0: nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
3: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
4: Mas dasig banat sa abat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi kamala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
10: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw, mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
11: Uy, 150 over 100 dali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay...
8: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
13: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
14: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Tofu sisig?
17: With mayo?
16: Pwede sa ulam yan?
18: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
0: Sarap magkasama.
3: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasanso, sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
6: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
7: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
6: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
11: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ahoy! Kini-clear time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
18: Ilong Ranger?
19: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
18: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
19: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
18: Sip-on ganyan dayon?
19: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, Magnesium Z Plus 40 with zinc dion.
13: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
20: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
21: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
20: Wow, mas pinagaling pa.
21: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
21: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Magkano kilo ng karne?
23: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong sukay na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: Mayong aga mga ka-radyo man, mayong aga sa aton ng mga kauturan. Welcome na sa pagpangalagad sang Oramen Sunday Special. Subo nga adlaw sa Domingo, June 21, 2026. Father's Day, subo nga adlaw, dali sa aton ng pagpangalagad. Mga ka-radyo man, ako ang inyong mabatian sa Shetty 4 sa relisoan sang inyong mga radyo. Sa Android application, sa inyong mga gadgets, sa atin Facebook Live Broadcast, pinaagi sa DYRI, Aramen Iloilo Facebook page. Kag sa Android application, Aramen Iloilo, i-search nyo lang sa Play Store. Pagwa sa logo, i-click, i-download. Wala lang gani, 5 minutes. Ara na sa inyong mga gadgets. Pwede na ka mo makapamati anytime, anywhere, for as long as may Wi-Fi, kag internet connection. Mga ka-radyo man, tagsaka Sunday! Ako ang inyong makaupod. Sa pangalan ni Radyoman Maggie Malariado, ako naman si Radyoman Marjorie Hervo Miane. Saliwat, Happy Father's Day sa tanan nga tatay nga nagapamati subong. Sa tanan nga malabutan sang aton nga pagwaragwag sa mga daddy, papa, papang, popski or kung ano man ang tawag nyo dira sa ila, Happy Happy Father's Day. Ginagreet ko Happy Happy Father's Day kay maninay ko retired na police sa Brigadier General James Brillantes kag maninay Michelle. Si maninay ko Brillantes dara sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal. Kay Papa, kay Joseph Hervo, kay Petpet, kay SS, kay Baby Boy, kay sa tanan nga nakatuto, katanan nga tatay. Happy Happy Father's Day. I hope ang Father's Day, subong nga adlaw, hindi lang subong nga adlaw ha, but of course every day. May ara man niya daan kabataan nga hindi gid mo na ka-showy para sa ilang mga ginikanan. Sa ilang nga amay, pero makitani mo sa buhat. Pag sa ilang nga mga ginahimo. Kay Greta pa ka, Happy Father's Day. Susunod lang. Susunod lang. Di ba may picture dati nga daw imo to? Kita mo to? Good morning kay Paul Slee, kasi tanan nga nakatutok dari sa aton nga Facebook Live broadcast, dari sa aton nga pagpangalagad mga karadyo man na magluwas karon sa mga greetings nga aton pagbasahon, dari sa aton nga pagpangalagad, basahon or basahon, makaupod man aton karon, dari sa aton nga programa, ang mga estudyante no, sa nga Iloilo Science and Technology University o kan ECTU, may kaantanan sa ilang project, no? Sa ilang activity. Ang exhibition, Dignidad sa Disenyo, Miniature Fashion Inspired by Filipino Blue Collar Workers. Nagsugod din isang June 3 to July 1, 2026. So, ibaloon natin ini karon kay mga estudyante ini sila. No? Kaga kung ano ang tinutuyo sang ining nasambit nga aktibidad. Of course, upo diri ang National Historical Commission of the Philippines. May tatlo kita karon ka mga bisita, mga estudyante pa lang ini, pero ipagapatpat nila diri sa aton ang ilang mga konsepto para sa ining exhibit nga ginapatigayon sa karon. Kag ang iban pagid naton karon, of course, tagaan naton karon sang tiempo nga makapanamyaw ang pila naton ka mga tagpalamati diri sa aton nga pagpangalagad. Kainasang kaagahon man, oh, may gamay man kita nga update before kita mag-proceed sa aton dari nga topic sumunga aga because may dako nga operasyon nga ginlunsyar ang kapulisan, ang Regional Police Drug Enforcement Unit, amo na ning ginhambal ni Police sa Brigadier General Randolph Tuanyo nga mag-focus ang operatiba sa mga dalagkuan nga operations diri sa Western Visayas kun sa diin ining drug by bust operation sa Mayburay uton nagdangat ini sa 13,974,000 pesos o kun lapit-lapit 14 million pesos no nga balor sang shabu aga na kumpiskara sa drug by bust operation sang aton nga kapulisan. Anyway, pagkatutukan mo na naton karoon na diri sa aton nga pagpangalagad. But ang first batch, anay sang aton nga mga tagpalamati. Happy, happy listening, ha? So may mga greetings dira sa inyong mga amay. Aton inapagabasahon diri sa aton nga pagpangalagad. And of course, happy, happy birthday sa akon nga Iloy. Nagasaulog sa iyang birthday subong kay Maribik Ambok Herbo. Dira sa may Akwit Barotac, Nuevo Iloilo. Happy, happy birthday, ma. Kag more blessings. mapuli man kami in a while. Gina-greet na ito. Happy, happy listening kay Kagawad Noel at Koskolyola. Nga nagapamati idari sa ito nga pagpangalaga at mga taga-barangay Akwit ba Barotak Nuevo kay Nilo Bilaong kuno nga nagapamati man diri sa ito nga pagpangalaga. May lang nga pagpamati. Sa ito nga pagpanumbalik mga karadyo man, makaupod na nato ng ato nga bisita sa bunga aga. Oras, Philippine Standard Time, alas 8:26.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Ang husay!
3: So easy to use.
4: Everest washing machine.
3: Hun, sino ever best partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Tago pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect Tago pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS
8: Protection?
7: Yakult!
8: With 8 billion live LCS?
7: Yakult!
8: That may reach the intestines alive!
7: Yakult!
8: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yakult!
8: With proper diet and exercise?
7: Yakult!
9: Kaya panalo ka dyan!
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Mom, she!
12: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Mga karadyuman, napabalik din sa aton nga pagpangalagad. Again, happy, happy Father's Day sa tanan nga mga tatay nga nagapamati din sa aton nga pagpangalagad. Sa may mga greetings karon, no? Ang isend lang din or i-comment lang sa aton Facebook Live broadcast. Bungod pagbasahon nato ina sa diligid lamang madugay. Subong aga, makaupod natin ang mga bisita natin, mga second year student, college students sa ISAT University. May kaangkanan sa ilang activity, kagang ila, daring konsepto nga luyag i-share sa atin ang dignidad sa disenyo, sustainable miniature fashion inspired sa mga Filipino blue-collar workers. So, ibaloon natin kung ano ining classic activity, kaganong purpose din, upod natin ang tatlo ka mga bataon, no? Ang mga estudyante. Oh, grabe, sila matumato, sila ba? Anyway, upod natin dari sa live studio si Krisha Jasmina Parales, ang student of fashion design and merchandising. Si Arwin Grace Pagayon, student of fashion design and merchandising. Kag Annelies Poras, student of BS Electronics Engineering. May kaangtanan sa ining ilang activity ang ginatawag sa liwat nga dignidad sa disenyo. Una ko naton diri si Krisha. Ma'am Krisha, good morning. Welcome sa RMN Sunday Special.
1: Good morning. Good morning.
0: Okay, good morning. Good morning. Okay, kag si Ma'am na Arwen. Good morning, Ma'am.
2: Good morning.
0: Oo. And Ma'am Annelies.
3: Hi, good morning, Ma'am.
0: Oo. Ma'am, we would like to know, ano ining activity ninyo, no, inline madari sa programa sa National Historical Commission of the Philippines. May-ari ka mo diring dignidad sa disenyo. First, no, ano ini nga classic konsepto ang inyo nga ginobra?
1: Actually, about yo sa like ginahatagan naman sa ano ang mga blue collar nga workers.
0: Mm-mm.
1: So, ang aman nga miniature is ang inspired sa mga anday uniforme sa mga blue collar kag as a fashion design student, so kami ang mag-design kag mag-ubra sa mga bayo halin sa mga retaso naman nga mga tela.
0: Mm-mm. So when you say blue collar nga mga workers, so ini siya mga hard labor nga mga kauturan nato, and they should be proud kay di syempre pinangabudlayan na siya nga literal. So ano ang ginahimo nato ini?
4: Magtao ka like dong honor para kananda do mapakita man ya hard labor nandang ginaobra sa aton nga ano.
0: Mm-mm. Di ini ni siya actually ang inyo nga exhibit sini, di inyo ni siya gina plaster subong sa June pa ni hasta June 3
4: hasta sa July 1.
0: Ah, June 3, I mean hasta sa July 1. Oo. Sa di ini siya naka-display
4: sa Philippine Economics History nga museum diyan sa may Plaza Roberta Dampe sa may Atubang ka 7-Eleven.
0: Oo. Bali ano ni siya kadalag ko? Pila ni kabilog ang ginano nyo? Naobra ninyo? Can you give us more details regarding that?
4: To 11 ginto nga kami nga gupoting tatlo.
0: Mm-mm. So ano siya kadalag ko gedo?
4: Ang
1: mga doll so, ang standard size ng yes. Doll.
0: Oo. Okay. Kadto kita sa kay Annelies, no. Nga ang naging pili nyo ang Filipino blue collar workers bilang nagapanguna nga inspirasyon sa inyo nga miniature fashion pieces.
3: Kay during that time, ma'am, sa ang amon nga culminating activity, it is during May 1. May ma'am nga man. So with that, ginano ni Ma'am Ann nga what if i-align naton ang aton nga activity sa Labor Day, which is sa May 1. So ginano ni Ma'am nga itawaan naton sang importansya ang mga Filipino blue collar workers through our culminating activity. Sa mga nga ginabrahan naman sila, ma'am, sa mga uniform sa gamit ang mga dolls so that doon mo daang amon nga representation nga gina-celebrar namon ang Labor Day.
0: Gina-appreciate nyo sila.
3: Yes.
0: O, mayara ka mo pictures. Basi ma-send yun sa akin para mapakita naton sa tech, no, ang inyong mga obra in fairness, no. Kagati again, dira na da sa may Plaza Libertad na Plaza Star.
3: Sa may GM Basa, ma'am.
0: Okay. So, bali ano na siya? Dira ka mo kuhaan man sang part man sa inyong grading system or what?
3: Yes, ma'am, ang finals na mo, ma'am, actually, dira na kasalala yung among niya finals, which is very good, ma'am, kay nami ang naging result ng balasang among community and also ang exhibition namon mismo sa may museum.
0: Oo, okay. So, Katie, paano nyo ininaangot ining activity sa pagsaulog sa Philippine Environment Month kag World Environment Day 2026?
3: So, ang culminating naman, di ba, is during May. Mm-mm. So, ang exhibition naman tana is during June. So, with that, ginano naman nga, ang ginggamit ng mga materials bala during pag-ubra naman sa mga uniforms is mga retaso, which...
1: sa mga previous projects naman. So, I'm thankful man kami kay Ma'am Anne, kaya ging-encourage na kami nga hindi kami mabakal sa bag-o nga mga materials, kay since may mga bilin-bilin pa kami nga mga materials from previous projects naman, so pwede pa gid naman siya magamit.
3: So, so nagamit din naman ang mga materials bala nga ng abi naman dito naman magamit, and then na-create naman, naka-create kami ka something man bala nga not only nga naga help sa atong environment, but also naga-align man mismo sa kung ano gina-celebrate natin during that month, which is ang Labor Day and of course, ang Environment Day man.
0: Oo, okay. Anong mga klase ng materials ang ginagamit nyo dere?
1: Ang mga retaso naman, ang actually may ibang grupo nga from ang dollhouse nila, sa utod nila, ginagamit nila since dako or man bala, sa utod nila hindi rin nila magamit ang mga dollhouse. Ang pati ang mga retaso na nila, since damo man kami nga mga project.
0: Ang Mike Leog, oo.
1: So damo nga mga retaso nga nabilin kami.
0: Oo.
1: So, maraming gamit naman sa bayo.
0: Oo. Pwede yung ko send some picture para makita. Kaya naga off mic radyo man Mark. Okay na. Sige, okay. Para sa inyo, kahit ini miniature doll malang ini siya, kumbaga para sa iban, ordinary lang ni siya. Pero para sa inyo, sa kay Annelise, kag of course, sa kay Arwen, para sa inyo isa-isa, personally, ano nga mga leksyon ang inyo nga natun-an kagat gusto nga ipakita diri may kangtanan sa pag-obra sini. Although mahabal naton gamay lang ini nga bagay do hindi ini ma-appreciate sang iban, pero para sa inyo nga kamo ang nag-obra, ano gid ang kumbaga para sa inyo ano gid ini siya?
4: Ang gusto namo mapakita sa tanan nga mga visit sa museum, mm-hmm. may mga narrative, mabasa ang mga story ka mga each nga mga blue collar workers kag matao ka inspiration para sa kanila, kay hindi na adang daw gamay lang nga bagay, dako gid ya mabulig nila sa aton nga ana.
3: For me daman tana ang mga Filipino blue collar workers daan tawa dya kisa bala do gina underestimate, yes, naton bala ang mga ubra nila, how so with that nga sa among project do matawan naton sila sang spotlight or highlight nga ay importante magali sila ya sa aton nga community, kay kung wala sila I think ang aton community is hindi mag-function as one. So very important kini lang role sa aton community as well as sa mga tao bilang gakapalibot sa nda kag ka mga nagaka-benefit bala sa ilang mga work bala.
0: Okay, sa kay ma'am.
1: Tapos na through this project ma'am, na-realize ko nga not all the time kung may bag-ong projects bala, hindi gid kita mabakal. Hindi gid mabakal sa bag-o nga materials, yes. Pwede man kita mangita sa gilid-gilid. Kaya at least makalesen kita sa expenses natin, kag makalesen kita sa mga basura nga garapta lang sa palibot, kay sinus gabaha man ang lugar natin bala. So makabulig man sa environment ta, kag sa atin nga financial.
0: Oo, okay. Sa kay ma'am.
4: Need magbakal kanyo kung may ara to nga daan do mapakita ang amon creativity bala, kay for us do dog obra kadang ano namo do props para sa miniature namon out of vellum paper ang ginamit namon sa plates namo last year, pati those scraps na siya nagamit namo nang boko do gamay lang magasto namon, kay gaston do nga daan nga ano student pa lang nga daan kami, so magamit namo
0: dako nga bagay nga makabulig pati sa ginikanan.
4: Yes.
0: Oo, kay there are students man niya, of course, we do understand, kaya kung may mga projects, gusto nila magbakal na yun. But for those naman niya nga do hindi, bala ka-afford. Amo nang gusto nyo nga ipalabot sa ila, yeah, nga. pwede ka mo ya makaubra asang mga projects, activities nga pwede ka mo makagamit sa mga nabilin-bilin or recycled or pwede nga available sa palibot.
3: Yeah. Yes, yes.
1: Mm-mm. Kaya not all nga basura, useless siya. Pwede mo siya i-repair kag i-reuse man bala. Depende la kanimo kung paano mo siya i-repair in a aesthetic way or in a functional way.
0: Yes, oo. May kilala gani ako siya ano, sa fashion design. Basta fashion designer siya. In according sa iya, hindi tanan nga sikat na. I'm speaking of Jet Salcedo. Hindi na siya, according sa iya, hindi all the time mamabakal. Kaya even sa bayo, gani nga ginatahi nila. Gabakal sila sa mga ukay-ukay or what. Para nga magamit siya bala. And nakadepende sa creativity ng isang tao. Agree ka mo?
3: Yes, very much.
0: For you, ano ka-importante nga creative? Ang isa ka-student, especially subong creative and, you know, wise bala. As you mentioned a while ago, nga mabakal ka pa kung pwede ka malang ka-recycle. Ganda ko nga bulig sa ginikanan. For you, ano ka-importante ina, ma'am?
3: So, very important. Gina siya kay ti... Though dyan na ito magamit ang aton mind, especially ang aton creativity, paano mag-create ka something nga mabal na ito magamit din naton or gani matawaan naton sang importansya bala ma'am kung ano man gusto naton ipahatag sa aton yung mga audience or mga tao walang kapalibot sa aton.
0: Okay, kay ma'am.
4: For example, abe, itong akon ka itong project karang last sem, dang do corset siya out of retaso nga.
0: Retaso.
4: Nga gin-fuse ko together. Tapos mga plastic bottles nga ginhimo ko nga beads. So, gamay lang nagasto ko.
0: Plastic bottles nga ginhimo nga beads.
4: Like, daw gin, ano ko yung creativity ko. Daw nangita ko ka mga bagay sa balay. Kaya mahilig ko mag-collect ka mga things nga magamit ko pa kaya yung bako they're not useless, may purpose.
0: May purpose. Oh.
4: I just gotta, kailangan ko maging creative para maging matuman ko ang fantasy ko sa utok ko nga obra.
1: So my friend ako, gusto ko lang i-shout out nga. Do may financial ano problem ba?
0: Yeah, oo.
1: So kasi problema siya kung mabaka siya bago like do like kulang sa budget. So, gangita siya paraan nga, ano, gaukay-ukay siya. I-alter.
0: Gina-alter, yes. Oo. Ina kong kabalo, ikaw.
1: Yes.
0: Ikita mo na nami, basta kabalo ka lang.
1: Oh, kag through this, ang hindi lang creativity ang ma-develop na, kundi ang problem solving.
0: Oo. Yes. Okay. Sa inyo, isa-isa, pwede ko mabalaan, ano nga design ang unahon naton sa kay ma'am? Ano nga design ng imo?
3: So, ang amon nga design, which is ang nagtingob abi ma'am, ang mga SEA students. So, ang yobra namon is, ginatawag namon siya ma'am as Mentos Man. So, ang si Mentos Man, yes ma'am, si Mentos Man nga na ma'am is, ano na siya ma'am, street ang, what do you call it? Sweeper, ma'am. Street sweeper. Oh, so, kapanino siya sa mga streets, ma'am.
0: Oo. Amo nang imo. Di nga amo na ang ginobra mo?
3: Kay, ginpapili actually kami, ma'am, ni ma'am Ann Carly sang mga Filipino blue-collar workers. Kung ano bala gusto namon i-represent tao. So, ang siya is napili namon nga what if ang street sweepers ang amon piliyon. So, with that, ginang gamit kami sang Mentos nga wrapper and then ang old bala ma'am nga leather sa mga relo. Bala ma'am how? So, amon na ginobra namon nga belt and ang do pan siyam is ang do plastic siya man nga black.
0: Oo. Kag sila na yung mga street sweepers naton nga hindi all the time makitaan sa mga kauturan naton because sang naga-field ako, nagsang morning duty sign on, usually makita mo ni sila sa kasada mga 4:30 a.m. Mga silent workers lang ini sila pero sila na yung reason why is it tama kalimpyo sang syudad.
3: Yes, ma'am. Correct, ma'am.
0: Because tanan nga higko ginatipo na nila do may area na sila do pila ka meters.
3: Yes, ma'am.
0: Tapos tinuan na nila it's either sako or bike or kung ano man na ang ginaduso-duso na bala. Dira na nila ginakarga and then after that hindi mo na sila makita. Do makibot ka bala nga hala ka tinlo-tinlo sang syudad every time nga magkadto ka diri without knowing may mga workers yes. Behind ga makita naton. So, amo na nag-inspire sa imo nga sila ang gipili.
3: Yes, ma'am, very much.
0: Okay, sa next naton, ano ang imo ya, ma'am?
4: Ang cargador amon or porter.
0: Oh, ano, usually sa mga terminal market or sa mga mall pag ina depende sa klase kung ano nga cargador. But nga ang cargador ang ginpili mo?
3: Kay Dogin pa pili kami ka tatlo kami tegin pili na mo ang kargador kay especially mahina ko nga daan di ko kahakwat to magbakal mag ano kami permi na mo ginapaano sa kargador thankful gid kami permi kay syempre ako nga daan hindi ko kahakwat kag daw babae nga kargador pinili namon kay duga alam sa Mother's Day daw i ano namon siya as a single mother nga
0: yeah, kanamo sa ila
3: nga naga kargador para sa bata na nga willing siya mag-sacrifice biskan budlay para
0: bisan
3: sa bug bata.
0: At na. Literal, na bisan ulubrahon sang lalaki kayahon para kaya, sa kabataan.
3: Nga, kaya man ka babae, hindi.
0: Oo. So, muna na nakita mo, nga doon nag-inspire sa imo, kagin pili mo. Kag sila niya usually, makitaan mo, gidman ni mahabay ka gamay lang ni ubra nila, gamay nga hakwat, but it's hard labor. Okay. Oo, literal nga bugat. Kaya ikaw gani, personally, gapranka, hindi mo kaya hakwaton. Oo, okay. Thank you sa kay Arwin. Kanto kita sa kay Krisha. Ano naman ang imo nga design, Krisha?
1: A market vendor.
0: Oh, market vendor. Nga tanang daw super niya. Oo nga, a market vendor ang imo nga ginpili.
1: Gusto naman i-honor sanda. Siyempre, aga pa sanda. Gabug to mga alas 4 or something. Kaga, hindi lang sila mad-deal sa mga kagahad sa marketplace. I-deal mananda ang lain-lain ng mga ang customers.
0: Batasan, so, oh, yes. Demand.
1: Kag, kasi lagi na disregard man natin ang under effort nga makahatag sang fresh nga mga gulay, nga mga goods para sa may pagkaan kita nga presko. So, gusto ko nga i-honor sila through sa aman nga this ang miniature dolls para ipakita nga ang worth it man ang effort nila kag sa mga like, as ang bata man sa mga bata sa nga
0: okay sa mga bata nga makita niya nagapangabuday ang ila ginikanan. So very timely do halos ang inyo nga design is puro babayi kag Mother's Day pangadaan subong aside sa ano sa market vendor sa street sweeper kag sa kargador ano pa gid ang iba niyo nga pwede ma-share like ano pa nga mga design. May ano pa gidang ibang na obra ninyo? Sa mga upod ninyo?
1: Shout out ko lang ang sa friends ko nga ang ano ganito ang sa gaano siya sa mga construction worker,
0: carpenter. Carpentero.
1: Syempre, kay nami anak ko bala sa ilang obra kaya halin sa Dalhouse ang libayan na naging pabayaan na lang kasi since dako na siya hindi na rin kinangalan.
0: Hindi na magamit.
1: So,
0: oo.
1: Kaging gamit nila kag kag nakita nako sa ano nila kay since sa mga construction worker like may damo sila ng mga tapping bala nga mga cement.
0: Yung
1: batangan man nila nga tapping. So do may details siya. So na i-shout out ko lang.
0: Okay. Aside sina ano pagid?
3: Ang kasambahay pagid or OFW.
0: Nang
3: ano bala ibang

0: na siyang brush, bakal bakal.
1: Yes. So, so ang iya gid nga do setting sang ila nga dal is sa ano gid niya sa may stream ka ano no kadang suba nan. So ma do gin represent nila ang mga sinauna bala nga way kung paano maglabas sa mga bayo.
0: Sa suba. Yes. Kay tus kumatakan kay paanod mo na lang. Oo. Anyway, kanami isang inyong akwa, no? Simple lang ni siya. Pero paano nyo ini ma-maximize nga mapalabot sa tao? Nga ang simple design is may mga deep meanings. Nila sila nga, this is not just only a, you know, miniature doll, but may mga stories behind sini. Paano nyo gina-maximize?
2: Ang design naman, ang domakator siya sa mga eyes, sa mga... malantaw bala kag actually gin post kami sa Iloilo government.
1: Yes.
2: So Iloilo City government. So do ma labot siya sa mga ibang audience nga gatambay-tambay lang sa Iloilo tawa sa may gabisita man sa mga ano sa museum kag gatan-aw gid sila may ga picture pa sila gani.
0: Oo. Ang nakita naton nga ang inyo ini nga activity nga dignidad sa disenyo nga miniature fashion na inspired sa Filipino blue collar workers. Simple siyang project nga may deep meaning. Pero while ginaobra nyo ini para sa imo, sa kay Kisha, para sa imo, anong epekto sini sa imo while doing this, ma-realize mo kung ano kabugat ang ilang, kumbaga lang ginaobra mo is ginapakita mo ang mga simple kag ordinaryo nga pangabuhi pero ang labor nga may ara sa ila. Anong epekto sa imo bilang isa ka student while doing this?
2: Samtang gaobra kami, actually hindi lang naman siya ginpakita kundi may ihambala naman kung anong ilang behind sa background sa mga workers. So pag research ko about sa market vendor na ano na touch gid ako and syempre na ano ko nga aga pa sila gabugta
0: o ginalabyan-labyan na ako ginabaklan
2: o ginalabyan lang na o same man sa man ginalabyan na naman sila tapos daw wala gid naman sila
0: wala ginasapak o wala na sapak gawa
2: kaya daw like gahad para kanakan gahad lang sila
0: kaya tabag syempre nga pangita si Kla manong bakal
2: tapos na realize ko nga may pamilya man gali sanda nga ipakaan kaga need nila kwarta para makatustos bala sang ilang mga pamilya so not all nga I mean ang blue collar ang need man nila nga i-appreciate sila nga hindi lang mga white collar nga mga workers kasi sila ang ginatangra sa mga kalabanan nga tao kay syempre sila ang do professional bala so not all nga ano hindi may hierarchy kaya abi sila nga ginatulok so naba tingin nila sa mga blue collar so dapat appreciate man upton sila kay
0: pero they earn clean money
2: decent work man sila yes. Hindi man galing sa higga nga
0: oo gin pangabudlayan
2: yes,
0: na literal
2: same man nga nag-effort man sila pero we also need to appreciate them kaya may ano man sila sa ekonomiya natin.
0: May ambag.
2: Yes.
0: Yes. Oo. Sa kay ano, sa kay ang sa center naton si Mama Rogan, kaya dili ko mamurutan. Si Mama Arwen. Oo, Mama Arwen.
3: Samtang ga, obra kami daw na touch good ko daw. Gabi, ano ko.
0: Ano yung street sweeper?
3: Ang cargador.
0: Cargador, yes. Oo.
3: Gabi, pag-appreciate ko kananda kayo daw mga food server daw, pero ginasinggitan sa mga tinda.
0: Pinakigan
3: sala. To ginaobra milang nila ang ila obra so I want to ano share our work bala kag ang mga narrative nila nga hindi lang sila mga ano kay mga tao man sila hindi dapat sila pag-amuna kag ano dang gabi hard work nila pay gina-criticize anda kag wala sanda gina-respeto kag mga tao kag daw biskan ano may hard work man sila pay karon do gamay maod ang wage
0: na ang sweldo sa ila
3: ang minimum wage lang gid.
0: Oo, thank you kay Arwen and sa kay
1: Annelise. So for me during nga nag-obra kami, do na realize ko wala nga halaga ala ing galini ang ginawa obra namon sa seeing sa isat nga labor is honor.
0: Oo.
1: So ginano ko nga mako ay hala do ay naton gino na realize nga damo gali ang nabuli nila sa aton mo kay kung isip mo naton ang street sweepers is gabugtaw early di ba
0: para sila gahatag sang nawong sang syudad
1: yes sila ang gapagwapa sa aton nga city so do why naton na anhan nga hala kung wala sila kada ate ano dula daya city hay ano na lang aton nga community
0: oh, diba? Sino maninlo sino yes. Mamulot
1: yes so kung ano naton nga ano

0: Hala, maano diyaman. So, tadya, doon na feel ko mabala ang hard work nila nga. Kung wala sila, maano na lang aton nga city, di ba, hindi guwapan, di naton mahamban nga matinlo ang ili-ilo.
1: Oh,
0: di ba? So, na-touched ako kag doon na feel ko man ang ilang hard work nga biskan aga pa sila gabugtaw or biskan wala makakita wala sa ilang nga gaobra. Gaobra din sila mismo.
1: Kaya hindi na kinanglan nga i-appreciate kag munuhon pag
0: yes. So, na ano gikondo, na-amaze ko sa ilang dignidad nga mag-work biskan amula na nga white kita sila, gamay ang ilang sweldo kagi biskan amula dayo obrada do na tao aman ang importansya nga importante ning ang obra ko nga nami ang obra ko.
1: Pero makita mo sila di ba nga sa mga workers nga makita naton yes. Nga amula na ila work but malipayon sila
0: yes,
1: sa life nila.
0: Yeah,
1: di ba? Kita nyo ginakatuan nila kabataan nila ginasugat nila. It's like yes. Simple living kag simple nga although hindi mo siya enough gid pero makita mo nga grabe ang support man from the family.
0: Yes.
1: Oo. Ang inyo ni nga ano nga activity ining dignidad sa disenyo sa iban nga gusto nga mag-check, mag-visit or what? Pwede naton ma-invite nga makakadto didto asa saan o ano oras?
2: So July 1 siya diba ma okay. And so gina-encourage naman ka mga maglantaw or
0: mag-visit.
2: Yes, mag-visit. Kaya we want to share our project man nga ma-appreciate man ninyo bala ang blue collar. Kaya kung malalantaw niyo man, ma-realize niyo man ang effort nila bala.
1: Makita niyo sila
2: makita,
1: sa everyday
2: yes.
1: Living.
3: Yeah, importance nila. Kaya kung wala sila, do wala man ano white cut white mga vendor, wala kargador, wala malimpyo, do wala bala ano ka. Dako-dako gid ang part nila sa komunidad.
1: Oo.
0: So ginaimbitahan ko gid ang tanan nga nagalantaw subong nga makadto kamo sa Philippine Economic okay. Museum sa may JM Basa Street lang sa city. So open sila ni every days just check the second floor sang
3: first floor
0: sa rapid mismo gawas and entrance so makita niyo gid mismo dayon ang amon nga mga obra and then makita niyo gid dira ang mga stories
2: yes.
0: Nga gid obra sa akong mga classmate yes. Nga grabe ang ila effort man bala not only ang mga workers but also ang akong mga ang amon nga mga obra.
1: Mm-mm, okay. Ang asta ini sa July 1, no? So, by the way, kami magkadto na dito and minaga-check. I mean, may mayara dito nga minaga-cater ng students man nga mag-assist sa ila.
2: Ito may assist si Ma'am
3: ang mga ano lang guro sa museum staff. Kaya wala kami gabay.
1: Oo, oh, ang mga staff lang.
3: Wala yun.
1: Oo, okay. Sige. So, actually, part in isang ilang ano eh, isang mga sophomore fashion design and merchandising students in isang ESATU. So, part in isang ilang course and they also want to promote it not because nga para lang sa grades nila but they also want to share it sa public nga may mga simple things sila nga ginaobra sa ilang man yung kapasidad bilang estudyante like ginadevelop nila ginatawag nga creativity sa ilang part and at the same time while doing so makitaan man naton kag gina-appreciate man nila mga tawo sa palibot nga usually uri, hindi naton madiparahan kag ginalabay-labayan lang naton nga ginahataga nila sang pagtamod so hopefully maka-visit ka mo makalantaw kagati syempre kikis may mga bagay like sa amon may mga film nga obra ka student sa amon may mga part sa MASCOM may mga film nga malantaw mo nga ay ma-appreciate mo bala mga bagay-bagay like kaginhimo nila dito ma-appreciate nyo mga tawo sa palibot usually ginalabay-labayan nyo lang kamakita nyo nga may mga story behind nga hindi man aton dapat i-ignore it's like kapangabuhi man sila pareho sa aton. Oo. Lastly, anong inyong nga mensahe kagaluyag ngayon palabot sa mga tagpalamati? Kag of course, ang sa inyo man yung mga maestra, subong nga Father's Day.
2: We want to thank you ang si Sir Dr. Gabriel Celestre, ang president ng ESAT. Kag ang head sang social science si Dr. Rowena Isidro. Kag ang si Dr. Rosana Doresa ang siyang guest speaker naman during exhibit do like gi-enlighten na kami about sa environment kag sa climate change man kag
3: ang kay Sir Dudoy sa Tubal sa pag ang support ka namo kay Ma'am Rosie sa pagpatigayan sa museum kag kay Ma'am Abalenya. We're so thankful oh, kay Gintaw. Ano kami ka opportunity para mag-share ka among ano nga obra sa museum.
1: Oo. Oh, oh.
2: Kag gusto mo naman i-thank you ang aman nga classmayor.
0: Classmayor si
2: Fredeline Cana.
0: Ang amon ka in queen.
2: Yes.
0: So, ilang salamat na din naman kay siya.
2: Siyang ang nag- asikaso man, oo, yes. Coordinate, nag, ano sa amon, kag, oh. Happy Father's
0: happy
2: Day.
0: Happy Father's Day.
2: Sa mga tatay dyan.
0: Mga tatay namon. Mm-hmm. Sa mga tatay, ginismo.
2: Kag sa mga blue collar nga, mga father, happy yeah. Father's happy Day.
0: Happy Father's Day.
2: Worth it man ang obra nyo kay, napadako nyo kag napag-graduate man ang inyong mga bata, yes. Kay graduating.
3: Yes. And they are important sa atin yung community.
1: Okay, thank you so much. May mga nagapamati diri si ano si ang Habal ni Jello. Thank you kuno. Do mahibig siya kuno sa shout out. Yung Habal ni Leonard salute. Salute tete. Oo, Habal niya dumakray ko Christian. Halaka. Habal na ni Jello, it's a 10 for me. It's a big 10 para kuno kay Arwin. Kag mabisita kuno si Sir Caesar salute tete sa ano sa inyong ano dito, inyong aginhimo nga mga exhibit para makita Manila. So, there you have it mga ka-Radyo Mine. Nabatian natin ang mga bisita natin from ISET University. Si Krisha Hasmina Parales, student fashion design and merchandising. Si Arwin Guris Pagayon. Same kay si Annelies Poras, student sa BS Electronics Engineering. May kaangtanan sa ila diring activity dignidad sa disenyo. Ang sustainable miniature fashion inspired sa mga Filipino blue color workers, mga ano ni sila, mga dapat nato ni appreciate. Sometimes kung gasakay ka bala sa jeep, tapos ako sako, kasi sometimes stress ka tapos gaugtas kasi tanan, and all of the sudden ma-realize mo ayaw mo ni gili ang sitwasyon nila, makitaan mo bala suddenly bala inang out of mga moments kadto kalinong bala kadto ka chaos ang palibot mo, andang gasakay kagalupad yung mind mo kundiin, ka ma-realize mo, matutukan mo suddenly unintentional nga may mga workers din na, may mga nagapangabudlay, may mga digasulay sa initan. No, these are the people nga mahambal naton nga nagapangabuhi isang patas kag taro. Kumbaga lumalaban ang patas sa buhay. Isa pa ang iba nagapangawat yung mga kurap naton ng mga yes. Ng mga politiko. So 'di ba, imagine sila nagatry sila nga mag-survive sa ilang daily life by ano, you know, working fair. Tapos may iba dira nga nagapasimple lang. Diba? So sila ni mga dapat natong tularan, yung mga kauturan natong na ginatawag na hard labor, hard working, ara na yan sa palibot. Diba? Makita nyo na sila everyday. So, amo na. Anyway, ginagreet natong happy, happy Father's Day sa kay nakatutok na rin sa aton yung pagpangalagad si SG Diosera Jude. No, kabal niya, happy Father's Day sa akon self, kasi amon amay kay Tatay Vicente Diosera, sa akon mga brothers Joe Marie, Jimmy, Joe Bert, kagi si Jeffrey Diosera, happy Father's Day sa Barangay Agdahon, Kwartero, Capiz. Kasi iban nga tatay, karon basahon nato ang ila man diri nga, or basahon na lang nato ng ila diri nga mensahe. Ang tatay niyo, wala niyo ging greet. I mention ang name, katagadiin. Mamba sila tatay ko, sino tatay mo?
2: Happy Father's Day pa. Pangalan ni Papa Gali, Rowan Parales.
1: Katagadiin, tagadiin.
2: Pagkatubungan lang.
1: Tubungan, okay.
3: I want to greet my tatay. Happy Father's Day sa tatay ko na si Arturo Pagayon from Pasig City.
1: Mm, okay.
3: So ako naman, nag-greet ko ako nga tatay. Bisan wala siya ga-obra, pero ga-obra siya sa balay. Oh. Si Freddy, si Poras. So, Happy Father's Day pa. Bisan ni kakapamati subong kay brand out sa Pasig. Pero Happy
1: Father's Day. Paano lang karoon? Ipa-replay.
3: Ipa-replay lang. Ipakita ko lang sa iya nga. Ingrid taka. Yes, no, Ingrid taka subong.
1: Yan.
3: Yes, resibo. Yes.
1: Oh,
3: Father's Day.
1: Thank you so much sa iban pagidiri. Hamba ni Rodolfo Espadera Hico. Good morning, Ma Marjorie. Nami ang pagdero. Ah, padero na niya, guro. Panadero. Kulang, sir. Padero na lang. Panadero. Gaobra tinapay ang muna nakapatapos sa eskwela sa tatlo ko ka mga bata. Ay, congratulations. Kag Happy Father's Day, gid, no? Abi nyo, simple lang ang mga kwan, ng mga obra nga. Abi nyo, mahapos. Budlay man bala mag... Ang masa ka tinapay.
0: Diba?
2: Totoo, init pa kay may
1: oven. Oo. So mga bagay nga kaya obrahon sang isa kaginikanan, amay kag iloy para sa ilang mga kabataan. Anyway, ang happy happy listening man kay May nga nakatutok diri sa ato nga pagpangalagad kasi iban pagid nga nagapamati. May lang nga pagpamati. Sa atong pagpanumbalik mga ka-Radyo Man, more pa, dirigid lamang sa Oramen Sunday Special. Oras, Philippine Standard Time, alas 9:11.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
7: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Dexino-forte!
8: Mas dasig banat sa abat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na malaka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga, sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: heavy-duty katino sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Protection.
1: Yakult.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yakult.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yakult.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yakult.
2: With proper diet and exercise.
1: Yakult.
2: Kaya panalo ka dyan.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
6: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
10: Nagpa-check up ko sa kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
13: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang banon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Ali Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fairship Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 9:21. Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad mga karadyo man. Ginagreet naton happy happy Father's Day sa tanan nga nakatutok diri, happy happy listening kay Azon Pineda, kay Luis Victor Garcia. Happy happy Father, happy happy Father's Day sa tanan nga mga tatay, sa tanan nga mga tatay diri sa RMN Iloilo. Sa mga tatay, sa mga personnel. Sa iban pagid, no? Happy, happy Father's Day. Hopefully, i-enjoy ninyo ang adlaw subong. Upod ang inyong ama. Hindi lang, tandaan nyo, hindi ang Father's Day, hindi lang isa kadlaw, but dapat every day. Kung hindi ka man vocal sa imo ginikanan, ipakita mo na lang sa buhat. Iban mo niya nga ang love language nila, Radyo Manuwar, Mark sa buhat, eh. Hindi mo makita, hindi mo mabatian nga ginakambal nila, but makita mo sa hulag nila. Anyway, ginagreet ko man happy, happy birthday si Mama. Nagasaulog sang iyang birthday subo kay Maribik Ambuk Herbo. Dira sa may Akwet Barotac Nuevo, Iloilo. May gamay lang nga handa. Enough lang sa panyaga. Kasi manukot ka mo, bala. Oh, ba't naway kaging dala? Ay, blanda. Anyway, mga karadyo man, wala na kita sang oras. Dari sa aton nga pagpangalagad. Madamo nga salamat sa tanan nga nag-upod diri sa aton nga programa RMN Sunday Special. Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Magi Maneriado, ako ang inyo nakaupod, Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: Good Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
18: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: sa mga palangga ko nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sang kahilwayan sang atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdaguntang RMN Freedom Run, Happy 20th Anniversary RMN Iloilo, Happy Philippine Independence Day!
1: Couple Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako gudang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gudang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Couple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
8: Oras tatak alas 9:30.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. Gigan

0: Maamoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pag bugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinoc.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Char, Fab, Con, pangong tumakablong, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
7: Protect Char?
8: Yaku!
7: With 8 billion live LCS?
8: Yaku!
7: That may reach the intestines alive!
8: Yaku!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
8: Yaku!
7: With proper diet and exercise?
8: Yaku!
7: Kaya panalo ka Char!
9: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
10: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
13: Uy, 150 over 100 jali.
14: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
13: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
14: Ay...
15: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
16: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
17: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Sa akin ang panalo.
20: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Alipuring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa ka tuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fair Shipment Number FTEB-258020 Series of 2026.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Oras, Philippine Standard Time, tataklas 9.34 sa aga.
23: RMN Dental Health Alert. RMN Mental. RMN Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupangdon. Tap na ah ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert!
22: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mental and Dental Health Alert. Subog adlaw sang Domingo, June 21, Father's Day. Tagihapon inyo kami live nga mabatian kag makit-an sa Facebook sa DYRI, RMN Iloilo. Sa YouTube, search nyo man all capital letters DYRI, RMN Iloilo. Subong man of course sa inyong mga radio, sa gihapon yara kita sa 774. Sa pangalan ni Rajman Maggie Malariado, ako anang inyong magkaupod subong adlaw, Rajman Fia Panes Otero. Subong Father's Day, istoryahan man naton ang nahanungod sa mental health, kag dental health of course, ang aton mga amay. Some of us, no, do hindi na kita makapangamusta sa aton mga amay, sa aton mga tatay, sa aton mga papa. Do gakalipatan ta kung kisa or kung kaisa bunga man sa do nagahuya-huya kita. Pero ano bala ka importante ang pagpangamusta sa ila kag hibaloon man naton ang state sa ila mental health. Kaya siyempre sila ang nag-serve ng haligi sang panimalay. Bilang haligi dapat mabakod, no? May mabakod nga pundasyon. Pero ano ay han, no? Ang ila subong nga mental health state. Nagabatsyag man ay han sila sa mga emotional burnout. Kaya siyempre bilang haligi sang pamilya, sila ang ginasaligan sa bilog nga panimalay. Nagkaka-stress, may ayhan sila. Nagkakapoy, may ayhan sila. Ano ayhan ang mga signs na nagpakita, no? Nga ang aton gali ng mga amay, nag-aagi na sa mental burnout or emotional burnout. Kibaloon naton ina sa aton resource person sa buong adlaw. Of course, ka-open sige hapon naton. Si Ma'am Shaira Marie Hobson Espinosa, ang isa ka guidance counselor and assistant professor for psychology sa University of San Agustin. Of course, sa aton nga dental health karon, second part, maging kaupad man nato ng aton nga dentist, orthodontist, aesthetics, implantologist, and PDA Iloilo member of the board na si Dr. Hermina Baliasta Gonzalez, kag istoryahan man nato ang mga dental health challenges sa mga tatay, kag tips para sa ila mga oral health. Sa siningabahin, kaupad na naton si Ma'am Shaira Marie Hobson Espinosa, ang aton nga resource person sa aton nga mental health alert. Good morning, Ma'am Shai. Kag happy Father's Day sa imong hobby. Abo hobby. Good morning, ma'am. Yeah. Maka nang inyo makaupod.
0: Good morning, Gid, no, Ma'am Fia. Kag sa tanan nga mga tagpalamati na to, no, sa subok. Especially sa mga tatay, no, nga nagapamati. Happy Father's Day, Gid, sa inyo tanan.
22: So hopefully we're having a great day today, no? Especially sa bilog ng pamilya, kahit may ginaselebrar kita subong adlaw. Ma'am Shai, sa aton yung diskusyon subong, aton hibaloon kung ano bala ang mga warning signs ng aton mga amay sa pamilya, kung kaisa nagabatsyag man sila sang kakapoy, burnout, stress, no? Kag iban pagid ng mga mental health conditions nga hindi nila mapabutsyag, kay bangod nga kilala ta sila bala nga malig-on, kag wala yan nag-share sa ilang mga emotional struggles.
0: Yes, no? So, Ma'am Fia, actually, wala gid pili ang mga mental health concerns nato, no? Regardless of gender, regardless of status, no? Kag regardless sang standing nato, no, sa sulod sang panimalay. So hindi gidra exempted ang aton ng mga tatay. So traditionally, syempre balaan taman, no, ang mga na normalize na bilang ang mga expectation sa mga tatay naton, nga dapat sila ang provider, sila ang protector sang pamilya, kag with that expectation gina pananaw naton, no, nga dapat sila ang pinakapag-on, pinakakusog, pinaka-isog, no, nga member, kumbaga, sa aton nga pamilya. Pero, galing kayo, siyempre, lain na gidbi ang chimpo sa buong, no, kagdamo man ang pressure, kagdamo man ang mga mental health issues na ginapangatubang sa aton nga mga amay sa panimalay. So, ang nagahinder or ang naga tublag, no, abi sa pa-express, no, sa ilang emotion is, well, part magyapon no sa aton nga culture, no, mga societal norms naton about sa pagpananaw naton sa mga kalalakihan. Kag dapat nga dapat hindi sila mapakita sa ilang nga emotion, nga vulnerable sila, nga dapat hindi sila maghibi, no, kagang ginatawag naton nga man up culture, no. So dapat ang pagpananaw naton sa mga kalalakihan is dapat mabasko gidya sila. Mm-hmm. So nagaresult na siya usually no sa emotional burnout man isang aton nga mga tatay kiti wala sila outlet kumbaga nga sugidan no sang ila nga mga problema kay kung manugid sila syempre ang pagpananaw sang iban nga tao sa ila is mahina sila isa kabalo mag-solve sang ila nga problema no mga amon na so as mental health professionals syempre gina-try gid namon nga i-normalize no ang practice bala nga ang mga tatay nagaka-stress man kag nagakakapoy man no tao lang man na sila no ba and definitely ang mental health sa mga kalalakihan is equally important no as mental health sa mga nanay naton kag mga kababaihan so ang matutuod nga kakusog no or ang matutuod nga strength sa aton mga amay naga-include no sa pag recognize no sang warning signs sang emotional overload nga nabatsyagan nila kagti ang pag ano eh pag-adapt sa mga healthy nga mga coping strategies ng mga prevention strategies para hindi na mahulog pa sa mas madalom nga mental health issues no para sa aton nga mga amay. So definitely para sa mga kalalakihan nato no very normal gid nga makapoy kita no very normal gid nga nagaka-burnout kita no most especially kung ma-feel naton nga wala kita sang sugiran sang aton nga mga concern sa opisina sa panimalay kag sa iban nga aspeto sang aton nga kabuhi no and just like sa akon nga ginhambal no very important gid nga kailangan naton i-recognize no kung ano ang mga warning signs kumbaga sang aton nga gina-experience no sang aton nga mga tatay. So ano-ano ay han ang mga mental health issues no nga na-experience ang aton nga mga amay. So syempre ara dira ang feeling irritable no magsulod. For example, magsulod kabala sa balay no tapos ng oro ang gaon kasi ng imo nga mga kabataan tapos ng or oro ang gaon kasi ng imo nga partner no pero ikaw ya do wala kaya gana or for example mapatudlo biyang bata mo sa homework or mangayo sila bisan gamay mo at chimpo para magbanding time kamo magpuli kamo sulod siyang panimalay nagaano kaya no nagapaningal no do gamay-gamay lang bala nga tandog or gamay-gamay lang ang storya sa ila usually nagaka-frustrate oo nagaka-frustrate sila kag daw halaga active na dayon nagasaka ang boses no kag for a worst case scenario mayra gid ya mga tatay nga do hindi nila bala makontrol ang ilang temper no so gina kumbaga do ginasakit nila no ang ilang mga kabataan so ang ilang frustrations na usually sa ubra no sa ilang iban nga aspeto sang kabuhi nila outside sang panimalay ginapaupok nila no sa ilang mga kabataan kag sa ilang partner which later on can lead to abuse no, which is dapat amugin na ang likawan natun, no, ang incidence of abuse. Kay ti once nga makapanakit na siya, kag once nga maka ano bala ng kumbaga mabuhatan niya bala sang kamot, no, ang iyang mga kabataan or ang iyang partner, later on kung maka-experience siya liwat sang frustration, there is a chance nga masulit, no, masulit-sulit gid na iya, no. So try dapat i-try gid naton nga likawan na nga mahulog sa abuse ang pagiging irritable, no, sang aton nga mga amay kag ang uncontrollable bala nga temper, no. So isa gid siya ka pinaka common gid nga sign sang emotional burnout, no, sa aton yung mga tatay, especially kung may problema sa kwarta, no. Mm-hmm. Muna usually ginahalinan mo problema sa kwarta, may problema sa ubra, doon mo na, no, hindi manami ang natabo sa iyang adlaw, nan. So, amo na siyang mga triggers sang irritability kag uncontrolled temper sa aton ng mga tatay. Ikaduwa is ang ginatawag naton nga emotional detachment. So, ara kada sa balay, no, physically present ka, pero ti mentally absent na. Doon nagaano, kumbaga nagakatulala balang iban, no, hindi maistorya sang mayo, no. So naga zone out, naga black out. Ang iba nagani, nagatulog na lang, no, after work. Do hindi na kasapak sa mga kabataan, no. Nagadiretso na lang sa kwarto kag nagapakuribong, nagatulog, hindi na kaya mag-storya sa partner nila. So, isama na siya ka-warning sign, no, para sa aton nga mga tatay, no, nga dapat naton bantayan, gid, no. Kahit eh, ang ano naman niya, ang emotional detachment, kaupod sang social withdrawal, no, mayara iban nga mga tatay binga ng amo na wala nagid gasturiya, ang iban gani gatiner na sa separate no nga kwarto. Kung may extra nga kwarto, wala na gatulog upod sa partner, o kung usually before upod ya tulog ang mga kabataan niya, wala na siya na lang isahano na lang gid siya no nga nagatulog on his own abi, no, kag nagalikaw siya sang conversations, no, or pag inistoryahan ay maski simple nga kamusta, wala ya ginasabat, no. So isama na siya sa mga example sang excuse me, inatawag nato nga social withdrawal. Mm-mm. And syempre may araman ipan nga tatay nga nang wala na eh, wala na gid naga, wala man gaupod sa barkada. Usually sang una bi naga ano pa na sila, may mga after work na mga ano, no, agenda upod sa mga amigo, mga kumpare, etc. tapos gulpi lang nga hindi na siya yabi. Wala na siya nagaupod, no, sa imnanay, or wala na siya nagaupod sa social occasions, no, whether pinamilya or upod ang mga abyan niya, ti isa gina sa mga warning signs man sang social withdrawal and loss of joy, no. May mga, for example, may mga usual siya nga mga hobbies or mga interest nga ginaubran niya dati, no, like paghampang sang basketball or video games or movie time upod sa mga kabataan, or kung ano man da no nga klase sang hobbies nga gina-enjoy niya, subong wala niya na ginaubra, no, kag wala na siya nalipay, no, kung ginahagad siya sa mag-intra sa mga munang activities, wala siya gana. Mm-mm. No, so isama na sa dapat naton bantayan, no. So ang tatlo nga ni emotional detachment, ang social withdrawal, no, kag ang pagkadula no sang mga interest nga dati niya nanamian pero subong wala na siya gana kung hindi ni naton siya matukiban no as early as possible, there is a chance nga aton nga mga amay no mahulog gid sa mas malalom nga mental health issues, ilabi na gid ang paternal depression. Mm-hmm. No, paternal depression nga ginatawag. Kaya ti syempre ang amuni nga mga sintomas no mangpiya kag sa mga tagpalamati naton, isa ni siya sa mga mayor gidya no nga top 3 no nga mga warning signs sang mental health issue pertaining to depression naton. No, so dapat bantayan gid nato na. And of course, syempre ara man dira ang mga physical symptoms no sa aton nga mga tatay hindi gid madula no nga nagareklamo sila nga pirmi lang gasakit ila ulo no, gasakit ila nga lawas, gasakit ila likod no, hindi sila ang iban hindi kakaon mayo or ang iban sobra-sobra naman magkaon no. Miyara man iban nga pirmi lang kapoy no do matyaga niya bala do pilagid bala pilagid ka ubra ang ginbuhat niya sa bilog nga adlaw no nga do grab gid ang fatigue no kag ang kakapoy nga nabatyaga niya kag ti miyara gid ya ang worst gid ya sa tanan is hindi ka tulog no or sobra ka man sa tulog pero pagbugtaw mo miyara labi. Oh yes, correct, no? Kapoy kaming gyapon, mm-hmm. Duwala bla na restore ang imong energy, no? So kapoy kaming gyapon, so most likely amo na no hindi restorative ang ilang sleep. Mm-hmm. Kahit nang maski sa katulugon mo ginapanumdum mo ang mga responsibilidad mo, ginapanumdum mo ang mga problema mo, ginapanumdum mo ang mga bagay, no? Na nagapa-worry kumbaga sa imo bilang amay no sulod sang panimalay. So every time no para sa mga partners no sa mga asawa tandaan gid naton nino ang mga warning signs kay ti syempre kung mag-express na no ang aton nga mga partner nga mga kalalakihan regarding sa ilang physical health no there is a possibility no nga ara na sila sa initial stage sang burnout no kag emotional issue, so dapat ginaseryoso gidyan naton no kung mag-express sila. And syempre ara man dira no ang unhealthy naman nga mga coping behavior. So, syempre, hindi man tanan, no, pero may ara gid yung mga tatay abi nga kung may problema or kung may ara sila issue nga doon na budayan sila mag-resolve. Ang very common gid nga coping strategy nila is
22: mainom.
0: Usually alcohol, no, mainom sa makahulubog na ilim noon, no. Ano pa, ang iban ginatry nila nga amon to bala mga avoidance bala sa sulod sang panimalay no. Mm-hmm. They would spend excessive hours or excessive time sa ilang trabaho. Yes. Nag-overtime sila para nga malikawan nila nga kamustahon sila sa ilang asawa no, or malikawan nila nga makita sang mga kabataan nila nga kapuy sila no, or wala sila gana mo na. So being workaholic no is also isa sa mga unhealthy coping strategies no. Pag-increase sa mga risk-taking behaviors no, most especially kung ang mga tatay naton may mga problema sa finances. Mm-mm. No, kahit siyempre sila ang expected ng mga providers ng pamilya, mayara iban nga in order to resolve no ang mga financial problems, nag-resort into online gambling.
22: Yes.
0: Na na muna siya, no? Ginaprinda ang mga gamit sa sulod sa panimalay without the partner knowing para lang ma
1: cope up.
0: Mabayaran, no, ang mga kautangan or in the hopes of achieving financial freedom, pero wala kita kabalo, no, nga ang mga muni nga mga habits gali nagadugang lang siya sa problema pagid, no, sa ato ng mga amay, no. And of course, syempre unhealthy, no, unhealthy eating habits, unhealthy lifestyle, no, mga sedentary lifestyle, kasi syempre dapat amligan tama nung aton physical health, so mga wala nag-exercise, nagapakuribong na lang sa sulod sa panimalay, no, wala na gana, no, magbulig sa sulod sa panimalay, ti unhealthy man siya gyapon. And of course, ng social media exposure man, no, nga do wala ka na balaya, wala ka na balaya ginaubra nga iban.

0: tatay. Na, so may mga amo na bala nga mga questions no sa ila, dapat gidna naton bantayan man no ang excessive na social media exposure no. So amo na siya ang mga very common nga warning signs no, or mga red flags nga dapat naton bantayan gid no sa aton nga mga tatay. Pero syempre no, upon knowing kung ano ini ang mga warning signs kag mga red flags no, ang pinaka-importante gid is dapat no may knowledge kita somehow kung paano naton likawan no, nga hindi na mahulog pa sa mas madalong pagid nga problema sa panghunahuna kag kung ara na kita dira sa sitwasyon nga ina no, hindi kita gid madulaan no sa pag-asa nga pwede pa siya ma-manage no ang mga sintomas nga aton nga nabatsyagan. Basta importante lang gid para sa aton nga mga tatay no, aware kita nga ay na burn out na ako siguro ay no, amo na bala gamay-gamay lang na bala nga mga symptoms no, dapat gid na serious so naton na no. Kag very important man ang role no sang support system sa sulod sang panimalay gid most especially. So amo na nga ginahambal namon usually na during family counseling no, kahit hindi lang man maternal mental health ang amon gina-discuss, pati paternal mental health kag ang mental health man sa mga kabataan no, ginahambal ginanamon ng una gidya nga pamaagi kung paano naton ma kumbaga mapasanyog ang mental health sang kada isa ka miyembro sang pamilya is dapat ginanormalize gidya naton ang conversation
1: yes
0: no sa mga malain naton nga nabatsyagan no, nga do without judgment bala no, kahit tao lang makita tanan regardless kung nanay ka or tatay ka or bata ka no, being overwhelmed sa kadamuon sang nagakalatabo no sa aton nga palibot sa matag-adlaw nga tanan no is part of human nature, and being overwhelmed and distressed no at some point sa kabuhi naton is not a sign of weakness. So regardless kung itatay ka or nanay ka or bata ka, very important gid to share no, i-share nato ng aton nga nabatsyagan sa aton nga partner no, or sa aton nga mga trusted nga mga abyan or sa iban pa naton nga trusted no, basta ginasaligan ta lang no nga mga family members. Kiti ang mga tatay gid no, most especially gid ang mga tatay, they're kumbaga do mga man of few words lang ni sila mo no, na balang mabalaan mo lang amin nabatsyag na sila, pero do ulihin na balang tanan no. So as supportive partners no and members of the family, dapat naton tandaan nga ang mga tatay nagakinahanglan gid sang safe nga space no, sulod sang panimalay nga makahabal sila nga ay kakapoy gid sang adlaw ko daw mo na bala, maski amo lang gid na ti ano aton maubra na ano akon mabulig sa imo no as a partner na mo na bala, just a sign of support no, without feeling nga failure sila. Hindi kaya paghambal nga. Yes, ma'am.
1: Mami, ara, balakan kaysa nga ang mga tatay naton, bisan nga ano ta sila ka-open up, bala? We're trying to open up sa ila, kagtani, mabalaan man naton kung anong ilang yun ang matyag. Pero sila mismo, in denial, sila bala, sa ila na matyagan. How do we respond to this? Ano ang mga pamaagi nga mas mapabalik naton ang pag-accept sa sila ng sitwasyon para sa ila?
0: Oo, no. So, it's actually a very good question, gid, Ma'am Fia, no. Kahit siyempre, damo sa mga tatay naton ang do hindi gid mabaton, no, nga
1: weak, mahuyang,
0: no, or ang mahuyang, no? Vulnerable sila sa pagkahuyang sang balatsyagon. So, dira gid yang masulod ang social support, no, sang family members.

0: no, nga nang i-encourage gid ya, no, especially ang partners, encourage gid nato nang aton yung mga bana nga hindi porki lalaki ka, no, pirmi ka lang kusog or pirmi ka lang okay or pirmi ka lang mayo lang pamatsyag mo, no? And as partners, dapat very important gid para sa aton nga lantawon, no, ang mga non-verbal nga mga signs bala, no, yes, sa aton nga mga husband, no, kahit ambaga nila action speaks louder than words, yes, kuno. So dapat as partners we should be very keen, no, sa nang ilang emotional mga emotional expressions, no, maski wala sila gahambal pero kung gakuriit sila or dumahibi na tsura nila or nang duhago balang ilang ang mga nakita makita mo sa ilang hago gid sila, no, or kapoy-kapoy gid sila, no. So that's the time, no, nga i-try na naton nga i-encourage sila nga ay do hindi manami ang imo pamatsyag haw sa pananawang ko do kapoy-kapoy kagid pwede mo masugit akon kung anong imo nga kung natabo sa imo sa opisina, uh-huh, or kung ano natabo sa imo sa bunga adlaw, no, it's one way of encouraging them to speak up, no, or as a partner ti i-express mo na imo self, no, nga ay kakapoy gibala sa adlaw ko ti ikaw ya ga doon mo na bala, kamusta yung imo nga adlaw, doon mo na bala haw, no. So it's one way of also empathizing with them, no. So very crucial gid actually ang role sa aton ng mga partners, no, kag sa mga tao sa palibot nila to recognize non-verbal cues, especially if hindi sila pala hambal na amo na siya. Mm-mm. No, very important gid na, no. And syempre aside from normalizing conversations related to mga negative nga nabatsyagan nila, it's very important also to schedule true downtime gidyan, no, tutuod gidya ba lang a rest.
1: Oo.
0: Para sa aton yung mga daday, no, hindi lang kung Father's Day, no, dapat may weekend gid or may adlaw gid or may oras in a day nga tagaan man natin sila sang time para sa kaugalingon nila, maski magtulog lang sang tayo yun, no, magpahuway gamay, no, ng guilt-free time bala to engage in mga activities nga gina-enjoy nila, or even pahuway mo lang gina ang iban, usually tulog malang na kinanglan nilang kakapoy gidya, no, for the rest of the weekdays. Kag syempre encourage naton sila to exercise man mga self-care habits like exercise, magkaunsang insyakto, no. Kag sa mga partners, no, once in a while kasugtan man naton sila nga magwa upod sa ila nga mga barkada, kay timyara binga mga wife or mga partner nga do maglisensya gani ang bana, kita ko na sa mga social media, no. Paglisensya gani ang mga bana do ginataklusan na balasang binangon do may mga amo na nabalang level, no.
1: Or
0: do gina threaten mo na balang dito ka na lang puli sa barkada mo, kada di magpuli-puli sa balay ng mga amo na bala, no. Kung permit eh syempre do hindi naman nayaman nami, no, pero once in a while, at least once a month, no, once or twice a month, no, let's give them time to enjoy man, no, ang company sa iban nga tao, no, outside sa sulod sa panimalay, most especially kung kilala taman, no, kung sino ang ilang nga mga upod, no, do amo na balahaw. So it's always very important to give them also space, no, nga i-enjoy manila upod sa iban, no, nga mga tao nga nalipay sila man nga updon, no. And of course very important gid, no, ang dedicated nga connection time sa pamilya, no, sa sulod sang panimalay dapat ginaistoryahan gid na iya, no, miyara nga nang dapat ululupod ka mo kaon, no, kag sa within that kaon nga kinamustahanay, nagaistoryanay, at least maski paano, do hindi madula ang bonding, no, within the family. It doesn't have to be extravagant or expensive ang
1: Yes.
0: connection time, no, as long as ara kamo sa sulod sa panimalay, no, kag ma-establish yun na ang routine, no, may space to open up, no. And syempre, last but definitely not the least, no, very important gid nga kung hindi na kaya, no, it's time to seek also professional support, no, kung very overwhelming na gid kadto hindi ka nakaarapal, no, kadto gatublag na gid siya sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga functioning bilang tatay, no, or bilang provider sa pamilya nato ng aton nga mga emosyon nga nabatsyagan, importante gid no nga magkadto kita sa mental health professionals no para magiyahan kita kung paano ni somehow ma-manage no kag paano mapahagan-hagan no ano mga strategies nga pwede ubrahon based sa imo nga konteksto kag based sa atong sitwasyon no bilang amay susulod sa ang aton nga panimalay.
1: In general, Ma'am
0: Yes.
1: Shai, ang imong final statement, no? Sa mga Father's Day, sa atin mga amay, kag sa imo man, mga kilala, nga mga amay, father figure, no? Sa inyong pamilya.
0: Yes, no, so sa aton nga mga tatay dira, Happy Father's Day gid, no, sa inyo tanan, and always know nga whether wala hindi man kami muna ka expressive, no, hindi man muna ka expressive ang inyong mga partners, ang inyong members of the family, no, gina-appreciate gid namo ng inyong mga efforts bilang amay sulod sang panimalay. And of course, bilang amay sang panimalay, it's also very important gid, no, nga despite sa pag-provide naton, kapag-protehera sa aton ng mga pamilya, amligan gid naton, no, ang aton nga mental health. Kasi siyempre, kung ubos na kita, no, physically and mentally, wala na kita sang may mahatag pa sa aton nga mga pamilya. So, very important gid nga bantayan nato, no, ang aton nga kaugalingon, kag definitely, no, hindi gid sign, no, sa pagkahuyang, kag weakness sa pagiging amay ang pag-express sa aton nga kaugalingon, no, kung may nabatsyag kita nga malain. So it's always best to open up, no, and share gid ang aton nga mga nabatsyagan, most especially gid sa aton nga mga partners, no? So again, Happy Father's Day, Happy Father's Day sa akon nga bana, Medel Espinosa, no, kag sa akon nga magulang kay Engineer Albert Hopson, kag sa tanan nga fathers nga nagapamati sa aton subong, kag sa tanan nga mga tatay within sa amon pamilya, no, nga probably nagapamati sa aton sa subong nga Domingo. So enjoy your day mga tatay, no, and let's make it a habit nga every day, no, is Father's Day gid, no, para sa aton nga mga amay. Thank you and happy Sunday gid sa aton tanan.
2: RMN Mental Health Alert.
1: Madamo gid nga salamat kay Ma'am Shaira Marie Hopson Espinosa ang atin nga resource person sa Mental Health Alert. Ang gani na Rajman Mark, no, nga check on your dads. Kay sila syempre kakapoy man na, no, nag-overthink man na, nagaka-stressed man na. So hindi natin pagpalabuton sa punto nga maka-experience na sila sang emotional burnout. Tumtum ngiti, syempre do hindi na sila responsive sa aton. Halinan nga may mga conflict sa aton pamilya. So, kumusta ha? Simple nga pagpangamusta sa text lang na, bisan chat lang na, no? Dako na nga bagay parang masalbar man nato ng ilang nga mga mental health. Sa sininga tiyempo, i-check na natin si Dr. Hermina Baliesta Gonzalez ang aton nga resource person para naman sa aton dental health alert. Naka-standby sa aton nga linya aton resource person, Dr. Hermina Baliesta Gonzalez, is a dentist, orthodontist, aesthetics implantologist, and PDA Iloilo member of the board. Doc, good morning! Kapan mo si Radyo Man Fia sa buong alaw.
3: Yes, good morning man, Radyo Man Fia. Sa aton mga tagpalamati, no? Nagasunod sa programa sang RMN. So, ilapinagid, no? Sa tagsa-tagsa ka... Kuluyan, no? Nagaselebra subong sang Happy Father's Day, no? Sa tanan nga tatay, daddy, papa, o kung ano man da ang ila tawag, no? Sa ilang amay.
1: Doc, manami gini nga tiyo, no? Para istoryahan man natin ang dental health sa aton mga amay. Kaya siyempre, sila ni ang list sa pamilya naton nga daw may concern bala sa ilang mga dental. Kaya daw busy sila sa pagpangita sa trabaho, palangabuyan, pinansyal, no? Kaya siyempre, sila ang provider. Pero paano naton mapasiguro man nga healthy man ang ilang mga ngipon kag wala sila nag-suprer sa mga pila ka mga balati. Ano ang pila kita di ka mga pamangkot, Doc? Unahon naton. Ano nga abala nga importante ang dental health para sa mga tatay sila tagsa-tagsa ka stages in life?
3: Yes, no, pinaka-importante gid, no, nga dapat may baluan nila na maayo gid nga pamangkot, no, nga hatagan gid priority, no, sang tatay o kon ang haligi, no, sang tagsa-tagsa ka panimalay, no, ang ilang dental health, no. So tungod nga kun hindi nila ni matatap sa maayo ang ilang oral health, no, so amo ni ang problema kay nagalink ni siya sa lain-lain nga mga balatian, no, kun may ara sila nga poor oral health, no, so bali nagalid ni siya nga magadamo ang mga guba nga ngipon, mga balatian sa hislo, no, kag serious nga health conditions, no, especially ang cardiovascular disease, no, mga diabetes o kun even mga respiratory issues, no. So amo na ang dapat gid, no, nga katagan nila sang importansya, no, because base, no, sa aton nga pagtuon subong, no, ang mga tatay, no, or mga lalaki, mga halos, no, ma-compare nato, no, nga hindi ni sila ya nagabisita, no, sa dentista, no, i-compare nato sa mga babae, no, kay tungod nga ang ila nga focus, no, ang ila nga ginauna ang paghatag nga maka-provide gid sila sa ila pamilya, no, nagakalipatan nila about sang ila nga self. So that's one thing nga very timely gid ra man siya, no,
1: yes,
3: nga mapahanumdum naton subong adlaw ang tanan-tanan nga mga tatay nga nagapamati, no, kudiin ka man, no, at least, no, madumduman mo kag mahatagan mo sang importansya ang imo nga oral health, no. So amo na nga dapat gid, no, nga gaan mo man, no, sang important, no, una-una, no, amo na hambal ko ang overall health connection. So amo na nga i-prioritize nila. So ikaduha, no, mag-set sila sang positive example, no, sa ila mga kabataan, no, because bilang isa ka modelo, no, sang kada panimalay, no. So i-prioritize nila ang ila man nga oral care, no. So dapat nga ang mga daddy, no, mag-set sang ano sang positive nga example, no, sa ila kabataan, no, tudluan nila ang ila mga kabataan, no, kung ano ang importance ang nga ang mga toothbrush ka, nga need gid mag-floss kada adlaw, no, kag nga ang ma-visit ka sa dentista kada anong kabulan. Same man na kung anong ginatudlo mo sa imo bata, dapat, no, hatagan niya man importansya nga siya mismo magabisita man sa iya dentist, no, para at least, no, healthy ang condition sang lawas, no, and ma-adapt ang sang tatay kag kabataan, the whole family ang good dental habits, no, because makita sang ano sang kabataan kung ano ang ang ginapakita sang parents, sang tatay, no, makita nila ko anong ginapractice, no, so ilugon sang kabataan, no, because ikaw ang example, no, amo na ang nag-accept ikaw sang positive na example, no, sa imo nga pamilya, no. And then sunod, no, so ma-prevent ang mga masakit and discomfort, no, preventing pain and discomfort, no, sa imo nga amay. So amo na kun nga ang kun okay ang kondisyon, no, sang imo nga mga ngipon, sang imo nga oral health, no, so wala ka problema, no, kay tungod may regular visits ikaw, amo na ang maayo, no, because hindi mo ma-attend, no, ang mga needs sang imo kabataan, sang imo pamilya, kun ikaw mismo nga amay may ginabatyag. So dapat gaano man sang importansya nga ma-prevent ini nga mga basi time will come, may masakit ka da nga mga ngipon, ginapabayan mo lang, may discomfort ka na, hindi ka nakapanginaon, no? But ginapabayan mo lang, no? Gina-neglect mo lang, no? Which hindi dapat, no? So, amo na nga, kay because time will come, the more nga may pain, the more nga may discomfort, no? So, instead of nga makasave ang bilog nga pamilya, nagadugang ang gasto. Because late ang treatment, so damo-damo ang obrahon sang dentist mo and magasto, no? You know, dental. And another thing, no, para at least, no, ma-prioritize, no, sang mga tatay ang ilang health, no, dental health, no, para ma-boast man ang ilang confidence. Kag may, sa gihapon, no, may self-esteem. So, syempre, no, kung may ara silang healthy nga smile, no, so kanami, no, may kumpiyansya sa gihapon, no, maskin maghambal sila, especially kung nagatudlo sila or even, no, may mga social nga event, no, or mga professional nga interactions. So hindi sila mahuya because may confidence sila sa gihapon, no, kay maayo ang ilang nga oral health, no. So dako gid ang opportunity, no, kag maayo ang quality sa pagpangabuhi, kun maayo ang ngipon sa isa ka tawo, no.
1: Pero ano bala, Doc, yes, ang mga common nga dental problems nga masami na experiensyahan sa mga adult men, no, or aton mga tatay?
3: Yes, no. Amo gid na ang mostly nga and usually, no, mabatian naton kay Doc, hindi ako kakaon maayo, nagahulunga ang mga ngipon ko, no. Mm-hmm. Because amo na akong kaisa kay tungod sang ila ini nga mga nga lifestyle, no, nga hindi naton mapunggan, hindi naton makontrol, no. So mi tungod ni sang especially, no, ang those nga mahilig magsigarilyo, no.
1: Mm-hmm.
3: And kung kaisa, no, abimura juman siya, mm-hmm, nagasigarilyo, pero ina bala ang dog agipo ang gasiga sa sulod pa sang ilang ba.
1: Mm-hmm.
3: So amo na gid ang worst, no, kay because budlay, no, base, no, magka oral cancer ang isa ka tawo na time will come, so sa sige bala kay tungod amo na mahilig sila, no, pwede mag gum disease, no, and mga advanced nga periodontitis nga ina nagahululunga ng ngipon, may something na gagwasa da, no, sorry sa nagpalamati or nagakaon, but this is true, no, nga nagakatabo gid nga Dok, nahukas lang ang ngipon ko tungod nga amo na biwai gid ko ka visit sa dentist, amo na kung kaisa sila na lang gid ang nagagunot man nakuha nila, no, because sometimes, no, ang ilang ang ngipon kun may ara na nagaitom, no, so amo na ginapabayan lang kahit ti okay pa man, do sa isip nila functional pa man, but they don't know, no, may mga stages ng caries, no. So, time will come, kay wala ka pagid dyan nag-visit sa dentist, no, wala ka kahangop nga dapat ang baklon mo nga mga toothpaste, no, with fluoride para makaprotect, no, makaprevent sa cavities, makaprotect sa enamel mo nga hindi man mabuslot dayon. So, amo na ko nga, no, nga, kung kaisa, ma-visit ka man sa dentist pro late na, may cavities na, may buho na. Which, kung kaisa, no, hindi nagid makaya nga i-save, no, maski ni root canal pa or whatever nga treatment as alternative para lang ma-save, no, hindi na. So, the last thing is, ano na lang gid, no. So, you will be advised na nga bunot na lang gid. So, that's one thing, no, nga kung mabuhin na ang ngipon mo, so amo na, no, dapat gid nga tandaan mo, no, sa especially mga tatay, kung nakapabunot na kamo, no, amo na, no, so may time frame na nga dapat magbalik agad sa dentist mo para ma-replisan ang ginbunot, because amo naman ang isa ka factor, no, nga nagatulumba naman na ang ngipon mo dira, because wala sa sang ngipon sa kilid or basi, no, nagapanaog, no, nagamatingala ka ay nga sa opposite ni bala sang ginggabutan kung nagahulag-hulag ang ngipon, kung because wala sa sang nagauklod, no, mm-hmm, nagaadapt wala kung nag-usang kalain yang galigdas-ligdas lain, no, hindi ka katso, hindi ka kausang maayos ang imo gusto kauno, no, sa mga pagkaon, so mana because of, no, may ara kong kaisang hindi sila mahilig no mag-inom sang madamong atubig garajman siya, so magakalipat sila kay tungod no busy sila sa ilang trabaho. Amo na kung kaisa no even mag toothbrush no dapat amo gina no ang tandaan sa mga tatay no at least no ang pag toothbrush nila sa gihapon no dapat nagalast sa for 2 minutes no, amo na ang pinaka time frame nato nga at least may 2 minutes no para at least no mamet nila ang gakadapat no nga amo gina kung magbrush kita no, but anyway no, so damo gid no kag ilimit gid dapat no ang pagkaon sa mga matamis no nga mga pagkaon, especially mga ilim no no nga mga acidic no, so amo na kung kaisa gina emphasize gid nato ng mga matamis sa pagkaon, mga ilim no nga mga acidic no, so especially kay sa mga tatay no, kay because amo gina no ang isa ka factor nga pwede no maguba ang ipon kon gina-neglect lang, so tapos ma kung kaisa no busy sila basi no, matulog lang hindi makatoothbrush no, even mag-inom lang sang tubig no, because dapat mainom gid sang madamo kita nga tubig no, para at least no ma flush out ta ang mga nagkalabilin no nga mga pagkaon nga ara dira sa ato nga baba no, matinlo sa gihapon no, para matap na ang mga cavities no kag mga tooth decay no sa aton nga ngipon, so amo na kung kaisa no pinaka importante nga ma ano naton gid no magaan naton sang importansya no, mm-hmm, ang Father's Day, because ang aton nga mga tatay sila ni ang haligis ang aton panimalay, provider sila no kagan para mapalangga Manila ang ilang nga kaugalingon, so amo na nugaan din nila sa importansya man no na makanga. Oh yes.
1: Mm-mm. Doc, you mentioned kaina bala about tooth loss, no? Isa sa mga gina-experyensya sa aton mga amay, no?
3: Yes.
1: May mga specific nga mga edad or stages sa kabuhi sa aton tatay nga dira nila ma-experyensyahan ang pagkatangtang sa ilang mga ngipon or pagkaungab nila. May ara mga edad bi or time frame, Doc, nga usually dira nagakatabo?
3: Yes, may ara gid na no kay tungod kung nagatigulang kita no, dapat mahangpa na no, sang aton nga especially mga amay no, para gid sa inyo no, kung nagaedad kita syempre no ang aton nga bone, so naga ano na siya no, naga loss na ang ano sang bone naton, that's one thing, naga brittle man siya, and plus pagid no kay because limitado na ang aton nga ginakaon no, so kaysa pili-pili lang gid, so ang aton nga supplements no medyo kulang kung kaisa, isa man ka factor no nga pwede no maka ano sa ato no kun nga nga ang mga mostly no may mga edad-edad na no amo gid na, wala man gid sa mga time frame gid nga siling abi very specific regimen of the ano, mm-hmm, but mostly sa mga nagaedad man gid no, because ang ilang nga lifestyle amo na isa ka factor hindi tagid makontrol no, especially ang nagapanigarilyo, because even at your young age no, kung mahilig ka magsigarilyo at early ka man mag full denture, because nagaano siya, nagadunot ang imong gum disease no,
1: mm-hmm,
3: nagadunot ang imong islo, so magkaka una gingivitis ka, and then no, so hanggang maperiodontitis ka na yung mga late stage, nagahululuha na ang ngipon mo, which hindi na makaya no nga i-prevent or i-reverse. So ano ang obrahon sang dentist? Kwaon gid tanan because of the past or mga na may muscles or something, no? Which amo na siya nagkaladunot na da amo na ang amo na kun nga at your age, no, very young kun mahilig ka magsigarilyo, no? Even mga late 40s, no, or early 40s, no, may ara na kita nga na encounter a dementia because of mahilig sila magkaon sa mga mainit nga sabaw, no? Mm-hmm. Mainit na mainit, feel na feel din na nila, no? Same thing, no? Nga nagkatabo ko nagasigarilyo sila. Sobra kainit inside sa baba nila. So what will happen? So iba ni mga oral cancer, no? Kay tungod nga baliskad sila magsigarilyo, amo na ang balpo, ang mainit, ang agipo ara sa sulod ng baba, no? So on na namian gina sila magsuyop-suyop, no? So mana when you open their mouth, no, makita mo nga grabe gid na ang isura sa baba nila na halos nagapulula. Hindi mo gid mention diyan nga mo na, no. And so kun magbalik-balik ang mga antibiotics something na, then makita mo ang ila na ang mga ngislo nga dumalupok nga halalabok nga pulula, no, daw gamay lang ang makuti mo nagapuswak ang dugo something like that, no. So that's one thing nga early sila naga ikuhaon na lang gid ang mga ngipon nila tanan, no, because of sang periodontal disease amo na kun nga early man sila pustiso, no. Another thing, no, kun ang ilang area nga early man nga agi na pang bunot or nagakaguba ang ngipon nila because sometimes, no, ang ilang water supply grabe ang fluoride nga content. Isa man na ka-factor radiomantia na pwede man gid nga maguba ang mga ngipon and then matingala ka nga sa mga teens pa lang, no, nga they are wearing dentures na. Almost the whole family nga halos tanan sila may mga pustiso na nagabuta na something like that, no. Although nagaano man sila, no, may mga complete nga mga supplements, no. And because of isa man naka factor ang water supply, no, basi taas gid ang fluoride, no. So amo na kung kaisa, no, may damo factors, no, nga naga-contribute nga why is it nga bata pa sila may mga posiso na or amo na hambal kukod mahilig sila magsigrilyo, so pwede man maka-contribute gid or mahilig sila sa mga mainit nga mga sabaw pagkaon nga mainit, no. Amo gid na pwede gid, no, nga makapahabok sang inyo nga ngislo and then time will come kun indi pa gid matreat, no, wala ka gavisit sa dentist every 6 months because, no, para at least kun magvisit kada ma of course matinluan ni doc makita niya kun ano ang may bag-o basi may bag-o kada nga mga hairline nga mga nga nagaitom lang gid, no, nga for stage sang ang caries. So, ma-attend ni Doc, matatap dayo, no? As early as possible, no? So, at least, no, may ara nga mahangpan, mabalaan sa mga tatay nga dapat may regular gid sila nga check-ups, no? Every 6 months lang man ang ginarekomendaton nga dapat gid nag-visit gid sila, no? Same with, no, sa other nga members ng family, dapat, no, amugin na para ma-maintain ang dental health, no, kag ma-catch up early, no. E basi may mga dental issues na, no, because of hindi man naton ma-control kung ano ang mga ginapangkaon, ginakonsumo, no, sa every family. So amo na nga ang pinaka-importante ang basic na requirement, no, nga dapat, no, nag-toothbrush, nagagamit sang fluoride na toothpaste, no. And then nagagamit sang soft bristle, amo na ang baklo ninyo nga toothbrush, no. And then when you brush, so dapat at least, no, naka 2 minutes ang time frame kung mag-toothbrush, no. So and after sina, no, so dapat isla naman ang toothbrush kada 3 ka bulan. So amo lang gid na, no, para may monitoring and ma-maintain, no, ang dental health, no, sang aton nga mga fathers subo nga nagapamati, no, because inyo gid ni tiempo, no, nga para at least, no, ma-continue, no, ma-maintain sa gihapon ang inyo nga pagsuporta sa inyo nga panimalay, sa inyo nga kabataan, sa inyo nga sa paghatag mo sang importansya, no, sa imo nga pamilya, no, pero gaano man sang time ang imo nga sarili, amo na, no, tungod nga Father's Day. So ang pinaka-importante nga may ara man, no? May ara man nga hatagan man sang ano ni, no? Sang tatay, no? Nga ma-encourage natin ang mga amay subong nga tatapon Manila, no? Ang ilang dental health, no? Tungod kung may ara ka healthy smile, no? Isa na ka-gift nila, no? Nga sa ilang self, no? Para at least, no? Makakontribute, no, sa well-being sa isa ka tao, sa isa ka amay, no? And then, of course, nag-set sila sa positive nga example sa bilog nga pamilya nila, no? Especially sa ila kabataan, no? And sa gihapon nga ma-boast nila ang ila confidence. Mm-hmm. Mayong pagpangabuhi mo, kung manami, mayo ang imo nga tulog, mayo ang imo kaon, mayo ang imo nga paghambal, no? If okay ang imo nga kondisyon sa imo nga ngipon, because wala ka may nabatsyag nga sakit da, why may nagahunga-unga, wala ka sang nagatakol-takol nga postiso, something like that, no? Amo na ang dapat gid nga ihagaan importansya, no, sa mga tatay, no, kung may ara sila postiso, because sometimes, no, they are working, pero ang postiso, no, let's say mga immediate pasad to after gabot may ara dayon, so and then wala nakabalik sa dentist, so ano na tabo, naghalog na kay nagpupos na ang tissue sa gingabutan dito, nagatakol-takol ang postiso, no, so basi mahuyan ka kung kaisa maimbaras ka, basi nag-apok ang imo nga postiso, something like that, mahuyan ka, so but it's so namigid nga magaan yun sang time, because every 6 months, no, araduman siya, amugin ang gina-emphasize natin nga mabalik din sila sa dentist nila, no. Kung wala, pagigakad ko sa dentist, no, this is the right time, no. Gaan nyo man importansya ang inyong self, no, because it's Father's Day, no, so let's celebrate, no, ang mga haligi or amay sang puloyan, no. Nga dapat gid, no, tungod nag-service sila, no, nagatrabaho ni sila, no, sa bilog nga pamilya nila, dapat i-encourage gid, no, ang inyong personal, no, ang inyong self, no, nga magkadto sa dentist every 6 months, no, dalon nyo ang inyong nga bilog nga pamilya, no, para at least, no, may ara ka mo nga routine, no. So amo na ang pinaka-importante, no, para ma-maintain sa gihapon ang inyong maayo nga ngipon, no, maayo ang health, no, kag overall health, no, pinaka-importante ang overall health, no, sa isa ka tawo, because radyobantiya, no, kabudlay gid pon may ginabatsyag ka, no, nga especially, no, sa imo nga ngipon, no, kay syempre hindi ka kakaon maayo, hindi ka kausang, no, kabudlay gid, nahuya ka magwa kay let's say abi may naghabok da nga guya mo ya kay ti amo na, no, tungod sang imong lifestyle, mahilig kaya magkaon sang mainit, mahilig kaya napabayan mo lang nga may naga balanog na nada nga mga ngislo mo, no, so amo na isa ka factor na. And then sa mga tatay, para at least, no, hindi man stressful ang ilang life, no, amo na kung kaisa kay busy sila ginauna nila ang ilagin nga trabaho, no, but ang ilang oral health, no, gina-neglect nila, so dapat, no, gaan nila sang chimpo, no, para at least nga ma-minimize, no, ang stress, no, kay tungod kay isa amo na matulog sila mabatian, no, nagabagot na may gabagot bala night grinder ang isa ka ano ni isa ka tawo. So nagaano siya, nagahuni na ang iya nga bakong gabi, nagadugmatsyag mo, dugragumo na da kay naga night grinding ang isa ka tawo, no. So makahatag stress, no, sa iya nga lifestyle, no, kay tungod nga busy, ano, busy ang tawo. So amo na kung kaisa hindi natin ma-compare, no, sa ibang tungod sang ila nga responsibilidad. No? Ang responsibility sang isa katatay, no, tama kataas ang stress levels, no. So nagresulta nga amo na kung kaisa amo na ang balko nga may bruxism, no. We call it bruxism. Yung gabagot bala nga makibot ka nga gahulid ka mo tapos gulpi lang amo na, no, because of stress, no. Kag ang may mga TMJ disorder, no. So amo na, ano, ang ilan niya mga ngipon, no, kung kaisa, eh, ba't taga nang masakit, no, but ginaneglect sa gapon, they feel okay-okay lang, okay pa, something like that, no. But hindi, dapat ginipa-check nyo na, no. Every 6 months dapat, no, nag-visit mo sa dentist. So, pinaka-importante, no, and ang ilimit nila, no, because, ang mga harmful habits nila, ang mga humble po yung nagasigarilyo, isa iba nagausang pala sa mga tabako, bala yung maskada, something like that, no? Pala inom sila sa mga alcohol nga, mga ano ni, mga ilim nun, no? Makahulubog nga ilim nun, no? So, dako na ang risgo. Amo na isa ka factor pag nagadugang ang tooth loss, radiomancia, other than that, no, gum disease, kag oral cancer, no? Amo na ang mga harmful habits, no, nga dapat i-avoid, no, sa mga tatay, no, sa mga father, subong nga nagapamati, no, para at least, no, sa gihapon, ma-maintain nyo nga maayo ang kondisyon sa inyong ngipon. Amo na, no? So, ma-avoid ang mga systemic health threats. Amo nang habal ko kagina. Wala ka siyang sakit sa korason. Wala ka siyang diabetes. Or even mga respiratory disease. Because, amo na, no? Once i-neglect mo ang dental, pwede ini siya mag-link, no, into serious nga overall issues. Amo na, ang ginahambal ko nga dapat makapan, no? Especially, ang mga may edad nga mga tatay.
1: Sige. Salamat gyud Doc sa imong example kag Happy Father's Day sa mga tatay sa imo pamilya.
3: Salamat gyud nga madamo Radyo Manfia, no, kabay nga madamo gyud, no, ang nahatag naton nga informasyon subong, no, sa tanan-tanan nga mga tatay nga nag-celebrate gyud. So happy Father's Day gyud sa tanan-tanan nga mga fathers. Thank you.
2: RMN Dental Health Alert.
1: Madamog yun nga salamat kay Dr. Hermina Baliasa Gonzalez ang aton nga resource person sa aton Dental Health Alert. Amo nga balila ang mga tatay dapat mag-set, no, sang maayong example para pamarisan sa ilang mga kabataan. So, pabagi ini, no, isa ini ka maayong example ang pag-practice sang paghatag sa importansya sa aton dental health. Para naman iyang sa pagdako sa ating mga kabataan, ma-adopt Manila ang ining mga practices kagdi siyempre makapaayo man sa ila. Wala na kita sa shampoo mga karadyaman sa liwat kinatamyaw natin sa happy listening ang tanan nga nagatutok sa ating Facebook Live. Kuman sa mga tatay nga nagapamati, nalipat ko magtamyaw kay ina kay Tito Joel Arikaya, kay Lulo Kula Arikaya, kay Tito Bingot Katso, happy Father's Day. Kay Regional Director sa NCSC 6, Regional Director Rara Gadzon, maraming nga salamat sa wheelchair nga imugin paambit sa akon isa sa mga lola. Subong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kay sa aton nga radio, standby kita sa iban pagid nga mga programa diri lang sa DYRI RMN Iloilo. Magkasunod na ang Mr. and Mrs. Wise Expenses upon kay Rajman Lineth Fernandez Gilatriz. Wala na kita sa tiyempo sa pangalan ni Radyoman Maggie Valeriado. Ako ang inyo alagad, Radyoman Fia Panes Otero.
2: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sang kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
13: And Dr.
14: Ito po si Dr. Bernie Ong.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
17: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
12: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
19: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
18: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
20: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung kakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
21: Pinambal ko nga Life Extension Vitamin D3.
20: Sigurado, effective.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies. We make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras sa aton mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak las 10:46 na sang aga.
14: Mr. Kag Mrs., why sa expenses? Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisinyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang balabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs., why sa expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs., why sa expenses?

0: Mayong aga na sa aton mga karadyoman, welcome sa aton programa RMN Mr. Kagmisis, Wa is Expenses. Adlaw kita subong sang Domingo, June 21, 2026. Sa aton mga karadyoman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa kinaandan ako ang inyong mangin kaupod sa ngalan sang serbisyo publiko. Sa ngalan ni Radyoman Joylene Tamayo Paraonda, ako naman si Radyoman Lenneth Fernandez Yulatriz. Happy Sunday sa aton mga karadyoman. Welcome diri sa aton programa. Baudo, nahidlaw man kita sa aton mga karadyoman. Last week, sa mga nagligad nga semana, wala kita diri ka programa. Kay ti may finals ang NBA, ginabantayan man naton. Kag madugay nga wala naton nakaupod ang aton resource person. Gani subong nga adlaw, mangin kaupod naton na di siya diri sa aton nga live studio. Of course, ginapakilala naton ang aton resource person, ang aton Ilongga Financial Educator tag sa Kadomingo, si Ma'am Bingbing Josue. Good morning, Ma'am Bin, and welcome sa ating program.
1: Good morning, Radyoman Lynette. No, medyo madugay-dugay nung wala kita nakakantudrik. Of course, no, may mga coverage, may mga features kita, and then sang last time, may ara man kita sa Manila, no, kay nag-attend kita sang Convention of Champions sang IMG. But ginakalipay naton nga sa liwat, tiyari kita diri sa studio kag magapalayag sa aton sini nga programa Mr. kag Mrs. Wa is sa Expenses, no. Naidlaw kita kay Radyoman Joylene. Pero ti sa masunod nga semana mangin sure ball na gid na nga mangin kaupod naton. Good morning sa aton sini nga mga radio listeners, sa aton nga mga kawais nga nagasunod gid sang programa Mr. kag Mrs. Wa is Expenses.
0: Nagkita ay man kami ni Ma'am Bing galing kay sa hindi lang diri sa program, kay nagdalagan man si Ma'am Bing,
1: yes,
0: sa aton nga RMN Freedom Run. Isama siya sa mga nagpasakop, mga 3 kilometer finishers. So nakatapos gid sa dalagan. Na nagkita ay man kita dito sa aton nga RMN Freedom Run nga naging successful gid kadamo sa mga runners nga nagpasakop sa ikaduha nang edisyon. Kag hopefully next year pagid mong Bing, no, ma-join, dapat next year mang 5 kilometers
1: ka na. Yes, oo, no. Ti salamat sa Dios, no, kay ti amo na bala bugos ang aton nga pagsuporta, no, sa DYRI RMN Iloilo, kag syempre ang aton diri, no, in relation man sa pag pakigbato sa kahilwayan, ang aton diri syempre kahilwayan sa kautangan, no, kag sa struggling financial life, no. So kita dira, no, naga pakigbato man para mahiway ang aton sini nga mga pumuloyo, mga Filipino families sa sinang mangin debt free sila, no. So muna ang aton nga ginahimo diri tag sa Kadomingo.
0: Kay Ma'am Bing, galing nga pagdalagan, no, may kausa man siya galing nga
1: yes. So,
0: may ano man siya, may ara man siya nga advokasiya ang aton, syempre ang ginapakigbato naton diri tag sa Kadomingo sa aton programa, ang kahilwayan sa kautangan. Sakto gid na kag subong nga Domingo, isa na naman ka topic ko ang aton pag-aistoryahan, may kaangtanan sa gihapon sa financial literacy. Kag of course subong, Ma'am Bing, kay celebrate natin ang Father's Day. Happy Father's Day gali sa atin ng mga amay, mga tatay, daddy, papa. Inyo subong adlaw gani magpamatigid kamo kay magahatag kami sang wise tips para sa atin ng mga tatay subong adlaw nga ilagid nga ka adlaw subong. Ma'am Bing, una kita siguro, ano bala ka importante para sa isa ka amay nga mangin na financial literate?
1: Yes, no, tama gid ini ka importante, Radyoman Lynette, no, kay ti akon ang isa ka amay, no, may iya ka ugalingon nga pamilya na. So nagadako ang iyang responsibilidad, si kun na single siya to sang una, no, sang iyang responsibilidad ang iya lang ka ugalingon, no, kag maybe ang ginikana niya, kun may gina suporta siya nga iya utod or iya hinablos, no, sa ubo na. Pero kung may pamilya na siya, tatay na siya, no, so nagadako ang iya sininga responsibilidad, no. So being responsible sa mga kinanglanon sang pamilya, masiguro nga mangin secured sila, no, kag matudloan ang mga kabataan sa pagmanage sang finances, amo ina, no, ang part ina of being a responsible parent, no, being a responsible father, no, hindi lang sa paghatag sang emotional need sang pamilya, sang kabataan, but siguraduhon nga ang mga needs, basic needs niya, no, nila, no, sang imo kabataan, kag ang pagsiguro nga secured ang ilang future, no, kag syempre ang imo natun-an, no, as far as sa pagmanage sang finances, dapat itudlo mo man sa ila, no. So importante ang financial literacy sa paghimo sang katungdanan bilang isa ka tatay.
0: Mm-mm. Ang mga amay ang mga siya ang ginatawag nato ng mga provider. Doon yes. Naanad kita halinya sang unang tiyempo, do kinaanda na nato, nangin part na siya sang aton nga culture nga ang mga lalaki ang mga ang nag-provide sa aton nga mga pamilya. Sila gid ang nag-ubra, nagapang paninguha para may panggastos, pang pagkaon ang mga ila pamilya para sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. Paano bala mamabalanse sang isa ka amay ang iyang mga expenses kahit isang unaya ano lang gid mo do siya lang gid ang source of income kaya mga kababainhan sang una nga tiyempo well tila ina man subong sila gid ya ang main nga provider. So paano bala ma'am kun ikaw isa ka amay, paano mo bala ma-make sure nga ang mga needs ng imo family mahatag mo tanan?
1: Yes, no. So ang aton sini kalabanan, no, sang aton sini nga pamilya, no, halin pa man sang una, no, nga ang main provider ang amay, no. Kag ang nanay siya nag-take care sang kabataan, no, sa mga responsibilidad dira, no, kag ang ginahatag, no, sa nanay as money manager, no. But no, amuna nga importante ang ihibalo sa pag-manage sang finances, no, ang pagtuon sang financial literacy hindi lang sa naga-provide sang kwarta abi, no, nga para gamiton sa mga kinanglanon, no. Kundi mismo man ang nanay, no. So ang couple mismo ang dapat may nagakaigo nga ihibalo, no, sa pag-manage sang finances kag ini, no, itudlo man sa ila sini nga kabataan, no, teaching them, no, sa pag nga mangin ehemplo sila, no. So meaning ang pag-save hindi lang nga sa inyo ina nga mag-asawa, hindi lang sa imo nga tatay nga provider, but itudlo ina dapat sa pamilya, no. So kung nag-save ka, makita ina sang ano sang kabataan, no. So masunod man ina nila. So that is one way of teaching them sang nagakadapat, no, nagakaangay nga pamaagi sa pag-manage sang finances. Of course, itudlo man, no, ang kun daw ano bala ka importante, no, ang kinitaan nga kwarta, no, ang hard work, no, ang values ang sina nga kwarta, no, para ang kabataan, no, mangin ano man sila maintindihan nila kun nga nga kinahanglan nga magkinot ang pamilya, no, tungod ina hindi lang sa mga responsibilidad, no, nga basic needs, no, urgent needs, no. Siyempre ang basic needs is ang pagkaon gid, no, ang transportation, ang matag-adlaw nga kinanglanon, no. And then ano pa sina ang dapat tagaan sang importansya man, no, sa budgeting nga ina, no, sang kinitaan is para masiguro nga secured ang kabataan, no. Siyempre dala dira, no, ang magplano sa ilang edukasyon, no, nga meaning bata pa sila, no. So preparahan na ina mag-set aside na sang parte sang kinitaan para sa education sang bata, no. Hindi kita magambal nga akadugay pa man to, bag-o pa lang ini siya na bata, no, grade ano pa man lang siya, grade 1 pa man lang siya, no. Kadugay pa to sa later lang na galing mag-save para sa iya sining tuition, no. But remember, no, ang tama nga pagplano, ang tama nga pagplano isa sang mga pamaagi agud nga mahilway ka sang struggling, no, financially struggling nga kabuhi kun ara na sa kolehiyo, kun nagataas pa gid, no, ang pagkakinanglan sang kwarta para sa kinanglanon sang kabataan, no, like education, no. Kaya nakita naton Radyo Manlinet kadamo sang aton nga mga kauturan sa subong bisan ang dako pa nga income nga lubog sa utang tungod sa edukasyon sang bata nga kinanglan pangutang para sa tuition sang bata. So nagakatabo ina tungod nga kulang sa plano, ang hindi paghimo sa nagakadapat nga plano, no, resulta ina, no, sang kakulang sang atong nga ihibalo sang sa financial literacy, no, sa financial management.
0: Tsak to gito hambal mo sa

0: kanilang finances kung sila isa ka single dad.
1: Yes, no. So be a single dad ka, no, okay lang na abi kun dako nang imonga income, no, but of course no ginahambal gani naton diri nga it's not how much you earn, mm-mm, but how much you keep, no, and make that part of that hard earned money grow, no, meaning nga invest mo gid, no. So kung ikaw isa ka single father, no, ti mas less ang imong responsibilidad kung isa lang kabata, no. Pero what if kun duha tatlo ang imong kabataan, mm, no? So kabudlay gid sa sina, kaghambal gimo ti kun employment lang ina, no. So hindi makaigo sa kinanglano, no, bisan ano mo pakatipid, no, kun tatlo even duha ang imo sininga kabataan lang, no. Pero hindi enough, no, nga nagano ka na, nagsave ka na tungod man gani, no, sang ginatawag nato nga inflation, no, nga from time to time nagataas ang presyo sa mga balaklon, no, kag sang mga serbisyo, no. Mm-hmm. So ti syempre kun ikaw isa ka single father, no, nga may dako nga responsibilidad, no, kag dugan pag gidaraabi radyo man linet, no, may ginasuporta kapag nga ginikanan, no. So mas dako gid, no, kag ti kinambal mo ang imong nga income, no, ang imong nga savings nga inaabi nga ginhimo mo sa pagkinot, hindi enough gihapon, no. So dira naman nagasulod, no, nga ang aton perigiberme ginalewat-liwat nga there has to be a side hustle, may other source ka sang imo sini nga income, no. So manage yourself, manage your time, ngang imo nga spare time may ara ka nga parang itan-an nga makadugang pagid sang imo sini nga income. But amun ambal nato, no, bisan damo ka pa side hustle kung wala ka naga-budget, no, wala ka naga-kinot, wala mo ginatudluan ang imo nga mga kabataan, no, nga magkinot man, no, nga magsunod sang inyo sini nga budget, no. So ti mabudlayan ka gid, no. So very important nga tudluan gid, no, ang pamilya, ang kabataan sang proper financial management sa pagkinot, no. So pwede kita ang mga kabataan, no, bisan botelya lang ina nga makita nila transparent, no, mm-hmm, libla ma-inspire sila, no, bisan sinsilyo-sinsilyo lang sa ila sini nga allowance, no, sa ila sini nga balon pwede sila gid dira nga mag-save, no. For those iyan, no, nga dako-dako ang ila sini nga balon sa school, so pwede gid sila nga mag-allocate tudlo na ato nga kabataan, let's say amo abi tatlo na siya ka kwan, no, ka savings nga ano abi ka botelya dura or whatever nga abisludlan sang tubig, no, ina nga plastic nga makita man nga transparent, no. So pwede niya iniiya para giniya sa savings ko sa akon nga goal. Abi isang bata gusto ko may something siya nga gusto, no. Mm-hmm. Or let's say abi pag ano nga let's say sa elementary pa lang, gusto ko nga pag high school may ara na ko nga gadget ka cellphone kay ginatan-aw nga sa high school. Kinanglan niya na ang cellphone, mm-hmm, no? Nga hindi na siya mangayo, so that can be sang iya nga long-term goal, no? And then abi ang isa iya ka iya nga savings bank, abi la ihambalan no lang nato nga savings bank, no? Nga botelya nga ina, no? Ini iya para sa akon nga gusto nga mga wants, no, nga hindi ka long term, babi nga anytime nga may gusto ako diri ako makuha, mm-mm, no. And then ang ini ang isa pagid ka bangko-bangko mo da or alkansiya mo dira, no, ini iya para sa ini sa akon i-share, no, i-share ko let's say abi para ini sa somebody abi nga may birthday, no, sa tiyo tiya sa utod diri ako makuha, no. So in that way ma-develop sang bata, no, ang pag save, no, kag madalaya gid ina iya, no, ang disiplina nga ina sa iya nga pagdako, no. So that is ang financial literacy, ang proper financial management is the best gift that you can give sang isa ka tatay sa imo kabataan. Kag isa pa gid nga gift mo para sa imo sini nga kabataan is to free them sang responsibilidad nila sa imo nga pagtigulang. Meaning, hindi kanila liability sa imo nga pag-retire. So, pag-manage sa imo nga finances while taking care sang responsibilidad nimo, no, sa imo makabataan sa needs nila, so preparahan education, no, so long-term goal mo ina, and then hindi mo gid paglipatan man ang pag-save mo para sa imo sini nga retirement.

0: Importante gid na ang pag-save man para sa aton nga future, hindi lang sa future sa mga kabataan aton mambing, kay tingkon yes. sila yung magdako na hindi ta man gusto nga mangin burden pa sa ila o kag hindi na nila responsibility nga though may ano man sila eh may syempre mga kabataan niya maulikid gid na sila yes. mga ginikanan, pero kita ya lain gid ya kon may ara kita ya sa personal naton nga savings para ti sa ulihi basi kita pa ya gani mabulig sa aton mga kabataan.
1: Sa gihapon. Very true. Kaya hindi kita makasiguro kung ano nga future ang nagahulat no sa aton nga kabataan. So amo ina nga securing them ang nauna is kalakip dira ang pagtudlo sa ila sang proper financial management.
0: Kaglain gid ya ma'am kun sa nambal mo to gani bisan gamay lang na ang mga steps nga sang pagkinot nga mag-start sa balay, lain balaan kun makita sang mga kabataan nga ikaw mismo bilang tatay bilang mga ginikanan kamo sa balay nag-save kamo kay ti ano na sila mga imitators na great imitators ng aton mga kabataan kun anong makita nila sundon gina nila. So bisan ang pagsimple lang tambal ni ma'am Bing masunod ka lang sa botilya, bisan tagpila-pila lang na yes. para kung may ara kaya nga gusto, pwede mo nga dira kaya makuha ang may ara kaya balasang kuruaan na, hindi ka na yung mangayo pa sa ginikanan mo kung may gusto ka ito yung hatagan sa birthday, may mga hatag, may mga gusto ikaw baklon, hindi ka na magpangayo pa sa imo mga ginikanan. Speaking of, naisuriyahan ta kaina ma'am, na-mention mo kaina ang side hustle. Madamo naman sa aton nga mga tatay, although sang unaya sila gid ang providers, pero subong panahon lain naman niya ang setup, may ara naman niya nga ang nanay amo ang nagatrabaho, kag ang mga tatay amo naman niya ang susulod sang balay, may mga stay at home dads mga amo nang tawag sa ila. Ano ba la ma'am ang pwede manegosyohan, ma side hustle pasang aton nga mga tatay nga ara malang susulod sang puloy-an?
1: Yes, no. So kung maghambal kita nga sa sulod sang puluyan, dako man ina gid nga responsibilidad, no. Maghambal gani bisan ang nanay gani, a housewife lang ako, no. A husband lang ako, mamuna, no. Pero kung nataw naton kadako sang responsibilidad, no, sang isa ka parent, no, tatay ka man o nanay ka man nga ikaw may responsibilidad sa sulod sang balay, no. Kadako sa sina, kay ti syempre taking care sang kabataan while sa ila sini nga pag-prepare like sa ila sini nga pagkaon, no, sang ila sini nga mga needs, no, hasta ang ila sini pag-follow up da sa ila, syempre ikaw man follow up na nahimo ba lang imong mga assignment mga amo sa sina, no, like kun ikaw ang naga ang may responsibilidad sa pag-budget man, no, kun ang main abi nga breadwinner is ang nanay, no. Mm-mm. So ikaw naman ya as ang financial manager, no, sang balay, no. So kung baga yes, sa pagplano upod kamo sa imong asawa, pero sa implementation sa sina sa ina nga plano kag sa budgeting ara na sandig sa isa sa tatay, no. So dako ina nga challenge, no. So of course, no, so kun ikaw dira sa sulod sang balay nga may responsibilidad ka, no, nga hindi ikaw ang pinaka breadwinner, syempre kun ikaw ang may bisyo, tidulao mo gid anay na, no. Number one.
0: Kalabanan gid ya do ano gid an ambot do nakaakibat, naka ano na ginaangot sa mga tatay, bala nga ba makita mo na sa mga tiyo mo sa mga ano nga kun lalaki gani may mga bisyo gid di gid.
1: Oo, no, as if bala nga kun lalaki ka do gina-expect mo man sila nga ga-smoke sila, nagainom sila, no. Pero ti kung ikaw isa na yaka tatay, no? So yes, sang sultero ka, pwede gid nga mo sina, no, kay ti ma-influence ka sang imo nga mga friends, no. Pero pag nagsulod ka na sa responsibilidad, no, sa isa ka tatay, may makabataan ka na, so SF-SF man nga ginatawag. Kay ti kung nag-budget ka, lang tawon mo bala, no? Ang sigarilyo sa subong pila.
0: Oh, isa diba? Ka ha.
1: Oo, bisan magambal ka nga, ano naman lang na inang lima ka stick sa isa ka adlaw, no, pero
0: masupot man.
1: Masupot ina, no? Na ano ina nato, no, kay ang naka-istorya man sa aton bala, no, ang isa ka tatay, no, pakaisa ko actually, no, nangayo nag-smoke siya, nangayo ang iyang bata sang balon, no, para sa school, no, gin-refuse niya, no, hambalya wala, pero deep inside, no, sa iyang pagkaano may ara siya, pero ginitagana niya sa iya sininga sigarilyo. No? So, dito, namurag-muragan, no? Akon sininga pakaisa, no, nga, nakonsensya siya, nga, di wala yan natagaan ang iya nga bata sa iya sininga balon. Tungod nga ginapanumdom niya ang iya nga bisyo, nga mag ano no nga pangsigarilyo. So amo to ang turning point kumbaga no, Radyo Manlinet nga amat-amat no or gulpi gigan nga ginuntat niya ang iyang smoking no. Kay na konsensya siya nga ti inabala may responsibilidad ka sa imo sini nga bata no, and yet need ina sang bata no, kay ti syempre masakay siya sa tricycle magkanto sa school no, may balon para nga sa iya sini nga pagkaon, and yet ikaw gindingutan mo tugod nga ang imo nga ginapanumdom ang imo sini nga bisyo no. So kung ikaw isa ka tatay, let's be responsible no, maging responsable ka sa pag-manage ang imong finances, maging ehemplo ka sa imo sini nga pamilya, sa imo sini nga kabataan no. So isa ina no nga kung may bisyo ka, so dapat dulaon ina no, kay siyempre kung makita mo dira nga mataas sa sina, so nakita mo nang nagkinot-kinot ka na gani para sa kinahanglano no, and yet ang imo ya bisyo kun once lang ina.
0: Ang masubo pada ma'am kay kun naga-income gid man tuod ang mga tatay, pero sa ano nakita lang nato ni sa mga do ano gani reality ni diri sa aton nga ano gani sila may ma-income sila tuod, pero wala nagakadto sa ila pamilya, kaya nga mag-sweldo sila tsakto lang ikadto sa ilang abisyo sa mga sugal sa iban pa nila nga mga hindi matani maayo. Okay malang nga may ara siguro mambingsang ti part man na sang ano nila recreation ano na ng entertainment man nila, pero hindi man siguro nga maglabot sa point nga compromise man ng ila responsibility, financial responsibility sa ila nga pamilya mambing.
1: Yes, that is right no. So ang kun ikaw isa ka tatay no, tinguhaan gid ninyo nga mag-asawa no nga ang bonding sang family no nga close ka mo, mag-istorya ka mo sa mga bagay-bagay inyo nga mga dreams no, hasta ang sa finances no, istoryahan gid ina no kung ano ba lang inyo nga mga goals no. So like kung weekend no mamba na ati talagsama lang ini maupod ko ani sa akong nga barkada for the whole week no, ti diri lang ko sa balay no, kumbaga pagtanaw ya sina nga reward niya para sa iyang self nga magupod siya sa iyang nga barkada. But ang ina nga time kun tani para ina sa inyo tani nga pamilya no, nga sa inyo nga mag-asawa kag sa kabataan, kay ti wala sang klase no. So i-make use ang ina nga mga spare time abi no, maghatag man sang tiempo para sa mga inyo sini nga mga nga may time kamo tagsa-tagsa no, nga maka-bond kamo, maka-express, maka-communicate kamo sang tama no, kay ti pagdalagko sang kabataan, pag nag-ano na sila no, pag nag-kolehiyo no, or pag may work na sila, so may mga friends na sila nga talagsa ka na lang, or challenge na nga makatipon kamo nga bilog nga pamilya no, sa tion sang weekend no? So kay ti isa ina no nga kun very close ang family no, nagabanding kamo dira, so mapaiway sang isa ka ginikanan or tatay nga masulod siya sa bisyo no, or kun ara na siya sa bisyo nga may amo siya na sa bisyo, amat-amat niya nga dulaon ina no, kay ti syempre kun palangga niya ngayong kabataan no, kag kun kay isa syempre ikaw na lang ang ginikanan, mahuya ka no, kay ti amo na bala, kag kun ikaw may bisyo, ang imo nga bata nga nakita mo nga may bisyo, hindi ka na maka ano sa iya no, hindi ka makasaway no, kay wala ka integridad nga magsaway sa iya, kay ti ikaw man himo mo man no?
0: Kagisa ay rason sa mga kabataan nga ang mga ano na bala mam, ang mga usually kun mga tatay na nagainom, naga panigarilyo, ang mga bata nila wala pa gani sa legal age, nagaintra naman sa mga amo na kagun sawayon sila, maraso nila tingan si tatay gani gamo man na, si papa yes. Gani gamo man na. So mas maayo gid nga mangin good example kita sa aton mga kabataan kag kaysa mambing ang pagsulod sa bisyo ni sang aton nga mga amay, bunga man ni kang wala sila bala obrahon, kiti wala sila gani isang iban pang naisip nga obrahon, wala sila sang palangitanan, kapin pa kung ara malang sila sa sulod sang balay. So mas better gid nga may ara sila sang mga side hustles, mga iban pang olubrahon, para hindi sila mahuyog sa bisyo bala mambing. Kag speaking of side hustle, balikan talang tumambing ang mga stay at home dad, ano pa ang pwede yes. nila mahimo nga kun sila sa sulod sang balay nga hindi sila ang nagamin hindi sila ang main nga nagapangita sang palangabuhian para sa ilang pamilya, ano pa ihan ang pwede nila nga manegosyo agud makabulig man sa ila expenses.
1: Yes, no, tama gid ina, no, kay kun ang money manager ang tatay no nga dira sa sulod sang puluyan makita niya nga less ang cash flow abi, no, meaning tama kagamay sang savings, no, bisan niya nagkinot. So another way nga mag-increase ang cash flow kung savings is may ara gi dapat nga other source of income, no. So kung si tatay ano bala ang mas skills, no, kung ikaw ang tatay ano bala ang imo mga natunaan abi, no, kahit may ara kung kaiba nga college graduate man pero nag-decide nga ti mas amon abla kung dako ang sweldo sang babae, mm-hmm, so siya na lang, no, ang mangin breadwinner kag ang tatay ang husband amo ang mag-take care sang family. So may mga amo sa sina pero still, no, sana man mahambal mo gani Radyo Manlinet, mm-hmm, nga makapangita sang side hustle, no, ang isa ka tatay nga kun siya ang dira sa sulod sang balay, no. So kun ano ang imong nga mga skills, ano ang imong mga natun-an, so gamiton ina, no. So let's say abi, no, ang ako nga skills amo ini, no. So paano ko bala ini ma-improve, no? Ano bala ang gina-offer, no? I-check ko abi sa Facebook sang TESDA, no, or dira sa local government sang amo nga banwa kung ano ang libre nga mga trainings, no, mm-hmm, or bisan may bayad pa ina, no, kun ina bala mangin makatag sa imo sang oportunidad nga maka-income ka, then go ahead, no. So hibaluon nato, no, ano bala ang mga programa sang gobyerno nga dapat naton i-take advantage, no. Pwede kita maka kung hindi kita techie, meaning daw hindi kita ano sa teknolohiya, mm-hmm, no. So mangita kita sang bulig sang ato nga friend, no, or relative or imo nga bata, no. Abi pangga, no, gusto ko may training nga amo sa sini, no. Gusto ko nga ma-enhance ang ako nga skills sa amo sini. Diin bala ayhan ako nga maka-training, no. Ano bala ang mga gina-offer sang TESDA, no? Or kung ikaw naman is huyog mo ang magpanguma, ano bala ang ginahatag nga programa sang gobyerno para sa mga farmers, no? O may gamay ako diri nga duta, no? Ang akon nga involvement, maintra ako sa Farmers Association, no? Para nga kun ano ang bulig sang gobyerno sa sina nga asosasyon, so madalaman ako, no? So mga amo na, ano bala ang mga bag-o nga mga teknolohiya sa panguma nga pwede ko magamit ini, no, para nga magtaas ang ako nga produksyon, ano bala ang mga baridad sa mga vegetables nga ina, no, or mga prutas nga madali ako nga makaprodukto, no. So dira ara tanan, no, so sa aton lang ina, no, kung may ara kita nga luyag nga gusto, may ara na nga pamaagi, no? May ara gina nga pamaagi. So sa aton lang ina ang pagdesisyon, no? So kung ikaw naman related abi sa mga computer, no, may ara ka sa sina, no? So pwede ka mag-service, no, sa pagkaayos sa mga computer, or let's say abi kung may ano ka sa mga programming nga ina, no? So ano ka, ano bala ang mga panibag-o nga mga teknolohiya nga pwede kong magamit para makahatag ako sang serbisyo, no, kay ti ang pag-angkon sang dugang nga skills, no, nagadugang na sa imo sini nga value, no, sa kag makahatag sang dugang nga oportunidad para ka nga maka-income, no. So kadamo, so depende sa imo nga skills, no, sa imo huyog kag ina i-develop, no, kag pangita ka sang way nga maka-income dira either serbisyo o kon mga produkto.
0: Mm-mm. Ang kisa kinahanglan mo lang nga i-discover ang imo nga mga skills, mga talent. Kaya anyways, ang skills gani Ma'am Bing, pwede nato na yung ma-learn mo ang mga panguma gani, pwede mo na pwede na ma-learn, yes, matudlo mga pagpamanday. Yes. Pwede ka daan, bisan gamay-gamay lang mga source of income nga makabulig man sa expenses sang pamilya. Nadumduman ko naman sa muni nga setup ang mga tatay bala Ma'am Bing nga nabilin diri sa Pilipinas tapos sa mga asawa nila, mga OFWs.
1: Oo,
0: mga sila ang nagabantay di sang ilang mga kabataan. Ti may iba na nga mga amayang ang ila ang kinitaan sang ilang mga asawa, hindi nagani kaigo sa ilang pamilya, mga kabataan, kay ginagasto nila. So dapat hindi amo na ang setup kundi ang income sa imong asawa kay tingin na pangabudlayan niya na sa luwasang pungsod nagsakripisyo siya. Dapat ikaw man diri nga nabilin nga bana, kabalo ka man kun paano mag-manage sina Ma'am Bing.
1: Yes, tama, no? Kag kita nga mga OFW, no? Ang aton nga mga OFW dira nga mga asawa kung kamu ang breadwinner, no? So muna nga kinangal mag-learn kamo sang financial management kag dapat matudloan ninyo man ang inyo sini nga mga husband diri sa Pilipinas, no? Kay ti sila ang naga-manage, no? And then monitoring, no? Constant communication is very important, no? Kung layo ka, no, sa imo sini nga pamilya, constant communication. Hindi ka magambal nga kasako di sa akon. Tagaan mo gid sang time, no? Mm-hmm. After sang imo nga work, bisan mag alas 12 pa ina, no? Si husband dapat mahulat gid para makakommunicate ka mo, no? Or mag-billing ka da sang message, no? Kung if you think katulog na si husband, no? Voice message dira, no? So still kung ano ang pamaagi nga makakommunicate ka mo, no? Or sa tion sang imo sining day off, no? So dapat maano ina sa pamilya. So constant communication, no? Learn ang inyo nga na learn about financial management, no? Sa so, amuna nga nagaano gigita man sa kanami man gid sang sini nga programa nga maka-reach out kita sa aton sini nga OFW, no? Nga madugangan ang ila sini nga knowledge, no? Nga indi lang bala ang inyo nga ang matipo ninyo ang resibo kundi may ara gid kamo nga kwarta nga maipon man, no? Nga may ipon kamo, no? Kag syempre hindi lang kamo ang dapat nga maka-learn sa sini kundi ang inyo sini nga pamilya nga hindi lang dapat nga magpatuyang lang sila nga kun anong kinanglan nila automatic mapadala ka na kun kulang ang imong sweldo mangutang ka na lang, no? So kaluluoy ka nga OFW. So very important ang proper financial management, no? Kag ina ang nagakaigo nga pag-manage sang kinitaan nagadepende sa aton nga ihibalo. Kinanglan may disiplina gi kita, no, sa pag-save, no? Ang kabataan kung ano ang wants ng sina nga bata, dapat mangin reward ina sa ila kag indi mo dapat pag-ihatag dayon, no? Kag syempre reward sa ila o ano ang imo ginang magluwas sa isa school abi, no? Ano da ginhimo mo sa sulod sang balay, no? Nga ginabuligan mo si tatay mo, no? Or importante nga kung may hindi lang ang father nga magsalig lang, no, nga amo na ang ginaba naton kagaina gi-discuss naton nga may ara siya nga side hustle, no, or may ara siya nga source ang other income, ang kabataan pwede gid nga matudloan man sang amo sa sina, no? Hindi lang nga saving kundi paano nga maka-income, no? Like sa weekend, no, hindi bala ang aton sini nga makabata ginaano na gani sa mga public schools kasi sa weekend dapat wala na sa mga assignment or school activities nga himuon nila, no, para free sila. So kun ikaw, no, may hibalo ka sa sini, no, nga may ara ka nga entrepreneurial mindset man, so itudlo ina sa kabataan, no. So sa weekend ano bala ang pwede nga mahimo, no, para nga makadugang sa income, no. Kung si tatay may amo sa sini, so paano ang business ang tatay amo sa sini, so weekend ang bata kinahanglan nga magbulig man, mm-mm, no, sa sina nga negosyo.
0: Kaya sa amo na nga paagi, ma'am, wala mo lang ginatudloan ang imong kabataan kun paano makatipid, pero pwede man amangin bonding, yes, sa imong mga kabataan. True. Kay kisang work hindi mo gani mapinsaran nga mabudlay na siya kun kadamo o kay enjoy ka mo. Bilog nga pamilya kay ti mga kabataan niya, bisan ano malang nga ubra gani kun mga upod nilang ilang mga ginikan na nalipay man na sila. Para naman, ma'am, sa mga tatay, kaya na-discuss naton kung ang tatay na bilindi kag ang nanay o kung ang iloy ara sa luwasang pungsod. Pero paano naman, ma'am, kung ikaw isa ka overseas dad, mga seafarers naton, mga iban pa nga mga tatay, mga daddy naton nga nag-aubra sa abroad. Kisa ang problema kay ang ilang bilog nga kinitaan ginapadala lang din nila sa Pilipinas kag kun sila nagani mapuli, maabot ng time nga mapuli sila, wala sila sang sinuptan, wala sila sang savings. Kag kun kisa, kun may matabo, for example, like pandemic, nandugayin sila balik, nag-struggle na sila financially. So, para sa aton nga mga tatay nga nag-aubra sa luwas ang pungsod, paano bala nila mamamanage ang ila finances? Kag paano nila ma-make sure nga mayara pa sila sang savings?
1: Yes, no, so kadamo sang sa kasubong sa sina nga sitwasyon, Radyo Manlinet, no, nga ti, opisyal ang bana, no, or bisan gani hindi opisyal, no, pero ti syempre kon ano ina OFW abi or seaman abi, mm-hmm, no, so ginatan-aw nga dako ang income, no, so ang nabilin diri nga asawa kun amo man ina, no, kun wala sang tamang ibalo or di ka balo mag-manage sang ano sang kinitaan sang ilang bana sang ilang kinabudlayan, wala gina-value ang ina nga kinabudlayan nga ina nga nagresulta ina abi or bunga ina sang separation sang bana, no, sa pamilya kay dito siya sa iban nga pungsod kag ginatan-aw lang ang mataas nga income every month, no, ang pag-abot sang kwarta, no, gastos-gastos lang, no, mm-hmm, so hindi ka balo mag-manage, wala man lang emergency fund, no, wala man lang sang savings, no, para sa education sang bata, no. So amo ina nga naga ano, no, naga isa ina kun ka isa, no, ang mismanage sang finances, no, nga si asawa ang wala man sang savings diri nga gintugyan sa iya ni husband, no, wala sang savings kun ka isa kapag abot sang emerensya mangutang pa, no, kay wala sang savings, so isa ina sa marason kun nga nga naga may konflikto ang mag-asawa, di ba la, nagaaway, no. So kung hindi na gani ang maayong nga relasyon, no, tikon kay isa si husband, no, nagapangita sang somebody naman bala, no, isa man sa mga rason, no, tikon na muna ang relasyon sang mag-asawa, so makita ina sang kabataan, so ano ang epekto sa sina sang kabataan naman, no, do wala na sila gana yang mapauli, no, kay ti amo sa sina, no, kagamo sang pamilya, no, so importante, no, nga ang both, no, ang nagapangita sang kwarta, no, tatay man o kunanay kag ang nagamanage sa sini diri sa Pilipinas, may tama, no, nga pagbudget, no, may tama nga pagplano, no, nga let's say amo ni ang income pila bala ang dapat nga nga para sa gastos lang, pila dira ang i-save, no, para sa education sang bata, pila bala dira ang makadto sa gina-build nga emergency fund, pila dira ang makadto sa retirement, no. Remember, no, ginaliwat-liwat naton ina nga kinanglan, hindi paglipatan ang retirement, no. Mm-hmm. Kay kung si Seaman ang pag-retire niya or gulpi lang madulaan sang iyang trabaho, hindi na siya makaangkon sang kontrata tungod nga may gina hindi na makapasar ang iyang nga health, no. Mm-hmm. So gulpi lang madula ang sure ano, so income. Maano kamo, no, nga pamilya nga nasanay kamo sa maayong nga lifestyle, no, mm-hmm, kun sa
0: hayahay,
1: ano ni hayahay nga pagpangabuhi, no, may mga salakyan, no, pila ka bilog ang salakyan, dako ang balay, and then gulpi lang madulaan sang income, no, or madulaan sang trabaho, no, so back to zero, mm-hmm, masuffer ang kabataan. May ara ako nga na istorya kagapon ang bata na depressed, mm-hmm, kung nga gulpi lang na ano, no, na dula ang namigado ang pamilya, no, naanad sila sa amo ni nga tanan ang provided, wala man matudlo sa ila ang value sang sinang kinitaan nga ginasakripasyohan ina, no, mm-hmm, wala na natudloan kung paano bala nga ang kwarta dapat matipigan man ina, no, kay tool ina para ma-secure ang ila sining nga future, no, ang security sang pamilya, no, and when it comes to security dapat naton nga ianuman, no, para mag-secured ang family, may ara protection financially, hindi naton paglipatan ang mga insurances, mm-hmm, no. Kung ikaw ang breadwinner sang family, kinanglan nga may insurance ka, no, that is love language sa imo sininga family, that is taking care sang imo sininga responsibility kun ano man ang matabo, no, so hindi lang na nga may insurance ka, hibaluon nimo, no, with proper financial literacy, hibaluon nimo how much bala ang kinanglan ko nga masiling ko nga fully covered ako. Nga if something happens sa akon, hindi magutuman ang akon sini nga pamilya, no? Mapadayon sa gyapon nga makaeskwela, no? Ang handom sa kumaghanduman ang akon nga bata nga mangin piloto, mangin doktor, no? So provided ina kay may ara instant money for the family nga mahalin sa insurance, no? Or ang imo nga mga ginabaydan dira nga mga salakyan, wala sang problema, wala sang may mabilin nga utang nga balayran sa nabilin nga mga pamilya. Tungod ibalo na ay dapat i-realize na naton nga having sang fully covered nga insurance, no? Ambal naton nga taking care of your responsibility, no? Naguna ka man sa sining kinabuhi, no? Napatay ka pero kinahanglan nga ang imo pamilya mabuhi, no? So amo na ka importante sang life insurance, no? Kag ano pa ang healthcare, hindi naton manigar, no, nga ang aton sining nga health very important, no. May mga cases nga feeling naton healthy kita, no, or may nakilala kita nga healthy, no, naga-gym pa ina, no, ang lifestyle niya very healthy, pero ano, gulpi lang na diagnose, no, na diagnose siya sang critical illness, no, sa mga amo ina, no. So kung wala ka sang healthcare, wala ka pa sang emergency fund, isa lang ang source ang imo nga income, ano ang sitwasyon sang imo sining nga pamilya, no? So very important, simplify your lifestyle, no? Don't hindi mo pag-i-mind kung ano ang hambal sang tao. Don't be just look rich, no? Kay ang imo nga gastosan nang ginagastos para mag-look rich ka, no? Ang kwarta nga ina amo na ang dapat nga mag-build, no? Magamit mo ina para ka mag-build sang imo nga wealth, ma-secure ang imo sining nga family, ma-secure nimo ang imo sining nga retirement, no? So hindi nga looking rich ka subong and then pag retire nimo pulubi ka, no? Hindi ka na madala sa ospital, wala ka man sang healthcare, no? Wala ka man sang savings, no? Ang imo nga kabataan nga wala mo natudluan man, no, wala sila mag-successful sa ilang finances, no, so tibululigan man sila gani, no, hindi ka mapa-hospital, no. So binabinago naton, no, binabinago naton nga importante ang proper financial management. Kung ikaw isa ka tatay, no, mang responsible ka, no, ang basic needs ang imo nga bata, daily needs, no, ang secured nila nga future, no, nga makaeskwela sila maayo, no, maka-learn sila, no, nga mangin hindi lang empleyado but mangin negosyante, no, kay ti importante nga may ara ka nga side hustle, no, very important man employed ka pero mas maayo nga may ara ka nga side hustle and then secure also your retirement, no. So mga amo ina, no, sa pagplano ina, no, sa pagplano, so kinanglan long term, hindi lang kita nga yolo yolo lang kita, no.
0: So dapat ang aton mga tatay may ara gid nga clear goals, hindi lang para sa ila pamilya kundi para man sa ila kaugalingon, mambing, no, sa nahambata na gani, sa especially ang mga tatay naton nga ara sa abroad, tanan-tanan ubos-ubos magpadala, yes, sa ilang pamilya, tapos pagpuli nila diri wala na sila sang para sa ila kaugalingon. So mas namin nga may napain sila para kung magpulit din sila, kung gusto pa nila magnegosyo, kay para mapadayon ang ilang income, masigasige lang, pwede gid nila. So dapat mayara man sila sang ibilin para sa ilang kaugalingon. Kag at the same time, kinanglan kung ang tatay financially literate, ang iyaman nga partner, ang iyaman pamilya i-involve na da, kay hambal ganin naman bing importante ang proper communication, hindi lang communication, dapat with comprehension na nahibaloan mo sa kagalingon mo nga naintindihan sang both parties. Basi bala mambal ka nga nag-communicate ka man pero wala gali naintindihan sa imo nga partner, kapin pa kung long distance ka mo, ara ka sa luwasang pungsod kag siya ari diri. So mas maayo gid nga mangin healthy ang inyo discussion. Mga kanami gani kung ibutang nyo sa inyo discussion ang financial, yes, about sa finances, di ba Ma'am Bing? Kinahanglan gid kag hindi siya dapat bala mangin kay usually ang set up basta gani kwarta ang gisuryahan daw, grabe dayon gainaway na do dira bala gi start do ka problem ang money kon gina istoryahan, pero dapat mangin healthy na siya nga conversation para sa mga mag-asawa, mag-partner, kay ti para man sa inyo mo, para sa inyo future, kag sa future sang inyo kabataan. Na-discuss na natin, Ma'am Bing, ang parte sa mga stay-at-home dads, mga single dads, mga working dads. Subong kadto naman kita sa mga ara pa lang sa process ng mga mangin isa kaamay, mga future dads naton. Ano ba la, ma'am, ang dapat nila nga preparahan, especially in terms of finances?
1: Yes, no? So, matahob sina nung question na Radyo Malinet, mm-hmm. nung meaning manugtatay ka pa lang, no, or manug pangasawa ka pa lang, mm-hmm. no, kay ti syempre kung na manug pangasawa ka, ginaplanuhan nimo nga ti syempre kung makabata ka mo, may ara ka na nga kaugaling nga pamilya, mataas na ang imong responsibilidad, no. So kung ikaw iya, no, sa single ka pa lang, no, may ihibalo ka na, mag-manage ang imo sini nga finances, no, permi ka di ka pamati sa aton nga programa, mm-hmm. and then naka tungod sa sini nangin attractive sa imo nga mag-follow sa mga content creators nga maka-learn ka about personal finance, no, about business, no. So madala mo gid ina, so may plano ka, no. Kung single ka pa lang, manugpakasal ka, manugtukod ka sa imo nga pamilya, no. So syempre before sa sina, no, i-educate mo man ang imo sining future wife, no, mm-hmm. about sang finances, no. Kay kun na wala ka mo sang wala pareho ka mo nga wala sang ibalo sa pagmari sang inyong finances, no. Sa inyo sili pagplano pa lang sang inyong kasal nga bongga, nga gusto niyo nga bongga gid, no. So amo na bala, wala niyo ang kasal niyo lang ang ginplanuhan, pero hindi ang marriage, mm-hmm. no. Bala nato nga ang marriage, no, ang married life, no, lifetime ina dapat, no. Hindi nga ang kasal, yes, kasal, simplihon lang, no. Bisan ano lang na madayon man ina gyapon, na importante ang blessing, no, nga maka-exchange vows kamo, no, makatipon-tipon ang inyong pamilya, no, immediate family, no. Kag inyo nga mga close friends, no, hindi nga bilog na nga barangay kag magastos ka madamo, no, and then kun daw ang imo nga budget nagkulang ka to ti mangutang ka, no. So hindi maayo nga sa pag-start ninyo sa inyo sini nga pamilya may utang nga ginabayaran, hindi ba la? And then here comes pag nag-asaway ka mo, and then what kung gulpi lang nagbusong si misis, no. So dako na ina, so anong imo nga ano sa sina, no, kay ti ang bata may diaper, may gatas, no, ang yaya sa sina kun both of you are working, no. Sumayo lang na kun iakuon ni lola, no. Or sang laon ninyo nga uton, no, kay
0: tiya mo
1: tiya mo nga ano, no, pag take care sa sina, no. So ang planning is very important, no, kag dapat tama nga plano, no. Ang tama nga plano nagadepende sa aton sininga tama man nga ihibalo sa pag manage, no, sang aton sininga finances, no. So planuhon ina, no. So kun simple lang ang inyo sininga nga kasal, no, kay ti ang ginaplano ninyo abi nga dapat pag-asawahin naton, may amo na sini kita nga funds, no, nga in case nga magbusong si misis, mayo lang na kun ano siya, kun ano na gani nga hindi kinanglan ang cesarean, no,
0: normal delivery,
1: no. May feel health man kita, no, but syempre, no, ang aton nga ginakwan sa sina, no, mas maayo nga kun sa ano pa lang, no, sa work pa lang may ara na nga HMO, no, mm-hmm. nga pwede magamit, no. So what kun kinanglan ang cesarean, no, so wala ka sang emergency fund, no, wala ka mo sang savings dira, so may problema, no. So hindi manami nga sa pagsugod pa lang sang inyo sini nga pamilya, pagtukod sang imo nga pamilya, may mga problema ka na sa finances, no. So ti kun may problema na ina, ti sa susunod-sunod na ina, no, nga mo nang hambal mo gani Radyo Manlinet, no, kun kwarta gani ang ginaistoryahan, ginaawayan, mm-hmm. no, ginaawayan tungod nga kulang, mm-hmm. kulang ang inyo nga income, kag may mga balayran amo gina ang source ang inyo nga away. Pero kun kamo ang may tama nga ihibalo, no, kamo ang may maayo kamo nga komunikasyon, may pag ano kamo, may pag-intindihanay kung paano ninyo i-manage ang inyo sini nga kinitaan, no, duhaman kamo o kung isa lang sang ang inyo nga breadwinner, so dira, no, maano ninyo, kag of course, no, ang bata nga depende sa iya sini nga edad, mapaintindi na kung kaano importante ang pag-save, no? Mm-hmm. So plano gid no ang tama nilawatong ko ang tama nga plano nagapende sa tama man nga mga impormasyon nato, no? So tanan kalabanan struggling sa subong nga ah, sala ang plano, ang sala na plano na base man sa sala nga impormasyon kag wala kita sang disiplina, wala nato na realize kung gaano ka importante ang pagkinot, no? Ang pagkinot gid kag ang pagvalue sang aton sini nga mga kinitaan.
0: Ang pagkatatay hindi gid basta-basta mambing, no? Ka pareho man na sa aton nga mga iloy ang responsibilities nga naangot sa pagkaisa ka tatay hindi man basta-basta gani nga hindi man pwede nga magpadaso-daso ka lang magsulod kang gusto mo na yamangin isa ka amay kay kadamo na sa mga responsibilities, financial responsibilities nga nakaangot dira. Finally mambing, sa nabili naton nga oras ang imo na lang nga final nga mga pagpanugyan kag mensahe para sa aton nga mga amay may nga nagapamati sa aton.
1: Yes, no. So salamat, no, kag of course sa aton sini nga mga tatay, daddy, papa, sa mga lolo, sa mga father figure, no. Kita ang nagatambyo sa inyo sang Happy Father's Day, no. Kabay nga kita ang nakahatag sang mga impormasyon nga makabulig sa aton, no, nga mag-change kita sang mindset, no, sa aton nga pangnanawan sang aton sini nga kinitaan nga dapat hindi lang nga gastos-gastos, no. Kinanglan may tama kita nga plano, no. Whatever we learn today, i-apply nato, no, kay kun maayo ang pagmanage sang aton sini nga finances, no, responsible kita, no, mangin responsible kita, mahimo naton ang aton nga responsibilidad, no, sang matawhay nga wala sang konflikto sa inyo nga mag-asawa, no, kung ano ang needs sang pamilya, no, urgent needs, no, basic needs ina, no, ma-secure ang ila sini nga future, no, kag of course ang inyo man nga ma-secure ninyo ang inyo sini nga retirement, no. Kag ginaliwat naton the best gift, no, as a father nga mahatag ninyo, no, sa inyo sini nga kabataan is of course ang financial security nga makatapos sila, no, mahatag ang ilang nga mga financial needs kag syempre ang ila sini nga mga emotional needs, no. And of course, no, importante ang financial literacy, no, importante ina, that is the best gift. And of course another gift is to free them sang responsibilidad nila sa inyo, no, kun kamo ang magtigulang na. Yes, ara gid na yung expression sang love and care sang inyo nga mga kabataan, no. But when it comes to finances, no, mas maayo nga kamo financially secured sa inyo sini nga pag-retire, no, para at least, no, bisan na nagapanimaho ka na sang tanan nga balanyos dira, no, ikaw sa gihapon ang pinaka mahamot nga granny, no, sa imo mga apo kung mahatag mo ang ila sini nga mga wants man, no, kung makahatag ka sa ila sang whatever nga makapahalipay sa ila, no, hindi bala kag hindi nga makita nila nga burden ka sa ilang family kag ikaw ang nangin rason nga hindi nila makuha ang ilang gusto, so masakit ina para sa isa ka katatay o kon sa isa ka lolo, no, nga nagaedad na, no, kahit sa amunang edad mas sobra pa kita ka sensitive, no, sang sa kabataan, no? So whatever we learn today aton i-apply para mangin matawhay, no, ang aton sini nga pagpangabuhi, mangin financially stress-free kita sa bilog nato nga kabuhi bilang mga amay sang puluyan. Madabong nga salamat kag Happy Father's Day sa inyo kag bisan sa mga nanay, no, nga nagatindog bilang amay sa ila sini nga mga kabataan. Happy Father's Day.
0: Salamat gid sa aton nga Ilongga Financial Educator. Tag sa kadomingo kaupod naton diri kay Ma'am Bingbing Josue sa mga ginpakigbahin niya sa aton nga mga impormasyon, mga ideya, mga wise tips para sa aton mga tatay nga for sure nagapamati gid subong sa aton nga mga sa aton Facebook Live, sa YouTube kag sa aton nga sa tagsa nila ka mga radyo. Madamo gid sila for sure sa mga natun-an subong nga ginpakigbahin sa aton ni Ma'am Bing. Ang imo mga talamyaon Mambing, i-greet mo sang Father, Happy Father's Day.
1: Yes, of course, ginagreet ko, syempre, ang akon sini nga mautod ginuna, no? Si Bibi Binoy dira sa barangay Ikadak, no? Dao Antike, ang akon sini nga brother man sa San Jose, si Manong Vic sa Palawan, si Tuto Mar, si Attorney Josue Dira, no? Sa ako nga mga hinablos, hindi ko na pag-isa-isa ko, kaya base ma- malipatan ko na, mali- ma- may malipatan. No?
0: Sa may ako, sin-
1: yes, kag may masunggod. Sa ako nga mga kaupod nga mga financial literacy campaigners ang IMG, nga mga tatay, and congratulations sa mga awardees lately sa Convention of Champions. Siyempre, isa kita dira nga naka-receive sang award, wow, as Pillars of Mission, no? Kay ti ang aton nga ginatudlo diri pag-educate sang 30 million Filipinos by 2030. Kag nagapasalamat kita sa programa sang Mr. and Mrs. sang DYRI RMN Iloilo nga malabot naton ang aton nga mga kauturan dira nga mga OFW kag sa iban pa nga parte sang Pilipinas, no? Nga makakuha man sila sang mga impormasyon kag makabulig sa ila sini nga finances, no? Happy Father's Day sa inyo, kag happy Sunday everyone.
0: Thank you so much gid kay Ma'am Bingbing Josue sa ginhatag gidi nga time sa aton expertise kag kapisan magbalik-balik diri sa aton live studio tagsa ka Domingo agud maghatag sang iyang mga ideya, mga tips para sa aton, hindi lang para sa mga tatay kundi para man sa aton tanan. Antes kita magtakop, ginatamyo naton anay nga aton mga Facebook live viewers, maayong aga lang kay Sir Carigaba Richard Niel de la Riarte. Good morning, watching from Daraga na Buena Vista, Guimaras. Wow, maayong aga dira sa inyo sa Guimaras. Jayester Estrella Romel Palmares, maayong aga man kay Ma'am Nenesel Blancada. Sir Amoroso Glenna Luna Yukogko. Kay Sir Stephen Fanaga and family, kag sa iban pa natin yung mga tagpalamati sa akon mga tito, hindi ko naman pag-isa-isahon, basi ko may malipatan. Basi ko may malipatan man ako kang magsunggod. Special mention ko na lang si Uncle Boy Nesho Fausto, kay ti birthday ay kagapon, kag Father's Day. Happy Father's Day sa tanan ko nga mga tiyo, mga pakaisa nga mga tatay naman. Kag belated happy birthday kay Uncle Nesho Fausto. Of course, happy Father's Day kay tatay ko, Leo Yulatris. Good morning dira sa may Barangay San Dionisio, San Rafael, Iloilo. Kag sa tanan nga mga tatay, mga papa, daddy, lolo, sa tanan nga mga father figures, hindi lang ang mga tatay, kaya mga nanay man kita, nga nagaserbe pagid nga nanay kag tatay sa aton nga puloy-an, mga tatay naton sa aton nga work, kag sa tanan nga nagaserbe nga amay sa tagsa ka pamilya naton, happy happy Father's Day. Oras aton mga karadyuman, alas 11:44 na sang aga, alang-alang na gid ang aton nga shampoo diri sa aton programa tagsa ka Domingo, ini ang financial literacy program sang RMN Iloilo, ini ang RMN Mister kag Mrs. Wais sa expenses. Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Joylene Tamayo Paraonda, kag of course ang aton Ilongga financial educator nga si Ma'am Bingbing Josue, kag sa aton technical partner kay Rajuman Mark Daniels. So kal dito, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ang RMN Freedom Run, 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginaupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
5: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Calcium Supple Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ECS.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangustin at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw.
12: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Pilipinas sa Amerika. America, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
16: So, itong boss ko ngayon is diplomat. Hindi ko alam na diplomat siya. Nag-push siya dun sa isang page na kasama ko. Nakasama din siya. Hiring, sa'yo ko na dadalhin sa US. Nani, ganyan-ganyan. So, may mga qualifications. 2 years, na nagtrabaho, nandito ka lang dapat sa Korea, marunong mag-Ingles. Hindi naman sinabing college graduate, basta marunong mag-Ingles, I'm responsible. So I was interviewed. I was given a chance na ang video call interview. So sabi ko, ano kaya gawin ko? So interview nila ako. So sabi ko, parang hindi ata ko interesado, bakit video call lang? Dapat ang in-expect ko, pakuntahin ako. Dahil if kanya makita personally, para ma-estima ba kagad kung, oh, qualified to, potential lang na to, work to. Parang gano'n, di ba po? So, I was given a chance, so I made my best. So, kami English. That time, hindi ko pa alam na diplomat siya. Tapos, nung sabi na, sige Jenna, we'll get back to you. Mag-usap kami ng asawa ko, sabi na gano'n. So, hindi ako maasa. Anyway, at least I tried my best. Tapos nag-text sila sa akin, sabi ko, sir, am I talking to a diplomat? Kasi as far as I know, diplomat lang ang pwede magdala ng nani sa US. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya gano'n, ngayon, yeah, ow, sabi ko, chance ko na siguro ito makawin talaga ng US.
17: Ito ba yung pangarap mo, yung makapagtrabaho sa US?
16: Sabi ko, nag-try ako, ma'am. Lord, pag para sa akin to, make all things easier for me. I dreamed for this country. I was denied in the Philippines twice as a student visa. Parang ganun.
17: Mm-mm.
16: Pero, try ko kung para sa akin to. Kasi ganun ko talaga. Mm-hmm. Like, ako sa Pilipinas.
17: Bakit naman pangarap mo talaga ang Amerika?
16: Actually, ma'am, ang gusto ko lang mamasyal. Kasi nga, I was a graduate ng BS Tourism in the same of the Philippines sa Manila. So, yun talaga yung linya ko. Alam mo yun, mamasyal, explore ang bansa. Lalo, kasi I really save money para mag-travel. So, pinaharap kong makarating ng US para lang talaga mamasyal. Pero unfortunately, I was not given a chance. I was denied twice in the Philippines. So, iyak-iyak ako, di ba? Sabi ko, mamamasyal lang naman talaga ako. Bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Yung mga ganun opportunidad. So, okay, I give up USA. So, nakita ako sa Korea, so nag-try ako. And then it worked. Sabi nga nila sa akin lately lang, alam mo, Jenna, sabi sa akin ng babae, outstanding ka. Ang dami naming applicant. Sabi nila, pero outstanding ka, kaya ikaw ang napili namin. Ano yung feeling ko, uy, malakpak yung tenga ko.
17: Mm-hmm, mm-hmm.
16: Kasi siyempre, di ba, ang dami daw namin. Ako lang daw yung, ako daw yung napindot nila.
17: Mm-hmm.
16: Ayun.
17: Pero ano yung pinakamalaking culture shock mo nang una kang dumating dito sa Amerika?
16: Actually, hindi naman to ako masyadong na culture shock. Kasi, I was 21, nag-start ko mag-abroad. Nag-Taiwan ako. And then, at the same time, I travel Asian countries. So, well-traveled ko ako. Kaya, tapos, nag-stay ako ng Korea ng 6 years. Nakarating ako ng Amerika. Kaya, nakakasalamuha ko iba-ibang tao po. So, hindi naman ako masyadong na-culture shock.
17: Mm-hmm.
16: Yun lang, the way sa pananamit, siyempre sa atin, nalang nagpiringunin ka. Yun lang yung unang napansin ko dito, diba? Lalo na pag summer, diba?
17: Mm-hmm.
16: Kasi jogging na ako dito eh. Ako lang ata ang nakadamit.
17: Yung mga tao dito, walang pakialam kung anong suot mo.
16: Yeah, oo. Yun ang gusto ko dito. They talagang, they have freedom to do whatever they want. Wala makakilam sa'yo. They have the freedom of speech. Minsan nga, nung bago-bago lang, medyo nasasaktan ako. Kasi parang, hindi parang, direct talaga sila magsalita, di ba po?
17: Mm-mm.
16: Oo. Kaya sabi ko, ay, hindi pwede yung ma-emotion ako dito. Eh, iyakin ako, ma'am eh. Alam mo talagang, kaila, dito tumatag ang loob ko na hindi ako iiyak. Parang, pasok ko dito sa kanan, pasok ko sa kaliwa, labas sa kaliwa. Ay, good. Kasi mamaya, parang wala lang nangyari.
17: Mm-mm. At kailangan talagang marunong kang sumagot sa kanila.
16: Medyo ano naman ako, ma'am. Yun nga ang problema sa akin. Pag boss kita, hanggat maaari, ayoko sumagot sa'yo. Kasi yung respeto, yun yung sa akin. Yun nga yung sinasabi nila dito, yung mga naman na, sumagot ka rin sa maayos lang. Kasi minsan parang, parang feeling ko, ang basus ko pag sinagot ka sila.
17: Mahaba yung pasensya mo.
16: Opo, ma'am. Pero minsan napuno na talaga ako. Kasi parang, mali na talaga. Sa parang, di ba sinabi mo, sinarapaan mo ko sa'yo, sinabi mo gawin ko to. Ngayon, nagagalit ka sa'kin. Sabi kong ganun sa babae. Hindi na sa umimik. Pero naluluhaluhan ako nung sinabi ko yun. May certain misunderstanding.
17: Mm-hmm.
16: Sabi na kasi pagdating, upset ako. Eh, di ba sinabi mo, pumayag ka, nagpaalam naman ako, kaya pinayagan ko yung mga bata. Bakit ka na-upset? Sabi ko sa kanya ganun. Pero ginakas ako ng loob ko para sumagot. Tapos yun, parang naano rin siya. Tapos maya-maya si Renat, ay, o Jenna, pasensya ka na, nakalimutan ko. Sinabi ko nga pala, oo, doon sa pinayagan ko kita, may alaw yung mga bata.
17: But ano yung nagustuhan mo sa Amerika?
16: Nagustuhan ko sa Amerika?
17: How about yung mga tao? I know, yung sabi mo nga, masyadong prank ka, di ba?
16: Natutunan ko na gusto ko sa Amerika. They are so very thankful. Alam mo, maliit na bagay.
17: Mm-mm.
16: They would always say, oh, thank you, Jenna.
17: That's right.
16: I appreciate you.
17: Mm-mm.
16: Talagang dito mo mararamdaman na lahat ay nagpapasalamat nila.
17: Mm-mm.
16: Totoo. Na sa ibang, sa atin, parang bihira magsalamat ang tao.
17: Mm-mm.
16: Eh.
17: Tsaka pag sinabihan tayo ng salamat, nakatanga lang tayo.
16: Oo. Dito. Talagang, inabot mo lang ang isang bagay, nag-offer ka ng sabi, they're so very grateful. O, Jenna, thank you so much, I appreciate you. Hanggang sa kulang na lang, di ba? Ayun, marami rin akong naging struggle dito, lalo na nung bago pa ako dito. Tapos kasi yung mga bata, may mga special cases sila. Talo yung mga ADHD.
17: Mm-mm.
16: So, minsan din lang nakokontrol yung galit nila. linilipat sa akin kung ano yung mahawakan nila. Yun. Oo. Pero mauna, umiiyak ako. Kasi, sabi ko yung mga anak ko nga, hindi ako na sinasaktan. Pero dito, hindi mo sariling dugo. Alam mo yun na, nasasaktan ka nila. Pero what is good with the parents? Hindi nila tinatolerate. Mag-sorry ka naman kay Miss Jenna. At huwag talaga nila sa akin. May respeto naman sila, Miss Jenna.
17: Mm-mm.
16: Hindi pwedeng hindi ka mag-sorry kay Miss Jenna.
17: Well, you know, one thing that you should also, ano, ito ha. Pag ang mga bata nasa sayo, okay, kahit na nandyan ang parents, ikaw ang in charge eh. Kaya ipinagkatiwala sayo. Ito yung advice ko lang sayo based on my experience.
16: Yeah.
17: And you can talk to them nicely. Hindi mo kailangang umiyak, hindi mo kailangang mag, no, I know you're not gonna do that, na magsikaw, sumikaw sa kanila. Just tell the family and the kids that once you're with me, I am in charge and you have to follow my rules.
16: Mm-hmm. Yeah, I do. Pero kasi nga minsan, alam mo, napaka ang mga bata dito.
17: Iba.
16: Matigas.
17: Matigas talaga. And they're very assertive. Ang mga bata dito, hindi mo pwedeng sabihin na ako ang masusunod. Ako pa rin ang ano, kasi binibigyan sila ng mga choices. Dito sa Amerika, hindi nila tinuturuan ang mga bata kung sino ang may autoridad.
16: Oo.
17: Sa atin, kailangan na pag matanda, you have to pay respect. And you have to remember that I am more matured and you're only like this, you know. But we don't look down at them kasi ang mga bata dito, ibang klase. Pag sumagot ang 5 years old, akala mo abogado.

0: term natin ito dapat ipunin, ayun. Ang hirap ang Tagalog. Inipon namin sila, so nagkakaroon kami ng mga seminars, events, yung mga ganun, gatherings, para mahikayat namin sila mag-join.
1: Mm-mm.
0: And then, that time nagsimula po kami sa zero, as in zero, wala. Pag may event kami, kaming officers, kami naglalabas kung ano yung kaya namin. Alam mo yun na, volunteer. Kaya bili po ako sa mga officers ko na talagang, press, ito siya ko. O press, ito akin. Talagang nagpipresenta sila kung anong kaya nilang ibigay sa organization.
1: Mm-hmm.
0: Talagang nag-start kaming zero. Mm-hmm. So, ayun, and then, yung last event namin, yung first acquaintance party namin na nag-anap September last year. So, yun yung unang event para magkakilalan kami. Acquaintance party. So, support from the OWA, the NW, they provide yung aming baked food. Nag-prepare sila na food for us, which is a big help. Kasi nga, we don't have that much money.
1: Mm-mm. Na, Gina, ano yung mga common struggles ng mga domestic helpers na hindi nakikita ng ibang tao?
0: May mga naririnig ako, nakakarating sa amin. Minsan, overworked sila. Minsan, na-abuse sila. Minsan, hindi sapat yung sahod.
1: Abuse in what way?
0: Na-overworked. Minsan, kasi dito sa Amerika.
1: Na-exploit sila sa trabaho.
0: Opo, di ba? 8 oras lang, hindi sila pwede sumobra. Doon pag sumobra ka, babayaran dapat. So, may mga cases na na-overwork sila. Tapos, hindi pinabayaran yung overtime. Yung mga ganun, yung iba naman, yung pagkain nila, pinababayaran sa kanila. Di ba? May ganun, meron naman yung bahay, nakatira sa kanila, kinakaltas yung bayad sa bahay nila. Mga ganun.
1: Mm-hmm.
0: Oo, may mga ganun factors po. Kaya, yung iba, I am one of them, thankful ako kasi I got my whole salary. Ganon.
1: Mm-mm. What have you learned about yourself dahil sa trabaho mo, you know, as an OFW?
0: Marami po akong natutunan. Pagiging humble, isa na yon. Kasi once you step out of your country, pantay-pantay ang laban natin sa ibang bansa.
1: Tama.
0: Oo, totoo yun. Pero una, yung pananalig ko sa Diyos, yung faith ko kay Lord, kasi wala tayong katamang family sa abroad. Talagang, once na umiyak ako, nagdasal ako, talagang natutulog na lang. Nakakatulog ako na lang umiyak magdasal. Tapos umigisin ko, magaling na ako. Alam niyo po yun sa dami ng pagdaanan ko sa family ko. Ang ganun, yung mga maging bosses ko. Pero God is good kasi hindi ako nawawala ng trabaho. Kaya ang tiwala ko sa Panginoon is 1,000%. Hindi na ako pinababayaan kahit nasan ako.
1: Ano naman yung advice mo sa ibang OFW na nakakaramdam ng homesick dito sa Amerika?
0: Let's make friends. Kasi mahirap talaga nung wala kang kausap. Marami namang, katulad ito, organizations, you join sa mga grupo na makakamit ka ng ibang tao. Kasi kung mag-stay ka lang sa loob ng bahay, talagang ma-stress ka lalo. Lalo stay-in ka. No, parang 24 hours ka na sa bahay, kahit off mo, nandun ka pa rin sa bahay mo. At you should go out and make friends. And then, you join an activity kung saan ma-develop mo yung talent mo. Like me, hindi ko akala yung iboboto nila ako as a president. Sabi ko, kaya ko ba to? Sabi ko na lang, sige, panindigan ko na nga ito. Kaya ko to. And it works. And dalawang taon na kami, awan ng Diyos. And then, we're doing good. At saka, I'm proud. Kasi po, kami yung pioneer officer ng aming organization, which is the organization na Filipino Private Staff and DMV. So, ito po yung mga members namin are nag-work for the diplomat, International Monetary Fund, the World Bank, and gano'n.
1: Mm-hmm.
0: So, sila yung mga individual worker na mga private staff. So, wala kang kasama sa bahay, kundi amo lang, or mga bata. 8 oras, nasa loob ka ng bahay, kung ano yung ginagawa mo sa loob ng bahay, yun na yun. Mm-hmm. So at least, Saturday, Sunday, lumabas ka. Enjoyin mo yung sarili mo. Maganda ang Amerika. We have 50 states. Mag-travel ka.
1: Tama. So,
0: yeah, yeah. Which is I do that. Kasi limited ang ating ano, ang ating buhay. Limited ang stay natin sa Amerika, kaming OFW. Kaya kung ilang taon ka dito, if you have enough time to travel outside your town, do it. Kasi ang memories, ang experiences mo, hindi mo yung makakalimutan at pwede mo ipagmalaki kahit kanino.
1: That's right. Now, ano yung mensahe mo sa mga ibang tao, no? Para maintindihan nila or maunawaan nila ang pagiging domestic helper or pagiging OFW?
0: Sana yung mga bosses natin ma-appreciate nila. Lahat, I hope sana lahat ng mga bosses ma-appreciate nila yung hirap ng ginagawa natin. Kasi hindi naman talaga madali. Lalo pa ibibigay sa atin yung mga bata. And these kids are precious. Ano, buhay to eh. Kailangan ingatan natin sila. At tayo na bilang foreign workers, we have to be strong physically, mentally, emotionally. Kasi kung wala kang malakas sa lahat ito, including spiritually, kung yung apat na factors na yon wala ka, hindi ka tatagal sa abroad. You will give up. So, dalawa lang ang pupuntahan mo. Uwi ka ng Pilipinas, or alam mo na. Hindi natin yung gusto mangyari yon. Pero gusto natin, laging sinasabi, which I learned this from my parents, my dad. Because my dad, he was in Saudi Arabia for long years na. Kaya kami nakapagtapos dahil sa pagkaabalik niya. Anak, ang successful OFW ay nakakauwi ng buhay sa Pilipinas. Yun ang tinatawag na successful. Yun.
1: Okay.
0: Kaya hindi ko makakalimutan yun, sabi sa akin ng dati ko. Anak, gusto ko, uwi ka lagi ng Pilipinas, Chelsea ka. Yun lang. Yun.
1: Mm-hmm.
0: Yun po.
1: Thank you so much, Gina. Yes, of course. Kailangan talaga yan. Magtipid at mag-ipon.
0: Puna natin yung physical.
1: Yung katawan.
0: Kailangan healthy tayo. Pagbalik natin sa Pilipinas, kailangan healthy pa rin.
1: At saka kailangan may pera ka.
0: Oo.
1: Na pinag-ipunan. Or naipon.
0: Opo, mahalaga yun. Kaya nga tayo nag-abroad. Puna natin ang katawan. At the same time, dapat matabati ng ating bulsa pag umuwi ng Pilipinas.
1: At saka hindi lahat ng pera mo ipadala mo sa Pilipinas.
0: Ang oh, yeah, kailangan meron ka talaga ng kape.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa isang araw, di ba? Kasi kailangan kahit paano, meron kang siguradong perang hawak sa tabi mo. Anytime, meron kang dudukutin para sa tabili mo. Lalo na sa abroad ka. Hindi naman tayo madamot. Pero kailangan para sa sarili mo rin.
1: Yeah.
0: Apo.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So lastly, anong message mo para sa lahat sa pamilya mo? Or to your friends na nakikinig sa atin?
0: Okay, sa family ko una, sa family ko. Yes. Thank you so much kasi you're so very supportive lagi ng dalawa kong dalaga. Ayan. Para ko silang mga best friend. Ayan. So, I love you so much, my Jadisa and my Krisa. So, these are my two kids. So, daddy kong super supportive. Nung time sa nahirapan ako, nagkaroon ako sa sarili kong family, my daddy was there. Siya ang unang tumulong sa akin, din ako pinabayaan. So, I'm so very grateful. I have this kind of dad in the world. I love you, daddy, so much. Ayan. And then, yeah, with, sa mga kapatid ko, yeah, andun sila. Isang tawag ko lang yan. Hindi sila nagdadalawang isip na tulungan ako. Sa mga officers ko, sa officers ng aming organization, thank you so much kasi talagang they are so hardworking. Wala akong masabi sa kanila. Lahat sila dalawang kamay na tumutulong without complain. Kung ano kaya lang ibigay, they share para sa aming organization. Talagang taas kamay ako sa kanila. Kahit kanino, sabihin ko yan, I'm so proud of these people. Yeah. And then, siyempre sa DMW, okay, Labor Attaches of the Free, thank you so much. Napaka-supportive niyo po sa aming organization.
1: At napakabait.
0: Yes, ang bait nila talaga sa amin. Minsan hindi na ako nagsasalita.
1: Napakabait ng mga taga ano Department of Migrant Workers.
0: No? Yeah, sila lang mismo nagsasabi, Jenna, ano bang may tutulungan? Thank you, sumulog po kayo ng langit. Kahit hindi na ako magsalita, alam na nila. Basta nakita nila ako sa office. Yeah, thank you so much po sa kanila. Kay Ma'am May, welfare officer, na yan ang aming ano, kabalikat sa aming mga events, sa aming mga projects na ginagawa. Ano yan, laging active yan. Ma'am Jen, ano bang amin dyan? So, wala akong masabi sa kanila talaga. They're so very supportive. Nang dahil sa kanila, yung dream nilang after 15 years, nabuo na. Kaya gusto namin palaguin. Sana yung susunod na uupong officers next year, sana palaguin pa nila kung ano man po ang nasimulan namin.
1: Okay. Thank you so much, Gina, for sharing your time and story with us.
0: Yes po. Yes, ma'am. Thank you so much din po, Ma'am Josie. I'm so glad I was interviewed here. Sikat na ba ako? it's my pleasure po na in-interview niyo ako, and I'm so glad also to share my experiences with my co-OFW. Yeah. Yun po, maraming salamat, and then more power sa mga manggagawang Pilipino.
1: Thank you so much, and thank you din sa Department of Migrant Workers for introducing you to us.
0: Yes, ma'am, I'm so glad. And ma'am, thank you so much for May 10. I already introduced that the free screening, cancer screening to my organization. So hopefully merong mga mag-attend for this event kasi this is also helpful. It's okay for ma'am kasi this will help especially mga walang health insurance. They can't afford to do this screening. Mahal dito sa US. Pero in your help, we can just this kit for free. Thank you so much, ma'am.
2: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kun paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Pakibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
3: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opda nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th Anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
4: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumanguti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanugos ang imo blood sugar.
8: DTX 500! Garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
5: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 cases sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Balita alin sa Kapitolyo.
6: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Sa Gyapon, ini ang inyo alagan si Parikoy Ray Cabarles. Mag-incopod tayo sa Gyapon aton regular nga partner, no? Si Parikoy Early Garcia. Si Parikoy Joel Turmon, wise bong sismana, kay may gintatuan nga personal nga obligasyon. So, panayon kami ni Parikoy Early sa pagtalakay sa mga balita subong nga adlaw. Parikoy Early, mayan nga adlaw.
7: Mayan nga adlaw man, Parikoy, kag sa aton nga mga suki nga tagpalamati.
6: Okay, sa sininga semana, panayon naman kami ni Parikoy sa pagtalakay sa mga balita tuoy sa mga programa, proyekto, serbisyo, kag advokasya sa Iloilo Provincial Government. Sa pagpanguna, sang wala sang liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines. Mga kabyanan, ginpatigayon ang interagency, no? Territorial defense sa duha ka adlaw dito sa may Miagaw kag sa Banwa sang San Joaquin, no? Ti ang ining territorial defense nangin madinalagon. Parikoy?
7: Yes, Parikoy. Madinalagon kag mabinungahon. Kay sa sulod sang duha ka adlaw ang pinangabudlayan sang tanan ng mga ahensya kag mga katapo sang militar, no, uniformed men and women alin sa nagkalain-lain nga sanga sang Armed Forces of the Philippines, mga duwa ka bulan nga preparasyon, Parikoy mo, hasta nga natigayon ang ining interagency territorial defense operation exercise. At least natapos nga nangin successful kag natistingan ang kahandaan sang nagkalain-lain nga ahensya kag ang koordinasyon sa tiun nga may mga emerhensya nga matabo, no, halimbawa invasion, o kung hindi man gani invasion, may halimbawa may kalamidad, no, kay tidra mo makita na mo ang coordination, no, sa mga amo nga sitwasyon. Ti pasalamat gid si Governor Toto Defensor sa tanan nga mga ahensya nga nga nangin kabahin sang ITDOX duha ka adlaw sa Banwasang San Joaquin kag sa Banwasang Miagaw. Ti una gid ra Parikoy kay pasalamatan ni Governor Toto Defensor ang mga katapo sang Armed Forces of the Philippines, no, Philippine Army, ang Navy, ang Air Force, nga kada isa sila may kabahin gid, no, sa duha ka adlaw nga exercise. Yun pasalamatan man ang Philippine National Police, no, ang aton nga Iloilo Provincial Police Office, ang BJMP ara man kay may role man sila, ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire Protection, ang ang Air Force ti muna na ang ara na ang Tactical Operations Group, no, ang TOG, ang mga MDRRMO, no, sang Banwasang San Joaquin kag Miagaw, ang mga municipal health officers, ang mga barangay tanod, no, kay may partisipasyon man sila, ang mga BHW may partisipasyon man sila, BSPO may ara man sila sang partisipasyon sa duha ka dawang exercise, no, ang mga taga DSWD, ang sa aton, no, sa PDRMO kag ang aton nga mga partner agencies, no, nga basi may ara kita bala nga wala malawagan, ginapasalamatan gid na ni Governor Toto Defensor ang bal niya gani sa closing ceremony, Parikoy. Umpisa subong adlaw tanan nga nagpasakop diri pagatawgon na naton nga pag-ugyon family. Mangin kapamilya na sang provincial government. Kay ining nga mga ensya nga nagpasakop sa duha ka adlaw nga exercise, kun may mga hitabo nga wala taman gyud na pangayo, no, nga magluntad sa probinsya sang Iloilo, amo na ning talawgon sang provincial government. Koordinasyon amo tong pinaka nami nga bunga sang sini nga exercise, Parikoy, kay natilawan ang koordinasyon sa nagkalain-lain ngayon siya nga kon magbinuligay matuman gid ang tinutuyo, no, nga kon anong mga pag-address sa nagkalain-lain nga mga problema kag challenges. Oh,
6: kay tiang ginalantaw diri sang interagency territorial defense, more on human nga kon imo human factor niya pero no kadi kay mo niya sa tao ya kon invasion no kon sa teritoryo to nga pagsalakay bala sang mga sumalakop la pero sa natural naman niya ti kalamidad
7: yes
6: bagyo
7: natural disasters no
6: linog nan so dito man testingan ta malmo kay na coordination natistingan gin man kon paano mag-coordinate ya ang paghitabo sang kalamidad human man yan, ha, no, na factor or natural disaster na factor nakita mo kinman parikoy kung ano ang pag-response no? Sa aton sining mga agencies kung
7: yes.
6: During the simulation.
7: Kaya balan mo kung wala siyang pariyo sining exercise parikoy.
6: No, talang-talang ka, no?
7: Churya lang bin, no? Sa libro lang. Okay. Laying gidyo kung may actual practice, mo. Eh. Praktisan mo gidyo bala. Pariyo mo na bala sa aton sa earthquake drill. Nga laing gidya kun may exercise no may practice ng matabo. So ambal gani ni Major General Michael Samson ang commanding general sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Ang ambal niya ang army hindi man lang sa gira eh. Di ba? Ang army kun may mga chimpos ang kalamidad sa mga disasters ginatawag man sang provincial government ang bulig. May infantry brigade man may engineering brigade man ang army nga nagabulig man repair sa mga nagakalaguba ang kalsada or tulay para temporaryo nga magamit sang tao. So ambal niya sa ginpamangkos sang media kun nga anga amo gid ni nga sa isang exercise ti ambal niya ang preparasyon kung isa mas mayo kun gamiton mga basis ang extreme no nga challenge no. So sa giniwat naton nga duha ka daw nga exercise ang gingamit dito nga scenario territorial defense halimbawa may invasion nga matabo halin sa mga foreign nga mga invaders so amo na siya maximum na ginaya nga preparation ang paghimuon mo so dira agin pakita sa armed forces of the Philippines kung ano man sila kahanda kung anong mga kapabilidad nila kung paano mag coordinate sa LGU para nga maatipan kag masigurado ang safety kag security sa mga pumuluyo
6: during the coordination may mga may kwartahan.
7: Yes.
6: May haras na siyang gusto pa i-improve.
7: Correct.
6: Parang mas matalunsay pa gina. Coordination. Kasi ambal mo kayo na sa sining aktibidad, tama kayo poranti ang coordination.
7: Yes.
6: Kung bala, pag abot sa invaders, anong insigida ang himuon? Aha. Sino ang, kung may mapilasan, anong himuon sa sang response? Din dalon an paano mabulong no ang mga responders din magi
7: correct na kaya mo na amo na may mga gaps ka nakita da parikoy oh nakita syempre amo na gani nga nagapasalamat
6: kun actual na
7: oh
6: abi mo sa perfect na teorya mo no
7: bisan sa communication lang ha communication facilities lang parikoy dira mo makita nga ti may mga kung may mga gaps dira nga hindi mo dayon ma-relay ang mensahe sa gusto mo palabutan sa mensahe. Halimbawa, sa Bureau of Fire para nga mag-responde. So, makita ang diferensya. Di, ginaako ina ni Colonel Samson, kagsang atong Philippine Army, kay may mga evaluators dito. Nga may mga gaps, manggid. Di, mas mayo gani, no? Kay may room for improvement. Nga sa sunod, kung may himuon nga kapareho ka exercise, or bisan hindi na gani exercise, basta actual ka mahitabo, balaan mo na kung diin tong i-address mga diferensya dito ka ma-attack sa improvement. So, amo nang nami nga resulta nga bungas ang sining nga duwakadlaw nga exercise ko. Okay.
6: Ang territorial defense exercise ngayon niya, para mo lang niya nga ma-aware kita. Hindi na yung siling nga may mga gira nga matabo pa kita.
7: Correct.
6: Ang mga kita ni Parico Early, ang extreme lang nga senaryo nga, nga gusto talang i-actualize. No? Para mabalaan tagid ko anong mga preparasyon sang kada agencies anong ang no ang himuon sang provincial government anong himuon sang municipal government anong himuon sang air force anong himuon sang military anong himuon sang police during such no calamity nga mga tabo
7: amo na gani ang bal ni Governor Toto Defensor Bla Parikoy kay ang basihan sining pag-conduct sang interagency territorial defense operation exercise ang iyang executive order no ang executive order 111 4K for more progress ano blang 4K kapayapaan kaayusan at katatagan tungo sa kaunlaran ng bagong Pilipinas ti ambal ni Governor Toto Defensor para mangin masanyog ang pungsod ta kinanglan mo kalinungan kinanglan mo
6: stability
7: no resilience ti hindi mo na siya mahimo ang kalinungan, stability, resilience, order, kung wala sang cooperation sang kada isa. Amo gin ang pinaka-essence sang iyang executive order, Parikoy. Convergence. No? Cooperation sang nagkalain-lain ngayon siya sang gobyerno, sang ato nga mga partner, hindi lamang sa private, kundi sa national agencies. Ang ato nga mga pumuluyo mismo, ang ilaman niya cooperation, para malabot nato ng andom. Kay hindi malang ni sa tiyon sang disaster, Parikoy. Or sa tiyon sang gira magamit naton. Bisan nga niya, mali ni Governor Toto Defensor, bisan sa edukasyon. No, kaya ang edukasyon ginakabig yan ni Governor Toto Defensor ng national emergency mo. Tungod sang findings to bala, Parikoy, nga pito sa pulo o kakabata, grade 3 ang hindi pa kabalo magbasa. So para sa iyaya, national emergency na. Kahit kung hindi maalam ang kabataan naton, paano na lang sa ulihi? Di ba? Ang pag-address ang sininga problema, ara man gyapon sa nagkalain-lain nga ayon siya sa gobyerno. Hindi lang sininga probinsya, sa Iloilo lang. No? Kinanglan man gyapon ang bulig sa LGU, ang bulig sa barangay. Even ang mga military makabulig. No? Kahit sa nambal naton, may engineering brigade sila, pwede na sila makaobra sa mga makabulig, repair sa mga classroom, makeshift classroom. Kag may ara man ganin ni sila, Parikoy, nga nagabulig ni sila sa kabanggayan, especially sa Bukid. May mga military yung silang gatudlo. Yeah. No? Nag-service sila ng mga maestro, maestra sa mga kabataan sa Bukid.
6: Yeah. So, amunin ka importante, ang Territorial Defense Operation Exercise, ginatuduan lang kita, no? Para nga mangin aktibo kita, nga mangin partisipante. Sa simpong nga kinano na sa gobyerno, ang aton sininga, kooperasyon, kag kag ang aton sininga paghulag sa simpong nga may kalimidan man kung may mga invasion magkatabo diri sa may probinsya sang Iloilo. Sa piyak kamayan, ba, tatlo ka LGU nakabaton sang 25 ka mga laptops halin sa DICT.
7: Mayon ni nga balita, Parikoy, para ni sa mga magagmay nga negosyante sa tatlo ka kabanuhanan, Haniway, Kabatuan, Kagbadyangan ni, no, nga mga recipients sang mga laptops halin sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT. Ang ngalan isang project, Project Activate. Nagabulig ini sa mga magagmay nga negosyante, Parikoy, para sa pag-promote kag pag-market sang ila mga produkto. No, gindisenyo ini nga programa para sa mga micro, small, and medium enterprises. Idamo na da sa pagkabanwanan, Parikoy mo. Sa Haniway, sa Kabatuan, sa Badyangan, initial recipients pa lang ni sila kay ang plano sa DICT, buligan man ang iba niyang kabanwanan, expand din eh. So, ang Haniway nagbaton sang 8 ka laptop, ang Kabatuan nakabaton man sang 8, kag ang Badyangan, 9. Pwede nila magamit ini, no, in coordination sa local government unit nga maka ano sila bala, makabulig, promote kag baligya sa ilang mga produkto gamit ang digital platform o kon online marketplace. Di dako ni nga bulig pero kaya ang iba ng mga gagmay ng mga negosyante, hindi pa sila equipped, no, sa moderno ni nga pamaagi sang pagbaligya. Aning digital platform ni bla kag online marketing.
6: Kay nakita na ganina mo sang iban ganin pare ko yung isang radio ko ni simong nagasulod na sa digital. Eh.
7: Yes.
6: Kay kita nila nga mas aktibo ang tao sa paggamit sang online pare ko or digital nga mode, no, sang pag palapta sa impormasyon sa bilog nga kalibutan, ha.
7: Yes.
6: Tingiro ang nakita nila ding halimbawa kung ang tanan gali nga mga katawo sa barangay do halos hindi man gid sila nga aktibo sa cellphone mo. Especially ang mga
7: medyo edad ba?
6: Oo, may mga edad ng mga kabata, mga kautulanta, no. Tapos mismo sa barangay ang mismo pare ko eh. Kung ang aton nga mga barangay officials. Wise wala sang amon nga mga gamit. Hindi nila ma-market mayo. Ang ila sini nga mga produkto, dala mismo sila sini nga barangay. Hindi mga produkto gani. Tanan man nga mga information nga kinahanglan sang barangay, ma-provide ya sang barangay kung may ara sila sing sang amon nga mga equipment.
7: Correct. Diba? Tibe mga dalagko gani nga negosyo pare ko, di ba? Mga mall gani nagasulod naman sa online marketing.
6: Udi.
7: Kay pati sila naapektuhan pare ko mo. Mismo kita, no, mga konsumidor man kita ni sang online marketing ni, di ba? Ako personally may mga kisaway na way na kita gabakal sa mall kay tiga online na lang no. Gapat deliver na lang kita sa mga produkto. So
6: order ka lang sa Shopee, sa tanan ng mga
7: ang mga mall may mga platform ang mga mall. Imagine ba sila man mismo nagsulod na lang kay balaan nila nga amo na nasubong ang trend, no? May digital platform.
6: Right.
7: So ang mga mall ara man ta sa Shopee. No? Produkto nila dira ka man bakal sa Shopee.
6: Yes.
7: So sila na mismo although nga makaapekto man sila kay imbis ang tao makatuto sa mall dira na sa Shopee makuha. Pero ti ila man nagyapon bliga. Kag ang binta sina da pre kay may medyo less siya ang presyo. No, kung dira ka sa online. So amo ning tinutuyo sini nga ang mga kuti sa kabanwanan may mga kooperatiba pre mo. Nga may mga produkto na sila nga ilag na market. So makabulig ni sang dako no ang ining project activate sang DICT. Kay sa pagi sa sini nga mga laptop ang gin-turnover sang DICT. Ang aton nga mga MSME pwede gid makagamit kag pwede sila tuduan kung paano mag-engagement sa online marketing no para nga mangin kabayan man sila sa ginatawag nga digital economy.
6: Kay blan mo kung may computer ka obra ka page. Obra ka page i-feature mo ang imong produkto.
7: Yes.
6: Pag-feature mo produkto mo i-post mo. Pag-post mo i-highlight mo.
7: Yes.
6: No? Pag-highlight mo tanan nga mga friends mo sa Facebook, maskan nila ang imong gin-post. So kung gin-post ka mo namian sila, gina-share nila.
7: Yes.
6: Pag-share nila, hindi lang ka ikaw nga friend nila ang makakita. Ang friends ang friend nila, makakita man sa parikoy sa imong produkto. That's how marketing in digital platform is done.
7: Di na yan sa marketing side. Kung mag-desisyon na siya karon yung mabakal siya, so dapat may i-include ka na da nga mga link na tuduan ka na no, sa DICT. Kung paano nga, limbawa, gusto sang tao magbakal sa produkto ang ibigya mo, may link na da, pindot-pindoton siya, para ka makabakal na siya sa produkto mo. No, kag sa marketing, ito bala parikoy, nga gin-mention mo, di event ganyan ang TikTok, di ba? Imagine nga ang TikTok, ano malang na abita ang TikTok do entertainment. Isubong may gabaligyan ang da product. No? Gabakal ka product through TikTok.
6: Ubra ka real.
7: Oo. Gina-advertise mo na kung gusto mo makal, dala ka yung sigida, maka-click.
6: In fact, parikoy, kung may page ka, ang mga may page na damo na mga viewers, no, damo mga followers, dala man, iba niya naga-ads, gap-ads mo.
7: Correct.
6: Kamala nga, pa ko iliog ko abihin mo sa amon nga content ba? Nga gina-feature mo ang amon produkto. So, amon na, pag-feature sa isa to, aba, din mo na pre nga nakita, pre ang produkto nga na, paano na mo na mabakal? So, i-connect na sa imo ang link, pag-connect sa imo, yala ka lang nga, damo na gabakal sa produkto mo.
7: Bisan din nga bayan sa kalibutan na muna na subong ang trend, pre ko. No, may digital economy na ginatawag, may mga digital platform na moderno na katama. No, may nakita gani ko na pari ko yung gin-feature wala isa ka lugar sa China ng ang syudad nga ginakabi nga pinakamoderno nga syudad sa Bilog-Kalibutan.
6: Right.
7: No, I think Shenzhen. No,
6: Shenzhen?
7: Oh, bala sa China. Nga may ara dito yung pari ko sa park, magkanto ka sa park. May mga stall na da, no? May mga kiosko. Pero wala yung tao. Mag-order kaya sa gusto mo nga pagkaon. Kuli park na siya eh. So, refreshment mo da, no? Pagkaon or mga drinks mo da. Sa kiosko, kanto ka lang, pindot-pindot ka lang da. Pag pindot-pindot mo da sa kiosko, ulat ka lang pila ka minutes, gaabot ang order mo.
6: Okay.
7: Through drone.
6: Aba.
7: Drone niya hanggang deliver sa ibo. Amakon mo na, no? Okay, grabe ka moderno na ganyan nga
6: delivery. Doktor Precoy, no? Kung manote sa mga kauturan ta, kanto ka mo sa mga malls, kanto ka mo sa mga fast food, no? Fast food chains. Pag slow doon ko, hindi ka na kadirikta sa...
7: Oo.
6: Hindi ka na kadirikta sa... Na,
7: sa...
6: Waiter?
7: Sa kitchen?
6: Sa kitchen? O sa gatender?
7: O sa counter da?
6: Sa counter? Matype ka na eh.
7: Pindot
6: ano
7: ka
6: ang imo food nga gusto makanoon? Select. Pag select mo, choose. Pag select mo, tumok mo. Pag select mo, gusto mo pa magdugang o tumok kaliwat.
7: Gani.
6: Tapos kung huwag ka na inugdugang, itotal mo na lang ng imo siling amount nga gin-order. Tapos, tagaan ka sa number.
7: Yes.
6: Pag-atag sa imo sa number, hatag mo na lang to sa counter. Pag-atag mo sa counter, tanan nga gin-order
7: mo na lang.
6: Hatag na sa imo, kagulaton mo na lang.
7: Medyo
6: budlayan kita.
7: Medyo nabudlayan nga. Sa aton, pre-koy, medyo mabubudlayan kita.
6: No?
7: Especially ang iba, no, nga hindi gijabla high-tech pang kuhaan. Di medyo mabrubudlay pa. Pero amo na lang trend eh. Kung manotis mo, sa mga restaurant, subong pindot-pindot ka na lang.
6: No, ganyan, no?
7: No? Di galing yung iban, hindi pa man amugid na ka-computer literate, kisa daw babudlayan sila. To. So may nag-assist man na. Ay, may ara ganyan na pari ko, fast food. Yeah, though, I think sa Manila, ang ga-deliver sa imo yan, ang ano na naman, daw ano na siya, nag-lakat nga tray, bla.
6: Bow?
7: Daw robot, eh, pero hindi pa siya robot, tsura ya. Galakat nga tray, wakad to sa ramisa mo. Ara na tayo mong order, kuha mo na lang.
6: Grabe.
7: Hindi na yung tao ang nag-deliver.
6: Grabe.
7: Although nga sa China, ya, mas grabe pag ijay, kay daw robot na gito yan mo, tao na to yung ga-deliver nga robot.
6: So, ito yung, aray na kita, gimana pa rin ko sa computer age mo?
7: Yes.
6: No? So, taran nga, siguro nga hulag na rin sa uli, ginapapos ang computer.
7: May ara ganin na pare ko dumdumaw mo nagligad to diri sa Kapitolyo ginlunchar man to sang Bangko Sentral kag sang DICT man to I think. Ang gusto nila man tabo digital marketing man. Nga inablang hindi ka na magpagwa cash, mabayad ka through QR code.
6: QR code lang, GCash lang.
7: Through QR code or ano da no? GCash abi. Kaya hindi ka na blang magpagwa cash. Galing kay diri sa aton sa Pilipinas.
6: Hindi pa muna
7: medyo,
6: eh.
7: Hindi pa. Damo kita problems. Kaya may mga connectivity problem pa kita. Yes, diba? Sa mga internet. Kung wala ka internet, paano kakabayad through GCash or ibang nga digital platform. Pero sa nambal ko, sa China, pari ko, you know, nakita ko, grabe, gijagli dito ka-advanced na gitman. Kaya bisan mga ultimo nga mga street vendor, balig dyan mga street vendor lang na yabala, may mga QR code. May mga QR code, wala na sila gabayad ka siya. QR code ka na lang.
6: So, why ka na call ba? Pari ko yung ma-hold upan ka?
7: Oo.
6: Or maswitikan ka?
7: Imagine, bla, no? Tanan ng mga gabigya sa kalsada lang na, QR code na lang. Bisan sa mga merkado, ginapromote na actually, diri. Amo na gin-launch, nagligad diri sa Kapitol ang, kung di ko magsala, QRPH. Do may, amon, ano? Sa mga merkado, ginapromote na. Galing ang butang, nga do, diri sa Pilipinas, do, hindi pagidya, ano?
6: Pati mga ticketing mo kanina, ikaw na eh.
7: Oo, di ba?
6: Mga ticketing mo makakatiket online na eh.
7: Online na, QR
6: QR code ka na lang.
7: Sa Manila na, sa mga MRT, di ba? QR code na na gani.
6: Oo.
7: So, kanina cash.
6: So, malabot, tagay man, nagroong stage pa rin
7: kayo. Sama-tamat.
6: No, sama-tamat. Kaya bisan ka kita na mag-uwi.
7: Gani.
6: Oo, pag ambal ko lang kayo naligay ka mo nga may hindi ka nakadiritso sa counter. Paano ni man?
7: Oo.
6: Maman niya siya.
7: Kaya doon, tas ka pa, isa sa lapa, order mo bla.
6: Sa lapa?
7: Hindi mo na maliwat. Mama, kapag abot mo, hindi liberan ka. Doon lang mo ko nag-order siya. Hindi, galing kayo napindutan mo, amor na. Hindi mo na mabalik.
6: Sa muna mga experience na nga, to our advantage ni later on, kung kabisado na nato. For the meantime, the adjustment period pa kita, hindi ta na ma-appreciate pagid ang digital platform no just in case sa mga marketing sa ato sining mga produkto but later on no maka-adapt ka naman ni Parikoya siguro ang mga kabataan ngayon ng gaidan guro 20s range sa 20 to 30s 30s to 40s
7: at sila mas na, sila kan hindi na ganyan sila ya
6: kita ti medyo do laos na kita Parikoya pero hindi na kita maka-adapt kay una Parikoya isang naabot yung mga digital niyo libog mo una ko pero it will take time.
7: Yes.
6: Ma-adjust mo abi kag medyo maintindihan mo na. Hindi mo kilibudlay ah. Kinahanglan mo lang gid mag-adoptar. Kag kinahanglan mo man yang magtuon kag gidya. Kay kun hindi ka magtuon na budlay gyan kag
7: kita ya dara pala kita guro sa mga grade 2 pala. Logay pa kita makalabot sa grade 6 na level. Pero importante ko umpisa kita.
6: Gusto gid. Learn lang kita pala yung training itunan. Kay later on direk kita sini pa. Okay? So sa piyaga bayan, banwasang pututan nagbaton sang 18.8 million. Grabe ba? Nga solar power kag solid waste management project.
7: Yes, duha ni ka proyekto Parikoy para sa banwasang pututan. Ang unang gin-release amo ang 3.8 million para ni sa pag-installar sang solar power system sa municipal building sang banwasang pututan. Masolar man to si Mayor Adila Saro.
6: Tama.
7: Kaya tinakita yan sa iban ng mga munisipyo, Parikoy, may mga solar naman mo. Damo naman nga narilisan sang pundo ang provincial government para mabuligan ang mga munisipyo nga makaistablisa sa solar power system.
6: Okay.
7: So, ara ang pututan, naka-avail na sa sining programa sa idalom sang Government Energy Management Program no, nga ginapunduhan sang Department of Energy. Kami ara kita sang renewable energy fund ang provincial government.
6: Okay.
7: So ginapatuhoy na sa amuning mga sahi sang proyekto.
6: Mm.
7: So magluwas sa solar power system, may isa pa gid ka pa proyekto man nga pag igabutang dras banwasang pututan, 15 million niya Parikoy.
6: Ngana?
7: Establishment and Operation of Solid Municipal Solid Waste Management Program.
0: Okay.
7: Sa Banwasang Pututan.
0: Mm.
7: Treatment facility, solid waste treatment facility,
0: mm-hmm.
7: storage kag disposal facility.
0: Mm-hmm.
7: 15 million.
0: Sa Precoy? Truck na?
7: Dala na.
0: Oh,
7: pati yung ilang solid sanitary landfill solid waste management system.
0: Uh-huh.
7: Dala na siya sa programa.
0: Uh-huh.
7: Sa dalom ini sang provincial government environment and natural resources office Pijanro.
0: Mm. So may one nga gadoptar na halos tanan ng mga LGUs no sa solar solar nga power source na. Kay dala na magida kita padulong eh. Ang ginistoryahan nila sa Paris Paricoy para sa climate change adaptation.
7: Mm.
0: Nga by 2030 why na sang sakyan Paricoy nga di gasolina mo?
7: Oo,
0: may do, produce ang tanan ng mga countries,
7: do, no? May isa ka lugar, I think Norway,
0: oo,
7: nga nag-commit na sila ya nga i-phase out din nila yung
0: ang di gasolina, no?
7: Ang di gasolina.
0: Okay.
7: Sa Vietnam,
0: uh-huh.
7: I think may move ang Vietnam Paricoy
0: nga,
7: nga tanan nga motor wala na man ya.
0: Puro na lang EV.
7: Puro na electric ang motor.
0: Ang kanami na.
7: So, I think 2027.
0: Oo.
7: Imagine lang kung ano kadama ang motor sa Vietnam.
0: Oo. Okay.
7: So, i-phase out nila na ang mga di-gasolina ng mga motor.
0: Oo.
7: Puro na EV. Kasi grabe ang manufacturing sa Vietnam sabong sa EV mo.
0: Grabe, no?
7: Salakyan man akong motor.
0: Oo.
7: Di diri sa aton, Paricoy, damo naman kita may nakita ng mga EV ng mga motor.
0: Okay.
7: No, electric ng mga motor na nagalagaw diri sa aton. Although nga medyo madugidugayan pa na diguro sa aton, kiti nag-aumpisa pa lang kita.
0: Mm.
7: Pero tsakto na ang balmo. May mga lugar ya sa kalibutan nga nag-push na, nga dulaon na yung paggamit sang gatong.
0: Okay, kaya balan mo, tiyan mo nang isa sa mga major sources of carbon dioxide mo sa bilog ng kalibutan. That's why nga kung mapuno na sang carbon dioxide ang atong sining atmosphere, mabasagan ng init. No? In fact, subong sa una, hindi mo pa matagan pa rin ang mga tag 40 degrees Celsius
7: so, na panahon, tag
0: 43, 44, 45, 47. Subang matagan na ninyo?
7: Correct.
0: Anong cause na? Because ang presensya sa aton sining gas no sa atmosphere ta, amo na subong ang mga carbon dioxide, carbon monoxide, nagatipon na sa atmosphere. Nga wherein, pagtupa sang init no sa aton sining kalibutan, nagadugang ini sila.
7: Painit
0: sa aton sining palibot.
7: Nagatiner imbis nga magsaka
0: ti
7: na ginablock.
0: No?
7: So di nakasaka.
0: So na muna nga ti paano naton mapunggan nga pagda ang pagdamo sang sining mga carbon dioxide or carbon monoxide sa atmosphere ta. Kundi duraon ta ang paggamit sang digasolina nga sakyan.
7: Hmm.
0: Kaya makon mo pila ka milyon ba pare ko yang sakyan nga nagagabiyahe ng kanang gasolina. Ti amo man sila nagaproduce sang gases sa aton sining atmosphere. Nga mo man ang nagapainit sang kalibutan.
7: Hmm.
0: So eh, iba na kumitar na ng mga pungsod.
7: Oh, no? Especially para sa Europe, gitman.
0: Oo, especially ang mga nag-manufacture, gijay.
7: Oh.
0: Sa mga salakyan. Kaya ito, Pilipinas, kamanufacture ako.
7: So, wala pa kita. Wala pa kita.
0: Wala kita yung manufacture.
7: Oh.
0: Kaya wala nga nung hindi pa kita upo na sa sila yes. Nga, no? Nga agreement, no?
7: Konsumidor pa lang kita eh.
0: Kita lang yung bagsakan sa tanang mga salakyan na ginamanufacture sa ibang pungsod. Japan, China,
7: South Korea.
0: South Korea. Europe, US, na. Kita lang ya ang konsumidor. Sila ya ang producer.
7: Naan.
0: Kita muna. Tiki karon, nag-agree na sila dito nga para nga masabata ang problema sa climate change mga kabiyanan. Amo ni, montat na kita pag-produce ang mga sakyan nga di gasolina. Kati, almost para ka-billion na yan pariko yung sakyan ni.
7: Mm-hmm.
0: No? Sa bilog ng kalibutan nga nag-produce ang
7: correct.
0: Sang carbon dioxide sa atmosphere ta. Nga muna niya ang kosang pag-init sang kalibutan. Diba siya kung hindi tayo matap na, ginalantaw sa buong parikoy, kung hindi tayo matap na, basi kung ang aton sining next generation, hindi na makagwantas ng init.
7: Mm.
0: Nga nagagangin tugas sa sining mga gases parikoy.
7: Correct. Kasi ang epekto sa climate change eh, no? Ang mga glacier to sa
0: North Pole,
7: oh. Nagkakalatunaw.
0: Oh.
7: So kung magtunaw na parikoy, sa tubig na nagadugang.
0: Dumdumaan mo ng ligan, nga, sa mga kabuturan, tawag kumukita ng ligan nga may nabalita nga nagbaha ang syudad. Bisan pa way nagulan. Kaya ang buta balon, nag-level siyang tubig, sumang taas na.
7: Oo, gataas.
0: Oo.
7: Oo. Kaya si Dibla, may mga sanguna, ang ginistorya, sa sanguna ni Gov Art Defensor Senior sa Utondra ng area. Kaya sanguna, kung saan mataon pa sila, gato sila da. Ang hunasan, mahalapat na.
0: Layo pa siya sulay.
7: Layo ka tama. subong niya hindi na muna. No? Mm. But si Limon, ang water level, naga ano naging man pareko naglain na.
0: Oo.
7: No? Di after ka, pinaka 10 to 15 years nagalain siya.
0: Oo.
7: Nagaduga nga nagasaka. Hindi mo lang mabatyagan kahit ginagmay lang ang saka.
0: Mm.
7: Pero maglipas siguro 30 anyos meaning ang sunod nga generation mga gasulunod sa aton gara na nila na mabatyagan.
0: Oo.
7: Nga ang tubig ang water level nagsaka na.
0: Mm. Diba si bilang kag pagabot sa panahon nga pareko kag ma ang mga kabataan ngayon ibla nga sa next generation kag ma ako gisa niya yang matubuan buat bla ang magambal nga kay amo ning pinanghimo nyo sa mga malam nyo sa una no kay nang busuan ninyo yang palibot
7: correct
0: tigod nga busuan nyo kuno kami siya gasa antos bo
7: tigod
0: ni siya no basulo nila nga basulo nila kam kita
7: oh, no?
0: Nga mga malam nila or nang sa tabutan tabi na patayro kita no mamba sila nga wow wag ito magiging may hinimuan na bitong
7: ang mga ancestors na to.
0: Oo, mga ancestors ka. Kinabayaan nila, kina to sa bongo. Daw baga sa bongo kalibutan, no? Oo. Tinari sa kalibutan. Muna eh. Produce naman ka mo yan sa technology nga mapabugnaw ninyo yung kalibutan. Although, ngatay sa bongo yati, ang aircon lang, anay. Kunang mo lang galing, pag gwa mo ba parikoy, tamo man mismo sa mga tagpalamati, tabi parikoy, no? Miss Marichan man yun eh. Pagwa nyo sa balay nyo, aircon balay nyo, abi, no? Pagwa nyo, hindi ka mapunta. Do ginap do mapalak pa nito pareko sa sobrang kainit.
7: Gani, oh, lain.
0: So, lain na gidya ang panahon subo. Amo na nga, bisan paano, ang gobyerno ta, nagatingwa man, nga masabat ang problema ta sa climate change.
7: Hmm.
0: Kag bilang bulig, sa pag pagpabalik no, sa normal nga panahon sa bilog ng kalibutan, ti, amo na niyo, ang paggamit sa solar.
7: Yes.
0: Gamit kita solar, anay kayo pa na nga, hindi kita magasto. Kayo mo kung sa sige-sige ta nga gamit sa hindi kuryente, no? Nga source ang source ang kuryente ta is
7: mga power plant.
0: Mga power plant.
7: Oh, coal-fired power plant, abi mga diesel plants.
0: Nan, tikun birada lang kita kapag amin sa kuryente. Tikilanglan naman to nila yang biraan kagatong.
7: Oh.
0: Tikun biraan kagatong to, kinalanan man nila to yang mag-producer sang tulong ang kuryente. Tikun di ano blang ginagatong ta sa power plant tao. Oh, na kuni gadurong-gaduro yang gas sa palibot ta, sa atmosphere ta nga katugagin niya sa tuman kainit sa bilog ng kalibutan.
7: Yes. Amo na subong na dusugin man pa-request sa UN, no? Isang United Nations, ang kooperasyon sa mga nasyon sa bilog ng kalibutan.
0: Mm.
7: Kaya hindi na niya sila nga isa lang ka nasyon ang mahimo.
0: So,
7: dapat para salbaro na ito ng ato niya planeta, talahan kita magulag. No? Kaya si Governor Toto Defensor, nag-contribute kita ya ang Iloilo Provincial Government. Pagi si Nidiri, no? Kaya dusog kita sa paggamit sa renewable energy
0: right.
7: Sa talan yung mga struktura sa Iloilo Provincial Government, sa atong yung mga hospitals. Bisan paano, mabuin-buinan ta pa rin ko ya. Kaya makabulig kita, nga mabuinan ta ang paggamit sa mga fossil fuel
0: right.
7: Na no? Nagagamit kita ya sa renewable energy.
0: Tinunduman ko nambal ni Governor Arto Defensor Senior sa una. No? Sige niya, isa mo lang ni Katinulo sang ang ocean gali naimo ina tungkol sa damo ng mga tinulo sang tubig. Ti isa niya hindi man namo imo ocean kun why sang iban pagin nga tinulo sang tubig no bisan isa lang nakatinulo sang tubig ang matupa sa ocean nangin ocean ina kay nagadugang sa damo sila nga tinulo sang tubig.
7: Oh,
0: damo sila ti kan pareho man na sa Pilipinas no kun hindi kita mag-contribute hindi man imo solbar problema ta sa kuan pareko sa kaigiton sang kalibutan. Oh, well, saligan talang US, saligan talang China, saligan talang yang Japan, saligan talang tong Europe to. No? Nga sila lang to yung magtingwa nga maghimo alternatibo nga pamagi para sa climate change. Di man pwede. No? Kada isa sa to may contribution.
7: Correct.
0: Kada tisway nga bisan paano lang, no? Bisan bulig lang gid lang nato nga magamay, tanom kita to kahoy. No? Magkinot kita magamit kuryente.
7: Correct.
0: Hindi kita magsagad ka haboy sang basura sa palibot. Kay isa sa mga nag-contribute man parikoy sang climate change ang mga basura ta
7: nang
0: ginapamutang tanan sa kusang din.
7: Ti
0: kita mo man parikoy kung ano ka hindi disiplinado ang mga tao sa bilog ng kalibutan.
7: Man
0: nakita ko yung parikoy nga disiplinado ya. Ang isa ka hapon ang Japanese
7: kita parikoy. No.
0: Nga nang pagkatapos nila ng tao sa World Cup,
7: naninlo
0: sila ya sa stadium.
7: Gipangimo sila ya. No?
0: Gipangimo sila sa stadium. Ti doon nakita ko yung parikoy niya.
7: Kultura na binila parikoy mo.
0: Di mo na lang na dapat tablang ang consciousness ta towards sa sining mga bagay. Pasang ka doon tagit, kag pala pa, itudlo tagit mayo sa mga tao sa mga pumuluyo. Muna ganito na parikoy nga ang base iban lang ng mga revolusyonaryo. Sa una. Sa niya, kung gusto ta ang pagbag-o sa kalibutan gani. Pamat, yun tigid yang mga malam.
7: Cultural revolution
0: mo. Cultural revolution. Kaya nga, amal niya, kung hindi ta pagpatyon yung mga malam, amo na sila nagatudlo sa kalainan, sa kalibutan. Mm-hmm. Tikon, pero kung islan ta pamatyon ta sila, ang mga kabataan na lang, ang edad, 15 anos ang mabilis.
7: Gililin,
0: oh. Oo. Niya basi pa man lang kumabag-o ang kalibutan ngayon. Kung why na sila, ang mga malam. Tingay, amal ko, muna kasi yung imposible mo na imo. Oh, di pamatyon mo lang imo ng tao para lang matadlong mo yung kalibutan. Oh. Importante lang yan, parikoy. Bilang parent, parikoy, dala mo tanay, mag-umpisa sa pamilya mo.
7: Mm-hmm.
0: Umpisahan mo pag-tudlo sa so paano mag-dispose ng basura.
7: Mm-hmm.
0: No? Paano mag-tipon sa basura ng sakto. Paano ka mag-segregate sa basura. Di ka wakalman ko kaysa ang mga advocates na parikoy. Oh? Mm-hmm. Kawakalman na sila yung tipon, segregate kita sa basura.
7: Mm-hmm.
0: Pero kaysa ang ilapang ginawa, hindi man na muna.
7: Yes. Though, hasta lang sa papel.
0: Na, hasta lang sa wakal.
7: Wakal, no?
0: Di, oh, dapat sundo tatanay nga kung gawakal kita, we walk the talk.
7: Yes.
0: No?
7: Ama nang problema di sa aton, Prikoy, sa oh. Pilipinas. Kaya iti, siguro, kultura sa mga Pilipino. Oh. Di, pareho, diri, may mga event, kumakita mo, pagtapos ng event, basura ka kabilin.
0: Ah, grabe.
7: Iti ang paminsan, oh. May ma...
0: May mahakot,
7: may mabilik mo na. May tiga-jis. Ama na yan, may mentalidad pala. Pero di sa Nambalbo, sa Japan niya, lain niya.
0: Lain niya.
7: Gihimos sila yan. Para sila yan, concern sila yan mo nga, nga ka mahulat ka pa may magtipon.
0: Sakto na,
7: dapat
0: no?
7: Kada isa sa aton may responsibilidad.
0: Mm-hmm.
7: No? Di, pareho niyo sa Solid Waste Management Program. Amo na ang ginagusto ko ni Governor Toto Defensor nga i-promote, Prikoy.
0: Good.
7: Nga maging responsable kita sa mga basura. Di ba, dumduman mo na ang kampanyagin na ni Governor Toto Defensor.
0: Mm-hmm.
7: Kabahin sang limpyo ililo. Ang good. Mga galinapta nga, plastics kilidalan, bla.
0: Mm-hmm.
7: Kaya si Governor Toto Defensor, magwa siya. Gapungko lang ng salakyan, bro.
0: Gapanilag.
7: Gapanilag. Sa palibot. Oh. Ang mga ginapangayo, yun na ang bulig sa DPWH, sa mga barangay, ang mga galinapta nga plastic sa kilidalan.
0: Abi mo, parikoy.
7: Di nga ang kuliktahon ta ina, parikoy, nga may mga kulikta pas na, kung tani sa pasairo na iya, nga hindi manglagit sa basura sa mga gasakay sa jeep, gasakay sa ano da.
0: Ano kung nangyari sa una na? Ang may isigitip order na si Gob na?
7: Oo, oh, mana, may ara. Oh, ano siya gina ano niya?
0: Oo. Oo. Oo. Sa basurahan.
7: Oo, ang Forbes do something, no. Iya sa mga pigeon ro.
0: Nan?
7: Pero budday gid man pare ko.
0: Budday,
7: no. Budday mo ipa ano sa tao. Bisan gani ang waste segregation na lang. Ah.
0: Hindi na mo practice.
7: Di ba? Waste no, segregation. Dumduman mo nga bisan diin lang nag-establish ang mga banwa sa mga material recovery facility sa mga
0: sabo man pare ko. Misklada man
7: ang yung
0: basura.
7: Ang purpose ganita na yung separate mo da.
0: Oo.
7: O, pero
0: misklada,
7: si, ang haboy, samo lang.
0: Oo, di.
7: So, dapat halin sa balay,
0: oo.
7: Nakasegregate na na.
0: Marami mo kung ano sa una, pero bilang isa sa mga evaluator.
7: No? Okay,
0: sa Solid Waste Management program na kayo ni. Isa sa mga suggestion ko tugid sa una is mahatag sang PA system sa kada merkado.
7: Aha.
0: No, kay ti siyempre ang merkado pareko isa sa mga area sa bilog nga komunidad nga duro tao
7: ang tao. Oo, gwa sulod tao.
0: Gwa sulod tao mo. Ti kung ang imo sining information dissemination ara da sa merkado kag with the help sa aton sining mga market officers na nga ipatuman anong santo sa ilawag da sa mikropono o sa sound system niyo na sa merkado. Mamalabi nga kamo nga mga tumuloyo may ara kita sang programa nga Solid Waste Management Program, tanan ta nga basura, painon ta.
7: Oh.
0: Ang mga plastic, lain. Ang madunot, lain. Ang may
7: pwede mga recycle.
0: Recycle, lain. Okay? May malibot ng mga kauturan ta nga magalantaw sa inyo sa nga ginahubra. Di ko rin ma-practice mo sa ibarik ko. Kaya sa sige-sige mo lang natin yung practice. Manad mo lang na yung tao. Pero kung why mo gina-practice pa rin ko, di hindi mo ginaya, mambalga nga. Pwede ha, huwag mo tingin kita di.
7: Tiyo, parikoy, may pagsulundan na.
0: Oo.
7: May layin na. Pero, doon na agiguro sa Pilipinong, hindi niya magsunod.
0: Kaya huwag siya may nag-implementar. Sa implementing, isa may implementation, parikoy, yung sala mo. May IEC ikaw. No? Ang pala ko gani, massive information dissemination, after nga ma-inform mo ng pumuluyo, implement mo na siyang tsakto.
7: Kag siguro kinanglan may penalty guro sa hindi magsunod.
0: Oo, di.
7: Kaya kung wala, di, huwag yun.
0: Oo, di.
7: Tamo dugi-dugay na niyang kampanya sa waste segregation.
0: Barangay, parikoy, itap mo. Mga konsyal, mga kagawad, libutan ang balay. Oh, natawan ta mga basura kay kon gina-practice na. Kay kon amo idon mo gimana pare koy.
7: Mm.
0: Ah, maanad lang tao may duwa ka bulan nga practice mga ay isigregay tigli ni.
7: Yes.
0: Eh painon tigli ni pasti painon tigli ni ang
7: maging habit mo na bala.
0: Di ko ba na pare koy habit forming man ni. Mga sa sports gani tanan nga og gobra mo habit forming na. Kung sala ang gina-practice mo alin sa una? Ah, sa subong hindi budlay na Islam.
7: Mm. Doon dumako na pare koy sa Taiwan.
0: Oo.
7: Ang dito

0: kuno may aton di ang tranawan na pirmi nga kun YT may nagalantaw.
1: Oh.
0: YT may nagabantay kin aton. Abi da.
1: Okay, wala man oh. Diba?
0: Pero kun may nagalantaw, hadlokaw.
1: Hadlokaw.
0: Kay posible na kagawa manakpan kaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang palmo sa iman nga nasyon, hadlokaw.
1: Mm.
0: Kay may penalty ka kun mm-hmm. manakpan ka to, bisan man sila siya kaw ni Holy Pilipinas.
1: Mm.
0: Dili sa ito na bigang implementation, tigaw.
1: No.
0: Di kung hina ang implementation, mambalang tao, patalik ko doon na lang.
1: Yes.
0: Kung why na nakaroon. Meaning, why na disiplina kayang tao, may mentalidad nga.
1: Mm.
0: Why na niya ginapractice, kay why man sa may nagalang tao.
1: Mm.
0: So, dapat,
1: wala disiplina.
0: Why na disiplina. Mm. So, buta malon, kailangan ta nga, hugton ang implementation para magtanan, mm. magunod, magsunod tanan sa, mm. sa implementation, sa policies.
1: Mm.
0: Umula na. Kay kung hindi mo pag sa ihugton ang implementation, hindi mo na pare ko mabailo ang batasan sa tao.
1: Correct. Why get gate na matan na sang mga Pilipino ya nga do so, mula na bla pa sa payan no.
0: Dodi.
1: Wala ya bla.
0: Ah. Perti mga kilala ko.
1: Bayan mo lang ya.
0: Oo. Oh, kumuha ka papel pare ko ya buhin sa gwa.
1: Oo.
0: Apo ni skillin.
1: Yan
0: eh. Apo ang mga plastic nga bottles mm. pagtapos ina mabuy.
1: Mm, correct.
0: Kita mo nang kasi ka mga mentalidad mm. na.
1: Nga may basurahan man lang tugli sa una no pwede man tumadto.
0: Na. Oo. Why nang gidya mga tao? Tama nang gid mo nang ganis. Why nga sing naton? Bisan diri sa provincial government may mga activities di damo basura kita nga
1: ti
0: you know ang mentalidad lang iya na sa Uber
1: oh may mas
0: yes. Na oh may yes oh damo si lega nga nga sagad kita to di flibog man
1: oh
0: di na pare koy oh pare sina may ka pamati man kana to pare koy tinga nga sagad kita to na bika tamyaw no pro di tamyaw ta
1: oh eh kay ti suki mo
0: oh suki na
1: sa mga minutes ko buya naga upod gina permiso aton syempre di ta na pag lipatan per me,
0: oh, okay.
1: Kaya nagpamati gina sa mga
0: minutes kumulian. Siyempre, regards kayo mga minutes.
1: Oh. Si Ma'am Minji, pagulong, nakalabay siya nagligad sa opisina.
0: Oh.
1: At siya sigil ako da.
0: Aba.
1: Si Ma'am Minji, pagulong, mm. ano. Si Sir Rukit Rizano man, sige man na pamati ya. Aton mm. yung mga retirees.
0: Okay.
1: Si Attorney Ray Canindo, SB members ng Banwas ng Sara.
0: Uh-huh.
1: Lapit na lang pista sa Banwas ng Sara, pari
0: regards, Attorney, mamista kami dyan
1: ah. Mm. Galing kito, ano itong adlaw, Mercuibes.
0: Mercuibes.
1: So, masako, no?
0: Sige lang.
1: Tanong ta? Pero ka preparar to sa torneo mo.
0: Aba.
1: Although nga lain barangay ah.
0: Oo.
1: Pero sila nga open to si Mayor Ayeng sa munisipyo.
0: Aba. Perte.
1: Kaya tamo sila aktividades pari ko yun.
0: May na?
1: Si Migo Jungjong Yelo ah. Kasi si Ruel Suliesta.
0: Okay.
1: Pamati mo sa ato.
0: Sige. Inaptami ako takit si Governor at Defensor Senior. Kagsubong man, Migo Hugling ang kapitan ng manong padalagan liwat. No? J-Boy Ligpitan. Dira sa may banwasang saragas sa may sigangaw. Kagsimo man, ang may isog, no, na congressman, nga magpatigayo na sa hearing sa impeachment case, no, sa masunod nga bulan, no, si Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Nagkamati man sa itong parikoy sa pagpangalagan sa balita halin sa Kapitulyo. So, ayun na kami parikoy, ni parikoy early, kaya sa Chimpo. Top-top naman sa masunod nga semana, Mayad Ngadlaw.
2: Balita halin sa Kapitulyo.
3: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better.

0: Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Mmm, smells good.
2: Tikman natin.
3: Sarap!
4: Yummy! Everest Refrigerators.
1: Love?
4: Ano Everbest food mo in the world?
2: Of course! Yung ginawa natin together.
4: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali sa Rhea. Ako na redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala. Ang Santon Plus Herbal Kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Tok, tok, tok! Lecho Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
5: Santon Plus Gold.
10: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
5: Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
11: pinahusay.
5: Santon Plus Gold.
11: Sa mga butika.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may

0: masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
5: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes.
9: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Babakal sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mga karadyo man, Philippine Standard Time, tatak, alauna, jes na sa hapon.
12: Batang RMN, pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasangkaron, programa para sa edukasyon, nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong nga Domingo pit sa 21 kita sa bulan niya sang Hunyo, tuig 2026 mga karadyo man. Welcome, welcome. Mag-updonay kita tubto balas 12:30 subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon, ako ang inyo kubos nga alagad, Radyo Man Ernie Chodosio Alinsyaga. Nagapangayo gikita sa katahuran din man kamong abahin sa kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net, sa lilisuan sa inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyo man, i-search lang at DYRIRMN Iloilo, i-like kag i-share. Happy, happy, happy, happy Father's Day sa tanan nga mga amay, sa tanan nga mga uncle, sa tanan nga mga lolo, sa tanan nga mga mga stepfather, o sa tanan nga mga nagapangabudlay para sa pagsagod ang mga surrogate parent. O happy, happy, happy, happy Father's Day. Hey, kamusta, kamusta ka muda? Gano, Gabi Jo, okay na ka muda? Or ara ka mo subong sa restaurant or gapadulong ka mo sa mga resto para magpanyaga? Or nagaplano na nga magkadto ka ron sa mga plaza o kung sa mga kundiin manda kalalagawan? Ang iban siguro subong sa aton, ara sa kilid sa mga baybayo, nagapaligo, celebrating the Father's Day subong adlaw. Well, subong adlaw mo yung kaupod mo natin si Doc G. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Kag ang, of course, ang aton the Bible says, kag my father says, ni Doc G, kag ang aton subong topiko amo ang discipline sa gihapon. Inawati amo ning mga bagay nga nag-reflect na subong sa mga eskwelahan, especially ang mga bata niyong mga kindergarten, ang mga grade 1 dira, ti reflection sang nagakatabo sa sunod-sunod sang panimalay, kung ano ang ugali nga ginapakita subong sang inyong mga kabataan sa sulod sang bulutuan. So kung may mga amo sina nga mga bagay nga makita sang mga maestra maobserbaran, more or less wala pa man kamo nagkilala nay duga sang madugay ni teacher mo sa kinder, teacher sang bata mo sa kinder, pero laban-laban may ideya niya siya kung ano nga klase ka ginikanan wag padako sa bata mo. Kaiti our children is always our mirror. It is a reflection of what kind of parent we are. So muna, hindi ka mo magtaka nga kung kisaya ginatlok-tulok kung mabase ni teacher. Okay, nakilala niya ang bata niyo, inadulong niya ang bata niyo. So more or less, ginambal ko, more or less, kabalo na si teacher kung ano kang klase sang amay, kung ano kang klase sang iloy, kung ano ang mga sistema nga ginaobra nimo sa sulod sang panimalay because of the kind of attitude nga ginapakita sang bata mo sa sulod sang bulutuan. Di kun wala na disiplina ti mano pabe, ambala ni ma'am, wala ga pamati, wala ga sunod sa instruction because more or less, wala tayong nag-judge sa the same thing happening inside the child's home, which is under your care as a parent. Nag-standby na sa aton sininga linya si Doc G. Doc G, I miss you so much. I love you. And welcome back to Batang RMN.
1: Thank you for welcoming back mayong kapon, Iloilo. And of course, happy Father's Day, Radyo Man Ernie.
0: Thank you.
1: At syempre, sa tanan-tanan ng mga tatay na nagpamati subong Domingo, Happy Father's Day sa inyo tanan. Especially kay Father John, syempre, they are the father of the church. No?
0: Yes.
1: Father sila sa ila parishes. And Father Mark, at syempre, nagdaman or hindi, sa tanan ng mga father na bago lang maordinan. Kay Father JP, Father Felix, Father Dennis, Father Mac, and sa tanan-tanan pagid ng mga father. Father man sa eskwilahan, mga atin mga principal kay mga father man sila.
0: Yes.
1: Ang father kay Sir Alexis, Sir Ricky, and to all fathers all over the world, Happy Father's Day, Rajaman Ernie, and reporting to duty.
0: May question lang ako, Doc G. It's a wild question actually. Not wild that leads to, you know, green things. But, I mean, nga ginauna, nauna celebrar ang Mother's Day kaysa sa Father's Day. Kaya nauna, nauna si Adam. Hindi wala?
1: Really a wild joke, question.
0: Actually, ang mother, ang sentro.
1: May sabat ako sa Rajaman Ernie.
0: Sige,
1: though it's a wild question, pero I have an answer there. Kaya ladies first.
0: Oh.
1: So, ikaw ba lang?
0: Ba.
1: Eh, diba?
0: Ba daw na ano ko to, daw na sentro, daw ano, daw sakto ang ano. But, you know, the lady should be put always in a pedestal because of their sacrifices.
1: Yes.
0: They are the one bringing every person on earth, every people on earth. So, kung ako tanawon, Doc G, although biblically based, if we are believing in the Bible, nauna tuod si Adan Gintuga, but the sacrifices of the mother, bringing the child out of this world, siyam kabulan nga ginadala-dala, tanan nga wrist ang ara sa iya samtang nagabusong, yet you are masiling naton nga brave enough nga dalon nyo ina nga rolyo sa kalibutan kag sa rolyo nga ginhatag sa inyo sang aton Ginoong Ginoo Doc G.
1: Yes,
0: Rajaman
1: Ernie, kung tutuusin, ang Father's Day and Mother's Day na-commercialize na niya daan. So,
0: gina-hype nila. Daw mo man sa bangok mo. Okay. Daw sa Bible, daw ay ginman sa Father's Day kag Mother's Day, Doc G. Ah? So, sakto na. May punto ka nga some people who are into entrepreneurial world or business world, thinking about the idea, you know, how to make profit out of this sining-sining celebration. Di sa matuod lang, pila ayan subong ang nagpreparar pa kadto sa beach, Doc G, nga maselebra lang sa Father's Day, kiti, or Mother's Day man na, nagpulaw ka, maluto ka, magasolina ka sang salakyan mo, madala ka sang video okay mo to, kag mag-arkila sa beach to, tanan-tanan, bakal ilim nun, pagkaon, dessert, prutas, kung ano man da. So, on the other side, economically speaking, galibot ang kwarta, pero ang matuod din ay mga kapitalista man gyapon ang nag-ideya sininga magasto kita bisan wala-wala na kita, mangutang kita. Amo nang worst nga epekto sa sining ginapapati kita nga kinanglan i-celebrate gid ang Mother's Day or Father's Day.
1: Yes, the same sang fiesta. Yes, pero kung sa mga wise na family, you will just celebrate Father's Day at the church after the going to mass on a Sunday.
0: Mm-hmm.
1: They could have a little quality time on a restaurant o ganing mapugi sila. Makaon, spend quality time, hindi si tatay, hindi si daddy magwa ang magilag o tukod sa mga barkada. Ya, kundi spend quality time with the kids and with the wife. And I think that is one of the most precious and most expensive celebration. Kaya nga, palagsa na lang na ang mga parents available sa balay.
0: Mm.
1: So I think that is one of the most precious suggestion na masuggest natin sa panimalay para nga mag-enjoy mga kids. Basta hindi na pala sila kagumdum kung ano yung tsura ni tatay nila. Kaya every morning, agam sila gahalin. Gabi na ba kayo may klase? Kung tisigad ka, gabi ka nagapuli mo.
0: Yes.
1: Kung kaysa si tatay mo, si daddy mo, wala pa. Diba siya nalipat na siya wala sa itsura ni daddy, ha? So this is the most precious moment to spend time, quality time together.
0: Yes. Kagiti, great opportunity nga makatipon-tipon Nga ka mo nga magpamilya, hindi nga ka mo nga mga tatay da grupo, tipon-tipon ka mo kay magilininom niya. Pero ti ang kabataan niya kay inyo asawa, bilin niya. So celebrate with the whole family. Sakto tambal mo, Doc G. Ano pang kalipay niyo kung nakasimba ka mo tingob nga pamilya sa bunga aga? Then puli sa balay kag magi dakop sang isa ka bilog mano kun may ginasagod kada kagi tolahon or isa ka kilo nga baboy kagi muon mo sinigang din makaulo istorya kamo ga kaon-kaon okay na na Doc Jed, the memory will live on forever.
1: Kad ka balubala kita nga kag amoy na nga you center your attention to in thanksgiving to your father. This is, I think, one of the good things is that you have a time to be grateful to your father, you know? Kaya take the protection in isa mahal na Diyos sa radyo man ay niyo, ang mga gani, sa mga tatay, dira? Don't you know that Father's Day is a reminder that children should be thankful to their father? Kaya kung wala tatay, wala ka mo. O kung wala tatay, wala sa haligi ang balay. Hindi ka na. Ang tatay mo lang ng
0: haligi ng tahanan.
1: Ang haligi ng tahanan. So, bisken, madulom pa, makabunggo ka, pero mas ko mong yapon balay, hindi matumba sa 7.8 na earthquake. No, may na radyo man, Ernie. Kasi, naingidya kung ang tatay ang nagapanguna sa tanan yung mga butang. Like, for example, sa mga character, no? Sa mga pamatasan, panimuot, once yung tatay, love yung nanay, for sure, ang children happy. Oo, yun na iya. That is psychology. That's why ang mga unhappy families, they could have a good father. Pero, si mahabal na ton, mahabal na ton, Radyo Man Ernie, na pinag sa substitute man si God, no, si Jesus. Pero, in reality, ang mugid na diretsuhan ay historian na ton.
0: Masakit yes. Man, pero amoy ng kamaturan.
1: I'm so glad. I'm so glad about it. But, amo na, unhappy family do not have a good father.
0: Kaya yes.
1: Kung ang good ang father, love ya ang mother ma-achieve sang goodness, kag sang love, kag happiness sa kabataan.
0: Mm-hmm.
1: So may na, radyo ko na ni. So kabay pa nga ang ato mga tatay. So bong ay so blunt and so honest, but masi nagkakaon ka bugat na dunilan mo na ako.
0: Masili, masili yung mga tatay. Hindi, naku mamata na kay Doc G. Subong.
1: Pero ang muna, radyo man, ni punta na lang kayo daw na hitlawin na ba ko sa programa.
0: Gani man.
1: Yes. Ang happiness, sabi, kapin pa kung ang tatay, hindi na kita masilinga ma-religioso. Yet the context is religious, but the context is prayerful, good. Amo na, good. If the father is good, he goes to church, no matter what the church is. And if he goes to church, makita mo, gina nga ang grace of God passes through the head of the family. Hindi ka na? Ang God or the grace of God passes through the head of the family.
0: Yes.
1: And usually, ang father, gina niya ang nagadala sa grasya sa pagmamalay. And if that is true, even though hindi ibang kamumanggaranon, Radyo Man Ernie, mabatsagan mo, gina nga may inner peace. May anhon mo lang nakadamo sa kwarta, taas ang posisyon, pero isa mo na nga, there is still emptiness in it.
0: Yes.
1: I think ang true happiness and fulfillment comes from God mo. Hindi ko lang tatay mo, pagyado lang ka mo. Pero makita mo ba lang malipayo ng pamilya. So, I hope sa Father's Day, mga tatay dira, makapaminta nga magdala sa iya pamilya sa, ano, sa
0: simbahan.
1: Yes, na-notice ko na, no, sa pag-ordain sa mga kapali sa simbahan, ang mga tatay ganyan nila nag-service sa simbahan. So you see, no, ang hambal wala nga the education of that it takes a village to educate a child.
0: Yes.
1: But it takes courage and a father to produce a priest ang nagali.
0: Yes.
1: So, si timing man sa Father's Day, kaya di kabay pa sa mga Katoliko, iba nuna to nga, mabalian mo ang klase sa amay kaya muna ang maproduce siya ng klase sa mga bata.
0: Mm-mm.
1: So, check nyo nga inyo palibot, kumusta inyo mga bata, mga tatay dira. So, check na ito na.
0: Masiling ko gani, Doc G. Siling ka ni yeah. Doc J, sa buong kayo naka one week na ang mga kabataan nyo sa eskwelahan, especially yung mga bata nga sa kindergarten, bisan hindi pa ka mamanugid na sa teacher kung ano ang sitwasyon sa sulod sa panimalay, pero tungod nakita niya ang mga kabataan nyo kung paano maghulag sa sulod sa bulutuan, more or less may idea na na siya kung ano klase ka mga pamilya.
1: Amay na rin naman na rin, ipitingalan ng mga isa. Sinto ko, hindi ko kinangal sa supervisory, questioning with the teachers. The mere fact that I have seen your children will tell me what is happening inside the classroom.
0: Yes.
1: Kaya mo muna siling mo. Kasi sa mga kabataan sa eskwelahan, nag-asiling sang klase sa komunidad na may ara ka. Sa imo palibo.
0: Hmm.
1: Like for example, siyempre, nag-start pa lang mo, bawa mga madagyang gid, ahay, singko mga taga-start gid, kinahigaw sila mag-gadyang-gadyang, kaya pakilid nila sa ilabalay, wala sila ground. Kasi sila hag nila mag-gadyang, tapos resist, bawa mga bruhaha. Kasi singko mo na yung time ngayon, i-discipline nato ng kabataan, grooming, no, kanan. Pero damo naman na paminsaran si Doc G, pero si amoy na kuno radyo man earning mo, our work is our prayer.
0: Yes.
1: Amo mo na ang tatay. His work is his prayer.
0: Mm.
1: So his prayer will really tell him what kind of children we will produce. Lang taon mo na radyo man earning, first kay radyo man earning, no? Sila naka, sila nang professional, wow. Lapit na lang, radyo man training, matapos ang sabagang graduation.
0: Te, duha na ang nakalulampuwas, pero te, ang isa ara pa, nag-OJT pa, pero may license naman siya, may PRC license naman siya, kaya pwede magkuha, duha kalisensya sa iyang kurso, so ang isa nakuha niya na, good na, nakaloyan sang mahal nga Diyos, nakapasar. Ang tisabong may 2 years pa nga naga mga listener mapulo pa hambog anay si Radyo Man Ernie ha medyo
1: Father's
0: Day hatag nyo lang anay sa akon ti amuna naka ang isaya ti na may ano naman naga obra na may lisensyado naman sa iyang kurso so nabili na lang this year graduating ang ikatatlo ko kag third year college naman ang ako nagot nga nag-iisahanon nga lalaki. So, in God's grace and God's mercy, God's provision, and God's care, tiway man natapos si Radyo Man Ernie, gapranka man kita Doc G sa kahinan, ngayon high school graduate, pero konway kagali, gabulag sa Ginoo, may paagigid para nga malampasan mo ang mga problema kay ginatungdan ta ang aton pagkatatay kay wala naton ginatalikdan.
1: Yes, congratulations Radyo Man Ernie. Kagamugit na eh. Kung magkita sa kabataan, amunin no, sa Father's Day, wala, short lang naton. Sa Father's Day, kung makita sang bata nga, amula sila mo Radyo Man Ernie, no? Though, educational achievement you have not finished, but ang labor mo na-witness ang mga kabataan mo, no? Nakita nila kung paano ka mag-sakripisyo.
0: Kita nga duha, kita nga duha. Dalaan ang kukulimo.
1: Sige,
0: Father's Day, gali sa mong pero... So, mga bagay ba na, Doc G, nga...
1: Ang ginanamin ko, ang nga, with all the sacrifices that fathers had, makita na isang bata mo, and even without you telling them, they will do their best to uplift the parent, especially the father. Kahit di, biskan mahambal kita nga moderno ang kalibutan, pero dapat, hindi na kuya kung ang labor nakaatang sa shoulders, ang father may grasya gid.
0: Yes.
1: Wala nakaatang sa shoulders ang mother. Kaya kung sa mother nakaatang, ang burden ng family, you will see that there is really something wrong. This can identify pa na sa'ng iban.
0: Nga, kunya.
1: Sa barino lang ang realidad. Basta ang ina, basta sa father nakatang, nasa shoulders ng father nakatang ang responsibilidad sa raising the kids, sa earning, provision of the family, there is a grace on that. Pero kung sa mother, there is a problem on that. Kay taking care ang mother mo. Mm-hmm. So to all fathers sa German army, biskan may nag-kutil-kutil na dabang ba, but that is the truth and we have to speak about the truth.
0: Yes,
1: kaya kung
0: yes.
1: Kesa, sa sobra natin, the sugar coat, and po namin namin, isang ginahambal natin, nag-atalang na ang ato niya sa syudad.
0: Wow, and besides, amugin na kay ina sa church. Amugin na kay ina ang ginawaswasana. I mean, gina-emphasize bala. Do not conform to the untruth kay Ken Kisa, ginapasanto na lang sa aton, para relevant kita, ipasantoon tan lang bisan hindi na truth, Doc G.
1: Yes! Amo na nadumduman ko, isa na real si, ano pala, si Rajuman na, ano gani ni, ang Novi, ang regarding sa fake news. So, that's it. So, sa tanan ni mga fathers, Happy Father's Day. May this moment be a time for us to ponder. Paramdaman ninyo, check nyo ang inyong family, especially sa mga family na Ma'am Chiche, Ma'am Jen, even sa ibang yung mga families, no? Sa mga parents, ang Isis, ang Haruan, ang Montes, ang Palibrero, ang Ignorosol, check nyo if is your children really happy. Then you have a good father. You have a good husband. And that's it. And if you do not have, then let's start all over again.
0: Yes.
1: Be hopeful. And we're going to raise good fathers and good husbands. That's why I said, padayunan ta na lang ni.
0: Kaya nga ton nga, the Bible says, kay the father says, mama man, gasululod mo lang sila tanan kay the Father's Day man.
1: Integrate talaga ang Father's Day naton sa pag-ang Bible sa isa aton na ginahampan sa Juman Ernie.
0: Sige.
1: Kung panamdumon naton, basta ang hambal nga, biskan ano sa imo ka successful, amo gani ginaliwat naton, biskan ano sa imo ka taas ang imo ka posisyon, if it is not anchored in God, there is no true happiness.
0: Yes, agree.
1: So, sa Father's Day, di pa ano na to, malabot ina, Rajuman Ernie. No?
0: Ang akon,
1: while
0: ti, nadako gid man ako sa church, pero nag-abot sa punto sa akon kabuhi man, Doc G, nga, ang tawag nila nga nag-backslide ka bala. Because of some circumstances which I cannot divulge on air. Pero you know, may mga gaagi ka sa mga critical situation sa kabuhi mo nga sometimes ano na lang gina take for granted mo or ginapahigad mo na lang anay ang pagsimba pag kung isati makasambit ka lang sang Ginoo kung sa critical nga sitwasyon ka na. So that's the thing happening to me before. Pero bisan sa amuna, I still believe sa amuna bala sa Ginoo. I still believe that God really taking care of me. Ako lang nga daw ga palayo. Until sa time nga ti, there's no way to go but to U-turn, Doc G. Amo gid na, wala kasang kantuan mabalik kag yapon sa Ginoo. Tisin ko ti tadlungon ta na lang niya. Kagiti, from there, I mean, hindi man ko sang gano, halin sang una, wala na kabatian nga pamuno kita tao, o kung nag-abusar kita, nag-droga. But I mean, sometimes in the world where you experience a lot of, tawag ni, ng kasulhayan, kung kays ati gakalipat ka nga hindi mo na pinangabudlayan, actually, kumbaga, ano ka lang, Doc G, manog, caretaker ka lang sinang mga bagay, nga na, ti tanan man sa aton di kung istoryahan ta, if we believe in God, why man isang aton di, muna gani nga kung maghatag ka mo sang bulig nyo sa church, ah. Dako-dakoan nyo man. Kay ti, wala mo na sing aton, iya, tanan na sang Ginoo, nga ginpakapot lang sa aton. So, meaning, we should be thankful always. So, dito man, ti, hasta nga, ang handom ko ginman niya, ti, that, we will belong to one church nga kada semana makasilimbahan na kami, makaulupdan na kami, and it was a abot gid man ang chimpo, although hindi lang dayo lagi-lagi, pero ti kay ginahandom mo, ginatag man sa imo, ginapangamuyan mo, ginatag mo, so kada Domingo yaga ululupod kami sa simbahan, and me as a father, amo nang ginakalipay ko nga makita nga gasala kami kun ang oras. Uy, ano ni oras? Oh, dali na lang ang malakat na ta. Amo nang ginasalahan mo bula kun Domingo, Doc J, way kagasala din ang cellphone ko, sino to nag-chat sa akon, sino nag-text sa akon, sino nag-greet sa akon, good morning. Ding, way kagasala nga, maluto ako, kay maabot mga miga ko, kundi gasala kami na yan. Literally, ha? Gasala kami nga, dapat hindi kami malate nga mag-kanto sa church, kay ti, may pila pa ka oras nga minutos nga biyayon ikaw, so ginakalipay ko na iya nga akong gisaga pa na una sa banyo para lang makaligo, Doc G, para sa pagpreparar sa kagalingon ni magsimba. Ang
2: the number you dialed,
0: ang mga bagay nga na iya, dali na utod siguro si Doc G, ang mga bagay nga na iya ti masaling naton nga may peace of mind kina subong kay nakita mo mga kabataan mo. I'm speaking from my experience, ha, sa mga kultura naton. Kabataan mo daw hindi man sila violente, daw hindi man sila pala sabat, daw hindi man sila pala lagaw, daw hindi man sila palamuyayaw kag actually daw ay mugid makita ang mabatian, ha, sa amon to matupad balay ko da, pwede nyo man i-verify, but they never hear from my kids nga nag-i-utter sang pamuyayaw, nag-i-hambal sang pamuyayaw. Kiti amo na bala, siling ko gani, nautod si Doc G, pero ito isuliton ko lang. At ang ginakalipayan ko ya Doc G Subong, nga nakita ko kung aga, gasako kami sa pagbantay sang oras nga makaprepara kami sang kaugalingon namon mga makadto sa simbahan. Nagasako maligo, nagasako kay oras na wala, nagasako nga maluto para maabot ang barkada, para maabot ang kumari kumpare kay minuman o video okay or whatever, iba na sa bungang ginasakuan, and bilang amay, amo nang kalipayan kung ati makita ko ang kabataan ko nga ang ginasakuan kong Domingo hindi ang iban nga mga butang kundi ang butang Diyos noon kay langit noon naman, Doc G.
1: Yes, radyo man ni. Okay, nautod kita, no? So amo na gani regarding day lang, dapat the feedback radyo man ni, no?
0: Go ahead 555 ka man. Go ahead.
1: Okay, sige, ah.
0: May gamay nga ano, nga daway man.
1: Yung feedback?
0: Wala man, Doc G. Okay man sa akon, di. Okay, sige, go ahead, Doc G.
1: Okay, sige. Thank you so much. Okay. Amunang ginira dyan, siling ko kayo na. Kaya ilang, doon ka feedback. Kasi kung nugaw.
0: Dali lang. Dayalan taliwat si Doc G. Basi dito si Iyaga, sige lang, standby lang, Doc G. Kung mautod yun man, pero pamati ilang daan ay kay ang tech natin si Rajiman Mark ginasikaso niyang natin sa technical side basi may problema parang kay dire sa akon okay ang sulod mo clear de direya, so sa imo da basi may gamay nga problema si Rajiman Mark lang na bahala, mga kamot na nga kadasig na sa pahulagon kung ano ang putihon para nga magi balik kita sang 5x5 on air. So standby kay Doc G, kasi we are talking about her the Father's Day kagi ano na lang ni, champorado samo-samo na lang ni. Kahit bago man sa balik, we're talking about discipline. So, ano na lang, mga nga samo-samo nga bagay, pero initanan para sa kaayuhan sang aton yung kabataan kag kita bilang ginikanan. Nagaba pa nang balik si Doc G. Welcome back, Doc G.
1: Yes, Radyoman Ernie, very good. So, amuga nito siling ko kagina, Radyoman Ernie's earthquake. Wala sang iban nga nahinambit ang tao o the Lord. And then, makita mo nga, despite and in spite of everything, kwaon, di siya si imo sang mahal niya Diyos, ang butang kung kinanglan niya kwaon mo. So, amo na nga when we invest on material things, we can also invest on some other things which are intangible, Radyoman Ernie. And what is this? I can still remember those things, no? When I was yet young, nga gina-invest dito sa mga tigulang nga ang mayo nga pamatasan, ang mayo nga pangabuhi, ang matinad nga pagpangabuhi. Mm-hmm. Oh, amo na Radyoman Ernie. Pag di na siya nag-start, Radyoman Ernie, it's always in the discipline of the father. It's always in the discipline and the tender loving care of a mother. Hindi bala?
0: Yes.
1: Kaya
0: yes.
1: Nga, Radyoman Ernie, this is the foundation of good behavior and future success of children. Kaya mo kung isa, hindi ka man manggaranon, Radyoman Ernie, nga nga malipayon ka, nga kontento ka sa pagpangabuhi mo, hindi bala?
0: Yes, yes.
1: Kaya nakita mo nga mga, may ano mo, maayo nga mga pamatasan ang kabataan mo. And how these things will start? Kahit di, unang taon natin bala sa pong Radyoman Ernie, ang mga bago nga mga klase sa mga ginikanan, layo-layo, nag-give. Doon nag-gulpi lang change pag-simpo sa pandemic.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagapati ako sa theory yan ni Bandura mo, Albert Bandura, ang social learning theory, na kung ginamodel mong isa kabutang, hindi mabudlay nga magsuno sa sitwasyon niya mo na wala lang ka nag-conform sa majority. Ang mga siling mo bala nga, you fit to what is relevant. What if you don't fit to what is relevant but it is good? Hindi
0: yes,
1: ba lang?
0: Yes.
1: Oo, amo na. Di, amo na nga, sugod na subong sang klase sa mga nanay, kapamati, that I know you are listening, that we have to train, if not to educate, if not to love our children. Kaya either we like it or not, mahambal sila nga, the parents are the first teachers of the children. Tuod na iya. Wala iya ga-teacher nga ABCD, ah. Wala iya ga-teacher nga 1 plus 1, ah. Nag-teach or nag-model ang way of life nila.
0: Yes, yes.
1: Mabalaan mo na, Radyoman Ernie, ang mga maestra, sila nagpamati ng maestra, panilagay niyo bilang kabataan kung anong panggidawin nila, more or less, rin na sila parent.
0: Yes.
1: Or, it's the product of how they raise their kids.
0: Amo na gani.
1: Oh, lang taon mo, ah. Lang taon mo na, Radyoman Ernie, ah. Masulod na ang kinder, mapungko, matulog sa imo. Ano na yan sa parents, may ara sila? Hindi ba? That is the projection of the home.
0: Yes.
1: So,
0: yes.
1: Mo na gani, na sugod subong, no? Day one or ma-day one, kita abis sa aton nga parenting. Let's start. Balaan mo, Radyoman Ernie, tungod na budlaya na ang mga ginikanan, nataan sila actually mag-rear sang bata.
0: Kada mo na nakita ko, Doc G.
1: Yes, natamaran sila mag-rear sang bata. Lain sang una nga mamana, kawalan mo, mapadako ko sang bata. Bumayogin ang bata, mapadakoon mo. Subong na pamatsagan ko na paama na lang ang bata. So, wala na kabilinggan, balang ang raising children and
0: yes.
1: Kaluluwis ang kabataan. And why is it na siling natin nga wala kabilinggan? Sobra ka naman niya, Doc G, wala niya kabilinggan. Oo, eh. Imagine yun, mutakan kaya sang bata, tatagan mo lang cellphone? And what do you think these children would think about it that their sibling is cellphone? May hilig kayo nun ko ha? Anong pamatsagan mo ang panumdumon sa kabataan? Nga ang cellphone, amo nang ila o to, ila realidad. Amo na ang matuod. And imagine mo, Radyoman Ernie, ha? Nga ang may lit kami subong. Language inventory tool, naulihi lang. Kahit di, grupuho ng mga English-speaking ng mga kabataan, they can't speak English, they can't communicate English, but they do not know how to read. They need to say they learned that something in somewhere else. And where is that?
0: Amo na ang kamatuoran niya ti sa ano sa cellphone nila na learn ano pa na abit tapos wala man sa
1: okay. If they learn the language from the cellphone, they learn their behavior from the cellphone.
0: Yes.
1: Imagine mo nagsakay kami bila ni nagsakay gali kami sa sasakyan ni Padre kay mabalik kami dun sa siyudad after isang installation ni Father Freeman ambali Father Hinard ay singya hamak mo do. May nagkumpisar sa ako na English speaking, bongga. Kasi dugay-dugay sila niya nga hulat ko, wala pa kahambal. Sila niya, are you done? Ang hambal ko na ni Father, abi mo nung sa batang bata, wait a minute. Will you please wait a minute, Father? I'm still thinking. You see, the manner they speak, the manner they communicate is not really... Doon ko na ko daw hindi tuod. Pero sa mga ako, nag-asenta.
0: Wala ginsang ano ah. There is no heart in it, Doc. JKT, makita mo, amo na gani, ang imo nga gina-istorya, ang imo ga-communicate ka sa hindi tao, kundi cellphone. So, side of being loving, being courteous, wala eh. Kaya ti sa cellphone niya, nga ma, good morning na sa imong cellphone niya. Ti kung sino mo lang nagawakal, amo man lang na imo
1: makita. Kaya mo na gani, Rajaman Ernie, na, sorry lang ha, gina-interrupt ka ko yung karoon madula. Amo na nga si DepEd Subong, kita mo, ang GMRC is really a major subject now. Good manners and right conduct. Kaya na notice sa Department of Education that as the post-pandemic kids are now on the go to school, they notice nga they don't have the heart, they don't have the courtesy, they don't have the good manners right now, Rajaman Ernie.
0: So, nakita ko kay Tigalibot kita man Doc G sa ano, bata ay subong ha, mga 5-year-old or 5 to 6-year-old, hindi mo na yan buyayawon kaya sang bata, sang una, makabati ang nanay nga butang tabi, sala pa sang tigulang, pero nagsabat siya, tapos mamuyayaw, maakig na yung nanay, di subong niya, wala, because they are plenty of it in their home. Ang pamuyayaw, pero teman kadamo sa sunod sa panimalay nila, that is why nga, ako dito sa may, dito sa lanit, dikit-dikit mo lang namon balay, kiti housing project, pero sa amon to may plaza-plaza, abi, so dira ng mga bata, kung sa galing na nagsanay, kung hapon as tagabi yung magabot na alas 8 or bisan timprano pa sa alas 8 kung ang manners ang mga language nga ginagamit pamayayaw ang ginapanabog ko na Dokja din ko bahala makadto lang din tatay kag nanay sabton talang galing pero at the end of the day yung tabog ko bata nyo kaya hindi ko gusto nga ma-influensyahan pa nila iban yung mga bata di kay ang baba nila puro lang JJA JJO BI kung ano pa da everything nga pamuyayaw, name it. Everything nga pamuyayaw, balaan nila. So, dira sa amo niya, singkuti, sorry, nakakadto ka mo di sa lugar nga, ti bawal niya sa amo niya pamuyayaw. Ti pangtabugon ko na mga kabataan nga, mga, sa last years na, gampang pa, ti mga minora. Ako ka pangtabog, iti siling ko mariklamo lang galing ng nanay kag tatay. Pero so far, sa subong wala man. But at the end of the day, daw may social responsibility ka man bala, Doc James, ang tupad balay ka lang. Nga kung makita mo nga daw need mo na nga sawayon mo.
1: Yes, Rajaman Ernie, tuod yun na. Listen sa mga parents, bala, amo ginitandaan ninyo, ha? So, ako ya, you're gonna take it or you're gonna leave it. Once ang mga bata nag-speak evil o nagpamuyayaw, mabugat daw, anong ginatawag nyo bala sa subong toxic? That is toxicity. And don't you know, if there is toxicity around you, it's so difficult and it's so heavy to carry the load of the family.
0: Yes.
1: So, anong botchilingon? Kung nagpamuyayaw, no? Permi lang mabugat, permi lang nagapangakig, permi lang gaaway. Mabudlay ang pagpangabuhi isang isa ka pamilya. Mabugat, maglakat. That's why you see...
0: Are Doc, kay kita, we are just telling the truth and we should protect the truth. Sa inyo, sa palibot, sa mga denda, pila sa inyo ang na-confirm kay Ginboy, ayaw nyo sa ang bata nyong ALPOT or GAJA. Pila da na-confirm nga ang bata nyo, wala pa ka-graduate, nagbusong. Oh, sa ila ta mamangkot Dok G, iti sila because it is a curse para sa akon. Eh, ginasumpa nyo kag daw ginabaton nyo na kay kamo mismo, hindi ba amo nang ginahambal natin Dok G dito sa kanginan. Kamo mismo ginahambal nyo nga amo nang bata nyo ALPOT ti pag abot chimpo, pag high school pa lang, nagbusong na ti. Sino ba sulong ta Dok G?
1: Yes, it's a curse, parent. So you take it or you leave it. If you want your family to really improve,
0: ako,
1: as much as possible, we avoid toxicity. Maang ibitaran natin ang mga amina.
0: Ako, Dok G, makambalgig ko kay mismo's pamilya ko. Both sides. Sa side ni Mise, sa side ni may ara dira nga, hala mo lang nababan la. True enough. Wala magkatapos ang sa high school ang mga kabataan nagabulusong na. Oh, true na wala nakatapos ang pag hulohamtong nag drug addict na. Kay sila man nagambal gago-gago o non sorry for the term ha, medyo harsh na kami ni Doc G, but kamo balikdan nyo ang gapamati subong sinoda ang palamuyayaw nga wala ginabalikan kung ikaw tigulang, mabalik gina sa imo, makasarang na gana ang bata mo sa imo, ang ginbuyayaw mo sa iya, amo man ang ibuyayaw niya sa imo pabalik. Pero kung ikaw nga tatay, ikaw nga nanay, ginaplaster ang insaktong komunikasyon, maayong nga pagsinundanay, bisan pang kabudlay sa kabataan mo, pag-abot sa tiyempo, sa gihapon, wala kasang mabatean nga istorya, kundi, sige lang nanay, kami na bahala di, kami naman maatipan sa imo, kay tigulang ka natin, sang una ginatipan man kami, amunang ang mga tinaga ang mabatean nyo.
1: Yes, Radyo Man Ernie, siya mo na, where does all these things happen when we start early on children? Nga because early childhood discipline, and mga ginatawag natin, bala nga, household chores sa mga ginahimaw sa sulod sa balay are foundations of good behavior in future success. Ano yung na-English, sina mo? Ang sahiligay nun, sina, kung ginadisiplina mo ang kabataan sa bata-patag ko pa lang, 5 katuig, tapos ginapaobra mo sa mga olubrahon sa sulod sa balay, put silingon magiging mabakod yung inangapundasyon sa maayong nga pamatasan. Kag later on, success nila sa ilang pag-eskwela. Pero how are we going to train children or to discipline children at an early age of 3 or 5? Kaya mabalaan kung binangya Radyo Man Ernie, ay tinagalibot ako sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Ang kinder, mabalaan mo ang bata kung ginapabura sa balay mo.
0: Yes.
1: Kung mabalaan mo na 3 years old, kung ginapakabutang mo ang toys, okay, put your toys on it box. English mo man eh. Mm-mm. Okay, put your dirty clothes on the laundry basket. Oh, biskin English mo na. Intindi na.
0: Yes.
1: Oh, can help set the table. Simple lang na mga butang. Pero, kita, pag ginamon na nasa maestra, ginahambal na ito niya, ginamot-chat siya ang kabataan. Piyasin mo pa na ang bata magtuon. Kaya nga, Radyo Man Ernie, ini ang mga butang, nga mga ba, nadumduman mo ang bata mo, si Toki, pagkabata pa, oy butang da, o puluta ang mga higko, inaboy ang basura sa basurahan, it will develop obedience to your instruction,
0: yes,
1: to the things
0: yes,
1: so
0: yes.
1: And it will develop self-control.
0: Yes.
1: Walaan mo may arara ko na balaan, wala gidyo ginpuruan.
0: Amo pa ni Dok G, oh.
1: Spoiled brat, bala Radyo Man Ernie, amo na yung hambal ko sa imo, ha? Spoiled brat, gidyo. Hindi ko lang ma-mention, pero amo na nga, imagine mo, grade 6 na? Grade 6 ng bata, ha? Still poops on his pants.
0: No, see?
1: Eh nga, wala siya disiplina.
0: See?
1: Did you think magdako na, makontrol lang? Hindi siya ka-values ang self niya.
0: Yes.
1: Hindi ba mahuya ka na? Nga mahuya siya, kaya wala siya, ginpaintindi nga ina. hindi maayo.
0: Yes.
1: Wala siya sa real sense of responsibility. Yes. Basta wala sense of responsibility ang bata, would like it.
0: Yes.
1: So mga parents, ako ya, eh, amo rin isa ka mga buta nga, ako ya gahambalin, ako ya sa inyo. Take it or leave it. Ako ya ginahimo, ko lang ang responsibilidad ko kay ti. Nga ako sa mahal nga Diyos, nga i-edukar ko sa insakto ang kabataan mo.
0: Mm.
1: If you don't, it's already your responsibility.
0: Yes.
1: The burden is now on your shoulder.
0: Yes.
1: Na, amo na.
0: Amo na ako, Dok J, nga, ti, ang una-una, abi nga, ano, nga, tawag ni, ang sasulod sang balay, kung ikaw tatay, ha, ikaw tatay, you establish authority. Pakay, kung ma-establish mo na ang authority, ang kabataan, nagakilala sang authority bala nagasubmit sa authority kun kinanglan ang authority maghambal gasunod sila pero ti kun wala mo man naginahimo sala man ang pag-establish mo sang authority mo sa balay hindi ka na nila pagsudon at the end of the day ti amo na ning resulta subong even in our politics Doc G, kaya kita nyo ang isa hindi magsunod tuya sa presidente ang isa malain man siya nga presidente maamo man ni because wala na sang ginasundan even the constitution naghambal nga amo ni on the bigger scale nga ginahambal na nato na resulta na ini kaysa sulod sang balay wala ta na establish sang maayo ang authority na grace kita sang kabataan nga wala nagasubmit sa authority
1: nga ara jo man ni kita ko tani ita ko tani nga topic sa dasol
0: we never raised
1: good children nga lalaki bala we never raised gentlemen so we never raised good fathers.
0: Yes.
1: Kaya kung na-raise ni sila nga gentleman, na-raise ni sila nga good children, buot silingon, madako ni sila nga mga maayo, nga mga tatay.
0: Yes.
1: But what happened? Look at it. I'm sorry, no? Pero lang tawon naton. Oh, gamay-gamay lang nga diferensya, bayaan niya sa waya, baka to siya kay nanay, ha?
0: Mm.
1: So, amo na ang isa.
0: mga pa-baby pa sa nanay, pa-baby pa sa natay, kayo nag-standby ang STL subong, tapos mga commercial lang kita, pagtapos ang STL, balikan ka naman, Dok J, kanami isang topic natin, dala na ang hidlawanay, so, Dok, kadamo naman sa mga bagong idea, although ang iban old, but we need to emphasize more. Rajiman Mon with your STL report.
2: Tatak, RMN.
3: Iyari na, Rajiman Ernie, nga itong sininga resulta sa STL subong hapon, ngayong hapon man kay Doc G, no? At ang sininga first draw subong hapon, Hunyo 21, Tuduig 2026, alas 2 sa hapon. First winning number, yari na, nagkakarambola ng 40 ka mga numero. At ang sininga draw team head, Mary Grace Roquero. At ang nga draw operation specialist, Victoria Custodio, kagang STL representative, Mr. Glenn Sunyo. First winning number para sa subong hapon. Yari na.
4: Number 17, numero 27.

0: 17, 20. Para ini sa first draw, subong iyang hapon. Third winning number, 38 ka man numero sa sulod sa draw machine. Iyari na, ikatatlo na ito ng numero. Third winning number para sa subong nga hapon.
1: Our third winning number is the number 32,
0: numero 32. Numero 32, number 32 na kumpleto sa natin sining three winning number combination, subong hapon. 17, 20, 32. Amaring natin sining first draw official winning number sa subong hapon para sa mga tumalayan natin sa probinsya sang Iloilo. Congratulations sa atin sining mga nagdaog ng mga tumalaya sa probinsya. Kasi walang papatayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, Kagsang Eagle Roar, Gaming Corporation, Radyo Manmon, Iales Caparian, Tata Carmen.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Bag-

0: Cebu, Aeon Travel and Tours Corporation, Aeon Visa Center, Aeon Cruise Hub, Aeon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Aeon Group of Companies, we make life better. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cafe Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyper acidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kundoble, okay! Maundi hinata sa supplemento in one. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Maundi hinata sa supplemento in one. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
6: Philippine Standard Time, alas 2:07 na sa hapon. Sige, hapon nagapamati ka mo sa Batang Arimen. Upod nyo si Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga kag si Doc G. Continue na ito ng aton sining topic about discipline. Iti amo ni Subong ang daw kinanglano na gid. May sense of urgency nga ginatawag. Kaya iti bisan diin man makadto kung wala tao disiplina tamang ga problema kita sang aton environment, ga problema kita sang aton nga political situation sa Pilipinas, ga problema kita sang trapiko sa Pilipinas, ga problema kita sang basura sa Pilipinas, ga problema kita sang halos kadamo-damo nga problema, pero isa man lang abi ang ginahalinan. Ga problema kita sang ano ta sa panimalay, sang kaburara ta sa panimalay. Ga problema kita sang kabataan ta sa panimalay, pero isa lang gid ang ginahalinan, ang kawala sang disiplina. Di galing paano mangin madisiplinado ang tawo, ga reflect gihapon kung ano ang ginsundan ta. Dira permega ano mo bisan sa kung ano pa manda, nagsunod kita sa tatay ta. Ang tatay ta ang ginsundan niya man ang lolo ta. Ang lolo ta ang ginsundan niya man ang tatay niya nga amo na gyapon. So kung nakita ta nga ang ginasunod ta daw hindi wala nagasandig sa kamaturan, wala nagasandig sa insakto, wala sang disiplina, ti nga ginasunod ta pa abi na. Kag worst pag it is ginadugangan tapugid ang problema kung kisa. Iti, gintudloan niya man ko abi magtinunto, di bala na. Mga muna nga balabaga. Iti, why naman kami gintudloan? Iti, why naman gintudloan? Kabataan naman eh. So, bagay nga dapat natin istoryahan. Kag dapat mangin madalom-dalom. Kag medyo, ang mga tinagata, medyo combative na. Combative na ang term, good man. Hindi ba na? Medyo bold. Medyo matigdas na nga aton ng mga bagay nga bagay mo. Tungod nga, kinanglan aton ma-emphasize ini sa aton mga panimalay. Naga-standby na si Doc J. Parter. Doc J., welcome back sa aton sininga programa.
7: Yes, Radyo Man Ernie, amo na ganit siling naton nga before children go to school, kinanglan, naka-model na kita, amo na ang ginatawag naton ng mga parents as teachers of their children. Ay nga, natuduan na natin sila. o galinti, hindi lang kita da mag-linger sa kung ano ang negatibo, pero it changed na. Tun amog na iya kong parent ka, you have the most essential, the most important role in the world.
6: Mm.
7: Kaya nga, ginag-form ang society sa atun. So, kung makita nato ng society natun, subo nga amo sini, daw topsy-turvy, ang atun mga politiko, ano nga klase sa ginikanan may ara sila?
6: Mm.
7: Sino to ganay ang nag-hakwa to sa maleta-maleta? Ang mahuya sina ang tatay ya? Totoo, Gidya. Ay nga, anong klase siyang ginikanan siya kag nagdala siya sang bata nga mo na sa susyudad.
6: Mm.
7: Tapos ang nagdrama-drama sa Senado, ano nang klase siyang tatay may ara siya?
6: Ako,
7: oo, kag nagdrama-drama siya kag wala siya huya sa Senado.
6: Mm.
7: Among na bilang ang point natin, if we take that for granted, for sure the next generation will be worse. But I believe, bawion ko na ang ginhambal ko nga toxic, but I believe there is hope for the Philippines, there is hope for the Filipino people. Mm-hmm. Ang nagani sa Father's Day, subong gina-remind kita na there is no true happiness outside God.
6: Yes.
7: Kung magbalik lang ang Filipino sa pagiging maka-Diyos nila, nagapatigid ako yan ang grasya sang Diyos ara sa ato. Ano mo na sinin ni Father Philip na, grasya lang, Gid, grasya lang. Pero hindi ako ina ang grasya, ha? Pwede man nga ako, ha?
6: Kaya mo na gani,
7: grasya lang, Gid, Rajaman Arnie. Kaya, if we raise good children to become good and gentlemen, for sure they will be good fathers of the next generation. And how can we raise them? Through discipline. Ang disiplina, Gidya, nagapanguna na Juman Ernie. Kahit ulang taon natin sa mga reels, ang isa to, nakita mo ang daw captain sa military to. Anong hambalya?
6: Yes. Oh, ano ko na, Doc?
7: Yes. Make your bed as you raise in the morning. Kahit 50% of what you will be doing is done.
6: Yes.
7: Amoy na mo?
6: Yes.
7: Amoy na.
6: The first thing that you, when you wake up, sali nga, the first thing that you should do is make your bed as your first work of the day.
7: Yes. Amoy na. Kay nga, Radyoman Ernie, inasa di nagasugod, grade 1 to grade 3 na sila. Grade 1 to grade 4 na sila. Amoy na nga, Radyoman Ernie.
6: Aray ang kabaturan sa bang Dokjay, pila ay han sa kabataan dire subong kag pila nga mga ginikanan subong tagpalamati naton nga sila pagahimo sang hinigdaan sang kabataan nila ber oh ti makita mo na nga ti wala gintudloan sang disiplina. That is why pagka nagtudlo ka sang disiplina, you are imposing authority, hindi bala Doc G? Kaya ti ginikanan ka mo, imuon mo ni kay paano na lang kun wala kami. You should assert that authority para nga maging submissive sila sang authority, because that authority speaks the truth. Ang kamaturan, actually ang authority, Doc G, kung tanawon mo, sinunod mo sa kamaturan truth nga amo nang aton diri sa batang arimen, ginatagaan ta sang emphasis kay gusto ta proteksyonan ang kamaturan ngani nga ang ginikanan dapat modelo sang maayo sang kabataan kay kita nga ginikanan nga ga-create sang society kung ano man nga mga pumuluyo sa ulihi ang gwa nila.
7: Kaya mo na gani ang diferensya sa authority nga ina kung hindi siya mamanage sa mayo. Kaya ang mga nabalang hambal, kaya nakita ko naging nasubong sa sosyedad, follow what I say, but do not follow what I do. Ang mga ginasubong katabo.
6: Mm.
7: Mahambal ako, honest ako, pero maleta, nga kwarta, ang ginabit-bit. De, honest siya. Follow what I say, but do not follow what I do.
6: Yes.
7: Di, islanta na ina. Islan tayo na radyo mga Ernie, pag-hopeful kita sa klase sa sosyedad na may ara, kita kay nga, isang muna, barbaric man ang ato nga sosyedad mo, nag-ato sa punto ka democratic, karun modern, barbaric na naman.
6: Mm.
7: No, grabe, jabila. So, samtang ara kita, no, mga maestra, dara agapamati, ma'am Che, no, kaya ang tananda ka mga maestra naton nga nagapamati sa aton, tandaan nyo lang, Gid, once you are entrusted of a very, very essential responsibility, it becomes an accountability on your part why the government is paying you that much, because you need to raise good citizens of this country. And how can you raise good citizens of their country? Influence their parents, collaborate with them. O sa sinihong, adyuman ay ni, sa 25, sa 26, amo na niyang time nga mag-PTA meeting, makolaborate na, biskan may instructional block pa, kundi instructional block, so kung pwede maka-PTA meeting, huwi. Pagkatapos klase, hindi pagdisturbo ng klase, makatuya sa instructional block, kag-amuna ang time na dapat naton himuon, kag-i-remind ang parents ng ilang responsibilidad.
6: Yes.
7: Tapos mga parents, hindi nyo pag-i-assess nyo ng maestra, kindala nyo pa na sa eskwilahan, kay, ano nyo gali ang maestra, ang, ano ganini, ibuli nyo ang maestra, amula ni Hambal ko, kung bulihan nyo ng maestra, homeschool na lang bata mo para ikaw ang matumasiya.
6: Yes.
7: Hindi ang maestra ang dumaroon mo. Kaya yes, gin-educate na sila.
6: Nabalaan
7: na nila. May training na sila. How to manage the kids?
6: Yes. Total may ano man alternative learning. Mandi homeschool nyo lang bata nyo kung hindi nyo gusto nga mag-submit sa authority.
7: Oo. Kaya dira nagasugod nga nag-ati-ati ang batasan sa bata. Pagang mga maestra, tunan ninyo ang inyong responsibilidad. Laka mo kabalong akong bulihon kung musang nanay, pwede yun sila maakusa. Pwede.
6: Pwede, kid.
7: Oo, pamati ka mo da. Nga mo na nga, hindi sila madali-dali magsunod sa kwarto. Pahalinon ka mo, sinko ang principal na magpahalin sa maestra. Ay regional director na iya responsibilidad. Kung
6: yes,
7: hindi, buli ka ng maestra. Tiyan mo na ang discipline, Radyo Man Ernie, kung na ang bata na grade 1, bugtaw aga pa. Oo, mahimos ang ilang katre, mahimos. Tapos, ang mga material sa sunod sa bagsin mo pa nagpanghimos, si nanay kasi si tatay. If that is the thing, you will really have difficulty. Mabudayan, git ka mo, Radyo Man Ernie. Kaya kung magyabot sa eskulahan, mamunyag. Tapos, mang clean. It is not... Abi mo, abi as ang parents, ang but ano nang gusto sa isip nila, ay hindi lang niya pag ano ang bata ko, hindi lang pagpa-clean, hindi lang pag, ay tinag-ano na lang ng bata mo.
6: Hindi lang pagpa-cleanira, akong bata, mama, sa balay gani, way ko na ginapahimos, te, ano klase ginikanan,
7: ihambal ko niya, Radyo Man Ernie, oo, ay ihambal ko niya sa PTA meeting, kung amunang bata ninyo, I suggest you pull out your children from school. You let them homeschool para ka munang tubahala.
6: Kage, tapos pagid ang mga mapilian nga PTA president sa Federated daw kon sa homeroom nga feeling nyo daw principal kamo kag mataas pa kamo sa maestra. Andaman nyo gay sugid gani kamo de. Kami gaya ang mawakal sa inyo sa kanginan.
7: Okay.
6: Kaya may so, mga, amuna Doc J, tagay ko gamay nga chipo. Kadamo abi sa mga nag-federated PTA president, na feeling nila, they are above when it comes to, ano, to authority over the teachers and principals. Ano kamuya man, ang ginahambal sa konstitusyon, araha, balanta, tatlong article sa konstitusyon ang ginahambal nga, you can create an organization within the institution provided you are not violating the rules of the institution. So ang eskwelahan, ang DepEd institution ina, yes, you have the right nga mag-create sang PTA kay mandated man gani sa RA 9155 na kay stakeholders kamo, but you should align to the rules of the institution, that is the DepEd. Amo na nga gasala lang kita kay may mga presidente na naka-presidente lang sa PTA, abi nila daw sinones lang kay may plano madlagan kapitan kag gagawad.
7: Ay amo na gali, why ko na kabalo. Pero tiyo wato na to Radyo Man Ernie kay ina iya. Ang participation iya sang parents nagpugid nga bulig sa principal kung mag-collaborate sang
6: yes,
7: sakto kag wala personal.
6: Kaya kinarecognize natin ina Doc G, amo na gani nga this should align to the program of the institution kay sila organization within the institution which the institution ginkilala sila nga mga stakeholder, but you should hindi sila magilapak o kun magsupersede sa authorities ang institution kay under sila ya sa institution.
7: And besides, panumdumon sa PTA, hindi sila under the Fed. They are a private organization.
6: Yes. Yes.
7: Nag-collaborate lang na sila sa eskwelahan. Ginhatagan lang sila sa authority to organize, to help the school.
6: Amo na gani ang role subong, parang hindi makitaan si principal, si teacher sang kung ano pa da nga bahed sang anomalia o kung ano pa da nga kutso-kutso dira. Amo na ginapaagi na gani sa PTA ang collection, PTA ang nag-organize ang kung ano-ano man da nga fundraising project para nga madula ng duda sa mga maestra. So asta lang kamo dira, but to supersede nga ay amo ni dapat imuon nyo ma'am, amo ni dapat imuon nyo madam principal o Mr. Principal, hindi nyo na role ya kay ang ako na lang dok malay guys si ila dok ha, para at least tatay ako, hindi ako principal, hindi man ako maestro. Kay ang role yo sang maestra ya gintun-an nila apat katuig, luwasin na halos kada semana gawa may seminar, may compliance kung ano-ano pa dira. Kung may parente ka mo maestra, tanawa bla pa mangkuta kay bisan alas 11 kung kisa sa gabi ginapasubmit sa mga compliance, halin sa ibabaw kay late ng submission sa ibabaw, paidalom nagaanto sa mga maestra. Ti dugangan nyo pagid paugta sa mga maestra.
7: Kaya amo na radyoman ay niya. Sige ah, hagintag o tanatan sa PTA, KTA, sa Sinigang Simana. Yes, disiplina ina tanan. Kag nag-start, gindi na radyoman ay niya, no? Kay hambalan ko ang mga principal man, kung ano ang mga disiplina, kag ano ang mga chores nga dapat sa kada age level.
6: Yes, kaya, pwede gindi na.
7: Oo, kaya balan mo ang late childhood, like for example, grade 5 to grade 6, dapat kabalo na sila maghugas pinggan, kabalo na sila mag-bulig pa pamutang sang mga pagkaon para sa panyaga, panyapon, makabalo na sila mag-take care sa iya mga manghud, no?
6: Kabalo na magpanguso na sang ilang underwear, mga panyag nila.
7: Kabalo sila magkumpleto sa mga assignments sa balay. Kung kabalo na ang kabataan nyo, amo sinabi nyo kung ano, there will be persistence in difficult tasks. Kung mabudlay ang mga butang, persistent sila, mangin kamot, gid sila mangin karas, gid sila. Yes. Pag amoy na ang silinga, hindi sila madali mag-surrender.
6: Yes.
7: Nga ang kabataan, subong gamay-gamay lang surrender. Kaya huwag nyo ginapobro, sunod balay.
6: Wala sang resilience.
7: Wala, dira sila may greater independence. Nga hindi sila kabalo magtabok, hindi sila kabalo magsakay. Kaya wala nyo ginhatagan sang chores. Yes. Amo ni ako ni nag-discuss ra jaman Ernie sa ano sa PTA nga nga amo nang kabataan ninyo kay wala ninyo ginatun-an. Kag amo ina kag manami pagin sila ra jaman Ernie sa problem solving. Like for example, ginaway sila sa ang ina classmate. Hindi sila magsumbong kay nanay nila, ha?
6: Yes.
7: Kabalo sila mag-solve. Either yes. Confrontahon niya ang iya classmate o kung istoryahon niya o kung niya niawayon niya.
6: Pero kung these are the things. Ang away nga na, Doc J, it's because feel niya, i-assert naman iyang kinamatarong. Muti ko ng bata na tuduan sa temprano sa mga amo na nga may chores sila. Dira nagatubo ang ginatawag ba lang responsibility. Kag out of that responsibility, da nagatubo ang pagbukas ng pangunauna sang bata kung ano ang right niya. So, tanan ina, ga-collaborate ina sila tanan, gaangot-angot, nga halin man lang natani sa maayong nga disiplina, Doc Jim?
7: Amo ni Rajuan Ernie, kabalo-kabala nga ina tanan sa ang gina-develop na mag-grade 6 na, grade 4, grade 5, grade 6, may outcome ina sa later life mo. Balaan mo ko nga, hindi nila kapang kabalo manghugas pinggan, kabalo mamutang sa mga pinggan sa mga sudan sa palagya punon, palagya dahon, kabalo mag-take good care sa ilang mga manghud, kag makabalo sila maghimo sa ilang obra sa sunod balay nga matapos nila. Ano ang after effects nila later on mag-mature sila? Biskan ano kabudlay, nga hindi kapag matunong sa politiko, mangita kaya obra-obra, yes. Ibang eh, persistent ka difficulty yes. Mo. O, isa pagit, O, di ko hindi kaya vi pag i-recognize ang politiko, hindi kaya mahadlo. Ay nga ha, independent ka mo.
6: Yes.
7: Kamalo ka mang ita, i-ubra. Pagtapos, maano, mag-solve mong problem mo kung hindi ka mag-solve sa politiko nga. Ang politiko lang pakita si mo, bra. Pero lang tawa sa buong Rajuman Ernie.
6: Oh, ano sa
7: kung malagyo ang politiko, dali lang, kung malagyo ang politiko, ginakulbaan ka na kay may mga parents na sila nga wala sila matuduan sa household chores when they were young.
6: Yes. Kaya kung siguro, kung sa part man sa school, I don't know if you can innovate these things. Kaya kung kay isa, ang iban ng mga parent, ya, matapos na lang ang klase, why gid nakapakita sa school? Not nga, ano, pero, I mean, ang apart pa na sa ilang, ano mo, nga, obligasyon nga, magpakita sa mga meetings, magpakita sa mga consultation, da kung ano. Galing ito, dire sa syudad, if we can adjust, kung nalambawa, ma-adjust yun man, abi, basta lang niya nga, pala mo, ga-create dok, jis ang isa ko ka-pariente, o kay ang nanay niya, ya, wala permiga kadto sa school, wala man tatay yung kadto sa school, mag-PTA meeting, nagambal yun siya nasubuan sa yakuno, bata pa na ha, nga kada patawag meeting, wala ang parent niya. So siguro, I don't know if we can adjust as an institution nga, tanan nga working parent, pag-abot sang ano abi bisan kay hindi ka mo ma-briefing ya pag-abot sang Domingo abi sang hapon tapos simba maka-briefing man sa ila. I don't know the adjustment kay may ang kakapiktuhan dok di hindi ang nanay eh pabungol man lang nakagpapakapal sila nga mag-asawa yang ini magadto kay base kun ano pada ang mabatian na problema pero ga-resulta ya sa negative nga epekto sa bata. Kaya ang nanay niya, why did you attend meeting?
7: Amo nag-direction kayo sa kung may mga arrangement para sa eskwelahan. Sigmo, nami siya, pero actually hindi siya mayo. Nga okay lang, walang parents, pero actually may outcome, may impact na sa kabataan.
6: Yes.
7: Amo nag-anay nga, sa Central School Subong, may mga bago, kuya nga mga mandates, no? Nga di mabudayan ang parents, pero malipay ang kabataan.
6: Amo na akong Dok Gio, kung may obra ka mo, sakripisyuhin nyo, oo. Wala ka mo sweldo sa isa kaadlaw, pero libo, milyon ang balik sina. Kaya ang positive impact sa bata ninyo, nagatubo nga, ay, sinanay, nagkasakripisyo, bisan may obra, absent, ma-absent gid, kaya ma-attend lang sa eskwelahan para mabalaan kung ano ang mga patakaran pagsulundan dito sa eskwelahan, makilala ang akong maestra, maka-istorya, maka-adjust kung ano. Don't you know, that's the positive thing nga gasulod sa utok sa kabataan. Ta kung ginasakripisyohan, ta nga bisan may obra pa kita, ginapahigad naton anay na para nga unahon lang aton bata because makita nila nga your child is your priority. Ti ang ano bala ang mahatag sa ila na nga kalipay? Ano bala ang impact ang mahatag? Kundi positive man, hindi bala Doc G?
7: Amo ginaradyo man ay ni eh, madamo
6: sa pangyoon ko lang ito joke Doc G.
7: Madamo pa din hasin ang kanon tanong kay na stuck abi kita sa pila ka Domingo nga wala si Doc G. Pero ginabawi gid namon ni Radyo Man Ernie kay tinagaprepara na kita sa pagsunod sa klase mo pag tamo nagkit ang nakalipatan sa mga parents na nasubuan ako nga ang klase sa parents sa subong hindi na ako kubalo kung ano nga klase. Ano ang nila ginasagod? Amo alam na Radyo Man Ernie oh. Ano ang ginasagod nila bata o kung munyeka? Amo ang ginasubuan ko.
6: ambal sa kilala ko din ng bata, Dok Gio. Ano, salita ba? Tayo kung ano ang ginasagod nila?
7: Ano ang ginasubuan ko? Ano ang ginasagod nila bata o kung munyeka? Amo na bala. Nasubuan ako sa mga bata nga mo nila kaya.
6: Boy,
7: hindi sila kabalo. Oh my goodness, grade 1? Hindi ka ba lumagbukas bag? My goodness, malipong ako. Hindi ka ba lumagbisok-sok sapatos na gano'n sa kinder?
6: Kapag-ihi sa short or sa brief, kahiti, hindi ka ba lumagbukas ang zipper?
7: Grade 6, nagapops. Imagine.
6: Ay.
7: So, malipong ako.
6: Dok G, oh, mga bagay nga, ma-istoryahan nyo tani sa panimalay. Subong disaster are coming. mga may gakalatabo, mga linog, mga muna mga mapuslanon nga bagay, train yung bata nyo, o oh, maglinog, ganun, tudlo mo to, practice on tadi sa balay, amune, amune, dirita sa balay, o oh, may sunog, abe, tungang gabi, wala suga, paano ka manaog, paano ka mag, mga muna tani, may mga kabilinggan bala, kung madalong yes, pangiligay nun, may mga kabilinggan, o kung kapuslanan, yes, ang kinaubra to sa kabataan, taki, it will not take actually, ano ah, hindi na pala sa anon, ganyan nga mabudlayan kita, it's a matter of, ginahambal ta malang practicing. Amo na, hindi man ta mag-abada sa bata mo, pero kung magkitanay ka mo, tudloan, galik, natudloan na ka mo to kung paano matabo ang linog, sige be, practice on tabi di sa balay be, o, oh, amo ni mga muna tani, hindi kay, ay, abaw, kung di sa Dok G, ako, may man ta, anong gagapa, hero-hero, gigita, o kung pa santos-santos, I have a lot of flaws and I admit it. Pero kung kisa ga daga init bala ulo mo pagsulod mo sa isa ka panimalay daw makita mo gid nga gaginhawa ka Dok G, madalom ka ga ugtom ka mo tingin mga ambar akon lang yung mga bata ambot lang pero why kam nag why nagabot sa punto nga amo na nga makambal ka ambot lang kay you started from a young kay silingani naton di ba samtang bata pa ang ginaobra ta madalom ang impact sina siya.
7: Yes, so di ba na rin si Mayo Gid? Kaya nga ako yung mga estudyante. Hello. Amo na ganyan, siling ko, Rajuman Ernie, nga importante gid ang mga pagdisiplina sa parent, sa mga kabataan kay foundation years nila ina.
6: Mm.
7: Pag amo ina si Ma'am Lee ho, si Ma'am, hello Ma'am Lee. Good afternoon, di pa yung mati nga ako, may extra, mayo gito. Mayo kay invitaron, tablang tanay ng parents. Bailangan kayo mag-PTA meeting kita. Invitaron ko na sila nga mamati, permit sa radyo. Hindi na kita pinanglan mag-parents meeting. Ah,
6: yes.
7: Dari na kita maano, dari na kita ma-session.
6: Oh, dari na lang. Tapos si, ano na lang sila, send na lang sila sa video mo nga, ano sa advisor nga nakapamati kami sa session to ni Doc G sa Batang Armen regarding sa parenting o para may confirmation sa kay teacher nga indeed nakapamati sila.
7: Yes, Radyo Man Ernie. Si amoy na bawdo ko namin patani isugpon may bisita ako.
6: At actually ti lampas naman kita Doc G alas 2:32 na ho. Si yes, Father Jonic kasi magi-reklamo karon.
7: Eh, ka pa huway-huway na si Father Jonic. So, sa dasyon nga Domingo, itakol na ito ni Radyo Man Ernie, itong balang siling ko, no? Kung, ay, amunikali, amunabalan mo, may counterpart na ang household chores, kaya mga discipline yung gina-set sa future, sa kabataan natin.
6: Mm.
7: So, pamatian natin, inakabay pa, no? Saluwat, Radyo Man Ernie, ang Happy Father's Day, and to all the fathers, Happy Father's Day, Father Joffer, Father Mark, no, sa tanang yung mga fathers nila, Happy Father's Day sa inyo kay Tatay, in heaven, Happy Father's Day, and syempre, tandaan gid naton nga ang disiplina, amo ang pagpakita sa pagpalangga sa atong mga kabataan, kag sigurado gid, kung ang kabataan malipayon, may maayos sila, nga amay sang panimalay. Ini ang indyo abyan sa kahanginan na gasiling. Mayong hapon, Iloilo.
6: Nabatean si Doc G mga karadyuman sa aton sininga pagpanglaga diri sa Batang RMN. Before kita magtakop, mag-greet kita anay si S. Aselbon. Good afternoon. Alma Aginga, mayong odto, Radyo Man Ernie, Balenciaga pa. Sikat ako, di ba? Balenciaga pa? Oh, Alenciaga lang, ma'am. Kaya ang Balenciaga nga na yan, sikat-sikat, ginay all over the world. So, Balenciaga lang, Alenciaga lang ko gali. Happy Father's Day sa tanan ng mga tatay, okay? Okay, si Rosel Gayapa Gumila. Good afternoon, Radyo Man Sir Ernie Alinsyaga Tatak Arimen. Jerome Dikilya, good PM kay Jima Kikoy, kag Yuffie Kifir Dikilya sang Poblasyon Dingli. Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, Doc Gracia Malazarte Tatak Arimen. Si Sarlita Armada, good afternoon, Radyo Man Ernie, happy Father's Day, thank you. Rosel Garapa Gumila, Happy Father's Day, Regiment Ernie Alinsyaga, sino pa, si Dalum Dalom, si Regina Gumakil, good afternoon to all monitoring, okay? Pico Quintos, Happy Father's Day to all dads. Alma Aginga, Happy Father's Day. Esa Selbon, agreed ma'am, mas na nami anak ko magtudlo values education kay sa TLE. Kiti teacher ni si Ma'am Esa Selbon. Romel Palmares, nagupod man sa aton. Jan Perotso, Sumagaysay, mayong hapon, Radyo Man Ernie. Ginatamyo ko lang ang Perotso and Sumagaysay family sang Barangay Paho, Pututan, Iloilo from Jan Perotso, Sumagaysay. George Gerald Cristales, kabay pa nga sa 2028, butuhon pagid nila ang mga ina nga batasan magubagid ang Pilipinas kay mga wala sang pinsa nga ang obligasyon all bold letters to ha, capital letters tong ginano ni Sir George Jorge Gerald Cristales ano ba to sugpon niya sir obligasyon magobra laye sa pumuloyo sang Pilipinas ang sulod sang malita base isa kag isa ka wig man lang. May ginapatamaan ikaw, Sir Jorge Gerald Cristales. Arnel sa Onoy, good afternoon, Radyo Man, Sir Ernie Alinsyaga, Tatak, Abatang Armen. Okay? Arnel sa Onoy, good afternoon, Doc G. Eunice Kimba, good afternoon, Radyo Man Ernie, Doc G. Azon Pineda, mayong hapon, Sir Ernie Alinsyaga, kay Doc G. Okay? Din pa din sa dalam-dalam. Romel Sudyan, Sudayan, good afternoon, Happy Father's Day. Always good gapamati si Nanay Mila, kag Tatay Muloy, Sudayan sa Santa Barbara, kag Risa May Cordero, kag si Kagto Ricky sa Dawes, Pututan, Madam, huwag nga salamat kag Maninay Suping, kag Maninoy Jesus gapamati. Okay, wala na kita chimpo mga karadyuman. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay pa nga nakakuha kamo sang leksyon kag pagtulunan sa subong hapon sa atong topiko diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon nagabilin kita sang mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sang atong nasyon, dapat natin sila palanggaon kag higugmon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Tatak, arimen.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
12: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
14: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginuupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
15: Maayo ang lawas ang bata mo?
16: Sus, masakitan man ino.
15: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap
10: Mag-Celine Plus araw-araw.
19: Oras, tatak, alas 2:40.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
20: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
22: GTX 500.
23: Si Edding Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
24: Sila ang imo nga gininom nga kapsula?
23: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
24: Wow.
23: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
20: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako gali si Ariel, nagkantosiretis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gitka manipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung D3. Mga butika. Nagapalandulong bala ang imong panulukan. Magandingin bala ang imong nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imong blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
27: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
31: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
32: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
31: Wow! Mas pinagaling pa?
32: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
31: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
32: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
33: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Arthur, Simon Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-angaplema. Afford pa.
3: Ether Bio.
4: Ako si Gabriel, nagadibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nabuyon.
3: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. BCO. Yung may Ether. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, api kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Indikit ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
3: Mighty C. Pumakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular na regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
8: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gidang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
14: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
15: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
17: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
3: Sample Plus Gold. Ah, sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
18: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
20: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
20: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus Herbal Capsule.
19: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
20: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
20: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
20: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
19: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus Herbal Capsule.
19: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
20: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
21: Hey! Kidney Care Time!
22: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa Kidney Care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Southland Plus Gold.
4: Uso Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southland Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
23: Aj! Ilong Ranger?
24: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
23: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
24: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
23: Sip-on ganyo dayon?
24: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Ano bla ko nung rason nga may dugo sa imuhigko?
29: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan ni kinahanglan naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
30: Life Extension Vitamin D3.
31: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kisipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
33: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
34: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
30: Life Extension Vitamin D3.
35: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
36: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
30: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
37: Oras tatak impunto alas tres.
38: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
37: ACS.
38: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
39: Mega Man Gold Coffee Mix.
40: Partner,
39: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palm.

0: Tapos ako ang may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang kidney bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa atin mga karadyuman, Philippine Standard Time, las 3:01 na sa hapon.
7: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamangkutanon legal. Pag-ibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
6: Maying hapon sa atin mga karadyuman. Welcome na sa atin pagpangalagad. Ang Hello, Attorney. Adlaw kita subong sang Domingo sa atin nga mga karadyuman. Hunyo 21 to 2026. Sa atin mga karadyuman, kita ang batian sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa 774, kita ang makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
7: Hello, attorney.
6: Sa subong hapon sa atong mga karadyoman, talo sa kay Radyoman Magi Malariado, akong inyong mangin kaupod Radyoman Rezi Danioso Bordon. Subong hapon aton paghahambalan pila ka mga balita nasyonal kag aton inakaron nga istoryahan ang mga legal nga mga question because na sa aton nga natalupagdan, no? Sang nagsugod especially sang nagsugod ining impeachment case ni Vice President Sara Duterte sang nagligad nga tuig kag nagsunod-sunod naman ang iban pagyud nga mga issue kadamo na sang mga palamangkutanon kadamo sang mga nagahatag sang ilang opinion lain-lain nga opinion sa aton mga karadyuman even no kita nga mga hindi abogado kita mga wala man gani sang bastante nga ihibalo may kantanan sa konstitusyon naghatag man kita sang aton nga opinion sa aton mga karadyuman. And subong hapon aton paghahambalan ang ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsugod na sila sang ilang briefing. Nagkita ay ang prosecution kag ang defense team sa bahin sang Senado agud hambalan ang pila ka mga butang may kantanan sa magasugod na or sa sining ginabantayan naton nga impeachment trial.
7: Hello, attorney.
6: And may kantanan sila naka-standby na sa pihak nga linya si Attorney Mark Piad. Attorney, maayong hapon. Welcome sa aton nga pagpangalagad and happy Father's Day.
8: Maayong hapon, Regiment Racy. Maayong hapon sa aton yung mga tagpalamati. And happy Father's Day to all.
6: Mm-hmm. Happy Father's Day sa liwat sa imo, attorney.
8: Yes, so happy Father's Day, Mr. Tanen.
6: Sige. Attorney, ang aton nga paghahambalan subong ang ining impeachment trial. And sa we all know nga ti ang Senado, amo ang mag-serve nga impeachment court. And we all know man nga kadamo sang mga hitabo sa bahin sang Senado, up until now wala pa gani sila naka-decide kung sino ang mag-tindog as ang leader no or ang senador nga magapamuno sa among impeachment trial. Now given nga si Senator Jinggoy Estrada gin-suspend sang Sandigan Bayan for 90 days bangod sa iya kaso nga graft and si Senator Bato de la Rosa hindi pa makita kag mayara sang warrant of arrest. What will happen?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
6: Ako galing si Sherry.
7: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santong Plus Gold. Sa sulod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold. Sa mga butika.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Santong Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santong Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santong Plus Gold. Anakal sa mga butika.
12: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
13: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strong Max Multivitamin.
14: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.

0: Swakto Pak.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
8: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Untat ina. Tusiran Forte. Pulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
14: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
15: Oras tatak alas 4:50.
11: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light. Drink light. San Mig Light. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS! Supple Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
20: Charm, Fab, Con. Pamong kumakablum. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
22: Pindoble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail
0: retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
1: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Gikan sa number

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampir ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitibo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500.
8: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktividad is pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. Mabaka sa mga butika. DTX
11: 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
13: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best. From local fairways to the world stage, this is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
14: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
18: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
19: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3. Dito ako, believe. Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Cellphone Plus
11: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Cellphone Plus Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Cellphone Plus
11: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Cellphone Plus Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
7: ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senoside sinukot para nami ang bugtaw. Calcium senoside sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit para pagbugtaw mo mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium senoside is the generic name of Sinok.
4: Supple Plus Gold.
20: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
21: Paulit-ulit na lang ang ulam.
22: Mom, she!
21: Angelique?
22: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Swakto Pack, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Oras tatak impunto alas 5.
2: This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light. Drink light. Sanmig Light.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa Pilipinas, impunto las 5 na sang hapon.
11: RMN, kasama celebrity.
12: Gugma nga nabulilyaso, balatsyagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
11: RMN, kasama celebrity.

0: Sa karon nga adlaw sa ang Domingo, pizza 21 na kita karon. Sa tuig 2026, it's a Father's Day celebration mga karadyuman. Dani sa mga tanan nga tatay, o kon mangin tatay, kag nagatindog nga mangin nga tindog mangin tatay. Happy Father's Day sa inyo tanan-tanan. Kamusta na sa mga suki naton yung matag palamati sa bilog nga syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Live na live kita karon mabatian. Pinagi sa Facebook Live sang RMN o kon sang DYRI RMN Iloilo. And of course sa mga tagpalamati naton sa YouTube channel, para kami sa pagitaon nyo lang sa YouTube channel at RMN Iloilo. And of course sa 774 kHz sa Lilisuan sang inyong mga radyo. Sa kinaangdan, ako inyong manging kaupod sini nga programa, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radio Man, Flo Consumo Navarrete.
1: Tatag, RMN.
2: Breaking news, my ginabo.

Like and share na mga ka-radyo man sa aton sining Facebook Live. Kaya aton nina pagabasahon man ang inyo sining mga ginpadala nga mga greetings sa aton sining mga tagpalamati. May isa pala tuntunan RMN kasama celebrity program. Ang Chimpo Subong Kalae, no? Kadahapon, nagatupa ang ulan. Gapanaguob, kagperte kadulom, kagpinangilat pa. No, tigani sa aton sining mga kuturan. Halonggid kay Uso Subo ang trangkaso. Sipon, ubo, kaghilanat mga karadyuman. RMN. So, halong-halonggid ah. Sa aton sining mga tagpalamati, kung may mga multivitamins ka moderati, tumaron nyo na. Para mapag-on ang inyo sininga resistensya kag malayo kamo sa balatian o kung sa anuman nga balatian. RMN. Happy happy Father's Day gid subong ha, kay nagaselebrar kita karon sa nga Father's Day. Sa kay Toto Hector da, happy Father's Day. Kay Tatay Boy Navarrete, happy Father's Day. Sa kay Jerry Banyes. Sino pa? Kanan nga nagaselebrar ah. Sang Father's Day mga karadyuman subong.

Mga karadyuman, asod-asod nga bypass operation nga ginpatigayon sa aton sini nga mga otoridad no sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Subong adlaw or kay nasang kaagahon. Sa banwasang istansya arestado man diri, arestado man ang ining lima ka mga persona na sikop sila sa aton sininga mga otoridad no saging kasang drug by bust operation. Nakuha diri ang masubra 2 million pesos nga balor sang droga nga nagabugat sang 364 grams. Inuna diri nabaklan sang isa ka plastic sachet sang droga gamit ang 20,000 pesos nga bypass money. Ang mga arestado amo sanday alias Pirot 43 anyos sang amuman nga barangay, alias Jo 52 anyos sang zone 1 istansya Iloilo, alias Yan 38 anyos sang Puro 4 barangay Takbuyan istansya Iloilo, alias Deo sang Clement Street barangay Poblacion zone 2 istansya Iloilo, pag si alias Berto 26 anyos sang barangay 3.

Orsang Purok, 3, Barangay Bulakenya, Istansya, Iloilo. Samtang Kainaman sa mga Florville Subdivision sa Barangay Buray Uton. Nakuha man sa mga arestado, no? Tatlo diri ka persona nadakpan. Sa dinamuning pinakadako nga na-recover nga syabo sang RPDEU sa sininga quarter sang tuig 2026. Kali nagdangat sa 13,974,000 pesos sang droga ang natigayon nga na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU 6. Naging kasa o kung ginpatigayon nga bypass operation sa nasambit nga barangay. Kadi naglabot ini sa 2,055 grams ang kabugaton sang droga o kung illegal nga droga nga narecover sang RPDEU 6. Ang mga arestado amo sanday alias Jude, 32 anyos, sang Zone 1, Barangay San Juan Molo, Iloilo City. Kag ang mag-utod nga sanday alias Christian, 26 anyos, kag alias Choco, 28 anyos, sang Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Nabaklan sila sang operatiba sang 50 grams nga kabugaton sang droga gamit ang 100,000 pesos. Sunod sa RPDEU, nakagi na preso si alias Jude sang 2019 bangod sa kaso sininga murder kag frustrated murder apang nakagwa ini sang 2024. Samtang si alias Choco na preso sang 2021 bangod sa droga kag 2022 nakagwa ini sa prisuhan pinagi sa plea bargaining agreement. Naguluhan nga ininang pinakadako nga kantidad sang shabu nga recover sang RPDEU 6 sa second quarter sa sininga tuig. Preso na ang mga arestado sa Uton Municipal Police Station, mga karadyuman. RMN. Standby, balon ta karon ang aton sininga nakapreparar na nga topiko sa aton sininga pagpangalagad diri sa RMN kasama celebrity program. Pero antes sina, ang ini nga bahin ginadulong sinyo sang kalwan sang Yon Gadget. Yon Gadget nagapangita kabla sa mga segunda mano nga mga cellphone fresh from Korea. Kantola kamo sa Yon Gadget namtang sila sa may Luna La Paz. Sa unhan lang sang RMN Iloilo Station sa right side kun pakadto ka sa Gaisano City La Paz. Available ang mga cellphone like sang LG, Samsung, mga S series, iPhone Pro Max. Kaga iban pa madamo kamo nga pilian kag mga laptop. Dugang impormasyon magtawag lang sa 0912-471-4824, 0912-471-4824. Kag ini ginapanagiyahan ni Mr. Junho Yun kag Miss Jinke Himoto. Yon Gadget. RMM. Pero antes pa niya nasalo, kinunahan sang ido. Tagsamtang nagapangisi si Flo, ang lamok naman ang nagpa-autograph sa iya agtang. Hala, ano kidney? Kagsubong man. Lukon white bike, lukin pera. Mulita, Memorial Chapel and Services Incorporated. Dira sa may barangay Igtuba, Miagaw, Iloilo, sila ning may pinakamatahom nga chapel sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Tulod nyo dahil sa may chapel, do hindi ya chapel. Do hotel ang katahom sang Mulita Memorial Chapel and Services. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kamo sa 0917-722-2505. 0917-722-2505. Number ni siya ninong umay, istoryahon nyo siya. Kung may nalisdan ka mo nga nagtaliwan ng mga himata, istoryahon nyo siya nung umay kay mahapos lang ni siya istoryahon. Makaayo pa ka mo dira. Ang kompleto ang mga ang ilang preparasyon, no? Like trapal, pulungkuan, ang mga kinilanon, yun mga basic nga kinilanon sa himatayan, no? Mga kaldiro, kalaha, dulasi, tanan. Available da sa may Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation, no? Kag sa dugang impormasyon, no? Like man ang ila sininga Facebook page, Mulita Memorial Chapel and Services Incorporated.
Dani Samulita, Memorial Chapel and Services will lighten your burden, spreading hopes, serving communities, mga karadyuman. Kaya ang patay mo, doon nagkatulog lang, kag daon nagayuhom lang. Kondalon nyo dira sa May Molita, Memorial Chapel and Services Incorporated. RMM. Kag hindi makalipat nga magtumar sa new and improved non-super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko gin tingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, sukurta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Kagsubong man! Non-selenement oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pang-plus herbal. Non-selenement oil. Mayos arthritis, rayuma, varicose, palamoy, poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man ipanghapla sa managaubo, kung nagaubo ka da, plus silang likod mo. Palanakit sang liog, kag naundan ng mga bali, no? Banyo silang sang non-selenement oil. Ang non-selenement oil kag non-super plus capsule. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Tata, RMM. Kag hindi makalipat, no? Magtumarman sang Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakon, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Tata, RMM. Gintingob nga persa sang pito. Paray kayong lawas, kompleto ang benepisyo, aprobado sang FDA. Mabakalman sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper. Produkto ininitit ni Doc Crispin Hico. Eh, kuan ka mo da, tumar ka mo sa Evergreen kay kompleto ina ang benepisyo niya. Evergreen Herbal Capsule. RMM. Kag sa katapusan, Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Only managed by Nikon Sio Kunsing Espinosa, kag ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Kay Tay Tatoy da, Happy Father's Day, Tay Tatoy. Happy listening kay Nikon Sing Espinosa.

Alright, lito na kita karon sa aton sininga topiko, diri sa aton sininga pagpangalaga, dumdumanyo si Apple David. Kagang iya sininga nubyo nga basketbolista. Yung mga basher ni Apple David, ginaisyuhan siya kay mas gulang pa siya sa kaysa lalaki, no? Siyempre, may gap ang edad mo, no? Ang edad ni Apple David, 33 years old, while si ang iya sining boyfriend nga si Chad Gamad, 18 anyos pa lang. Bo, pilang age gap nila man? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 15 anyos ang age gap, no? Ni Apple David. Pero may disadvantage kag advantage man sa kasubong sining nga mga edad, no? Ti ang advantage dira ti ang babayi, ang girl abi si Apple David gulang, pero ti matured nang iya sining paminsaron. Pwede yan ni dubi lang nanay na abi si Apple David. Si Chad Gamad, pwede niya tuduan sa mga maayong paghingawi, no? So anyos pa lang po, malayo pa ning malabot sang bata ngayon bilang basketbolista. Yung disadvantage dira kati si Chad Gamad, ba si balang mangita man sa siyang ibang, kati bata pa man sa'yo mo. Pero tilang taon tani, no? Ang mangin sitwasyon sang ila sining relasyonis ni Chad Gamad. Hiling gani sang mga netizen, it's not the gap at the age of 18 years old. Pretty man. Lain man yung edad niya mo sa 33 years old. Pero may mga basher gidya si Apple David, no? Tisuno sa netizen, no? Dinadamay pa kuno ang 18 anyo sa pagigugma. Pero hindi man niya para sa ako na, hindi man niya issue ang edad. As long nga nagahigugmanay kamo, go lang ah. No? Go lang kamo sa inyong pagpalangganay. Pero ano ay hanang nangin reaksyon sinisang ginikanan ni Chad Gamad, no? Kasi bata pang iya sining anak sa edad niya 18 anyos. Kagpila na ihanin sila katuwig. No, kag sino ang nangluyag, si Chad Gamad o kung si Apple David? May ginaboy nga panyo ang isa kada. Ikon sa bagay si sa padilyag si Dulpi gani. 35 years ang gap nila, tinag strong man ang ila relationship. Kagamayo man ang pagtamdanay nila. So meaning hindi issue ang age gap, no? Para sa aton sini nga mga kauturan, mga karadyuman.

0: Di basta ba okay lang niya, ay okay lang ang ano, ang lalaki. No, okay lang kun ang lalaki ang may edad kumpara sa babae, kay ti daw mas loyal ang pagpalangga sang lalaki siling sa mga netizen. Kung ikumpara sa experience niya sa mga babae, no, tapos na sa exploration sang mga kabataan nila, be kinunahan sang ido kagsamtang nagapangisi si Flo, ang lamok naman ang nagpa-autograph sa iya. Eh ang kwansin ni ang for centuries, hey! Men were expected to be providers and protectors, often associated with being older. Di para sa iba na big deal gid eh. Nga may nga dako gid ang age gap, no? Ni Apple David sa iya sining nobyo. Sabagay. Legal age naman si Chad Gamad. Silingan ni sa iban nga, ti seems to be everyone favorite excuse. Strange how nobody mentions that the flirting started when he was 17 and she was 32. So ti sa kung pamati man si Apple David, ang padayo na lang ah. Normal lang na sa aton sining pangabuhi naton ni. Nang alang man maglaon si Apple. 32, pila na lang katuig. Laon na na gani si Apple mo. May dan niya 32. Laon na na. Mayo gani nakakita sa sang 18 years old nga basketballista. Nakita niya na ang iyang love life sa kay Chad Gamad. No? Good thing ni para kay Apple. Kagkun palangga man siya ni Chad Gamad, why man diri issue? No? Why man diri issue? As long nga nagapalangganay sila, why gid na ya problema? Kagko ng parents man ni Chad Gamad, kung wala man niya issue sa ila, go eh. No? Sa ginikana ni Chad Gamad, mga karadyuman. Buti, mayo gid ni. Para kay ano, kay Apple David, no? Hindi niya isyo ang age doesn't matter. Breaking news,
1: may ginaboy nga panyo ang isa kadalaga. Pero antes pa niya nasalo.
0: Okay, good luck na lang ha sa kay Apple David kag Chad Gamad. Pa-autograph sa iya agtang. Hala, ano kidney? Oras sa Pilipinas, alas 5:25 na sang hapon. Mabalik kita sa Dili Madugay, mga karadyuman.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilo man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa mga lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
6: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakapalangka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Lee Ann Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho

0: Sa piyakabahin na ginareklamo diri ang tarpulin nga may laragway sang Team Sulong Gugmaw nga nakabutang sa People's Gym sa San Isidro Haro. Ginareklamo sa mga iban nga po, mga pumuluyo. Ti na tingwanta nga malabot si punong barangay Juanesa. Ronela Juanesa sang barangay San Isidro, pero hindi naman sa pagpa-interview, pero kinkot talang iya sining ginhambal pag nag-okay man siya, no? Sa aton sining gin pamangkot, kaya kung pwede tamangkot ang iya sining hambal, tiga siling niya why ni siya yakbalo kung sino na ang nagbutang dira, no? Pero sa muli, nag-message diri sa aton mga pumuluyo kung nung nagbutang sang tarpulin ni Congresswoman Jamjam Baronda, Lablab Baronda, Vice Mayor Lablab Baronda, kag ni Presidente Bongbong Marcos, kay may payout ni sang June 17 and 18, no? Pero why madayon, bugin transfer to sa may Tansay Esperanza. Pero tiyay pagpatag ni Kapitan Juanesa nga gin may nagbutang nga mga supporters ni Jamjam Baronda sa mga Baronda abi kay kuno nagaambi kuno dira ang mga ang people sa center, no? Amo gid siling ko kap mayo kita ni ko makasabat ka diri sa aton sining pagpangalagad, no? Kabay isla da. Importante din nga makakuan kita. Makatigbawas kita sa aton sining pala pangabuhi sa matagadlaw nga tanan. Baby do kaglamo bisan din siya magkatuay. Breaking news. Breaking news. Kay Ronel Umaga, bo thank you gid nung Ronel sa imo sining ginpadala diring picture. Gagwapo man si Tuto Flo ba? Gagwapo man si Tuto Flo. Thank you gid kay nung Ronel Umaga. Ano kidney? Fan club bala ini ukon white. Kay pare Tuting Dela Cruz mayong hapon na kag Happy Father's Day. Marilyn Lynn Cagiado Eron. Kay Alan Katilo, no? Kas, mayong hapon, kag Happy Father's Day dira sa inyo. Sa imo, no? Sa imo tatlo ka mga kabataan. Happy Father's Day. Kag kay Attorney Juna Tronco Katilo. Happy listening. Kag sa tanan nga mga tatay nga nag-celebrar sang Father's Day celebration Subong Adlaw. Ang tatoy sa do puno guro kay na, no? Ang tatoy sa manukan and seafood. Wala ta chempo diri sa aton sini nga pala tuntunan sa programa RMN kasama Celebrity Program. Kitay naman kita sa Domingo. Sa kasubong oras kag sa amuman nga istasyon. Sa pangalan sa akong sininga technical partner, Radyo Man Mark Daniel Socaldito. Kasama mo. Si ano gali, si amigo ko Francis Alcala, no? Dira sa Santo Niño Norte, Arevalo. Tune in, good. Thank you, good, ah. Pari Francis Alcala. Kagay Toto Roli amigable, o kung si Bibi ba amigable, no? Sang haniway Iloilo. Durogit niya salamat kag Happy Father's Day. Kay Attorney Felizardo Amigable Jr., ang Vice Mayor sang haniway, magdamugig niya salamat. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. Tatak RMN.
3: mga kaabyanan. Ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining Life Extension Vitamin D3 kag ining aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. This is in continuation makabyanan sa aton nga campaign, aton advocacy on vitamin D3 supplementation kag sa topiko nga aton subong iga-discuss ining chronic stress. Dako ang impact sini negatively sa aton nga makauturan, especially sa pag-develop sang cardiovascular related nga condition. Persistent.
7: Balik-balik.
6: Yes, balik-balik or persistent stress.
7: O sige-sige.
6: Sige-sige nga stress. So kaupod ta si Dr. Manfred Marpa, ang aton nga regular partner, nga isa ka medical doctor. Kaga welcome diri sa aton nga program.
8: Yes, John. Thank you, Gid. Sa tanaan aton nga mga listeners sa sinigid nga tion, sa siningadlaw.
6: Okay, kaga sa aton nga makauturan, base may mga pamangkot ka mo dira, we always welcome ang inyong mga palamangkutanon dira regarding sa aton topiko this afternoon sa 0920-5056-501, 0920-5056-501.
8: Ang vitamin D nag-reduce ang ginatawag naton nga stress hormone. Itong cortisol, ang glucocorticoid, no? Kagamoy ng isa sa mga interesting din niya pagtuon kay base sa isa ka randomized placebo-controlled trial sa mga healthy, ha? Healthy nga mga adults, ang mga participants kuno nga nag-take sang vitamin D3 for 2 weeks, ha? Duwa lang nga ni kasimana mo. So, no, sa pagtuon, may manubo sila sang urinary cortisol. Meaning, sang in-measure, pataga-as lang vitamin D3, sa sulod lang sang duwa kasimana, in-measure ang amount sang cortisol sa ilaihi, kasi tuod nga hindi mo na direkta nga paagi sa pag-measure, kasi pero ginapagwa naman na dan sa ihi mo. So, the higher the cortisol, meaning, mas grabe ang stress ng person. Pero nakita nila nga sa mga tao nga gitagaan sa vitamin D3, nubo ya ang ilang nga urinary cortisol. Nga mo nang habal naton stress hormones ang lawas. Na-found out Manila sa among randomized control trial nga mas manubo ang blood pressure sining mga tao nga gintagaan sang vitamin D3 compared sa gintagaan sang placebo. Kag dugang pa, improve kuno ang ilang exercise performance compared with placebo. Kaya nasiling naton kag ginay isa kapatimaan nga isa may chronic stress is tamaran siya mag-exercise, wala siya gana maghulag, no, dugang parumatay lang siya. Pero diriya ang gintagaan sang vitamin D3 nag-improve ang ila exercise performance. By the way, i-mention ko na in passing, one way to manage stress is to exercise. Kay na-prove na ginaya sa mga studies nga kung stress ka, try by exercising, walking kada, jog walk kada, kung ga-gym ka, gym kada, ga-lower ang imong ga-decrease ang imong feeling of stress, no? So ina ang ginsiling sang pagtuon.
6: Di ba, gin-discuss ta nga ang isa sa mga ginaubra sa vitamin D3, gina-optimize yung sleep, ginapanami yung tulog naton.
7: Yeah.
6: So, of course, kung hindi nami tulog mo, stress ka. Kahit isa na siya sa mga, ag-insight mo kaginadok, ang isa sa mga symptoms ng stress nga tao, hindi ka tulog.
7: Yeah.
6: Okay, since nga ang vitamin D3 nag-promote sang optimal sleep, beneficial siya sa pag-manage sa stress. Mm-hmm. Ang vitamin D3 nag-regulate sa melatonin production kag circadian rhythms.
9: Right.
6: So kinanglan pa ni para nga magdami tulog ta sa gabi.
9: Mm-hmm.
6: So in this explanation, maka-conclude kita nga may bulig gid ang vitamin D3 sa stress or pagpa-reduce ang stress level. Another study makabiyanan, Kusmiati et al. 2020. Randomized controlled trial ini siya among midwifery students naman. Ini nagapakita ang vitamin D3 supplementation significantly reduced academic stress scores. Ang vitamin D3 supplementation, kuno dok, naga-significantly reduced, nagapanood siya sa academic stress scores.
8: Kung may isa ka supplement nga pwede mo i-take, probably that's the only thing you can afford. I think
6: go for vitamin D3.
8: Yeah.
6: Yes. And there are a lot of medical professionals gid do. Kadamo sa mga medical professionals, even gani i-Google naton makabyanan makita nyo dira. They are really promoting vitamin D3 supplementation. So it's a very affordable pill. Kahit pila man lang bilya sini. Of course, hindi tanan nga vitamin D3 pareho ang efficacy, pareho ang quality. That's why always naton gigine-emphasize piliun naton ang reliable or masaligan nga brand. Kay naga-follow man nga pag reliable ang brand, so mabalaan naton reliable kung ginhimo sang isa ka reliable nga company, credible nga company. So mas madami man ang effect kay quality ang ingredients or mga raw materials ang ginagamit dira. So that's why always naton gina-remind, choose the brand Life Extension. So we've been promoting Life Extension brand in as early as 2001 or 2010 until subong. Kadamo naging subong sa mga medical doctors nga nag-promote sini kay mga bato naton ang prescription nila dok sa clinic naton. Ginalista na naton ang mga outside prescription sa mga medical doctors nga nagkadto sa clinic naton. So sila mismo nag-indicate sang brand nga Life Extension. So meaning sila mismo kampante nga mag-recommend sini kay they have tested and proven the efficacy sang Life Extension vitamin D3. So pwede gali naton makonsider ang pag-supplement sini dok daily para nga somehow makabulig sa aton nga stress level,
9: right,
6: nga ma-reduce ang aton nga pressure, kag syempre ma-reduce man ang stroke kag heart attack. Kay naamot ang chronic stress sa pagsaka sang risgo sa heart attack and stroke. Isa sa mga ginakampanya man naton makabyanan ining pagpa-check up gin. Isa ini siya sa mga advocacies naton diri sa Life Extension Philippines. Rason kun nga ang may mga clinic branches kita outside Iloilo, outside even Visayas, parang ang goal gid naton ma-bridge naton ang gap between health and sickness through regular medical checkup. So kinahanglan naton ang pagpa-check up medical. Last week gin-discuss naton ang stroke and heart attack. Kay gin-cite naton atong duwa ko kakilala dok sa amon lugar,
9: mm-hmm,
6: nga they die of stroke at the age of 38. So ang stroke is related sa stress. Basta kung na-stress lang to, kay wala pirmi kwarta, ang pressure sang pamilya bala sang problema sa pamilya.
9: Mm-hmm.
6: So hasta nga yes, man sampaw-sampaw mga problema hasta nga ang heart mo dira karon apektado, nag-increase ang imong heartbeat. So may tendency nga sa sigisigi nga amon ang sitwasyon,
9: mm-hmm,
6: mas stroke ka gidya or ma heart attack ka. Kag tani kung nagpa-check up siya tani, nabalaan nga do medyo taas blood pressure niya, basi kung nagapan.
8: Possibly gid. Oh, kay kalabanan nga high blood pressure patients, wala ka balo nga may high blood gali sila.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. We are licensed medical practitioners that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
12: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-3000. 1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram na kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo dira sa may Bangga Dama. Pakadto sa may Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station, pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu dito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton niya branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mukatext o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dira lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153.
6: Bisitahin nyo ang Life Extension Medical Clinic. Hapaw pa lang ya ang nabalaan nyo kung ano nga sahi sang medical check-up ang gina-practice or gina-employ naton, gina-hatag naton sa inyo diri. Kag ang aton diri is integrative ang approach naton. So, more kita sa nutritional products, nutritional supplements. But, yung mga nutritional supplements, ang commitment naton sa aton nga mga pasyente, these are study-based, scientifically formulated, and validated. Kag gin-supply lang gidya sa mga credible nga company. So, before ginhimo ang mga soft gels, capsules, kag tablets, gintunan ang formulation sini nga may ara gidya nga ma-render nga benepisyo sa aton ikayong lawas. Because these companies are credible companies sa field of health and wellness industry, makabiyanan. We see to it nga ang mga products naton diriya are advanced formulated gid kag makabuli gidya sa aton nga mga pasyente. So gina-combine naton ini makabiyanan sa mga pharma products or ining mga conventional medicine para nga mas better ang management sa aton nga mga doktor sa aton nga mga pasyente. So bisitahin yung aton nga mga clinics para nga mabalaan ninyo kung ano nga sahi sang medical check-up ang aton ginahatag diri. So it's a quality but wala sang bayad nga medical check-up para sa tanan.
10: Life Extension Vitamin D3. At gayon, ating pakinggan si Mr. Eduardo Sabando Solani. May problema sa prostate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3. Napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
6: Pwede bang makausap si Sir Eduardo Sabando ba to?
9: Opo, okay, sir.
6: Kumusta na po yung medical condition po ninyo? At kung nakatulong po yung pag-take po natin ng mga life extension products na pinrescribe po ng ating mga medical doctors sa life extension clinic.
9: Nakatulong po, sir. Back to normal po pakiramdam ko.
6: So, sir, before nung hindi pa po kayo gumamit ng life extension products, especially itong ating life extension vitamin D3 at POMI-T, ano po yung inyong mga symptoms sa inyong prostate health po?
9: Ano po, sir? Yung lagi ako gising, ating gabi, ilang bisa ako babangon.
6: Para umihi?
9: Oo.
6: Tapos? Meron ba kayong ginagamit na other pharma products during that time? At meron kang gamot na binigay na synthetic or pharma products?
9: Opo, sir.
6: Pero nakatulong ba yun sa prostate problem po ninyo?
9: Pabalik-balik lang po, sir.
6: So sino po yung nag-recommend po sa inyo ng Life Extension Clinic, sir?
9: Sa radio po, sir. Sa radio po.
6: Binigyan po kayo ng mga products ng Life Extension at based po dito sa record po niyo, binigyan po kayo ng Pomity, Life Extension, Vitamin D3 at yung concentrates po natin na products.
9: Lumipas lang mga buwan, sir. Tapos tuloy-tuloy na talaga ako.
6: Okay. Bali, tinake po ninyo yung product consistently talaga for one month, yung nireseta ni Doc.
9: Opo, sir. Tapos yung pakiramdam ng katawan ko, parang gano'n, parang wala akong, malakas na ako sa trabaho eh. Hindi ako napagod na. Normal ang pakiramdam ko po, sir.
6: Okay. Tapos ngayon, sir, every night, ilang beses na lang po kayo gumising para umihi po?
9: Mga dalawa.
6: Dalawa na lang po. Pero before, ilang beses po, nung hindi pa kayo gumamit ng Life Extension products?
9: Ay, 5-6.
6: So, ang laki talaga ng pagbabago, sir.
9: Nangayat nga ako. Ang masabi ko lang po, sir, okay kayo, sir. Siyempre, anong yung pakiramdam ko? Back to normal na. Ay, sa mga kaibigan ko po, pwede na kayo kung may pakiramdam man kayo, pwede kayo maka-take ng sa Life Extension. Pumunta na kayo. Sa mga nakikinig diha, maayogig kayo ang Life Extension para sa inyong may pakiramdam, malunasan talaga.
6: Complete name po natin uli?
9: Eduardo Sabando Sulanib, sir. Ako po dito nakatira sa Makato, Aklan. 64 na ako ngayon, sir.
6: 64.
9: Sa awa ng Diyos po, sir. Thank you po.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Kung pamangkuton kita, anong vitamin D? Ang DDRA stands for defensa. Meaning, depensa ini sa aton nga lawas. Depensa against sa stress, kay depensa sa madamo pangasay sa mga balatian nga pwede naton ma-reduce ang aton risgo. So, affordable siya, pwede naton gamiton na adlaw-adlaw, so ganihin mo naton nga batasan, no? Na mag-supplement. Kung may isa ka supplement, nga affordable gid, nga pwede naton i-maintain vitamin D3. Kay syempre, piliyon naton ang insakto kag masaligan nga brand, Life Extension Vitamin D3.
6: Okay, kung sa aton nga makauturan, gali, gina-promote man naton ang aton super fiber, ang colon problem is very rampant naman subong incidence of colorectal cancer sa mga young adults. That's why nga atong ginakampanya ang paggamit sang super fiber kay guaranteed ang pagbulig sini sa aton nga colon problem, pag-promote sang colon health, pagi sa pag-stimulate sang regular nga pagpamuhin, ining regular nga bowel movement. Ang ining mga higko tabla dira, Sir Brad, nga nagatindir sa colon, syempre delikado na siya kung di naton mapagwa na siya regularly. Kaya adlaw-adlaw, ginapasudlan tang lawas sa sang pagkaon, sang residue sang pagkaon, hindi na mapuslan sang lawas na dapat pagwaon. Tunawon ta lang ang sachet sang super fiber, kaya powder ang unod sina sa 200 ml nga tubig. Tapos i-shake naton mayo para nga matunaw siya kag inumon naton. Best time to take super fiber is before dinner, before kamo manihapon makabyanan. So dapat aragi kamo sa balay ninyo kay sigurado makadto kagid sa CR kay pagwaon mo gina ang dugay na nga nakatago dira nga higko sa inyo nga colon. So ang super fiber available sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag sa mga coffee drinkers dira, ang nami diri sa aton nga coffee kay ti ang every sachet sini makabyanan may vitamin D3 nga 200 IU. Ang iba niyang 200 IU ya ara lang sa supplement, ginapabugal grabe ng hype nila. So diriya sa kapila na naton makita may 200 IU nga vitamin D3 kag ma-enjoy pa ninyo ang pag-inom sang aton nga Vita D Plus coffee mix kay mahamot siya kag manamit mananam. Kag makita mo gidya nga may unod gidya sang reishi mushroom extract kag may mangosteen fruit extract kag may vitamin D3. So Life Extension Integrative Medical Clinic plus Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Giga!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit. Good morning.

0: Chocolate. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Oras tatak alas 6 punto.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasip on kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
8: TTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: ulan? High blood gid ko.
11: Ano sa unang imo?
10: Blood pressure. 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: TTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng E3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, fab, car.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.com.

0: meat.
1: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
2: Carl? Diin na si Carl?
3: Drink responsibly. San Miguel Lightro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakodason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
9: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
4: Cellphone Plus Gold.
11: Kuya Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang tuwa ka bulan noong pawan.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
12: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time, lasay 5 na sa gabi.
17: RMN Ronda Balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa gabi.
16: Maayong gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
18: Adlaw kita subong sang Domingo, Hunyo 21 to 2026.
16: Sa aton mga karadyoman, kita mabatian sa rilisoan sa inyong mga radyo sa 774.
18: Ginyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
16: Subong nga gabi, kaming inyo mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
18: Kaya ko naman si Radyoman Lenneth Fernandez Yulatriz.
19: Headlines.
16: Sa dalagkuan nga mga balita sa balita lokal, tarpaulin nga may laragway isang team sulong gugma nga nakabutang sa People's Gym sa San Isidro Haro, ginareklamo sa mga pumuluyo. Punong barangay Juaneza, wala makahibalo kung sino ang nagpakabit sini.
18: Balita national, mga Pinoy nga na-detain sa Russia, nag-abot na sa Pilipinas.
16: Sa balita international, Vice President sa US nga si J.D. Vance, yara na sa Switzerland para sa peace talks sa Iran.
18: Sa balita sa negosyo, masobra 740,000 kasakos ang lokal nga bugas, iga-auction sang NFA.
16: Sa hinampang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Berlin Tennis Open, natapos na.
18: Kag sa showbiz, Sunshine Cruz magabalik na sa pag-arte matapos ang tatlo katuig nga pagpahuway bangod sa iya sakit.
16: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, las 7 na, o kung las 6, 7 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal.

0: Nagawa sa Ira People's Center Gym. Napagkit sa nasambit ni Tarpaulin ang mga laragwa isang team Sulong Gugma ng Dairo Ira City Lone District Congresswoman Julian Jamjam Baronda, kag-utod sininga si Vice Mayor Lady Julie Grace Love Love Baronda, upod kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kilid sa mga literato, makita ang tinaga nga maraming salamat po. Bangod sining madamo sa mga Filipino pumuluyo ang nagreklamo sa pagpati nga paglapas ini sa Department of the Interior and Local Government Memorandum Circular number 2026-006 o kon anti-Apple policy. Sangin pakingutan sa Armen Iloilo si punong barangay Ronela Waneza, ginpayag sini nga wala siya makahibalo kon sino ang nagpakabit sa tarp sa People's Gym. Sino kay Waneza nga base sa iya nahibaloan, nagbutang ang kampo sa mga baronda sang tarp kada mayara sila sang patigayunan niya payout apang ginahukas man pagkatapos ang event. Dugang paniya nga mayara pa kontani sang natalana nga payout sa ila barangay sang Hunyo 17 kag 18 apang gin-cancelar ini kag insaylo sa lain nga venue. Handa naman siya nga ipagwa ang CCTV footage sa area pananglitan may mag-request ni agad makita kung sino ang nagbutang sang tarp sa lugar. Nahibaloan niya yara sa kampo sa mga baronda si Waneza.
1: Sa iban pa nga balita lokal, masobra 300 ka mga atleta ang nagpasakop sa Iloilo Duathlon 2.0 subong nga Domingo bilang kabahin sa ika-12 nga Iloilo Bike Festival 2026. Ang mga partisipante nagpasakop sa 3-kilometer nga pagdalagan, 15-kilometer nga pagbisikleta, kag isa pa ka 3-kilometer nga pagdalagan. Nagpaindis-indis sila sa nagkalain-lain nga mga kategorya para sa mountain bike, road bike, relay, fatlet, division nga gintunga pa santo sa ila edad kag gender. Tinutuyo sa kahiwatan nga mapasanyog ang ikaayong lawas kag mapabaskog ang sports competition.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, ginpatigay na ang initial nga assessment sa Santo Tomas de Villanueva Parish Church o kon Miagao Church sa Miagao, Iloilo sa pagpanguna sa local government unit sang Miagao kaupod ang mga ahensya sang gobyerno kaangay sang National Commission for Culture and the Arts sa kon NCCA kag National Historical Commission of the Philippines sa kon NHCP. Nagpakigbayin man sa inspeksyon ang nagkalainay niya mga opisyal gikan sa lokal nga panguluhan kag mga eksperto sa pagtipig sang kultura kag heritage conservation. Katuyuan sang inspection nila tawon ang kondisyon sang simbahan kagibaloon kon mayara sang naguba nga nagakinahanglan sang gilayon niya pagpakaayo matapos ang magnitude 4.7 niya linog sa Antique sang nagligad niya sa mana. Nahibaloan niyang Miagao Church isa ka UNESCO World Heritage Site gani importante nga amligan ini bilang isa ka maragtason nga destinasyon na. Ang resulta sang inspection maghatag sang rekomendasyon para sa gilayon niya pagkayo kag malawig nga pagpreserbar sang simbahan. Padayon ang koordinasyon sang LGU Miagao sa NCCA kag NHCP para sa masunod nga mga tikang sa restoration kag conservation.
1: Sa piyak nga bahin, hindi lang creativity, kundi pati man resourcefulness ang ginpagita sa grupo sa mga estudyante sa Iloilo Science and Technology University o kon ISATU paagi sa pagdesenyo sa mga panapton sang gamit o kon gamit ang mga recycled materials bilang kabahin sa International Environment Month. Gitawag ini nga dignidad sa disenyo, miniature fashion inspired by Filipino blue collars workers, isa ka pinasahi nga exhibition ang nagaduso sa environmental conservation kag pag-apresyar sa mga mamugo nga Pilipino, pinaagi sa art kag creative design. Sunod kay Annelise Poras, nagakuha sang kurso nga BS Electronics Engineering, ginhatagan nila sang importansya nga ma-highlight ang mga blue-collar workers ukon mga ordinaryo nga mga mamumugon. Bangod importante ang papel nila sa komunidad, kaangay sa mga kargador, street sweepers, basurero, vendors, kag iban pa.
2: Ang mga Filipino blue-collar workers daan, kisa bala do gina underestimate yes, natun bala ang mga ubra nila how so with that nga sa amon project do matawan natun sila sang spotlight or highlight nga ay importante magalit sila ya sa aton nga community kay kung wala sila I think ang aton community is hindi mag-function as one.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Annelise Poras para naman kay Krisha Jasmine Parales, estudyante sang fashion design and merchandising, importante man nga nagagamit sila sa mga materyales nga halin sa ilang mga ritaso sang una, bangod makabulig ini nga mapahaganhagan ang basura, makabulig sa palibot, kag makakinot man sa kwarta.
3: through this project, ma'am, na-realize ko nga not all the time kung may bagong ang projects bala hindi gid kita mabakal, hindi gid mabakal sa bagong materials. Yes. Pwede man kita mangita sa gilid-gilid. At least makalesen kita sa expenses natin kag makalesen kita sa mga basura nga garapta lang sa palibot kay sinusgabaha ng lugar natin bala.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Krisha Jasmine Parales, ginsiling naman ni Arwin Grace Pagayon, nga nakakuha man sang fashion ukon nagakuha man sang fashion design and merchandising, nga paagi sa ini nga proyekto na practice nila kag napakita ang creativity sa paggamit sa mga materyales nga mayara sila.
2: Na need magbakal kanyo kung may ara itong nga daan doon mapakita ang amon creativity bala kay for us the dog of rock pa dang ano namon the props para sa miniature namon out of vellum paper ang ginamit namon sa plates namon last year pati those scraps na siya nagamit namon ng buko though gamay lang magasto namon kay gaston doon nga daan nga ano student pa lang nga daan kami so magamit.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Arwin Grace Pagayon, gina-display ang mga miniatures sa Philippine Economic History Museum halin sang June 3, Tubtub July 1 sa partnership sa National Historic Commission of the Philippines.
0: Oras Philippine Standard Time, lasa istres na sa gabi. Sa dugang pang balita lokal, ginaprepara na sa karon sang Police Station 10 ang kasing murder nga ipasaka batok sa lalaki nga naglutang patay sa Yatupad Balay sa Zone 1 Barangay Airport Mandriao sang tinalikdan nga adlaw. Hinigin kompirmar ni Police Captain Lester Oliveros Hepe sang Police Station 10 ang suspek ininago kay alias Ben Ben, isa ka construction worker, samtang biktima amo si Norman Peldonia, isa ka electrician. Pag ni Oliveros kay stable ng kondisyon ni Ben Ben kung sa di nakagawa na ini sa ICU kag naka-hospital arrest sa karon. Madumduman niya gintiro patay ni Ben Ben si Peldonia kag pagkatapos ng insidente, nagpahayag ini nga magsungka pag nagbato sa SWAT team kag naguna palupok kabangdanan niya napilitan man ang kapulisan niya magbalos kung sa diin. Nakaangkon ini sa pila ka mga igo sang bala sa lawas antes na dakpana.
1: Sa katapusan ng balita lokal, nagdangat sa 13,974,000 pesos nga balor sang ilegal na droga nga may kabugaton nga 2,055 grams ang nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit ukon RPDU 6 sa Ilagin Patigayon nga drug bypass operation sa Floreville Home Subdivision, Barangay Buray, Oton, Iloilo, Kaina, sang kaagahon. Ginhinago ang mga arestado kaday alias Jud, 32 anyos, sang Zone 1 Barangay San Juan Molo, Iloilo City, kag magutod nga sanday alias Christian, 26 anyos, kag alias Choco, 28 anyos ang Barangay Kalumpang, Molo. Sunod sa RPDU 6, nakaagi na preso si alias Jude sang 2019, bangod sa kaso nga murder, kag frustrated murder, apang nakagwa ini sang 2024. Samtang si alias Choco, nga ukon na priso sang 2021, ukon 2021 bangod sa illegal nga droga kag sang 2022 nakagwa ini sa presuhan pinaagi sa plea bargaining agreement. Nahibaluan nga ini na ang pinakadako nga kantidad sang ginapahayag Shabu nga na-recover sang RPDU 6 sa second quarter sining tuig. Sa karon preso na ang mga arestado kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Oras, Philippine Standard Time, 16:16 na sa gabi. Sa iban pa nga balita, sa Balita Nasyonal. Nakapauli na sa Pilipinas ang 24 ka mga Pinoy nga na-detain sa Russia sa sulod sang siyam ka bulan. Nag-abot ang repatriated Filipinos sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 pagi sa duha ka batch nagikan sa Bangkok, Thailand. Ginabi-abi ang mga natumod ng OFWs na ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kag Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Nahibaloan ni isa ini sa gininyo ni President Bongbong Marcos Jr. sa nakikita ini kay Russian President Vladimir Putin sang damlaglang.
1: Sa iban pa nga balita nasyonal, nagdangat na sa 1.60 million ka mga tao ang napektuhan sang pagtayog sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sandig sa datos sang National Disaster Risk Reduction and Management Council ukon NDRRMC, katumbas ini sang 375,664 ka mga pamilya nagikan sa 580 ka mga barangay sa Davao Region kag Soccsaryan. Sa nasambit nga numero, 22,109 ka mga Pilipino ang nagatina sa evacuation center. Sa subong yara na sa 77 ka individual ang kumpirmado nga napatay bangod sang dinog, 1,339 ang pilason, kag 31 ka iban pa ang nagapabilin nga missing.
4: balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Nagabot na sa Suez Airline si U.S. Vice President J.D. Vance agad resolbahon ang isyu sa tunga nila sang Iran. Inikasunod sang liwat kapag pagpasirado sang Iran sang Strait of Hormuz matapos padayon niya ginatake sang Israel ang Lebanon sa diin 16 na kataong napatay. Upod ni Vance nga nagabot sa MN Air Base sa Switzerland ang iya asawa nga si Yusha. Pahayag sang Vice Presidente nga posible maglawig sang pila ka adlaw peace talks sa Iranian officials. Madumduman niya sang damlaglang ginsiling ni U.S. President Donald Trump nga dalayo nang abuksan ang Strait of Hormuz kasunod sang anunsyo sang Washington kag Tehran nga nakompleto nang deal nga nagatapos ang giyera sa Middle East.
4: Balitang pangnegosyo.
1: Natala na ngayong auction sa National Food Authority o kung NFA ang 741,570 kasakos ng lokal nga bugas nga natago sa sulod sa masobra anum na kabulan. Sunod sa NFA nga tinutuyo sini nga mahawanan ang mga warehouse kag mahatagan sang lugar ang bagong astaka sa bugusan ukon sa kabugusan yaranas ukon yara sa 1.19 billion pesos ang balor sang iga-auction nga bugas. Angot sini magapatigayon sang pre-auction conference ang ahensya sini nga Hunyo 23 paagi sa video conferencing ukon webcasting agad madiskusyonan ng auction kag masabat ang pamangkot sang prospective bidders.
4: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Nagtakop ang kampanya sang Filipino tennis star nga si Alex Yela sa 2026 Berlin Tennis Open matapos nga ni pierde ni kay Linda Noskova sa semifinals sa straight sets 2-6-4-6. Sa pihak sang kalutosan, nagpakita si Yala sang mabaskog nga away kag positibo nga pananawan pagkatapos ang isa pagkadako nga kampanya sa torneo. Masunod nga magapasakop si Yala sa Bad Homburg Open sa Hunyo 22 to 28 bilang kabahin sang iya preparasyon sa Wimbledon Championships. Nagalam si Yala nga magapadayon ang iya maayo nga porma samtang naghahanda siya para sa isa sa pinakadako ng mga torneo sa kalibutan sang tennis.
4: Balitang Showbiz.
1: Natala na nga maghimo sang comeback sa acting si Sunshine Cruz sini matapos ang masobra tatlo ka tuig niya nga pagpahuway bangod sa iya sakit nga myasthenia gravis. Sa iya social media malipayon nga ginpakigbahin sa actress nga nakabato na siya sang medical clearance nagikan sa iya neurologist rason kon nga agin bato na niya ang bagong nga acting project. Nahibaluan nga ulihi ukon ang ulihi nga television series ni Sunshine amo ang Unbreak My Heart sang 2023.
0: Oras natin sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, 6:20 na sa gabi.
1: Karadyoman, sige na tamyaw lang natin sa Happy Father's Day. Ang tanan nga mga tatay, mga papa, mga daddy, mga ano pa?
0: Pops.
1: Tanan na lang. Kag of course, basta nang hindi mga tatay, mga gaserbe natin nga father figure. Happy Father's Day sa inyo tanan. Of course, ginatamyaw ko sa Happy Father's Day. Ang akon nga tatay, si Tatay Leo Yulatriz. Ang akon mga tiyo, hindi ko na pag-isay sa hon, basi kung may malipatan ko magsunggod. Mga akon mga pakaisa, kag mga...
0: Hinablos mo nga tatay na subong? Wala ka pa hinablos nga tatay na? Akon may apo na ko nga tatay na.
1: So tanan na lang mga tatay. Happy Father's Day sa inyo. Kaginatamyaw ko lang sang maayong gabi si Tita Ann, si Tito Zo, Happy Father's Day. Kay Andre, kay Tita Bingbing, maayong gabi dira sa inyo. Kag kay Auntie Bibot, kay Auntie Mina, kag kay Nini Bunay dira sa Singapore, maayong gabi.
0: Sa ato naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard Mel Gargaran, Neil De La Riarte, Florencia Sacaldito Kalimpay, Rob Di Asis, Kagawad Noel Cuscalwela, Koji Ozoi, si Jemar Tanalion, Jan Paul Kata, Nani Binliro Bitsaida, Nonoy Silobrico, kag sa iban pa natin ang tag para mati, maayong gabi. Of course, Happy Father's Day man sa akon amay kay Papa Ariel or Papa Ay. Kag subong man sa mga tatay sa amon niya family. Kay Maninoy Hector, sang tatoy sa Manukan and Seafoods, Happy Happy Father's Day belated. And belated happy birthday. Kag maayong gabi man dira kay Maninay Marichu.
5: RMM.
0: Oras, Philippine Standard Time, 6:22 na sa gabi. Mga karadyaman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
1: Sa liwat adlaw kita subong sang Domingo, Hunyo 21 to 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner,
1: Rajuman Mark Daniel, sukal dito.
0: Kami naman ang inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Rajuman Rezi Danioso Bordon.
1: Rajuman Leneth Fernandez Silatriz.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: Happy. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama!
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagpataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
20: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
21: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
25: Untati na! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
26: Tusiran forte!
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Thucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man? No worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm! Fab! Corn!
26: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
27: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Supple Plus Gold.
29: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
10: Sampon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
30: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
31: Estudyante ka ba lang nga sige lang? Laptop o kon cellphone?
32: Oo, oh, again. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
33: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
31: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
32: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
33: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
31: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Oras, tatak, alas 6:30.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
34: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
35: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatsyagan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
36: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
36: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
36: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
36: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ECS.
4: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. GTX 500.
38: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500!
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal ng butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
3: Oh.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Top, top, top! Lechon manok! Promo! Kada panutok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
12: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
13: Mami!
12: Angelique!
13: Walang masama sa okay lang. Pero,
12: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
13: Pinahusay.
11: Cellphone Plus Gold.
14: Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Redder. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
14: Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, lalakas.
14: At gaganda ka pa.
13: Pag-ibig sa mabuti ka.
16: Tindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Cellphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Cellphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
20: Sarap magkasama.
14: Cellphone Plus Gold.
21: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
14: Cellphone Plus Gold.
13: Tanakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan permi kulang ang tulog ko.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sang inong gudira.
8: Rexino Forte!
9: Masdasig banat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose life extension vitamin D3.
12: Life extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape.
14: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Oras tatak, alas 6:40.
17: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
18: This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
19: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-angaplema. Afford pa.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi natin panggamot sa anong
8: Ilong Ranger?
9: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang nga adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Neozeb C-Plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C-Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb C-Plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sip-on symptoms.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambayad, Dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amuna, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
13: Wow.
12: Kaya gusto niya pari dyan magniwang kayo pari ko no sa ako. Nahambay ko kanami nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambay yan, niwang yung kudok sa una niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular na regla. Isa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
14: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko, ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na

0: exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngaboyon.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantot si Nike, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320, tapos ipainom ko, TTX 500, buntag na o gabi eh.
4: Karang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Nami, inidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500 Ditribayo.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa Ditribayo kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mabakal sa mga butika. Ditribayo.

0: Kelly Cotton, Samantha Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
0: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Makikiraan.
4: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
3: Salamat, iho.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako galing si Shirley.
12: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
11: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
10: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
13: Pinahusay.
10: Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
15: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Cellphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
15: Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, lalakas,
15: at gaganda ka pa.
18: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
19: Cellphone Plus
18: Herbal Capsule.
19: May mangosteen at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula.
19: Inumin araw-araw.
18: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
19: Cellphone Plus
18: Herbal Capsule.
19: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Kapag doble, okay!
18: Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
19: Cellphone Plus
18: Herbal Capsule.
19: May mangosteen at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula.
19: Inumin araw-araw.
18: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
19: Cellphone Plus
18: Herbal Capsule.
19: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
20: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha.
21: Carl,
20: palihog, gani isang chicken inasal.
21: Carl, palihog, manbisang pork barbecue.
22: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
20: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
23: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share. Share sa San Miglitro, kananay, kagsinadya. San Miglitro, share sa kanamit.
20: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
22: Carl? Diin na si Carl?
23: Drink responsibly. San Miglitro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
15: Cellphone Plus Gold.
24: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian,

0: ang Santong Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nadulang akong pulser.
1: Santong Plus Gold, mamakat sa mga butika.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Oras tatak alas 6:50.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
8: Sus, masakitan man ino.
7: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Ano ba lang colorectal cancer? Ininga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ininga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa life extension. Extension Foundations of Florida, USA.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Problema mo bala magpaliwang pero hindi ba achieve?
22: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo.
21: So kung problema mo pag lose weight, lipihoy na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing katimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Mrs. Ano ganit ka, ma'am?
25: Ikinan. Sagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Sige na patalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Uy, 150 over 100 dali.
27: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
26: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
27: Ay.
28: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
29: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
30: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
31: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, kitog-itog lang. Sa tunga,
1: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung atakihon ako sa ngakon ng arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang ngakon ng arthritis.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ngay Physio. Ang Physio ngay D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado, efektibo, Aramis DDX 500.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Pagaling siya, magaling ka siya.
9: May high blood ka ba sa una?
8: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi mo hindi ha. Sabot sa nakatay ka ko sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
7: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
15: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas,
7: at gaganda ka pa.
15: Samphone
7: Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
19: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada ulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Samphone Plus Gold.
21: Ito si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
15: Samphone Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
15: pinagaling,
1: pinahusay.
15: Samphone Plus Gold.
1: Sa mga butika.
4: Oras, impunto alas 7.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
24: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilong na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
26: unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
25: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
28: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
31: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
32: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante, ka problema.

0: Tata.
1: Amen. Number one, Baskog. Manok, sudanta.
2: Manok man?
3: Manok naman. Dolado, pork chop man to sudan mo sa mga gabi.
4: RMN Harana Live.
3: Mayong gabi na sa aton mga karadyo man. Welcome sa aton programa tag sa kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
4: RMN Harana Live.
3: Sa aton mga karadyo man, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook kag sa aton YouTube or DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa kinaandan ako ang inyo mangin kaupod subong nga gabi upod ang bugos nga puwersa sa aton nga RMN Haranista. Wow. Father's Day na tungaan kita sa mga amay, sa nga, mga amay sa ilatag sa kapulayan ng aton nga mga RMN Haranista. Happy Father's Day gid sa ila. Kami ang inyo mangin kaupod subong nga Domingo. Ako naman si Rajumal Laneth Fernandez Silatriz.
4: RMN Harana Live.
3: Subong nga Domingo, bag-o na naman ukon mga daan nga kantang ipanumbalik namon sa inyo mga pamatian, mga bag-o sa inyo pamatian, ang inyo mga mabatian subong nga gabi. Gani, kung kamo tapos na dira ka panyapon, for sure, mga muni oras, sa gapahunay-hunay na ni, bag-o na ni tapos panyapon, patunugan na ang inyo nga radyo kag mag-tune in na diri sa RMN Iloilo para mabatian nyo ang mga ambahanon nga makapa, ano sa inyo, makapa, ano blasang tuyo nyo para madasig ka mo matulugan. Anyway, sa damo na naman kita sa mga haranista subong nga gabi. Kag syempre, una na dira si Tay Perot Pichelier. Maayong gabi, Tay Perot, kag Happy Father's Day.
5: Maayong gabi man sa iyo mga alag-demand lahat, no? Labinagid, no? Sa mga tatay subong, no? Happy Father's Day sa inyo, Tarantana, no? Bala, no, radyoman na linit, no? Kaya ina, dito ako sa Fispan ko, nag-ano ko, nag-hulbot-hulbot ako kilamon. Nag-abot ya, tatlo ko kaapo, no? Nga, may mga daras sila nga, kwan, nga, nagputos-putos, kailin mga card.
3: Kailin, wow.
5: Tapos, kunaan ako, Happy Father's Day, tatay.
3: Wow, may surprise, may pa-surprise kailin mga po mo. Ay.
5: Te, ano pa ito nakakuan ako nga magkukuan mo, braguro ko kakanta nga para sa Father's Day, no?
3: Oh.
5: Tungod sa pagkakuan sa ato ng mga kaapo, te daw nakakuan ako, no? Oh, lapis lang, kaya ginisulat ko.
3: Nakaina mo lang, ginda mo lang.
5: Gindali, dali ko lang nakina.
3: Oh, grabe, on the spot ka tungod sa mga apo mo, tayo pero ba?
5: Te, siyempre para sa ato ng mga tatay, no? Sa mga tatay, no? Mga huwaran, no? Para gidinay sa inyo, tanan-tanan.

0: RMN Harana Live.
1: Sabi ka na, may isang kambahano ni Type, pero do hindi man halata nga on the spot. Ba, do hindi mo lang, do madugay mo nga ginsulat, Type, pero mga pila mo na ka minutes, oras na natapos, Type, pero tangi mga gin-compose na kanta.
2: Ito, siyempre, kwan mo lang na, hampang-hampang mo lang sa atong ako, nalulumduman, atong tingagaw tayo sulat eh. Hindi man.
1: Wala man malabutan isa ka oras?
2: May ara man kung kaysa nga, matarasang adlaw, hindi kakahuman sang kanta, no? Pa, may ara man kung kaysa nga, tagtunga sa oras ni kay blabutan uman man.
1: Kapin pa kon inspired no. Ikaw may hugot ka na malang daan ang kadasig lang mag ubras ang ambahanon bisan gani mag sulat man sang balita mo man atay, pero kon mayara ka na sang inspirasyon, balaan mo na ang mga ibutang mo, iplastar mo kadasig na lang sina. So sige, madamo gid nga salamat sa ginhalad mo nga ambahanon para sa aton nga mga amay, Tay, pero pati na ang imo kaugalingon ng kaugalingon, of course, madamo ang nag-monitor sa aton nga mga tatay. So, happy Father's Day sa tanan nga mga tatay, papa, daddy, kag sa tanan nga mga father figure, bisan hindi mga lalaki, mga nagaserbi father figure, nagaserbi iloy kag amay sa ilatag sa kapuloyan. Happy, happy Father's Day sa inyo tanan. Sige, Tay Perot, para pa sa iba naton nga mga ambahanon, ano pang mga napreparar mo dira?
2: No, isa na itong kambanon, nga ginapangabay, ginini sa aton nga mga amigo, no? Sang una ginakanta ko pa ni sa piyak na radyo, no? Okay, sa Subom, te mugata pa lang ruban matlo pangdan tungod sa aton nga mga amigo nga nagapamati blas ang una, te sinya kantahan man abi kay daway ra ko kubati. Okay, para sa inyo ining ambahanon nga nagatigulo ang gugma sa kapatagan.

0: RMN Harana Live.
1: Na matulogan ng sobrang drafis ang ang bahanon mo tay perot ba? Dumatulogan ka na?
2: Okay. Iyan na sa mga sanggol mo.
1: Na mayo man na kayang mga kamalaman natin ng grupo Mati Subong, ma-refresh ang ilang memory tay perot okay. Sa mga ambahanon mo.
2: Pa nato na sa una, 1976 kita nag-start sa radio, no?
1: Wala pa ko na bata.
2: Ti daw gina-recall kita sa atong mga kanta, sa atong mga amigo, no? Ang sinya itong mga kanta mo na sa una. Damo sa mga kanta ko sa una sa piyak nga radio, no? Nga ginakanta sa aton man nga mga amigo gani, no? Wise Lakbalo, no? Nang nasiling lang na in love ako. Wise Lakbalo, ako naghimo. Pahina sa ulo na nila, no? Salamat makita ito, bisan pagi sila, no? Na daw hindi bala malimta ng aton nga mga pansang una, no?
1: Sige, tay perot, may iban pa ikaw daang again preparar ang ambahanon para sa atin mga tagpalamati Subong agabi.
2: Yari kali, no? Kaya ginapangabay ni Pirmi ining ambahanon na nagatigulo ang mutya sang kasakit.

0: RMN Harana Live.
1: Na matulugan na ka sa mga ambahano ni Tay. Pero pauna, mga ang una niya itong aduha ka mga kanta, bao do ginaduyan. Kita ba si Bagibot, kinigulpin na tulugan ni Tay Pirot. For sure, damo na ni sa...
2: Siyempre, sa kwan mo, bilang muna ang ginagawa nato kung parte sa ang tima natong harana, no?
1: Mm-hmm.
2: Lain man iya kung mga kwan, no? Pangkumpuso, lain naman siya, no? Ate ang kumpuso ya mga story gino sa yan. No?
1: Mm-hmm.
2: Kaya kung parte sa love ya ate pangarana. No?
1: Mm-hmm. Timing gin ni kay damo na ni siguro ga ano na ga pahunay-hunay na matulog na kay ti buwas may klase Lunes na naman buwas nga adlaw. So may klase na timing gin ni nga mapamatian nila ang mga ambahano naton diri sa RMN Harana Live. Sige, para makapropahuway anay si Tay Pirot, ang inaanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Russia Group of Companies, ginabugusan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Para sa dugang impormasyon kag pala mangko tanon, mahimo nyo bisitahon ang Facebook page nga Russia Group of Companies.
0: RMN Harana Live.
1: Padayon ka mga nagapamati diri sa aton nga programa RMN Harana Live. Kag kaupo niya si gihapon si Radyo Malineth Fernandez Ulatriz. Kag siyempre ang aton mga haranista kay si Tay Pirot Petchelier. Tay Pirot, ano pa dang imo nga mga ginpreparar nga ambahanon para sa aton mga tagpalamati sa mga gabi?
2: Pagid, no? Ato na preparar, tungod man sa ginapangabay, no? Yari pagid ang ambahanon nga nagatigulo, sino ang dapat basulon?

0: RMN Harana Live.
1: Ngayon nga na si Pastor Nestor sang imuha kanta tay pero tao do pati ako ganito mga tulugan sa mga ambahanon nga ginadulong sa aton subong ni tay pero sa aton nga programa subong nga Domingo. Sige, may mga nabilin pa ikaw da tay pero gusto mo mabasa na naman kita sa mga request
2: ninyo. Pwede man na, basa da Leog lang.
1: Sige, ari kay ginatamyo natong gali isang maayong gabi si Ma'am Mary Jane Farellion sa Farellion Family ang sponsor sang aton nga panyapon kada Domingo sang aton Armen Haranista. Maayong gabi, nagapamatigid sila nagamonitor subong sa Mawang Tapas Capiz. Gapa-request sila tay Perot, pwede ko no makakanta Kampo ni Ladyo.
2: Pwede na.
1: Pwede gid ka na. Sige. Para sa Farellion Family ang kanta Kampo ni Ladyo.
2: Okay, para gid sa inyo tara no.

0: RMN Harana Live.
1: Salamat gid kuno tay perod sa pag kanta mo sang request ng Farillion family. Nagamonitor gid sa aton gikan dira sa may Mawang Tapas Capiz. Sige, para makapurupahuway anay tay perod makabuloy long iatingog ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Gusto mo bala sang inasal Batshoy Bukopay kag madamo pa baw timing gid ni maulan-ulan ang panahon, mayara na kita sang bagyo, kinanglan gid ni magpainit-init maghigop sang mainit nga sabaw. So kung gusto nyo mag pamatsoy, magkado lang sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And soon, pulo na gid ang ilang branch. Mayara sila sa 5th District, ilabinadira sa may Banwa sang Sara kag Barotac Beho. Mayara gid sila sang branch. Pwede nyo gid sila bisitahan sa mga taga Cuarto Distrito naman. Ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasay City, may duha sila ka branches dira sa may punong kag Gabaldon Building. Ang mga taga First, Second kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabala kabangod madamo ka mo sang mahimo kadtuan. May branch ang next sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital. 24 hours pwede gid ka mo magka-deliver anytime. Pwede ka mo dito kadto sa ila physical store kung gusto niyo na tamad mo yung magkuha, pwede gid ka mo makapadeliver. Mayara man sila sa 1688 Building sa Tubang sang Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Maayong gabi lang kay Sir Nick Piñasales kag Happy Father's Day.
0: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad. Padayon ka muna nga pamati sa RMN Harana Live. Balik kita sa mga ambahanon ni Tayperot. May arap ikaw da, Tayperot, nga nabilin nga ambahanon?
2: May-ari pa kita. Kaya bulan mo muna yung ambahanon mga ginapangabay pirmi ni Ma'am Miriri Cabano.
1: Nagapamati gid sa aton subong sa Facebook. Maayong gabi.
2: Unahon taglianay kapag-tamyaw ang aton nga mga kwandira, no? Ang aton nga mga nagasupport gid sa aton. Labi na gid dira sa Florida, si Ma'am Miriri Cabarno, ngayara sa Florida. Gusto man siya tayo, Ma'am Emilien Pedregosa, ngayara sa New York, upon sa kaya Ma'am Mapi Pedregosa, ang layano. Ay, Ma'am, salamat, salamat, gid sang blessing mo, gid padala sa ako. Madamo, gid, nga salamat, no, sa imo. No? Labi na, gid, sa kaya Abdian Bubuitan, no, lag sa kaya Ma'am Jima, o kung sa kaya Ma'am o Jima Muniba, o kung iada Jima Muniba, no, lag sa kaya Ma'am Hild Chances, no, ngayara sa Hong Kong. Sa grupo ni Yada Jima, no, sa Old But Gold Friends, no, sanday Ma'am Jojo natin, no, mayong gabi lang dyan sa inyo. Labi na gid, no, sa aton nga pinalangga gid nga nagasupport gid sa aton si Toto Edward Rivera ngayara sa Canada. Happy, happy, happy Father's Day lang sa inyo dato. Yari ang ambahanon nga nagatigulo hulaton ko.
0: RMN Harana Live.

0: RMN Harana Live.
1: Sige daw, alang-alang kita makakuha sa mga ibang pang request nyo. Kaya mo pa sa mga request eh. Pero karon kulabos ng ammonia shampoo ni Typerot. So, ma-proceed siya na isang iya mga gina-endorse nga produkto.
2: Okay.
0: RMN Harana Live. RMN Harana Live.
1: Okay na ikaw, Typerot?
2: Okay na. Why na intro-intro?
3: Kasi Mario kag kasi manwa.

0: RMN Harana Live.
1: Naman kita, no? Tulungan naman kita, no? Sa external Dios, no? Kung kamo ginakwanda, yari ang pamanyos anay kamo, no? Ari ang soft touch, no? Wonder Oil, no? Para gid sa inyo tanan-tanan sa nagaplamusog inyong kalawasan, yari, no?

0: RMN Harana Live.
1: Sige, samtang nagahulat-hulat kita tay perot sang resulta sa atong small town lottery. Subong gabi ang imo ano yung mga talamyawon basi may mga nagtalamyawon
2: ko da. Damo nga damo gyud okay, tay ka. Ang mga mo lang silinga ang iyalang mga apelyido lang amo ginapangano ko tay siyempre ko na
1: isa-isa ho. Basi maubos ang atong oras.
2: Tay labi na gyud sa kay kwan una una gyud si Ma'am Rimi Sintinalis dira sa barangay Patong-Patong no. Nga amo ang kwan sang Evergreen no. Among user sang Evergreen tang naga testimony yagi na siya no nga sang una hindi gid siya ka kwan pero sa subong bangod sa Evergreen pwede siya ka makatindog sa bangko laton sa ba, kwan no sa katindog siya sa iyang wheelchair laton sa bangko pa sang una hindi gid na di subong bisan matuod hindi pagid siya katindog pero nabatyagan gid niya nga sa kapag kanami ikuno sang iyang pamatyag kung makatumar sang Evergreen no. Labi na gid si Ma'am Mary Recabar no. Anom na ni katuig ang iyang pagapan no. Hindi na lahog-lahog ang iya mo kung ginasiling no tungod kay si Ma'am Mary Recabar bisan di ending nga programa sa kwan mabatian yung pangalan nati siya na nagatestimonya no nga kunwa ay ang Evergreen no. Basi dugay na siya nadula no. Tungod sa nga Evergreen hasta subong yara pagyapon siya no. Ina siya hindi na sing bulong no kundi supplement lang na siya pero tingala ka lang no nga maka pakuan sang aton lawas no makapaayo gid sa aton nga mga ginabatyag man no te labi na gid ang coffee mix no cafe no te testing lang ninyo kung ka kun hindi base man mo kung kisa pasaho man no te pasaho man ang ano no kun pag-take na ton nga, pero sa karang nag-take kita mga isang kasimana ko, kung ko na daw ay mag-yapon. Hindi daw madulaan ka na ako, ano kung mo. Kaya kung pag-take mo, ng mga dua, tatlo ka adlaw, may mabatyagan ka gid, hindi sigihon mo eh.
1: Hindi na nila ganit ay pero pwede mabaka lang ngayon mga ginapanglawag na produkto?
2: Mabaka lang na sa kwa, no, sa RG Pharmacy, dira sa tubang sa public market sa ngani. Why now? Kantulong ka muda. Ang Evergreen daga sa tats no mabakal yun niyo dira. Subong man sa E&E Pharmacy dira sa marapit sa bangga sa hospital no dira sa kilid sang Shield no kadto lang kamuda makita gid ninyo na iti ang E&E ang pharmacy harada ang soft touch magkagang Evergreen. Mabakal gid ninyo dira.
1: Tangi mo pa nga mga talamyawon tay pero mga pamilya mo nagapamati sa aton subong gabi.
2: Ang mga pamilya nato na sa kwan sa Limirin no unahon ko na nga ang akong gid no ang Mon Mayor da sa Limirin no pinalangga nato nga mayor no nga nagadulot gid sa aton sang nagi award sa aton sang gitara no nasa subong amurang ginadala ko kun din ako magkadto ang ining gitara nga ginakaptan ko ginabilin ko lang sa anak ko no te ang ginausar ko ya mo tong ginatag ni mayor ang ginahatag ni Mayor kag ni Mayor ni Vice Mayor Arbano kag ni Mayor Villegas Jr. no Oscar Villegas Jr. Salamat salamat gid Mayor sang inyo nga ginahatag sa ato no ginapalangga ko gid ning inyo nga mga remembrance ginahatag sa ako no. Te labi na gid sa kwan naton da sa mga kasimaryo naton da sa barangay Puntok Limiri no sa mga kwan naton da sa mga kapamilyahan mga Gonzales family, Pichilier family no sa mga Amanggas family, Samura family na yung gabi lang dire sinyo Amanggas family sa Kalubya family, no? Pinyero family, no? Kabakas family. Ang iba nga hindi ko masambit, hindi na kumana yung magkakwan sa sunod naman kung kwan. Kagdadira sa mga rangay, sa Bagsaraga, no? Sa mga Pasgala pamilida, no? Nga ang Pasgala nga ni, kung wala ni sila, wala ako makakanta sa radyo sa una, no? Kay sila ginidako, ginihang ako nga bilang kwan sila, no? Ang kabalasla, no? Kay kung wala sila, wala ako makakanta sa radyo, no? Kag sa mga Sulugastua pamilya man, sa Kahong pamilya, subong man sa mga orkesta pamilya, kag sa mga Sortigusa pamilya, no? Dira sa Barangay Sambad, Saraga, mayong gabi lang dira sa inyo tanantaman.
1: Sige tay Perot, nantis kita nga mag proceed pa sa mga matalamyawan. Kuhaon naton anay ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Pod naton Rajuman Mon Kapalihan.
3: Rajman Linet, yari ng resulta sa atong nilingay STL sa subong gabi. Hunyo 1, Hulyo, Hunyo 21, Tuig 2026, alas 8 sa gabi nga 2, second row kita. Atong siling first winning number, numero 25, number 25, second winning number naton, numero 14, number 14, 14. Ang atong sining operations assistant, Mr. Glenn Ponea, the operations specialist, Adrian Mimilia, sa kagatong sining FL representative, Mr. Glenn Sunyo. Third winning number para sa subong gabi. Iyari na, ikatatlongan numero.
4: Number
3: 22. Na kompleto sa ating sining 3 winning number combination sa subong gabi.
4: Junior 21, so the same price as the East, draw number 1,412. The numbers are 25, 14, and 22. So what? 25, 14, and 22. Then in that,
3: 25, 14, and 22. 25, 14, 2. Amo rin natin siling 3 winning number combination result sa STL. Second row para sa subong yung adlaw, Junio 21, to 2026. Ang atin siling registered person, si Mr. Robin Alderante. Kapag niya sini mga members, Ramon Panis Jr., Ernesto Baricuatro Jr., Kagmabel General. Sariwat, congratulations sa atin siling mga winners sa Provincia San Ilino. Kag sa wala, papadayon kita sa pagdaya para makabuling kita sa Kawanggawa. Director Dri sa STL Draw Office o sa STL Draw Court sa Subong Gabi. Sa PCSO, Kagsang, Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Mon, Yales Kapalian, Tata Carmen.
1: Madam Ogid, nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan para sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong nga Domingo, Hunyo 21 to 2026. Ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi. To recap, 25, 14, kag 22. 25, 14, kag 22.
0: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harana Live. By the way, thank you kay Tay Perot Pichelier sa iya mga ginpangdulong sa aton nga mga ambahanon. Sa mga nag-request, mga nag-comment dira sa aton nga Facebook Live, don't worry, kay kadamo pa sang mga Domingo nga magkaupod naton si Tay Perot. Pwede gid kamo maka-request sa gihapon para mabasa naman naton sa masunod nga edisyon sang aton nga programa. Subungan nga tiyempo, kaupod naton ang isa pa naton ka RMN Haranista. Ari na, mabawi na siya. Upod na naton si Sir Serge Villarreal.
5: Okay, gabi si Imo kasama Linet. Inilan ang tonon at tiguluhan na mo ang ma'am. Kay General Cole, ma'am. Dara ikaw kasama Linet. Mm-hmm. Si ma'am Linet ka man mo. Ini nga, bago pa i-regit ang trust face ang aton nga ma'am. Mayong gabi gli sa kay Bernadette Trading o kor Bernadette Garcia. Pari si Tong Garcia. Subong man si Norman Caprica Juram Galyasa. Subong si Abet Huyanan sa

0: kasi mubo maybe pag rosi lari ito maybe
1: da matulogan man to
0: da matulogan kapi okay may kapi kali sa kay attention sa kay Bernadette Garcia subong may kapresyon Garcia da sa Bernadette Reading bugas mais kag munggo bao nagapatuyan lang bais mo munggo nami ang mga bugas diyan nagin natin der ni Bernadette Garcia. Okay, Bernadette Trading makita diyan sa trading sa Super na Puente Street in Los City Bugas Mais Kumundo on managed by para si Tong Garcia. Mayong gabi, so naman ka pre, libre na itlog mo tonoy. Okay, subong man sa Yoram Galiasa sa Poblasyong Dingawan. Okay, mayong gabi si mo tantanan. Subong man sa kay Tito Marin, nagmatigid sa Habis Baluarte. Tito Marin, guwapo. Subong man sa Tiger Shark. Okay, si Diego Villanueva. Hello, Corader. Subong man si Kagawad Abito Yanan. May mga bisi mo tanatanan. Subong man si Nonoy Sami Ray Sukgang sa pamilya Sukgang da sa Kalumpang Suntri. Okay, may mga gabi. Subong si Jimmy Madhos sa barangay Singkasing Mulo. May mga gabi. Subong man si kay Roy Ruta. Subong man si kay Michael Gabadan Balcos sa Explode the Assess. Okay, ang ato nagatamyaw sa aton man.
2: Okay, ang amigo mo, si Rini Hermano.
0: Ah, si Rini Hermano. Kali, ang ginapatuhoy ko kita ng ma'am nga title. Si ma'am, si Rini Hermano. Para kita mo ito sa title nga si ma'am. Okay, sa San Rafael, Busuanga, Palawan. Ang nagapadara sa akon sa Facebook, ang tabla. Si Jasmine Abila Edonga, ang pinakasikat sa bilog ng kalibutan. Na, sige lang, day. YouTube, tamayawan tayo ka permiti. Suban si Jill Casiria. Okay, mayang gabi si Imo Tarantanan dyan. Ah. Subong sa ako mga hinablos, ah. Toto Bob, Mallorca, Canada. Okay, si Indailin. Natubo-tubo ni Ma'am Lynette Manis, Indailin, no? Hinablos ko. Mallorca, Australia. Subungan si Gingging, Mongato, Europe. Kag si Atisami, Molina. Okay, Saudi Arabia. Si Ropnan, pagli, sa Canada. Ropnan, Moiko. Kaya tanan-tanan mo dyan, ah, si Bernadette Lasuna, day, natamiyata ikaw, okay, may ang gabi, kasama ang Lynette, ma'am, o si ma'am.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahano, nagbawi gid siya kay Sir Serge Villarreal.
3: RMN Harana Live!
1: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugamba, ang iyan nga bahin ang ginadulong sa aton sang Bibot and Milas sa labahan. Nagacrave ka bala sang fresh nga seafoods apang tipid lang ang budget? Magkatulang sa Bibot and Milas sa labahan. Nahamtang sila dira sa may Coastal Road, Barangay Bituon Haro, Iloilo City. Bake and steamed talaba, sinigang, kasag, adobo nga lukos, kag sinugbang boneless bangus, may pasayan, kinilaw, crispy pa, ata kag tanan nga seafoods may ara sila. Sa luyag mag-order mahimo nyo i-contact si Engineer Bibot Idrosolano sa numero nga 0943-285-0822. Sa liwat sa mga luyag mag-order mahimo nyo i-contact si Engineer Bibot Idrosolano sa numero nga 0943-285-0822. Bibot and Milas Talabahan.
3: RMN Harana Live.
1: Kaupod na nato ng aton masunod ng RMN Haranista, Pastor Nestor Caminiana.
2: Okay, mayong gabi, Ma'am Lynette. No, yun nga bahanon, galigin na relate ko lang dira sa kay Carding, kag kay Rita, no? Dira sa Dungon E, either Dungon B, no? Sa tong time. June 21 kita subong. So ang bahanon nga nagasiling Bagyo Frank.

0: Okay. So, sa mga nagliligad, mga tinuando, 18 years na siguro, no? 58 lang itad ko. Kasi po mga 69 ako. So, matutuod nga experience naman ng isang tong time, no? Sa kay Carding, kag kay Rita, nga wala na nakilala ko itong ngalan, kay isang una, wala pa to kami cellphone nga pwede ka picture, so bali, Alcatel, pati muna akong cellphone. So, halin kami nag-rescue sang aga, alas 9, hasta kami alas 2 sang kaganon. So, grabe nga mga kitabo nga nagkalatabo dito sa itong time, no?
1: Okay. Ano to gani nga year, Pastor?
0: Year, Hunyo 21, tuig 2008. Okay. So, dira sa Don Benito Hospital, sa ako nasawa dira, no? Mayong gabi sa imo, kaya damo gulit nagkaplamati dira ko sa ilang cellphone sa harana. Okay. Damo mayong gabi dira sa inyo, kaya may mga pasalamatan kita dira. Pero matapos ining isa kaambahan, no? Nga ginatiguruhan, sino ako nga hindi maghigugma?

0: So ini nga balon ginharan ako gidgili dira sa akon asawa sa Don Benito. Subo nga tani managuwa na sa buwas. Pero kagin naging pangayuan ta naman diribulig sa RMIN. Sang tatlo kabag nga dugo para itughong na mga itughong sa iya. No? Tapos ang isa ko kabata ara pagyapon sa provincial hospital. Ginagapasalamat kita ko. No? Sa kay Ma'am Jean, nga kagina nag-provide sa aton nga technician naka pamangkot mo ko dira kay security naton Joshua no nga naghatag sang certification kagina Ma'am Jen, so hindi gid kami siguro ka balo sa imo, Ginoo na lang magabalo sa imo kay Sir Runel Turbito kay Sir Nobi sa management sang Arimin DYRI sa inyo ginbulig sa amon walo na kabag nga dugo. So wala gid ako siguro ibalos dira sa inyo, ang Ginoo na lang magabalos sa inyo. Kay Brad Unyo, kapitan na mayong gabi, kay Turimi, kag kay Inday Kana, kay Inday Pingping, kag sa mga sa ama, amon man mga pamilya nga nagbulig man sa akon asawa kag sa akon bata nga ra sa ospital, nga sa ila pa mga donasyon nakalambot sa mga 5,000 tanan siguro ang natipon namon. So salamat gid sa inyo pag bulig sa amon, no? Okay. So, salamat kid. Hindi kita ko makabalos sa inyo siguro, pero ang Ginoo magabalos sina sa inyo sa masunod ng mga tinion, no? So, bungman, sa kay Brad Ree Katsuila Kagina, no? Nga nag-orient sa dira sa barangay Inguri sa mga peace in order situation nato, no? Nga makabulig kid. So, bungman kay Coordinator Nelson Hadulos sa mayong gabi sa inyo dira, no, kag subong man sa tanan-tanan gid nga nagapalamati. Mayong gabi sa inyo, no, wala ko malantaong cellphone ko diri kung sino nagtext para sa greetings, no, sa sunod na lang. Mayong gabi gid sa inyo kay masunod ang aton nga manog kantang iban.
1: Madamo gid nga salamat sa mga ginpangdulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminian.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugamba, tamiyaw naton ana yung pila sa aton mga live viewers sa Facebook. Mayong gabi lang, Bernardo Restor, watching from Barangay Aspera, Sara Iloilo. Grace Lopez, mayong gabi. Marjorie Cobillas, Hilds Sanchez, good evening. Sir Carigaba Richard, Bubble Montalbo, maayong gabi. Sa iban pa naton yung mga tagpalamati, maayong gabi sa inyo, tanan.
2: RMN
0: Parilyon, gali madamo, gid nga salamat sa panyakon kay Nanay Ilbing Parilyon, no, maayong gabi gid sa inyo, dira nga nagapamati.
1: Sige, ready na aton masunod nga RMN Haranista ang bugal sang Kabatuan Iloilo si Sir Larry Herona sa iya ambahanon mapait sa mata ko.

0: Ang ambanon dali no sa akon nga parinti dira sa Mawang sa Paskape sa mga pamilya na parilyon no kag sa mga Hibiro, Galinero kag mga Galigaw dira no asa ta Paskape sa mayong gabi sa inyo tanan kag dira sa BGMP no nang pututan no mayong gabi sa Bread of Life naton sa mga uton naton ka sa Pimer no nga nagapamati gitsubong kag sa aton mga opisir dira mo no, damo kita ipatamyaw dira sa inyo apang mangod nga naglakas oras no mayong gabi man gali sa diya sa Biocor no nga naga kapilan na naton nakakadto dira no sa mga aton nga mga uto dira ang pagidaet gid dina pangamuyo gid naton sa Ginoo no ang pagbag-o sa inyo kabuhi kag pa, sa family ta home no mayong gabi man kag sa family Pato kag sa madamo sige sige mayong gabi ma'am Linet no daw ay na pinandito la retreat na to no sige salamat sa harana
1: madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brad Rafi Sabanias bahambal ni Ma'am Margie Cobillas puwerte si tatay with action pa ko no with action ginasaya magkanta ya di ba Brad Rafi remix ka na ah. Sige sailo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista yari na ang Bugal sang Concepcion si Sir Lando Garcia sa iya ambahanon Alimango.

0: Ano sa Dimaras, no? May daan nga pagpamati dila sa Doko da Kabata, no? Nagalang tawag sila sa Facebook Live subong sa Ngarimen. Si Junel, subong mo si Shai Shai, may daan nga pagpamati. Subong man dira sa Baratak Bio, no? May daan nga pagpamati dila kay Madam Monina Bindubal. Subong man da sa mga barangay kagawad, no? Kay sa barangay Kapitanda, may daan nga pagpamati da sinyo. Subong man si Junalinda, no? May daan nga pagpamati. Subong man kay Junior Jumar, si kay Jocelyn, subong kay Yanyan, tulong na daga, no? Subong man sa pinalangga kugaling nga mga ang asawa, no? May dahil nga pagpamati dila sa kay Arlene Magbanwa Sayas. May dahil nga pagpamati kay Ma'am Ninit.
1: Madam Ugid nga salamat kay Sir Zomar Sayas sa iya gindulong sa atoan nga ambahanon.
2: RMN Harana Live!
1: Dato naman kita sa Bugal sang Kapis. Kaupod na naton si Sir Jonetto Sapida sa iya ambahanon paglanding sang hapon.

0: asawa kay Rizel. Kag siyempre sa akong mga kasiman sa Bansang Tapas, labi na gid sa mga Parilion family. Madamo gid nga salamat sa inyo, Ma'am Gingging, sa inyo pag-support sa amon nga mga haranista sa Arimin. Thank you very much.
1: Madamo gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon ni Sir Zoneto Sapida.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga managamba, di lang sa ko na mag-ano. Manamyaw na lang si ano kay ang kaina kay ano gid nimo birit sa lagi ni guro ni ano ay ni Sir Lando ay grabe gid ang birit niya kaina sang alimango do gid kagat sang alimango ang string sang gitara ni Pastor Nestor na bugto gid sige ang imo na lang tamyaw talamyawon Sir Nello Alerta.
3: Okay. So
2: mayong RMN Harana
3: Bista Concepcion sa kanila ay may manalita sa umasa kay Tatay Ricardo Alerta. Kasta dagdara sa tanod sa Pulbasyon Concepcion no? Sa kay Richard Alerta kasta nanda ang mga tanod no? Kay Bayo Stanit Pinero sa Limere ang pamati man kay Caslio Duluso no? May gabi kay Nung Chico Madam Julian kay Inday Mayanita sa Pulbasyon Concepcion sa Pamela Alerta Duluso ang magas kag Flaviano kag Moy Kokag sa Salugyutay Ahoy no? Pamela Rosales sa Bel kag Brillantes kay Jan Muchob sa Villa Rosario sa Division Molo halong nada badya kay Kagawad Rodrick Palek Gubotanga sa Suntri Tikod La Paz kapamati man no? Kay Micaela Nova Espanya sa Boarding House kay Buddy Jubel Valentino kay Nung Willie Ginyas sa Punta Luis Concepcion kay Ned Valeriano Gles ang Batiti Concepcion no? Kapamati man kay Bubong Junior kag sa pamilya sang Payaw Katbaloyan City Samar kag kay Joey Embrado kay Dudong Aquino driver no subong sa May Tilos no ngadto sa pamati siya may gabida bro kay Clinton Gubutanga pamati man kay Nung Ramilo Silisti dira sa Tublis San Dionisio gapamati man kag Adel Bines gapamati mayong gabi gid sa tanan kag Happy Father's Day sa tantanan niya mga tatay thank you mama.
1: Madamo gid nga salamat kay Sir Ronello Alerta. Sukto naton sa sunod nga Domingo. May utang siya sa aton nga ambahanon. Madamo gid nga salamat, sir.
2: RMN Harana Live.
1: Ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang Figuro Meat Shop, Pork and Beef Dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sa New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-2986-375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-2986-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy. Kag baka mo.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magtakop, ginatamyaw naton anay, ginaharanahan naton ang aton nga mga live viewers on Facebook, mga nagaupod gin sa aton, halin kaina, maayong gabi, Romeo Getter. Ginapatamyaw niya ang Getter family sa Sipitan, Gimbal, Iloilo. Jenny Banias Lamugda, good evening. Ramel Horado, nagapa-shoutout, watching live from Barotac Viejo, Iloilo. Christian Carbon de la Cruz, ginapatamyaw niya ang family. Ang family de la Cruz, Carbon, Alcarde, Castor, Caro kag Ilisan, dira sa Tahing, Kalinog, Iloilo. Mark Daniel, di sa kal dito. Mark Daniel Hainga, maayong gabi. Exel Antonio, Ernie Dago, good evening. Watching, baw kasi Manua, ni Radyo Manflo, Barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Margie Cobillas, Exel Antonio, Alice Friedrich, Rose Dayot, Templaza, good evening. Shano Pronbe, Tutong Talibo, maayong gabi. Cedric Landiro, good evening. Sa iban pa natin tagpalamati kay Sir Stephen Fanagan, family always good, nag-monitor, maayong gabi. Buenaventura Belaong, Jevoy Dalupines, maayong gabi dira sa inyo. Ryan Mahinay, watching from Barotac Nuevo. Ma'am An-An, good evening, watching from Hong Kong. Sa iban pa natin yung mga tagpalamati. Kaya Fib John, balahadya kay Kinkin. Kag kay Kian, dira sa San Dionisio, San Rafael, Iloilo. Good evening sa balahadya family. Bernardo Restor, good evening. Hilds Makatig Sanchez, sa maayong gabi. Ano tamiyaw na ni Tanaton kay Ina. Sa mga nagpa-request ang kanta, mga na-request nga wala makanta ni Tay Perot sa masunod nga Domingo, don't worry, madamo pa sa mga episodes ang aton nga programa. So, pwede gid ka mo dira maka-comment. Magbili na ka mo sa inyong comment kay para mabasa namon dayon kung mag-pili na si Tay Perot sa inyong mga pang request. Zomari Merareka Capilio, good evening. Swords Untoy, sa iban pa naton giri ng mga tagpalamati. Zian Salcedo, watching from Barangay Libuo Dingle, Iloilo. Sir John Perucho Sumagaysay, Arvin Lara Senior, good evening. Gilbert Takayay, Dennis Martirio, sa iban pa diri, Amoroso Glenn, Margarito Espejo Maramento, Rosie Amaho Manihar, Vera Lynn, watching from Dubai. Wow, hello ma'am, good evening. Kian Ruta, maayong gabi. JM Tangonan, maayong gabi. Ken Paliazarote, Rogelin Velyabito, Mimi Gilba, Nerwin Borsilas, mayong gabi. Jerry Poticar, Dennis Martirio, Adrian Gumape, kaya Pepen, mayong gabi. Bijim Takuyan, Ma'am Nanasel Blancada, Mary Jane Ocampo, Hill Sanchez, Ryan Santuyo, akadamo sa mga nag-monitor ng mga taga 5th District, mayong gabi sa inyo tanan. Ricky Tagaytan, maayong gabi. Kyle Justin Pedrajas, happy Father's Day kuno sa tanan nga mga tatay. Sige, thank you again sa mga nagamonitor sa aton ng Facebook, hindi na ka mo maisa-isa. Kag sa YouTube, may nagamonitor man sa aton dito, mga OFWs naton. Maayong gabi, maayong aga, dira sa inyo.
2: RMN Harana Live!
1: Alang-alang nagid ang aton nga champo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton technical partner kay Rajoman Mark Daniel Sukadito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Armen Haranista, ako ang inyo alagad, Rajoman Lenneth Fernandez Yulatriz.
4: Tatak, RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Life extension, vitamin D3.
2: I'm Dr. Shizet C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Lali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sulod sang isa kabula. Wala, nagid nagbalik ang
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3.
14: Gamay Physio.
11: Ang Physio.
14: Gamay D3.
11: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
18: Charm and Fabcon.
19: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangbong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
20: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Supple Plus Gold.
21: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
22: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
23: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon.

0: Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala. Ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamahagi agod malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Welcome naman mga suki natong sa mga tag para matay sa ato sa mga pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa mga informasyon parte sa ato sa mga ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita magadiskusyon o po na ato sa mga guest consultants sa natural sa mga pamagi sa pagbulong sa ato sa mga masakit. Pwede gid mo makapasakop sa ato siring pagpanagad dari sa The Secrets of Health. Still, ato siring duha ka usual nga kaupod mga sparring partner sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato siring pagpanayag dari sa The Secrets of Health.
4: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamadi naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton. Malista ninyo kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira. Pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga Premium D3. Yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan naton bukas inahalin adlaw Domingo, tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinahanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdik labi na kumayara kita balatian. Pwede ka mo makatext ang aton text line sa 0928874637.
3: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
5: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalambati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan nga mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalambati? Sir Jusel, kamusta ihan sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
3: Karami gid sini unay pangapi.
5: Oh, siyempre. First thing nga ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
6: Ating pakinggan Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: May nagapamangkot pala na rin, Doc Erwin na Doc Nelson. Ano ang recommended nga pag-inom sang Santon Plus Gold, pag Vision X Plus, and then sa kape? At sa kape, selling niya, ano kinanglan aga ko lang ginimnon? Ang sa Vision X Plus kag sa Santon Plus Gold, ang hambalya, ano ang ginarekomendar nga tiyon sa pag-inom antes magkaon or pagkatapos ang pagkaon?
5: Yes, aton mga kauturan, kung gapapayat ka, gapaniwang.
8: Ah.
5: The best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya yung imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa tumakuturan, kung hindi ka mo gusto nga magtambukin ka mo, hindi ka mo gusto magdako, ang lawas niyo. But I mean, hindi mag... taas masyado ang timbang niyo ang pag-inom sa Santon Plus Gold is before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung pag ang imong gana, hindi kadali magtambok. Pero kung gusto kaya nga medyo nami ang gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Kaya nga, siyempre, nami ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, amo po, 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. Sa muna sa itong mga kauturan. The same, ang binipisyo makuha mo, ang kalilain lang nila, ang isang kung unahon mo, nag-supress lang ang gana mo. Ang visyo next naman, nami siya inom mo after meal kay ano, soft gel in siya. So, after meal, nami na siya inom mo. Kag nami, mag-inom kasi na 2 times a day. Inom ka sa aga, inom ka sa gabi. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inom mo naton 2 to 3 times a day. Uy, digid. Santon Plus Gold, kaya na puro man na siya mga prutas kag utan.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
5: And then, siyempre, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw ng hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha man naton ini sa mga prutas ug mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables kag siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. Kag siyempre hindi ka man lang magkaon sang isa duha, dapat makakaon ka 8 hasta 10 sini kabilog. Pila man lang isa kabilog nga orange kay ugis adok Erwin.
8: Subong 3 shade na ang orange, 3 shade.
5: Ang ginahimo pa na imbis na nga pulo kabilog mo kaonon, ang isa kabilog tungaon. so ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha, Doc Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
8: Kompleto pa. Kung,
5: ang kinahanglan nun sang lawas mo, automatic, pag tinik mo yung kapsula, okay na.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sa mga bata, Doc Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakasun sa kapsula ang iya tuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila like ginahilanat, ang iban ga ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinachinat, Doc Nelson. Makabuli gid na ang pagtake sang vitamin C nga in a liquid form mo no, kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula. The best na siya nga gamiton man wala kontra tempo bangod kay ang vitamin C Sir Jusel, amo lang ni siya ang vitamins nga hindi kaya nga magdugay sa aton nga lawas. Magamit na siya dayon. So, kung wala ka pirmi ginaintik, may tendency nga may panahon sa imo lawas nga wala ka vitamin C. So, kalaway kung wala ka vitamin C kay nga man, imo nga immune system wala sang pagkaon.
6: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga baladian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
4: Talking about sa protection sang aton nga lawas, napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
5: yes.
4: Ang virgin coconut oil. Sunod yes. Sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
5: Yes.
4: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara-dira. May ara pag-git sang moringa. 3 kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. So, friendly sa aton nga stomach, Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag tinitreat dira sang oil, sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira Doc Nelson sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel. Amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka intake sina, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo ni niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3. Sa mga pagtuon, ang premium D3 mataas ang ketones. Ang ketones amo ni siya ang gabulig pang tinlo dira sa aton circulation sa brain area, Doc Nelson, agud nga madula inang pagkamalilipaton naton Alzheimer's. Ano, ning problema sa Alzheimer's, ang pagkamalilipaton dako man nga kadaot sang aton lawas. Like for example, malilipaton na kita o nalipat kita pagkaon, nalipat kita pag inom tubig, ti ano matabo sa aton lawas, madehydrate, mapasmo kita kay nalipat kita sang pagkaon. Oh, lipat kita inom sang atong suplemento. So hindi gid man nami, dapat mag-inom gid kita pirmi sang premium D3, Doc Nelson, agud nga inang pagkamalilipaton naton madula ina kag makabulid pa pag delay sang aton nga aging, ga edad na agataas na edad naton pero aton itsura ga bata. Kay nga aman ang suplemento nga premium D3, vitamin D plus BCO and moringa na makabuligid pagpakusog sang aton nga circulation, sang aton nga defense system, agud inang mga free radicals madula sa aton nilawas.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
5: Sa mga utulan naton nga obese, sa mga utulan naton nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon available gid sa inyo nga balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado init katama, inang labaab nga tama-tama.
8: Mainom mo dayon.
5: Kay ang vitamin C dira mapatay pag mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa kabaso ng malabaab na tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dr. Erwin, nakulubaan sila.
4: Nya, mga acidic.
5: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
4: Basi mag-dugang sulabang sulok.
5: Oo, basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siyang idea.
4: So, unang-una, mag-react Sir Jose lang aton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sang, ginatudlo ni Dr. Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
5: Yes, no. So the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si abdo, pati ang aton nga gallbladder, dira, o siya ga-katubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado ka-kulang tungod sang hina ang aton nga atay.
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Code.
10: Kuya si Mercy, harap ko nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Code. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan.
6: Santon Plus Code. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Code. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Code. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protection. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya. Oh, nami
4: si Abisang Atay. Iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney, ang mga waste sa aton nga ginainom kaginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na bilang nakaon naton nga may mga poison, may mga
5: additives,
4: preservatives. Si atay nang ga pugong, si atay nang gasala, amo nang
5: ginapang-convert na neutralize.
3: Amo na siyang classifier no habal mapuslani hindi ni, mapuslani hindi ni.
5: Nya daw kon hiyo dapat i-neutralize na gid ba.
4: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga fatty liver siya. Masiling namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya sang chemicals nga na-intake mo. Batay ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Batay ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
5: paano mag-function si atay? Kaya yes. Ang sales ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar. Ma-change na into fats. Tungod sa imo nga pagpagusa.
4: Dira na mag-umpisa,
5: wala na sang mga cellula si atay dito. Dira na nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok. Dito, ano pala mag-function? Ano pala magbulig? Cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang nato. May ilig sa grilo, may ilog sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo atay ang imo ginahimo. Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ng atay.
4: Yes.
5: Pwede maka-cleansing sa aton ng atay. Kalamansi plus lukewarm water.
11: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
12: Sige ka kumigo, Premium D3, ang inum ko daw ko no. Kag sukat pag inum ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang Basbogo.
11: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
3: Again, ini nga mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo. Sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara na nga ito sininga clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. At ubalanggit sa Marayo Bank. Available ang tanan sininga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta ng mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa.
11: Santon Plus Gold!
13: Ako galing si Sherry. Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sa duha ka simana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Santon Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagali! Pinahusa! Santon Plus Gold!
3: Sa mga butika. Noong tuas, gakaon galing kita toxin and free radical. So only that, paggamay-gamay. Pero kung mag-support to sa lawas, tamo na nang nag-
5: Ga-create sang isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sang itlog. May mo, hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, ga-prito ka, ang oil, ga-aso. Ga-overheat na siya ang oil. Ga-methyl colantrin na siya. Mag-methyl colantrin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala kang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo mag-create sang cancer. Kung may cancer cells ka na dito, wala lang nag-akuan, kaya gina-control sa imong immune system, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Pero ang pamangkot sa natin, basta iban niti, wala naman tayo subong makabuday naman magsagod sang manok dira sa aton nga,
4: backyard?
5: Sa aton nga balay, kaya hindi man pwede magsagod-sagod subong. Oo. Kabudlay man kung magsagod ta, kaya siyempre, ikaw nagpadako, wala yung nanggakaon.
3: Makagwalas kudal mo, hindi na imo.
5: Oo, makagwalas sa kudal mo, hindi na imo. Tiyan mo na, ang na problema, kag siyempre, sa kadamos ng populasyon nga nag-gutok dira sa syudad, gamay ang space nga tamnan nga makakaon sang utan. Gamay ang space nga tamnan nga makatanom sang kahoy nga makapabunga sang prutas. Kaya nga, nahadlok ang ibang nga balay basi matumbahan sila kung mahulugan sila sang sanga. So, amun na ang isa ka problema dira sa syudad subong, ti ang solusyon sina kung hindi mo kaya magtanom sang utan, Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sang nanay ko, tingay ko kung nainom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
6: Santon Plus Gold.
5: Amo na mala ng solusyon? Kung hindi mo makaya, bata mo, magkaon ang palaya kay ikaw mismo kasi ano, hindi mo man kaya. Ikaw ba lang ang pakaon?
15: Nauyat-uyatan lang ang palaya sa iban mo.
5: Oh.
16: Nahimo na lang ni panakot para makumplito kung nabi yung isa ka menu.
5: Oh.
16: Para yung sabi isang tawag pinakbit. Natin sa pinakbit. Mm. Hindi kumplito kung nabi isang palaya. Oh. Diba? Oh.
5: Mm.
16: Tingin na butang na lang ha, pagkatapos, paggalo, pag-ara na sa pinggan, kay kaygon na sa higada ng
15: mga iban gani samtang nga galuto sila ginapili nila tong ampalaya kay para hindi ko no nga maipiktuhan ang lasa sang ila nga pinakbit kay pagbakal nila sang sari-sari ala na dito mo so before nila ginluto ginpili nila tapos may makita pag sila nga ato dito sa ila giluto ila pag inaipa gwa wala sila kabalo nga ang pait gali na nga property nga yara sa ano ampalaya mataas ina sang antioxidant nga amo magpababa sa aton nga blood sugar.
5: Yes.
15: So kung matanggal na to na ang iban galuto ang palaya butangan nila sang itlog.
5: Mm.
15: Pero before nila giluto ginabutangan nila asin kag ginakumusan, ginakuha nila ang katas ang palaya. Mm. So paano na ton mahambal?
5: Tapos
15: nga ang ginakaon na ton healthy food kung amo na ang proseso nga aton ginahimo.
5: Tapos ang balon, Dr. Irwin, yan, namit, ginisod na namun, ano? Mm. Ang palaya, amo na damo, ikaon sang akong bata.
15: Yes, tapos...
16: Talagang tanan niya
15: tapos pagkatanaw mo sang ilagin luto, gali. Ang palaya, mga one eat lang, tapos ang itlog, damo-damo.
5: Mm. Ano to sa itlog nga ginhaluan sang ang palaya?
16: Hindi nga ang palaya, initlogan.
15: So, amo na na mga...
16: Tinugaan pa.
15: Yes, amo na mga example naton nga kung kisa inibilang mga practice naton nga gusto naton tani maging healthy ang aton nga family pero sa pagluto pa lang bagsak na.
5: Mm-hmm.
15: Hindi so, na ta, hindi naton maabil ang ginatawag nga healthy foods kay nga aman sa proseso naton ginatanggal na naton ang elemento nga yara sa aton ginaluto nga amo tani ito makabulig-bulig man lang mapabako na aton nga lawas
16: amo ning nami sa Santon Plus Gold kay ang ginpuga tanga hindi ta mauyunan dito gali ang sustansya so amo niya ang ginpuga kag ginbutang sa Santon Plus Gold
5: yes so amo niya sa Santon Plus Gold so ang wala nyo nagustuhan ang kapait ang kakahang ang kabaho nga hindi nyo magustuhan sa sini nga mga klase sang utan ginbutang sa kapsula imnon mo na. So, ang tiyan mo, hindi na ito magreklamo niya. Hindi na ito magreklamo. Dream lang niya sa dila, actually. Pag makasulod na ito sa tiyan, wala na. At least, kung gainom ka sang Santon Plus Gold, nakuha mo ang benepisyo sa mga utan nga wala mo ginakaon. Nakuha mong benepisyo sang prutas nga hindi mo makaon pirmi.
15: Kaya nga, kamahal sang mangustin.
5: Oh, puruti kamahal, tapos seasonal. Tapos kaunong mo lang panit, hindi ang...
16: tapos, ang ginakaon mo, kulamog lang yun sang iyang aliso. Aliso, ihaboy mo man, ang panit, ihaboy mo man.
15: Tapos wala man dira ang damo nga Santon phytochemical sa, ano, sa...
16: Sa unod?
15: Sa unod, sa iyang aliso na, ang puti na, sa mangustin. Wala dira.
5: Oo, dito sa pericap
15: niya. Dito ang damo,
5: sa panit.
15: Sa panit.
5: Oo.
16: Ay, lang sa sulod niya nga mahumok na.
5: Wala, wala dira, vitamin C, ara dira. Pero ang
15: Santon,
5: Santon antioxidant, ara sa panit. Ang makita mo na siya, color yellow. Ado, dagta siya nga yellow sa panit nga gapilit. That's the Santon antioxidant. Te, pila malang na kanahot ng ara dira pero kung gusto mo siya maano gusto mo ma...
15: gusto mo maabel 100% taunon mong tanit
5: taunon mong tanit
15: gali ka pa
16: hindi gani ka hindi gani ka sapat ang kanding nga mo naging sa mga tanlo kaklase ka sapat bisan makatol ginakaon hindi gani ka sapat ang kanding pausapon mo sang
15: hindi siya
16: panit siya sang mangustin
5: hindi nila sa dito kami sa Davao ginapanghaboy ng panit sa kilid sa ampi pagkaon sa mga tao kinaing mo ginahaboy ng panit wala sang kanding kaon.
15: Amo na kung kisa hindi naton nabaluan ang ginahimo ta nga which is wrong gali pag prepare pa lang naton gagaluto kita gulay kung ga prepare kita ang mga dahon daan sa malunggay Doc Nelson ginapahumok ta na mayo mo ginapabukalan mayo
16: kay kuno kun hindi maluto malangto
15: kag ang iban pagidira kung hindi kuno magluto maglain nila tiyan pero sa mga pagloon inagali nga preparasyon, ginatanggal mo lang ang medicinal properties nga yara sa malunggay once nga amo na ang preparation mo. So ang manami gid sina nga preparasyon sang una sa wala pa kami kabalo, amo na eh luto mas nami kaunon ko medyo humok katama. Pero sang nakabalo na kami, pag bukal sang tubig, ibutang mo na siya. Pagbutang mo sang dahon, patyon mo na dayon ang ano,
16: ang kalayo.
15: Kalayo. Mm. So ang magluto sa iya matamat ang kainit na lang sang tubig. Which is amo na siyang proper, gusto ninyo makuha ang benepisyo ngayara sa malunggay. Kaya ang malunggay, Doc Nelson, may pilagani ka ano, pilagani ka super antioxidant sobra 100.
5: 110.
15: So bisan ang pulo lang ka ano, ka antioxidant nga makuha mo sa imo ginakaon, pirti na nimo ka, no? Pirti na nimo ka bawi. Kaya nga aman, damo na na nga mabulig sa imong lawas. Agod, awayon inang mga free radicals, inang mga oxidative stress nga natuga sa aton nga palibot, sa aton nga mga nga ginakaon. Iyan na nang awayon. Kung may pulo lang, ti, may 100 pa nga reserva ang malunggay. Nga mo ni siyang magbulig, manami ang daloy sa aton dugo. Magbulig na siya tanggal sa mga nagabara dira sa aton dugo. Kag siyempre, buligan niya man ang aton immune system nga pirmi magbakod. Kaya kung mahina ang aton immune system, amo pag ginagadugang lala ang aton nga lawas kung may mga balatihan.
6: Vision Next! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus! Mabalit sa inyong mga suging butika!
15: Kung may ara na problema sa mata, masolusyonan. Kaya kung isa, busy kita, sige kita atubang sa mga gadgets, Sir Jusel, labi na sa mga bata. Subong, hindi mo na mapauntat, Doc Nelson, gamit sang cellphone. Biskan pat yun mong suga sa gabi, akong gusto nila magamit cellphone, gamit. Pagid, ang lain lang, kaya ang ipikto sina sa mata, gamat-amat damage, no? Gaburon yung mga panulukan, ang iban, ga-develop sang katarak, glaucoma, kag iridium. Pero may solusyon para mapunggan inang pag-develop sang problema sa mata, nami mag-inom na sang aton nga Vision X. Ang Vision X may ara ina siya lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Ini nga combination, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami agod nga ang inyo nga panulukan mamintinar nga pirmi clear. Amo na inom gyud kamo Vision X kada adlaw. Ang Vision X naton pwede naton eat twice a day, three times a day kung may mga problema gid man kamo sa mata. And then ang nakanami sini natural siya, wala side effect.
5: Yes.
15: Kag pirmi masuplementuhan ang kulang nga lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin sa aton nga lawas nga amo gini siyang need nga makombine, no? Sang vitamin C ginaintik naton agod nga magpabakod pag ito mga ugat sa aton mata.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gari ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
15: Sa mga kauturan na tondra, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men.
16: Kung may budget ka mo para sa whiskey, may budget ka mo para sa beer.
15: Ang budget sa whiskey, cancel lang anay. Inuman ay Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni Mrs.
16: Kaginit ang pagkalipatan, speaking about quality as far as mga herbal products ang paghahamalan and supplements sa Yes to Health Incorporated products. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag na kinatiyan po sa ato siling pagparagad. Ako naman si Jose Albanias.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
22: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1.
23: Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
24: Santon Plus Herbal Capsule.
25: Ang Supplemento
23: Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit. Goodbye!

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Oras, tatak, alas 9:40.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipok mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
17: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
17: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Bakal sa mga Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, itibugit ka tama.
19: Mighty C, mabaka mga butika. GTX 500.
14: Si Edding Grace, paglumutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imong nga gininom na kapsula.
14: Duwa ka pesis na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo.
9: Wow.
14: Mabakal na kamo. Sang detects 500. Inamigit ini sa akon nga lawa.
19: GTX 500. D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Aray ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. PTX 500.
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Yung mga blood sugar test.
22: Ilan tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
23: Ilan na lang yung mga blood sugar?
22: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
19: DTX 500. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Oh My Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak it sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Char, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bangon at char.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
4: Supple Plus Gold.
12: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kagda si kid, kapuyon akon mata. Kiss, ah, masilaw kuyad sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula, kag-uga akon mata, tungod sa sige gamit sa computer.
16: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light, kag-eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer, ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
19: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
20: Oras, tatak, alas 9.50.
21: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
22: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS. Life Extension Vitamin D3.
23: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
1: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. D3 Bio!
3: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako, si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500! Ikaw pala ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asalika! Epic! DTX 500!
5: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulaan na
2: tayo ng akon nga allergy. Mababaka sa mga butika. DTX 500.
7: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ECS.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Southland Plus Gold.
15: Ako galing si Sherry. Mayigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
14: Southland Plus Gold.
16: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Southland Plus Gold.
2: Pinili sa mga butika.
17: Southland Gold Coffee Mix.
18: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southland Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
17: Southland Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Southland Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Southland Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southland Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Southland Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Southland Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southland Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Southland Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
19: Bye!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa.
6: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
14: And Dr.
15: Ito po si Dr. Bernie Ong.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
18: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
19: Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Super Fiber.
21: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
20: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
22: Oras tatak impunto alas 10.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
24: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Non-Scorn Coffee.
2: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Non-Scorn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Pagtimpra na sang Non-Scorn Coffee
2: para magpabiling ka nga healthy,
1: focused kag energized. Non-Scorn Coffee.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo.
5: Ang visyo
3: nga may D3.
5: Mamakal, sumabuti ka.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan akong ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epic.
7: DTX 500.
8: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
9: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
10: Rexido Forte.
11: Mas dasig banat sa abat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa.
15: Problema kid ang balatian sa kidney.
16: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Sintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
19: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Santon Plus Gold. Hala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Kundoble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
23: Ilong Ranger?
24: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
23: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
24: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
23: Sip-on din niya dayon?
24: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
25: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Sample Plus Gold.
28: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
29: Maulan man, no worries na.

0: matino, mapagtimpi.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: My powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
6: Mga butika.
9: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Polycarbon, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Protection?
2: Yaku!
1: With 8 billion live LCS?
2: Yaku!
1: That may reach the intestines alive!
2: Yaku!
1: Helps improve digestion and boost immunity!
2: Yaku!
1: With proper diet and exercise?
2: Yaku!
1: Kaya, panalo ka dyan!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabol sa rumang uri ng sakit.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Ahora sa las 10:09 na sa gabi.
12: Yes, Doc!
13: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
12: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antes si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas. Upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
11: Maayong gabi sa ating mga kauturan. Welcome sa pagpanganakad sa programa Yes, Doc! This is Radyo Man Joel Franco. Sa ato si pagpanganakad sa mga gabi, of course, may kumpon sa gihapon si Doc Bobby Tupa. Sa ato si partner, ang ato si partner, Doctor of Medical Nutrition and isa man ka internist. No? Ako discuss sa karoon, isa naman katupik ko rin sa ato si pagpanganakad. Ang relasyon, no, sang diet, kagsang mental health. No? Ano bilang relasyon nila sang sining diet, kag sa ato sining estado, sa ato sining mental health, no, ini ka importante para sa ato sining lawas, no, ang diet kag nga necessary or importante ini para sa ato sining mental health, no. Kita abi na

0: kita nga bangod nga mas ning kita nga ang mag-isulat kita tungkol sa diet eh. We always refer to physical effect niya no sa to sige lawas no kon physical niya nga epekto no pero sa mga pagtuon no may epekto may nigri isa to sining mental health kasi of course kon ang aton nga utok nga kinalan man sa elemento no ang gikan sa mga pagkaon no nga aton sing ginakaon and likewise ang aton sining kapag siksa to sing lawas no nag resonate man ini siya no sa estado man sa aton sining mental health no amo ni ka importante nga dapat no tagaan ginaton sang pagtamod man no ang aton sing diet kuno aton sing ginakaon no in terms of maintaining man sang aton maayo nga estado sang mental health. Sa siningabahin, sa ating siya papangalagad, aran na sa sungaling niya si Doc Bambi Tupas. Doc Bambi, maayong gabi.
1: Good evening, Sir Yoel, and sa ating listeners every Sunday. Good evening.
0: Yes, Doc, good evening. No, happy Father's Day kay Doc Yon, no? Doc, sa imo mga hobby. Happy, happy Father's Day again. Sa ating siya papangalagad, subong nga gabi, Doc, no, isuryanta parti sa diet and ang relasyon niya no sa aton sining mental health no kay ti na nagkita nga ti masiding kita gani nga diet abi ta refer na ini sa epekto niya sa aton sining physical nga aspeto sa aton sining lawas no but of course may dako may ining impact sa aton sining mental health no Doc ano ang relasyon importante ang diet para sa pag-maintain man naton sang aton maayo nga estado sa mental health.
1: For starters, Sir Joel, matag lang ko statistics.
0: Yes,
1: para
0: no.
1: lang may idea ang aton listeners, no. So for the year 2021, based sa statistics in terms of depression, sa Filipinos, ang ginhambal diri 3.3 to 4.5 million Filipinos experience depression.
0: Wow.
1: That's... And then of that number, 15 to 24-year-old nga individuals nag-present sang moderate to severe form. Mm-hmm. Nagtaas siya actually from 2013, 9.6% lang siya of the population. But in 2021, nag-increase siya almost double at 20%.
0: Mm-hmm.
1: So kung lantawin naton, ang depression, isa sa dako nga issue nga ginaatubang sa healthcare system sang aton nga pungsod as of now. And then, ang amo nga data, 2021 ini siya. That was almost 4 years ago. How much more subong? No, mas nagtaas, I'm sure, ang percentage of depression and any other mental health condition sa 2026 kumpara sa 2021. So, madamo, gidya subong ang naga-experience, hindi lang gani middle age ng individuals, pati mga kabataan, mga teenagers. Damo kita subong mabatian ng mga teenagers na hindi kaya ang depression nag-succumb sa suicide. No? So, isa siya kadako nga factor subong nga dapat natin din mantutukan. In terms sa nutrition aspect nila, ano ang role sa nutrition sa pag- present sang depression sa isa ka individual. May mga factors bala coming from our diet nga maka-enhance sang depression or mga symptoms of psychological imbalances sa isa ka individual. Kamo nang ating pag-discuss tonight.
0: Ay sabi din sa concern ti mabudlay i-identify no ang tao kung may depression kay commonly no or mostly do hindi man tagid lagi-lagi mag-admit, Doc, no? Nga nag-experience kita sa depression, di bala, Doc?
1: Okay, though. Although, hindi na that taboo, no? Compared sa mga tinuig na nagliligad. Kasi, though, tagaan na sang pagtamod sang DOH, sang mga LGU, ang aspeto sang depression. So, ang mga individuals subong more aware na, kag more na open sa ginatawag na symptoms sang psychologic imbalances, no? Pero ti ano man siya gihapon, may mga aspeto gihapon sang depression or psychological conditions nga daw hindi pa dat open gid kaayo nga kinanglan pa naton i-educate sang insakto ang society in terms on how to deal with these conditions, no, para nga at least ma-pick up agad-agad ang senyales kung hindi na maglala.
0: Dok, and sa imo ginhambal, dok, no, ang relasyon sang diet, no, sa aton sing estado sa mental health, no, may mga pagkaon ba lang nga nagapalala sang sintomas sang depression, or ano ba lang mga pagkaon ang makabulig nga mapaganhagan ang depression, no, nga ginabatyag sang tao, dok?
1: Or siguro, sir, mag-focus kita sa mental health.
0: Yes, mental health.
1: Hindi lang sa
0: in general.
1: Depression, yeah, nga specific dira. But mental health in general.
0: Yes, doc.
1: So, ano ni siya ang mga pagkaon nga maka avoid sa isa ka individual na mag-present sa mga senyales sang whatever mental health conditions. So, maghambal kita food to take for us to maintain a good mental health. Dapat nutrient dense ni ng mga pagkaon. So maghambal kita nutrient dense ang mga healthy type of food ang dapat naton i-consume. Kay nagapanubo ni siya sang depression and anxiety, ga-regulate sang mood, kag nagapanubo sang inflammation o paghubag sang aton lawas, especially sang organs naton sa utok. So, nutrient-dense, butambalon, healthy kind of food. Vegetables, mga fresh fruits, insakto, nagkakaigo ng karne, lean meat. The usual that we discuss every Sunday. Amuna sila ang mga healthy kind of food na mga nagkakaigo na dapat natin i-take in. Kaya may ginatawag kita, sir, nga healthy gut-brain connection mo. Ubotang balon sina, kung anong ginakaon naton, nag-regulate sang aton nga gut or aton nga alagyan sang pagkaon, and at the same time, ginaregulate niya ang estado sang aton utok. Kay closely related na ang aton nga alagyan sang pagkaon sa estado sang aton utok. Whatever we eat, it would be, ano, parang ang estado sang aton utok would be dependent sa type of food na ginakaon naton.
0: Ang gut health, doc, may direktang epekto sa aton nga mental health.
1: Correct. So, ang isa pa didira, sir, may ginatawag kita nga happy hormone. That's ang serotonin, di ba?

0: bowel movement. So ang aton nga pag pagwa sang higko, wala kita gina-constipate or gina-LBM, normal siya.
1: Mm-mm.
0: So dako na da nga parte ang our role nga ginaobra sang serotonin, gut immunity. So maghambal gut immunity ang healthy nga microbes sa aton nga chan, no? Kay may mga ara kita nga mga good bacteria sa aton nga chan. So ang serotonin nag-regulate na siya sang good bacteria sa aton nga chan. Kag also stomach sensation, bali ang aton nga ginaadyan sa pagkaon nga do ang do bag nga dako nga dira nagatinir ang aton pagkaon, which is the stomach, binaregulate man na siya sang serotonin, and at the same time nagahatag na siya sang signal halin sa tiyan pakadto sa utok. So ang endpoint sang aton nga gusto nga i-relay would be dapat magkaon kita sang insakto, tama, right food choices para nga ang aton nga production sang serotonin manami sa aton nga gut or halin sa aton nga tiyan. Manami siya kag insakto, adequate ang pagproduce sang serotonin nga nagahalin sa aton nga lagyan sang pagkaon or sa aton nga gut.
1: Okay. Mm-mm. Pero Dok, ano may mga common ba Dok ang mga pagkaon nga nag-alter no sang estado sa aton nga gut health?
0: Yes, makadto kita dira sir in a while.
1: Yes.
0: So ang isa pa gid gali sir, gusto ko lang para lang ma-idea kita. May ara serotonin man nga gina-produce sa brain. So ang serotonin hindi lang sa tiyan kundi may ara siya nga ginahalinan sa utok. So ang serotonin nga halin sa utok, amo na siya ang neurotransmitter nga nagagovern sang aton mood, aton nga happiness, aton nga sleep, kag sang aton appetite. So ang question, ang serotonin bala nga halin sa aton nga tiyan directly gakadto man sa aton utok? So kung baga may serotonin, di ba, duwa ang production sa serotonin sa utok kag sa tiyan. Ang sa tiyan nga serotonin, wala na siya nagkadto sa utok per se. Kaya wala na siya, lain niya ang serotonin nga ginaproduce ang utok. Ang purpose lang sa serotonin nga halin sa tiyan is i-enhance ang tanan ng mga manami na components sa tiyan para nga ang ini nga mga components nga ginasupport sang serotonin nga halin sa tiyan magahatag sang nagakaigo nga neurotransmitter or mga hormones halin sa tiyan pakadto sa utok para nga ma-enhance man ang pag-produce sang serotonin nga ara mismo sa utok.
1: Interconnected din siya. Oo.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: So hindi siya in a sense separate siya nga entity, pero nagadepend man ang isa sa isa. So,
1: Interdependence gali siya, Dok, yes. No? Oo.
0: Okay.
1: Mm.
0: So, nga dapat ma-enhance naton ang serotonin production halin sa tiyan, kay para nga man-support niya ang pag-produce ng serotonin sa aton nga utok, nga ang serotonin sa aton utok, amo na siya ang nag-regulate sa aton mood. Magapalikaw nga mag-depress kita, manami tulog naton, manami ang aton nga feeling of happiness, no, appetite naton. So amo na siya ka importante.
1: This speaks, Doc, nga tool gimana no kon the whole day hindi healthy ang ginakaon mo, Doc, no, and daw ka depressive no sang imong struggle for the entire day. Pagkagabi, Doc, apektado gituod no ang quality sang imo tulog, no, and Doc, sakto na
0: bugat, daw pagplanakit ang kalawasan mo nga hindi mo ma-explain.
1: Mm-mm.
0: So amo na siya. So sa imo question kagina, going back to your question, so ano mga pagkaon nga naga-enhance ang serotonin?
1: Yes.
0: Insakto, no. So ang mga pagkaon nga mataas sa tryptophan, amo ni siya abi ang naga-signal or naga-enhance ang serotonin production ang tryptophan. So diin mo ni siya makita ang amo ni nga component. Itlog, cheese, nuts, karne, especially lean meat, kay nagaproduce ni sila sang amino acid nga naga-enhance ang production sang serotonin. So another would be fiber,

0: prebiotics kay naga ano ni sila nagaproduce ng energy for the gut microbiome or sa mga healthy bacteria sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: So di ba ang hamba ta kaginang healthy bacteria naga-enhance ang production of serotonin sa tiyan.
1: Mm-hmm. Yes doc.
0: So kinanglan may ara ka man nga pang fuel sa healthy bacteria para makaproduce ang manami nga serotonin sa tiyan. Mm-hmm. Another would be fermented food. Example, kimchi.
1: Mm-hmm.
0: No, kay naga-support siya sa gut microbiome. And another is sauerkraut. I don't know if this is the right way to say this term, pero kagi ko ni nakakaon when I was out sa isa ko ka trip, no.
1: Mm-mm.
0: May isa ka country nga amuning ilaya hindi ya kimchi kundi sauerkraut.
1: Mm-hmm.
0: So ano ni siya ng finely cut fermented raw cabbage. Mataas ni sila pareho man sang kimchi, no, ang mga amo ni mga hilera bala sa pagka mataas sa vitamin C, iron, kag organic acids nga manami siya sa gut microbiome.
1: Mhm. Kundi sa ato nya do ka mga pipino do ti pickle, you know, achara, pickled fruit, fruits, so, and vegetable.
0: Pero ang kimchi readily available man sa mga supermarket, diba sir?
1: Yes, yes, oo. May mga ano subong ah, may mga prepared na nga kimchi na mabakal sa mga supermarket.
0: Oo. Pero ang problem kung ara kita ya sa outskirts, mga medyo malayo-layo sa syudad, sa mga kaumahan naton, ano ang pwede naton i
1: alternate.
0: Alternate, no? Si ano eh atsara. Whatever nga gina-ferment. Ano pa gid na gani ang green na bala sir, I forgot, meron sa mga supermarket pickles
1: so ang no? Ano ang cucumber na bladok nga ano ang yang cucumber na gina-pickle nila doc.
0: Oo na pwede man na kag sa mga uma-uma meron na ang mga gagmay-gagmay nga daw green nga mo nang ginaubran nila nga daw pickles mo. So pwede anything nga gina-ferment nyo kay mataas siya sa prebiotics na maka-enhance sang gut microbiome.
1: Basta makaagi doc sa fermentation ng isa ka pagkaon doc mataas siya sang ano. Probiotics.
0: Yes. Okay. So muna siya ang gusto naton i take in para nga maka-support sang aton gut brain function. On the other hand, ano ang dapat naton likawan?
1: Mm-mm. Ano mga pagkaon, doc? Ang mga triggers naman, doc?
0: Mm-mm. Nga makapataas ang mga mental dysbiosis or mga problema naton sa aton paminsaron, no?
1: Mm-mm.
0: Refined carbohydrates, white bread, pastry, cake, soda, candies, sinisa nga mga pagkaon, makapataas sang fatigue. Ang feeling mo, blado, kapoy ka.
1: Oo.
0: Irritable. Dasig ka mado, bloogtas ka lang pirmi.
1: Nag-snap ka pirmi, doc?
0: Nag-snap ka pirmi na. Kag hindi ka makapanumdom sang insakto.
1: Mm-mm.
0: Daw nag-brain fog ka bala.
1: Mm-mm.
0: So kung sa aton mga listeners, abi recall nyo, base, amo ni perm yung ginakaon nyo, amo na nga irritable kita.
1: Mm-mm. No? Kag daw nagkakawan ka, doc, no? Dasig ka magkalipat, kag daw hindi ka makakonsentrate lagi-lagi.
0: Correct. Kay ano ni sila mo? High inflammatory type of foods ni sila.
1: Mm-hmm.
0: Nagapahubag sang aton nga internal organs. That would include sa aton nga utok.
1: Mm,
0: so, hindi pala okay. Makalilak. Okay. So, ang mga ultra-processed food, example, noodles, frozen food, hot dog, ang mga ginaluto natin kung aga sa aton ng mga kabataan, ginapabalo natin, di ba?
1: Filipino mga breakfast, gidok, no?
0: Mm-mm.
1: Pinoy breakfast, gina, so, permi.
0: Correct. So, pwede ihatag na problema sa aton. Pwede siya maka-enhance ang anxiety. Though, pirmi lang lagi na hindi mapakali.
1: Mm-mm.
0: No? Though, hindi makarelax. Though, pirmi lang may ginapanumdum nga, though, ginakulbaan. And then depression.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Mambalay sila ka doon nagpalpitate ako haw.
0: No. Tapos si
1: sa mga kolbaan, no.
0: Correct. Sa mga bata, no? Kasi maano kita, makabati kita nga daw ang bata daw kitikiti, bala daw hindi siya mapakalit.
1: Mm.
0: Hyper. Ang term, hyper, ADHD, daw, doga kuha, attention.
1: Oo.
0: So, balikan nyo kung anong term ninyo ginahatag sa bata ninyo. Basi, kung ma-adjust ninyo, ma-islam ninyo, basi, makabulig nyo, makalesen sa episode sa kamuni sa inyong kabataan.
1: Kakomod yung gadaan, subong dok, sa mga, ano, sa mga cold drinks, mga milk teas, no? Nga perti nga daan katama isubong, di ba doc? Mga soda drinks, no? Soda, soda-based nga mga ilim nun, no? Mga fruities nga ini, while they appear to be healthy, kung mabakal mo sa mga over-the-counter, pero perti nga katama is doc.
0: So, hindi kita ka kapakot ba si amo ng cause nga ang nag-problema at yung kabataan. Next, trans fat. So, trans fat, mga fast food, baked goods, fried food, margarine, ini sila maka-enhance ang depression. No? And then, next, alcohol or caffeine, energy drinks, example, soda, soft drinks, anything na may alcohol. Ang ilan nga result would be do jittery, bala? Ang isa ka individual, anxiety, kag especially kung may alcohol, si syempre, makapa-decrease ang mood. No? And then, careful man kita sa mga pagkaon nga probably hat mataas sa mercury. So, mga delata, no, mackerel, kay this can disrupt the normal functioning of your central nervous system.
1: Okay.
0: So, mga whatever nga dilata, sardinas, mga amo na sila, whatever. So, careful lang, hindi lang mag-permi-permi gid mag-prepare sang ini nga mga ano, nga mga type of food.
1: So, dok-dok, kung i-analyze na ito, dok, ang imo ginhambal nga mga types of food that would trigger sang mental health issues. Hindi malayo nga hindi malayo no nga maghambal kita nga hindi kita maghambal gali nga weak no ang generation subong. It may be no matrace naton sa diet dok kun nga nga nagataas man ang incidence sa mga problema sa mental health sa mga kabataan.
0: Dako gid siya nga ano subong nga factor. Kay kung tantan mo sa una 20, 30 years ago, hindi that common ang mga amuning nga type of food na ginapakaon sa kabataan. Pag hindi that high ang mental issues sang mga kabataan sang una, kumpara subong. So, balikan mo ano ang type of food na ginakonsume nila sang una versus sa subong. May ara ayhan nga component nga nag-cause sini nga change.
1: Kaya nung dumako sa kuna doon, ang mga pagkaon nga ginabaligya sa mga kantino, sa amon nga tiyempo, tiyanok na saging, aros kaldo, no? Mga kamote, no? Barbecue, doon amon yung mga pagkaon nga ginabaligya sa mga kantino. Oo.
0: Oo. Do hindi pa that super, ano bala, ng may mga content sila bala nga pareho sa mga components subong. So, sa una, back to basics, dito ya ang ginapakaon sa kabataan, especially sa mga school. May mga, ano pa na ganyan, sa una, sa mga public schools, may mga
1: Nutriban? Ano Nutriban, dok? Oo, may so, burger kaga, weight, no?
0: Oo, kag sa una, dumduman ko na, may mga aros kaldo pa na.
1: Aros kaldo.
0: Nanginahatag, no? Do, wala, hindi na nagsabi uso, subong.
1: While may ara man sang feeding program no ang aton sini ng gobyerno pero I don't know no kung anong mga types of food nga prepare nila. Nung dumako sa kuna doc, magbuhi kon hapon, excited kami magpauli because gi-expect kami nga pag-abot naman sa balay may tinanok na saging or may binuog term naman na binuog nga mais no. Nga naghulat ko magpauli ka no. Not like subong Magpauli ka, hapit ka sa fast food, kaon ka, anay, then go home ka.
0: Correct. So, speaking of fast food, ang fast food mataas sa abi sa fructose, aspartame, mataas sa sugar.
1: Mm-mm.
0: So, ano siya, maka-cause din siya yas ang problem sa mental state ng kabataan.
1: Mm-hmm. Grabe, Dok, no? Subong ko lang gid na ano na posibleng na realize, Dok, no, nga sa gid panghambal mga pagkaon siling ko ti hindi ta kali mabasol subong ang mga kabataan nga tawgon ta sila nga weak, no. It is as parents man nga nag-expose sa ila sa sining mga pagkaon, no, nga ara subong sa aton sining komunidad, Dok. Siguro it's a time nga ang Department of Education, no, Department of Health magkampanya gid sila sa proper nga diet sa mga kabataan at even sa mga pagkaon nga gina-serve, no, sa mga kantin sa mga eskwelahan, Dok.
0: Correct. And then especially nga we are approaching July.
1: Mm-mm.
0: July
1: Nutrition
0: is,
1: Month.
0: Nutrition Month.
1: Mm-mm.
0: So ang hambal ko gani sa isa ko kabata kay ano siya student council sa Balasor. Nambilan ko nga gusto mo nga ipa-lecture ang diet, bisan dietitian lang sa hospital sa inyong school.
1: Yes, yes, oo.
0: Educate bala kasi mga kabataan ini mo, senior high, junior high, kung ano ang proper food choices. Ano ang insakto nga pagpili sa pagkaon, amount. Kasi kung hindi mo siya ma-emphasize sa mga amun nga group of students, madala nila balaan ang habit hasta na nga mag-college. Sila kinaanad na ang ilang nga system sa kung anong ginapili nila nga pagkaon. So, isa sa ginapanumdum ko gani, why not, di no? Bisan for starters, every July, kasi Nutrition Month ang July, pwede ayhan nga i-enhance tabala ang education sa mga schools.
1: Kag even, Doc, no, during PTA meetings, wala mga general PTA meetings, no? Pwede maka-invite, ano, wala, hindi na lang mag-focus nga during PTA meetings, mag-inistorya, parati sa alamutan, no? Diba, Doc?
0: Correct. Correct.
1: O, dapat may mga financial literacy sa Maginikanan or health literacy sa Maginikanan para nga ma-imbibe sa ilang mga kabataan, di ba?
0: Correct, sir. Tapos, aside from that, literacy man sa school.
1: Mm-mm.
0: Kaya parang nga dira, maka-realize sila ay anong amon yung gina-expose ng mga food items sa kabataan, insakto bala ini, sa amon na batian, ano ang pwede namon ma-change, no? Kasi kung amo na ang gin-educate sa kabataan, pero yet ang gina-present sa school, hindi man gihapon amo makadefeat sa purpose sa aton nga gusto ipadabot sa kabataan. So by listening to that, whatever lecture, mabugtaw bala ang administration sa mga eskwelahan nga nga ma-change sila bit by bit sa kung anong ilang ang gina-deliver sa mga kabataan. No? I don't know. Tani amo na, no? Pero hopefully, in the future.
1: Dok, may nagmamangkot, Dok, no? Na-mention mo lang, Dok, about caffeine, no? Pila ko, no, ka-cup of coffee ang safe pa. Nga masaling tanga safe pa ko, no? Para sa isa katao in a day.
0: It depends. Ano nga type of coffee? Black, 3-in-1, diba? Kailan-lain ang sugar. The most safe na type of coffee would be black.
1: No sugar.
0: Less ang sugar. How many cups of coffee in a day? Probably 2 maximum. Ang kadamoon would be 200 ml per serving.
1: Isa ka cup.
0: Na black coffee.
1: Common dok nga cup.
0: Sa aga kag isa sa hapon. Pero may mga individuals nga beyond one cup nagapalpitate na. So kung mag-ina yati one cup eh, pero maximum would be 2 cups siguro pwede na ina.
1: To be safe, no. Para sa ako, no, kalimbawa lang sa ako, no, ako ya after breakfast habit ko ginadok yang magkape, wala akong kape kun empty stomach. Habit ko giniyang after makakaon ako something solid sa aga, no, makape. Pero wala na kalamay, no? Kahit ikaw mo na dok ng tudlo salmon di dok nga kung mga magkape wala sang kalamay, no? A black coffee stick, no? Or bisan brood man.
0: Pero may iba niya, abi na hindi makaya nila ang kakait.
1: Pero dok, ako bala subong kung ang brood coffee or ang stick ng kape kalamayan, kulain ang sabor, hindi ko na siya ma-appreciate.
0: Kulain na. Gusto mo wala na...
1: Wala na kalamay.
0: Doon na sanay ka na.
1: Doon na sanay, gro. Para atin magurudok, no?
0: Kakaliwat-liwat ko, sir, no?
1: Yes, yes, yes, oo. Kag ang 3-in-1 niya kape, hindi ko niya makaya, dok, kung sa katamiso niya, dok. Pero tingin niya katamiso, matyagan
0: ko. Yeah. Remember that we have a threshold sa sugar intake natin, aside from the food that we take per meal. Diba? May threshold na siya. If I could remember it right, kung babae, 6 teaspoons added sugar in a day.
1: Ano mo kutsarita? Ano mo kutsarita?
0: 6-9 na isa mo, ho. 6 sa babae, 9 sa lalaki.
1: Mm-mm.
0: Kung mag-take kita 3-in-1, ang 3-in-1, it would deliver 4 to 5 teaspoons of sugar outright.
1: Probably, no. Amo lang na siya doon kagamay, doon ka? 3 to 5 teaspoon nila siya, Dok? Oo.
0: 3 to 5, depende sa kung ano na isa ka. Kadilay-lain ang 3-in-1, di ba?
1: Mm-mm, yes, Dok.
0: May mga whatever na isa.
1: Pero ang 3-in-1, yeah, Dok, kung i-check mo bala, Dok, kung sukbon mo sa kutsara, golo daw ay ganin ang tatlo ka kutsara, Dok mo?
0: Ang 3-in-1. Ang 3-in-1 nga, ang what I mean by 3-in-1, sir, ang the usual na, ha?
1: Yes, yes, Dok. Ang coffee, sugar, and creamer.
0: Oo.
1: Nga mix na yan, hindi na yan ato. Nga kita lang nag-mix, ha? Ang ready mix na yan, ha?
0: Mm-mm.
1: Ang ready to timpla na yan.
0: Ready to drink, yes.
1: Mm-mm.
0: So, average na sina is 3 to 5 teaspoons of sugar. Hindi talang ma-realize.
1: Kasi grabe ka concentrated, Dok, no?
0: Makita na natin, yeah. So, remember, nga ging process na ina siya yan mo.
1: Mm-mm.
0: So, hindi takahambal nga, ti. Ang kung isukbon sa kutsara, hindi man siya yung magdabot gid sa...
1: Lima ka kutsara, no? Oo, yes, yes.
0: Ito na-process na ino.
1: Mm-mm.
0: So, hindi kita kahambal na kung anong makita naton physically as it is, ina.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, on an average, it would deliver 3 to 5 teaspoons of sugar.
1: Mm-hmm.
0: So, kung ikaw, babae, kag nag-consume ka 2 ka 3-in-1 in a day, kota ka na.
1: 12 na na, Dok?
0: Sobra pa.
1: Oo, sobra pa. No?
0: Kay 6 teaspoons lang ang allowable sa imong added sugar on top of your meal.
1: Mm-hmm. Kag di ko nag 3-in-1 coffee ka, Dok, kota ka man sa imong problema, sa imong epekto niya, sa imong gut health, sa mental health mo, no, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya may caffeine ka na, may sugar ka pa.
0: May sugar ka pa. So the best option for us would be black.
1: Itong
0: black, makontrol naton, especially kung kita nag-timpla mismo nga hindi sa sachet, makontrol ta ang kadamuon.
1: Mm-mm.
0: Depende sa aton nga capacity to have whatever nga intensity sang coffee, kag wala siya sang added sugar.
1: Mm-mm.
0: Kung makaya naton, coffee lang sa acid eh.
1: Mm-mm. Kag ti kung gusto daw kami medyo pulupat yon ng iyak kapait, pwede kita madugang a little sugar.
0: Control naton niya ang sugar.
1: Oo.
0: On our own.
1: Mm-mm. At least

0: nag-try ako si mag-inom, nahikay pa ako sa katami. Siya yung dugangan, kapag doon kang kalamay, dok, no? Kasi ko do malas ay pa, no?
1: Doko lang pa.
0: Sa amo to nga tiyempo sa pangidaron ta, no? Pero subok tayo na-realize na gali nga pertigri niya ang iya sini nga sugar.
1: Ang idulot niya sa aton nga balit in terms of sugar.
0: Pero dok, no, ang epekto sang anong epekto dok sang black coffee dok kun wala siya sang sugar sa aton nga health naman dok on the aspect niya dok. Ang iya nga positive effect naman dok.
1: What do you mean positive effect niya, sir? Positive, so sabi kung wala ka sugar ang imo nga coffee, ya, hindi siya maka-add up sa imo nga required nga or ang imo balang threshold sang sugar sa imo nga lawas. So on top of the food nga naging kaon mo, wala ka na sang add-on nga sugar. So in effect, especially for diabetics, hindi mag-surge ang ilang nga blood sugars, hindi sila makabatsag sang effect sang hyperglycemia masyado or mataas ng blood sugar. Kasi black coffee lang ang gintake nila, no? So makabuhin-buhin sa aton nga estado sang pagbatsag naton sang possible effect sang gulpi nga pag-surge sang aton nga kalamay sa aton dugo.
0: Okay.
1: So ang black coffee kung amo na iya ang makapa enhance kang kinanglan natin magbuksaw, maging more alert, okay, gid siya ya. For that purpose. Hindi talang pagpasubrahan, gid kaayo. Kahit siyempre, may mga downsides man ang too much na coffee, especially black coffee. Kaya pwede siya maka-cause palpitation man, abi, sir. Kasi, eventually,

0: insakto lang sa recommended na limit for that particular drink for the day.
1: Mm,
0: hindi man kita magpasubra.
1: Mm-mm. Shout out lang alida sa kay Angel, no, sang More Power nga nagapamati along the road upod sa aton subo nga pagpangalaga. Salamat gid sa kay Angel Tan, no. Wala na ta si Brown Out do kay gapamati and More Power sa aton.
0: Ah, really? Oh, baka naman, han. Dito kami pag-i-brown out. Kaya i-greet ko lang galing na akong classmate, galing sir, ha? Kaya kaginahambal na mamati siya. Si Dr. Carl Jeska sa nga... din ba connected si Dr. Carl Jeska? I think sa Western Visayas Medical Center daw siya lang in charge sa records. Sa PhilHealth. Though I think daw dira siya, naka-assign. So, good evening, Dr. Carl.
1: Okay, kaya Doc, may gabigin. Doc, may kapamangkot diri, Doc, no? Na-mention mo ko, Doc, about sa gut health, no? Connected din bala ina, Doc, kung makabatyag isa ko sang stress, apektado ang iyang bowel movement, especially, dunduman niya ko sa nag-prepare siya for exam, nagka-LBM siya, Doc.
0: Oo. Kaya di ba ang may gut brain axis kita nga ginatawag mo.
1: Mm-hmm.
0: O luwas sa ginhambal ko kagina, may ara pa gina nga mga connection ng aton nga utok sa aton nga gastrointestinal tract. And a very common nga presentation would be during in times of stress. Ang pinaka-common gina sa mga students sa mga ga-prepare nga magkuha exam. Under stress ka mo, ginakulbaan ka mo, so hindi estable ang inyong nga mental state. Ara sila sa fight or flight mode bala, so ang signals niya kisa nagadabot sa aton nga gut nga ang aton nga i-present usually daw gina LBM kita. Though hindi natin maintindihan nga dugo sakit ang aton chan, but the most common would be LBM. Common gid ina siya sa mga individuals nga under stress.
1: Related to that, Doc, I am curious kung naga-experience ikaw

0: deserve mo kung naglipas na to ang whatever stress na experience mo or gina-experience mo before, marara ka na sa state of kalma na ang imong condition, gradula siya, hindi siya advisable ang anti-diarrheal medications kaya hindi siya para dira.
1: Okay.
0: So dapat ya mag dapat kabalo kaya mag mag-stabilize ang imong mood, imong nga mental state para nga hopefully mahagan-hagan mo ang amon mo na nga presentation kay lain man na iya ang gusto ya i tagaan sang pagtamod sang mga bulong anti-diarrheal kag may mga side effects ina siya. So kung hindi amo na iya ang cause sang imo nga ginapresent nga LBM kag magtumar ikaw sang anti-diarrheal medications, ang problem is base ang mga side effects naman sang bulong ang imo yaya nga i-present, kag may posibilidad nga hindi siya ya magtalab ang mga bulong kasi sige ka man niya experience gihapon sang
1: stress
0: so bali wala yaya sang effect ang ginatake mga bulong.
1: Okay, so doc, no, it is advice doc sa aton sa makaturuan kon especially subong daan di madamo sang bagong graduate, no, they're preparing for the board exam. So, it is advised doc nga dapat nga while preparing for the board exam, dapat always maintain ginila atong diet nga ginhambal mo kina doc para nga ma-maintain nila.
0: Yes, kagdi ano gid nang aside from the diet nga ginhambal or food choices nga ginhambal ko, dapat kabalo sila man magpangita sang pamaagi kung paano nila ma-relax ang ila system. So, pangita sila sang way nga after nila abi tuon nga sige-sige ano ang pwede nila ubrahon para nga ang ila mental state mabalik sa mood nga tawhay naman nga in preparation sa ila nga atubangon nga pagtuon na naman sa pila, sa next naman nga sessions. Kay kung hindi sila kabalo mangita sang way para makalmahan ng ila naman nga utok, ara lang sila permisa sa ano bala sa state niya do ginalagas bala permit
1: do gina nga, kung baka do kahang up sila permit doc, no,
0: oo do active lang ang ila system nga wala sang chimpo nga nagarest nagapatawhay kag nagagain naman sang energy for the next naman nga tulubangon nila.
1: So it's good doc nga they should have always a break and have some magamay lang nga relax, no. Hindi lang i-focus sa tanan nga bagay sa tuon or sa review, no. Have some time to relax.
0: Exercise. Pangita sang isa ka whatever naman yang area nga pwede maka reroute sang inyo nga brain nga lain naman ang panumdumon nyo. Nga mabanga naman kamo sa iban nga pamaagi, hindi lang ang tuon nga tuon. And then after a while, balik na naman eh.
1: Amo nagili doc nga ti eh, kakadamo abisa nga aton man ko isang makita ta nga sa stress especially sa mga nag-prepare sa mga examination or kung may gina-anticipate ka bala doc nga mga activity nga na daw medyo masako-sako, no. Ako experience gid na, no, especially kung may mga ginapabot ako nga mga biyahe, no, siguro kadamo man sa ginabatyag mo sa lawas mo, no, that's stress gid doc nga gapek sa aton sing gut health.
0: Correct. Sa akon man ya abi, no, nga side kung prepare ako sang mga lectures, prepare ako sang mga whatever nga mga talks, yata stress ako sina sir. So ang hinubra ko, gapangita ako ways nga mabiyaan ko siya anay. It's either magwa ako, malagaw libot-libot ako sa mall. Para nga ang akon nga mind, lain naman bala ang iya nga ginaatubang, ginalantaw sa mata ko. Kay that's one way nga mapakalma mo ang imo system. And then makaligay naman ikaw strength for the next muna naman nga kusog nga ihatag naman sa imo nga ulubrahon.
1: May ara ko nun, doc, nga kon... Notod si doc. Oh. May mga kauturan kita nga if they feel nga daw na-stress sila, ibang dalaga na nila inom sa kape, no? Or

0: or ano pa da ang mga caffeinated drinks, no, ang ilang nga ginainom, which, no, nga possibly nga makapa-enhance o kung makapa-trigger pagid, no, sa aton sining nga stress nga ginabatyag or sa aton sining problema sa mental health nga ginabatyag, no. So that is why dapat gid, no, focus, prepare gi kita, no. Pero doc, no, sa subong nga panahon given sang availability sa mga ready to eat food versus, no, sang preparation sa mga pagkaon sa mga panimalay, anong imo nga ma-advise especially sa mga parents, no, sa pag-prepare sang pagkaon sang ilang mga kabataan nga balanta naman ko ano ka picky, no, subong ang mga kabataan in terms sang pagkaon, doc.
1: So sa subong, no, in the advent of social media, pwede gid kita ka, no, plaster sang ingredients nga healthy sa aton balay in preparation sa pagluto naton sa pagkaon. Mm-hmm. Pag kumagamba kita ti hindi ni siya mauyunan sang kabataan ko kay do ano ang the conventional way of cooking.
0: Mm-hmm.
1: Lantaw ka mo sang mga ano kay ako na experience kun di lantaw ako sang mga videos,
0: mm-hmm,
1: sa social media on how to prepare easy way nga pag-prepare sa mga pagkaon nga healthy kag lain ang sabor, nutritious siya nga kumbaga i-explore nyo ang mga ways nga makapa-enhance sang appetite or sang craving sang kabataan nyo in towards healthy nga mga ingredients. Kasi sa subong mga kabataan dapat ano gi kita mo ma-blend kita sa kung anong ilaluyag hindi sa kung anong gusto naton para sa ila. Kay kabudlay na ang sometimes hindi ko niya kay pait ni siya, hindi ko ni kay do hindi namin ang taste, wala sang, so we have a lot of ways kung para nga ma-enhance naton or kumaga makas create kita sang mga kabaluman kita kung ano ang food preference sang aton kabataan. So play around with that, kagamit ka mo sang healthy options.
0: Mm-mm. Mga ano, doc, ah, no, kabalo kita sa tawag nila nga fusion bala nga pangluto,
1: yeah,
0: di ba?
1: Fusion.
0: Oo.
1: Kay hindi na siya uso nga kung anong gusto naton, ang kinadakaan naton nga pangluto amo na ang ihatag naton kung pilito naton ang kabataan. Ang ila na nga usual nga behavior is combative na hindi na gid the more pag inaas nga hindi magkaon.
0: Oo. Na notice ko na baladok kaya ako mahilig ko magkanao sa mga cooking ng pagkaon. Hindi mga Chinese baladok magluto o kung mga Japanese baladok or Korean. Simple nga pagkaon, dok, pero kung lutuon nila ba lang, katahom lang tawon, no. Kagdaw
1: may taste.
0: Oo, dok, kanamit ka unon, no. Ang ilang
1: nila lo. Seasoning na sila or whatever.
0: Mm-mm.
1: So, madamo nga pwede kita makita sa social media nga maka-guide sa aton,
0: mm-mm,
1: sa kung paano mag-prepare sang manami innovative ways, mm-mm, of cooking for our kids. So kumaga i-maximize ta kung anong may ara kita in terms of social media.
0: Ang isa kayo na nakita ko bala, doc, no, ang vegetable pancake bala na sa mga Korean, mm-hmm, di ba?
1: Pwede. Oo. So
0: pancake siya pero vegetable, no? Kung kaunon mo, doc, hindi mo magaya mabalaan nga may vegetable gani, ah?
1: Correct. Kagsubong sa mga sagwa sang eskwilahan, may mga restaurants or mga whatever nga type of restaurants nga gaga-cook sang specific kind of food. What, mm-mm, if lantawon ta na kung ano na sila ang the usual nga dira exposed ang aton kids kag mag-ubra kita sang do similar,
0: mm-mm,
1: para nga maka enhance ang curiosity sang kabataan naton, oy ano ini do nakita ko ini,
0: mm-mm,
1: sa school tilawan ko be,
0: mm-mm,
1: no, ang ginluto ni mama nga amo ni ginluto ni nanay, do pareho sang nakita ko to sa school. Kay ang subong mga kabataan abi kinanglan mo gid sila ya isudlon ng ilang psyche.
0: Mm-mm.
1: Bisan sa pangaon.
0: Correct. Sa mga kabataan, ngayon doon ka mahilig sa burger, no? Ang banana heart burger, ang puso, sa sasagim lang, ngayon mo, no, burger, doc? kunami pagkaluto mo kuli, Dok, hindi mo siya ma-identify nga puso sa isang saging.
1: Mm-hmm.
0: Matyagudo karne, siya, Dok. Basta karne. Namin lang ang imo nga mga seasoning mo, Dok.
1: Yes, kag it's tenders or whatever, mm-hmm. dira, nga para ma-enhance, bala. So, amo na ang ma-advise ko sa aton nga mga ginikanan, hindi lang kita mag-depend sa kung anong kinaandan naton,
0: mm-mm.
1: ano ang nakasanayan naton, kailain subong ang kabataan. So, dapat kita, as parents, mag-blend kita sa kung anong bago.
0: Oo. Dapat maging innovative kita, Dok, ano? And siguro i-practice gin naton sa mga ginikanan. Ang magluto gin sa balay, no? Kahit kung maanad ang kabataan, Dok, kaon sa linuto sa balay, no? Pagitaon nila na.
1: Correct. Ang problem lang galing subong, sir, ang parents working.
0: Correct. Oo, sako gito.
1: Wala sang may galuto sa panimalay kag maiwat subong ang may mga house helper. So hindi lang bala dat uso nga may mga house helper. So that is a big challenge for for parents. So paano ninyo matagaan sang simpo ang pagluto, no? Inyo na na-discarte. Pwede luto ka mo early sa agar, butang nyo sa ref, initon nyo pagkagabi, pwede man ina. So, damo ways. Kung kumaga, pag may gusto, anong tawag sa Tagalog ba lang?
0: Pag gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan.
1: May paraan, correct.
0: Oo. Nakita tayo na, Doc, no, sa mga working mom, no, sa social media man, no? May kuwan gina, no? Gina batch by batch ang pag-prepare sa pagkaon, no? Tapos ina frozen lang gani, Dok, no? Tapos inito lang nila.
1: Oo, initon lang pagka gabi. As long as the ingredients are viable or nami pa sila pagkagabi. Ngayon, hindi bala mapalan uso, no?
0: Kuna na, kahugod lang guro, Dok, ang kulang, Dok, ah.
1: Oo, ano lang bala ng panumdum kita sa kung ano ang mga strategy ng ubrahon naton para makaprepare kita, makapakaon kita sang insakto kag healthy sa aton kabataan nga hindi kita mag-asa sa ginabakal. Bisan pa nga mga karinderya na nga ginabaklan naton, hindi kita kasigurado kung ano ang way of cooking nila. Ano nga mga kadamo sang mga seasoning, MSG ang ginabutang nila dira. So mas maayo gid nga kita ang ga-prepare.
0: Basikon ang ginaugtas naton para sa mga kabataan ta inaman bangod nga wala na kita sang time nga magluto sa pagkaon nga healthy para sa mga kabataan ta. That is why naging problema makita sometimes no, sa attitudes no sa ato sa mga kabataan.
1: Correct. Oo, kay ti ang gasinabad aton kabataan nga daw hindi naton maintindihan basi sa kinaon nila the whole day, no?
0: Kaya sa pagkaon mo ginadala ta sa balay, Dok, eh, no? Sometimes, tama na kita maluto, bakal na kita sa skuwa.
1: Correct. Oo. So, amo na siya ang ating gusto nga ipadabuot subong nga gabi.
0: Dok, anyway, Dok, thank you very much sa pag-upo din sa ato si Pagpanglagad ay mga final takeaway sa ato si Matang Palmati subong nga gabi.
1: So, thank you sa aton mga listeners. Every Sunday, no, I know may mga, may mga patients ako kisa nga nagamuno nga nagapamati sila sa aton, sir. Kung Sunday, kiginahimo nila kita nga habit. Every Sunday, ginahimo nila kita pampatulog ko, no? Thank you so much. And we hope na for this session, for this discussion, may napulot naman kita nga bisan basic lang na pwede naton maubra sa aton daily or pagpangabuhi naton in terms of pag-prepare sa pagkaon, ano ang na-realize naton ng mga issues with our kids, no? So I hope tonight nakabulig kami sa pagtaintindi kung ano ang mga dapat naton ma-realize in terms of the behavior of our kids maupod sa panimalay naton in relation to the food that we take. So God bless sa aton mga listeners for this coming week. And thank you, Sir Joel, for this opportunity naman.
0: Thank you very much, Doc. Good night.
1: Good night, Sir Joel.
0: Na batian si Doc Bambi Tupa sa ato sing partner sa buong gabi sa ato sing topiko na tuhoy sa connection, no, sa pagkaon, sa ato sing diet, kag sa ato nga estado sa ato sing mental health, no. Always remember, interconnected, no, ang ato sing pagkaon sa ato sing mental health, connected ang ato sing gut health, no, ang health sa ato sing chan, sa ato man sing mental health, no. So dapat maintain gid nato ng maayo nga panglawason paagi sa pagkaon, sa mga nutritious nga pagkaon, likawan ang mga processed, no, ang mga trans fat ng mga pagkaon, ngayon sila nag-promote, no, sang inflammation. Rather healthy kita, dapat na sang pagkaon, no, healthy kita, no, enough amount of meat, no, vegetables and fruits gid per me, hindi ta pagdulaon sa aton sininga diet. Last 11:03, mag-a-pause kita po sa reminders. Pabalik natin, we'll have some reports at Singapore Patrol sa kalibot-libot karoon sa syudad sang Iloilo. Magkabalik kita matapos ini. Standby.
2: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Bye.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio para sa bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
4: Pabakal sa butika.
2: Mahig ko pala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka pala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500.

0: kasama.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga. Wait,
2: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Uy, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang tuwa ka bulan noong pawan.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Hindi sa mga butika. Giga.

0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makalato na son sa butika sang Santong Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santong Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santon Plus
0: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
0: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santon Plus
0: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santong Plus Herbal Capsule.
0: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
2: Gikan!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
12: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS!
15: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, tunay, natural, at orihinal.
20: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab Quality.

0: updates, no, sa health department na Luis Manuel Pebalo sa mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. O pilay na sa mga bagay ng mga barantayan ng mga balita informasyon buwas ng adlaw. This time ko naton ang mga natipon nga report at the same time observation report ni Radyoman Marjorie Hervomian.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Radyoman Joel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan nga nami kimatawhay subong ang aton nga kagabihon, especially no dira man sa syudad, a while ago dira kita halin, nakita naton matawhay wala sa nga pagtupa sa nga ulan. Kag malinong no, dugi na kutoy ang tao sa ilang weekend. Kagatibos nga adlaw, Lunes na naman, medyo masako kagdamo sa mga helikoton. Radyoman Joel, muna nga daw nakita natin itong malinong-linong, magluwas lang sa pila ka mga operations nga ginapatigayon

0: Canedo may mental health, I mean, hindi stable ang iya nga paminsan kung hindi makainom sa bulong.
1: Pero kinilahay din sila sa biktima?
0: Tupaday sila balay. And okay. Sa 2020, din try nila buon sa suspect yung victim. Kaya kaya ang paglabo ni Bla, sumangit sa kawayan ang iyang binangon. Kag wala naman masundan. Kumbaga do ginabot-abot lang siya bala. Amo na nga gid papuli na siya sa Mindoro, ginkuha ka mga utod niya. Galing 3 years after, nagmatumato naman siya balik diri. So muna nga gid pabutangan sa sang balay-balay sang iyang mga tiya dira radyo man Joel. Galing kiti muna dadu pila na ako no kadis nga wala black turog sa talo, tarong.
1: Wala gimana sa kinumbulong niya.
0: Wala sa kung kainumbulong. Amo na nga, wala takabalo, pero hangambal sa witnambal ni Kapitan nga base sa sugit to witness. Binaisay sila anay. At sa nga nagpinukutay, nagagaway ka armas. Bala ng victim nga si Pildonia, medyo gamayon. While ining suspect, dako siya. No, kaya according kay Kapitan, nakainom that time si Pildonia, may possibility nga nalupig siya wala sa pwersa. Sang ining suspect pero amula na file na siya ginaprepara na ang kaso nga ipasaka batok sa iya radyo man Joel. Sa piyak na banghi nagdangat sa 2.4 million pesos nga balor sa shabu nga nagabugat sa 364 grams ay nagkumpiskar sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa kapulisan sa Poblasyon Zone 2 Istansya Iliilo Kaina sa kaagahon. Ang arestado liman ni Camilo si alias Perot 43 anos kasado, alias Joseph, 52 anos, obrero, alias Deo, 35 anos, siglun sa residente sa poblasyon, Istansya Iliilo, alias Ryan, 38 anos, sa barangay Takbuyan, Istansya, kag alias Berto, 26 anos, driver, residente naman sa Purok Tren, sa barangay Bulakenya, Istansya Iliilo, preso na inikaroon ng lima, sa Istansya PNP, kag magapangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165, okay ng comprehensive

venture sa siningang negosyo, pwede na, no? Kaya wala na sang tuwag na major nga player, no? Sa illegal nga droga. It seems that everyone is a player na, no? Mga magagmay nga mga player sa sininga illegal nga droga dari sa aton sa siyudad sang Iloilo. Di primero kita na gasilinga ano ginhimo sa atong otoridad, no? Nga until now amo ni sige apo ng problema sa illegal nga droga. Masling naman kita nga sa tiempo ni tay digong madamo sa nagkaradakpan kag ti wala masyado sa illegal nga droga. Ti subong nagdamo, no? We cannot say that actually, no. Kunta na ko na to na sa mo tong tiempo damo man, no, sang illegal nga droga nga nag kaladakpan, no. Ang pinasailan galing dito sa mo tong tiempo, no, ang TGI, no, sa mga suspected nga mga tao nga involved sa illegal nga droga. Ti sa to sini nga mga kauturan, no, mansig bantay lang kita sa to sa tagsa ka mga members ng family nga hindi ma-involved, no, sa sining illegal nga droga. Kahit seems ka daw ka hapos na, daw kadali na nga mangin supplier o kung mangin distributor, no, sa illegal nga droga diri sa aton. Kadasig, no, din bala naghahalalay ni ang ilas nga supply sa illegal nga droga. May mga budigero bala diri sa aton sa syudad, no, nga muna nagtago sa illegal nga droga, then gina pahat-pahat lang sa sima nga distribute sa illegal nga droga or ano bala yung sing sistema, no. Kabay pa nga ma natutuka ini nila yon kay ti di kita gusto nga matabo nga mabalik naman ang ato singa kahadlok maglakad kita sa dalan kong gabi bangod, no, sang madamo nga mga tao naman nga involved sa illegal nga droga sa atong sininga mga komunidad. Samtang sa piyakabahin, no, sa atong sining mga pinilagang mga kauturan, abi pag segregate ka mo anay maayos ang inyong sining mga basura sa inyong sining mga puluyan. Kay ang aton nga sanitary landfill end of life niya na sa last quarter man sa subong nga tuig. Magsiling kitang end of life, dapat ipasarado na siya because tumana, no? I mean, nalabot na niya ang 10-year nga lifespan niya, no? Muna tani nga dapat sigisigo na niya ang waste energy technology, no? Ning WTE dira sa may Ingori Lapas. Pero ginabalik nato na ini panawagan sa mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo nga mag-segregate kamo sa paghaboy sa inyo sining mga basura. Dili na naton pag ihaboy bisan din lang, no, ang basura naton nga ma-generate sa dun sa palimit.

kag na-dispose ang Mayo ang yasini nga mga basura. Pero it seems, no, sa ato si Makuturan, kung makita mong sitwasyon, duwala sang kaluoy, no, sa ato si nga suba. Ang sinako sa mga soft drinks nga ginhaboy sa Haro River, makita mo gid, no? Mga expired. Kasi mga 20, ano to, 57, kung ano ni kasako. Ang napagwa. Pero hindi sure kung nahaboy inidirekta sa Iloilo River, no? Or wala lang ma-recover, no? Ang iban nga ini nga ara subong ginhaboy nila sa may Haro River. Tandaw wala, no? Di Mayo pa na kay mainit pang panahon, no? Di pa kita mag-suffer sa mga pagbaha bangod nga mainit pang panahon. Pero what if mag-abot na tigululan kay silingan ni isang pag-asa, we may experience shorter rains pero mas mabaskog, no? But palo ng buhos niya tuman ka dako, duman ka baskog, which might cause sang flooding gila yon, no? Sa mga low-lying areas sa syudad sang Iloilo. Kaya mo ina ang isa sa mga ginakangawa na to, no? Nga tayo basi ko na hindi lang kaman kamo iya nga naghaboy sa basura masuffer sa kundi the entire city, no? Ang magasuffer sa sininga problema. Ti imagine, di nang imo nga kurason, di nang imo sininga social responsibility. Bisan ordinaryo ka man nga pamuluyo, bisan na ordinaryo ka man nga informal settler, di nang imo sige social responsibility, eh magkita ang mga basura ginhaboy sa sapa, nakaputos pa sa plastic. Butang balon, these are garbage nga na-generate sa sulod sa mga panimalay, ginaputos sa tanay for disposal, pero wala lang gindispose ang maayo, ginhaboy lang sa suba. Kaya nga, ginasulit-sulit ay nga isyo, ginasulit-sulit ay nga balita, because gusto nato ni-instill sa paminsaron sa ating simakuturan nga ang pagsolbar niyo sa basura sa lusang balay ninyo in a day bagod nahaboy niyo sa bodies of water, no? Ang balik sa inyo, no, sa inyong komunidad, triple or quadruple pa. Tiyan mo na yung nagakos sa mga pagbaha sa ibang nga malulayang areas. Kiti, ang basura na, no, stagnant, no, nagaklag. Amoy inaakot nga ang nagalala ang mga pagbaha diri sa aton sa syudad sa nga Iloilo. Ma-file sang kaso, no, ang city government of Iloilo sa sining negosyante. Pero tignan tipon pa nila mga ebidensya, no. Inaplasar pa nila and hopefully kung makompleto na, no, ang minutes ng sining ginpatawag nga technical conference, no, i-file ko nila ning kaso. Paglapas sa Clean Air Act kag sa Clean Water Act, no, paglapas sa isang Solid Waste Management Act kag sa Clean Water Act, no, ang ipasaka nila para mabulubog at and currently ang barangay naghulag naman, no, daw gin bawi ko, no, ang barangay permit kag ginhatag, no, sa sining ginasuspetsohan kag nagaboy dala sa basura. Tibalantayan ta, no, kon despite sang effort, no, sang city government awili lang magpanilo dila sa lugar sa gihapon bala magabalik-balik magasigisigi gihapon ang pagdamo sa basura, din gahalin ang basura kay may ara man basura galin sa downstream, may ara man sa upstream, pero subong rodo kadamo sang halin sa downstream, din yung downstream na din yung mga barangay nagalalain banuyaw inaktakan ng gore, no, or ini nga basura ara na nga daan dira tapos ginaanod lang kung mag tao, pasunod pabalik. O nga damo, nagiwan sa gihapon ng basura. Ito mo lang problema natin dira, no? Kay gakipot ng Haro River plus ang problema pa ang inyo siniginhaboy nga basura. Ito may mga himuon na nga dredging supposedly sa sinang area. So, nooman sa GSO, agod nga mapadalom ang ininga suba. Makita mong frustration ba, no, sa mga nagpanino sa Iloilo River. Frustration nila because nakita nila nga no matter how harder struggles are sa pagtinlo sa basura. Sige-sige sa gihapon, no, ang pagdamo man sa basura. Asa nag-ubra na sa waste

traps, may mga balsana para nga magwas ng basura. But still, no, aragyapo ng basura. Tigi, dunduman ko ang ini nga balita, entry ko ini sa isa ka award-giving company party sa environment, no? Duha ni ka balita all about garbage and solid waste management, no? 2004, no? Until now, sige gihapon ang problema. Kag daw mas nagalala gihani, no? Ang problema sa basura diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Ay nako, adong matabo sini magsigisigi ni, no? Ang krisis naton sa basura. Pila gyud man nabing lifespan sa atong sanitary landfill, no? Kag ini aton nga waste energy technology, pila gyud man nabing ka basura, ka aton ilang basura ang masarangan niya sini in a day nga maproseso 475 tons sa basura ang makaya niya ma-process in a day, no? Tingo magsigisigi ka mo da. Generate sa madabong nga basura kapag haboy sa basura kun diin. Kaya muna, dako-dako ng problema. Alabagahon ina sang aton nga syudad, no, ining problema sang basura. Ngayong gabi lang nga sa kay Mama Mary Ricabar, salamat sa pag-upod diri sa ato sige pagpangalagad, no. Sa mga amay sang Puloy-an, no. Happy Father's Day. Salamat kayo sa pag-upo din nyo rin sa ato sininga pag-alagad. And congratulations, no, sa mga pumuluyo sa San Juan sa 517, no, informal settlers nga nangyad beneficiaries yung on-site relocation site sa syudad sa Iloilo dira sa may San Juan sa distance ng Molo. Magapirma na sila buwas sa deed of sale, contract to sell, I mean, no, from the city government of Iloilo. After sa malawig ng panahon, no, nabakar sa syudad ini sa 1992 ang duta, galingin na pabayaan, subong gid-applyan sang permit, nagikan sa Department of Human Settlement and Urban Development, o kundi DSUD, nga maka-contract, may permit to sell, no, ang syudad sa Iloilo. Muna nga ginalaw na nga magperma sang kontakto sa ilang syudad, no, sa sining mga beneficiaries, no. So this is just one of those, no, many nga mga relocation sites, on-site relocation sites sa syudad sang Iloilo, ang ining sa San Juan Molo. Di kabay pa nga sa mga beneficiaries, no, halungan nyo na ang inyong sing allotted, yung basa-basa lang pagbaligya, kaina gintagaan na kamo sang security of tenure sa inyong sining duta sa balay, parang hindi ka mo basta-basta nga mapahalin. Okay, at siyempo, dali sa ito siya pagpangalagad, no, sa mga nagareklamo nga bitin sila kuno sa programa ni nga isugid kay Tiyoy, kay Tingala, sila kuno pungko sila timprano, mati sila gulpi lang dula, kay ti nagapawayway man, no. So, standby na si Di Madugay, magkasunod na ang pagpangalagad sa programa isugid kay Tiyoy. Salamat gid sa mga nag-upo diri sa ato sa pagpangalagad.

ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
1: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tioy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tioy Pancho, sa programa isugid kay Tioy sang RMN Iloilo.

0: RMN.
1: May nga ka mga kasama. Hello Western Visayas. Hello Pilipinas. Hello world. Happy Father's Day. Sa tanan-tanan yung mga may. Kaya tapos na Father's Day. Uy, dapat adlaw-adlaw Father's Day. Pero sa mga kautura naton, mga suki naton ng mga OFWs, working and living abroad, labinigid na sa may Middle East, Estados Unidos, parts of Europe, Father's Day, kay Domingo pa lang sa ila mo. Aton pagbibigay pugay sa mga tatay at sa mga nanay nga naging tatay o nagtindog bilang tatay. Happy, happy Father's Day. Hope you had the peace with your father. Hope all is good. Nag-celebrate. Isang gamay lang ang selebrasyon na kaupod ang inyong mga amay and remembering after yung mga amay nga nagtaliwa na. And ang mga amay nga bago lang naging amay na kay tuslok ang tuslok kay amay ka na. Yes, my! Adlaw na kita sa Lunes. Back to work. Back to school. Andres RMN, isugid kay Tiyoy, back sa pulaw-pulaw! Sa mga pala-pulaw, sa mga hindi katulog, sa mga pinanagan naton, isugid sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, bayad-ayad gid nga sa inyo. Sa mga kautura naton, sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad, 42 naton ka mga kabanuhanan sa batahom na probinsya sang Iloilo, ang aton anom ka mga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Guimaras, good morning! Antique, Rojas, good morning! And to malabutan sa aton nga nagalanog na signal, opera na sa radyo. Nagligan to, patilaw sila, patilaw ah! May dayad yun niyaga, sa inyo tanan-tanan, we are broadcasting nationwide and worldwide through our Facebook page, reaching over a million. Sa mga gusto magpamati sa programa Isugid kay Tiyoy, check nyo lang ang inyong Facebook. DYRI RMN Iloilo. Palayog i-like, i-share, and i-follow ang aton nga live program. We're also broadcasting live sa YouTube. Pagita lang at RMN Iloilo Official or Isugid kay Tiyoy Live sa inyong YouTube sa aton mga subscribers mayong aga. And sa RMN application, damo na kapamating sa RMN apps. Kaya daw amo na ang alternative radio sa cellphone. Updan ta ka mo, sa mag alas-stress. Tani updan nyo man ko. Masinat siya sa dya kita. Kung may mga problema, sugid lang kay Tio. You can call me, you can text me, or pwedeng PM, or diri sa wall. 0933-879-0931. And pag PM sa mga OFW sa ito or may mga mobile data o naka-connect sa ilang mga internet o mga piso wifi o nangawat sa internet, PM nyo lang ko ah, Tiyoy Punch. And of course mga kasama, pwedeng-pwedeng tawgan o pwedeng dari sa ito ng wall sa DYRI RMN Iloilo. Today is a Monday, June 22, akalain mo yun, kasamang Jason? Walo na lang kaadlaw, Hulyo na kita. Abi, palayog, ang Christmas countdown timer, kay lima ka muna na lang. Ano nga itong Christmas countdown timer? Dapat Pasko! Dapat masaya! Bawal ang nakakusamog! Mga pauna yung mga balita kay impormasyon na ito ay sa inyo, pati ng World of Sports, ang FIFA World Cup, mga kasama. Damo naga patupato sa FIFA World Cup. And mga karaw, tuturaan natin nga ato nga Christmas Countdown Timer.

0: 185 days na lang. Mga kasama, Pasko na! 3, 6, 9, 12, 15. Anong kabulan? Siling ko gano'n. Anong na lang manog? Lima na lang kabulan. Matapos ang Hulyo. Hulyo, lima na lang kabulan. Puwerte ka na, 6 na Siling ko gano'n. Pesa 22 na kita. Sa mga nagasahulog sa ilang birthday, subong adlaw. Happy birthday! Anniversaries fiesta. Hoy, sa Miyerkules, San Juan, oh, sulay basya sa Sara. Karon may balita ko na parte sa Sara. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ininyong alagad. Ang pinagagwapo't pinakamacho, hamot-hamot pa, pwede malahian. Ah, pwede palamkunan. Sorry. Pero hindi pwedeng malahian. At your service, Tiyoy, Pancho ang Tiyoy mo sa kahanginan. And kamo dato sa News Center, Rajuman Linet for na Alinet. Rajuman resident nyo sa Bordon. And ang technical partner with me today, Rajuman John Hart. Jason Renzi Cabantanya. Mga balita ng impormasyon na dapat yung malaman, tutukan, dari lamang sa programa.
1: Sugid kay Tiyoy.
0: Sa ating mga balita kag impormasyon, padayon nga nagadako ang ginapananaw nga rollback sa presyo sang gatong. Ini nga semana kasunod sang nakasugtan sang Iran kag US nga untatan ang gera sa Middle East. Base sa isa ka industry source, ang projection do sa mga drivers ta labi na gid ang Radyo Manibela drivers, no? Kag ang mga nakatutok sa aton 9 pesos. Tob-tob 11 pesos, no? 9 pesos to 11 pesos. Kag sa gasolina, 4 pesos to 6 pesos per liter. So malapit na tumungtong sa 70. Kung magdako-dako pa ini, masisinta pesos. Mga 69, 68. Dakogid ni gabulig, mang. Sa bahay naman sa Department of Energy, ginabanta nga mag-anubo ang presyo sa mga masunod. Diesel, 8 pesos to 10 pesos per liter. Gasolina, 4 to 5 pesos per liter. And ang kerosene, 9 pesos to 11 pesos per liter. So, buwas na ito ang mahibaluan ini. Standby. Mga kasama, buwas. Milaayhan ang iganubo sang presyo sang gatong. We are hoping, no? Nga matapos na ining gera, pero kagapon daw, ginsaraduhan naman itong Strait of Hormuz. Tungkol sa bumbahana ay isang Lebanon kag Iran. Ay, tonto. Ah, Lebanon na. Lebanon kag Israel. Abi pala, yung bihambalas, uti kami sino lapit na kinatanyahu na tama na. Ano pa ginanggad-gad yan eh? Yawa na gani pang malakad niya mga Switzerland eh. Damo na ginagapatunga para matapos na yung gira. Anong gusto sa Israel? Sige, hon. Ano klase holy landing ay sigihon yung sigihon ng gira, man? Like kung sa inyo madumduman, amon ang promisa ni Netanyahu mo na ubuson, gid, no? Ubuson niya, gid, ang kontra. Pero tama, it's time for peace na tani. Time for peace. Tama na tani, ina. Nga away-away. Mga kasama, pagtapos ang pagbisita, no, sa pagbabisita sa aton nga presidente, ginanunsyo na Presidential Community Officer o Communications Officer, Acting Secretary Dave Gomez, nga maabot na sa Pilipinas, subong adlaw, Hunyo 21, galik, kagapon, ano? Ah, kagapon nga adlaw, ang 24 ka mga Pinoy nga ginpreso sa Russia sa sulod sang siyam kabulan. Suno kay Gomez nga mag-aabot sa pungsod ang 24 ka mga Pinoy paagi sa duwa ka batch. Pahayag niya nga magahugpa ang eroplano nga sakyan sa mga ini sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Madumduman nga ginhilway ang mga natumod nga Pinoy matapos ang naging diskusyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga otoridad sa Russia. So masiling naton nga close o kumay power pagid, ano, aton presidente when it comes to international relations, no? Si Pablo, hingiun mo to ang presidente sa Russia ni si Putin. Hiwa-hilwayo niyang napriso. Di pasugta ni Putin. Is this another step? Pablo, ini another step nga manging mayo ang relasyon sa Pilipinas kag Russia. Balaan naton nga ang Pilipinas is an ally of the United States, but still, no, but still, President, you are Russian President Putin, no nagpasugot. So, ara kita yapon sa neutral grounds. We are a peace-loving country. Sa ibang pagkita naton nga mga balita kag impormasyon nga natipon. Karon bantayan naton ang ining bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Kay nagakusog na ini nga mga nagakusog ini nga nagakusog. Mga kasama, so bulunta balantayan naton kung kamusta yan ang aton nga tiempo, no? And ang FIFA World Cup na perdi si Alex Yala, pero good news man gyapon. Pasok siya dito sa may Germany sa I think sa Stuttgart ba sa din gani mahampang eh. Si Alex Yala ay ang iyang ranking sa Wimbledon. Nagsaka ang ranking ni Alex Yala. We also have update mga kasama. Parte ini sa FIFA World Cup. Mga kasama, so standby sa ato nga sports balita karon dugay-dugay. And sa ibang pagkita nato, nga natipon nga mga balita, balan nyo man nga STP Sapat Turismo, no? Ang aton nga advocacy, one of our advocacies, diri sa Arimen, ini mga hinuptanan. Madinalag-on, nga ginpatigayon ang duwa ka adlaw nga libre nga nutrient program para sa mga ido kag-kuring sa banwas ang New Lucena kag-Bingawan. Sa din may kabugusan nga 57 ka mga hinuptanan nga sapat ang nakabenepisyo. Sa nagligad nga si Mana, baligan ni Ma'am Evelyn Gigax, no, pilatong gingastos siya para ipaka-straight o pakapon ang iyang ido. Ni libre, oh! Sang Hunyo 18, that was a Thursday, tama ba? Yes, a Thursday. 28 ko mga hinuptanan ang Madina Lagoon nga gin neuter sa New Lucena, samtang 29 naman ang mga ginserbihan sa Bingawan sa Hunyo 19 Friday. Tinutuyo sa programa sa pagpanguna sang Iloilo Provincial Veterinary Office kag JCI Iloilo ilang-ilang chapter nga mapasanyog ang responsible pet ownership kag makabulig sa pagkontrol sang nagadamo nga numero sa mga layaw nga sapat sa komunidad. Pagi sa kolektibo nga aksyon ang kaayuhan sa mga sapat kag ang pagtuga sang mga luwas kag mas nahuisa nga mga komunidad para sa tanan nga mahimo ang padayon mapasanyog. So sa inyong barangay, buluban tayo sa inyong mga banwa kung may mga neutering libre ini ng pagpakapon. Ay, Radyo Man Jason, basi pwede na ito ba? Just mag-over mode naman ko nung ano. No, ining pakapon, pwedeng din. Ako, I encourage you. No? Kung hindi man lang kamo nga makasagod sa ini mga kasapatan, no? May mga ido pa kapon ninyo kaysa magdamo ang ina kada anum kabulan lama mabumbahan ay babimbang naman kung kaysa magdamo ng ido nyo ah, hindi na mabimbang ginapabayaan na lang amo ng layaw pabayaan nyo na lang ginapagpakanon may makagat may marabis so ugyon kita sa mga programa no sa syudad kay probinsya sang Iloilo. Kagapon man nga adlaw, mga kasama, masobra 300 ka mga atleta ang nagpasakop sa Iloilo Duathlon. So dua, no? 2.0. Kagapon nga adlaw, Father's Day. Binangkabahin sang ika-12 nga Iloilo Bike Festival 2026. Ang mga partisipante, dapat makatapos ang 3K sa pagpadlagan, 15K sa pagbisikleta, kag isa pa ka 3K sa pagdlagan, so total of 6K sa dlagan and 15K sa bisikleta. Si uning mga duathlon sa amon nga news director na si Rajuman Magi Maleriado, si uning. Pirmi nag-intra na si news direct mo. Si Rajuman Magi Maleriado, dlagan kag biking, kayang-kaya ini. Nagpa-indis-indis sila sa nagkalain-lain ng mga kategorya para sa mountain bike, road bike, relay kag Fathlete Divisions. Nagintuga pagid o ginatunga pagid. Suno sa edad kag gender. Tinutuyos ang kahiwatan nga mapasanyog ang ikaayong lawas kag mababaskog ang sports competition. Madamon man or madamo man nga mga supporters ang nag-cheer sa mga atleta sa ruta sa pagpalumba sa Johnny. Dapat na mas gina-promote nato ini sa Iloilo kasi no kay man, we are a bike one of the bike capitals of the Philippines. Damo naman nga bike, so wapaagi sa ini nga pag-intra, no? Una is experience, and syempre makatuon kagid sa mga techniques, no? On how to bike. Abi nato masikad-sikad lang, pero di kambya na gali, oh. Tayo nito, doad ko ni Ende mo. Abi nato, pag kambya-kambya, pakambya nato, sikad na yun. Inayagali ang kambya-kambya, no, may kambya-kambya ng bisikleta, mountain bike, is para hindi ma-stress ang inyong atuhod. Hindi pwede nga, abi nato nga kung tiga, hanuton mo para magdasig. Inayagali dapat na hindi ma-stress ang imong atuhod. Isa inagin na damo na matudlo sa inyo. So mga kabataan, kadamo kita nakita sa mga kabataan, kagi mang kamuguro na ah. Sa mga barangay, maarkila ka sa barangay mo. Sa dinagapaarkila sa barangay, mga sa una, 5 pesos vlog, 1 oras mo. No, mga BMX pa na eh. Maarkila ka muna, kagabihon, kagahon. Kasi libuton nyo ang syudad. Okay pa sang una. Kaya daw gamay pa lang ang salakyan. Tisubong duro-duro salakyan. Kadamo sa mga kabataan lang. Nga nag-bike, mahambal ka, delikado. Delikado, in a sense, labi na kita nga mga ginikanan. Mahambal ka na doon ka delikado sa atong kabataan. Kaya wala sila kabalo sa mga proper etiquette. Kaya wala sila kabalo sa proper yung agyan sa bisikleta. No, magtabok sa pedestrian. Dapat kung bisikleta. Hindi ka na mahambal nga ma-bike ka na sa highway, ah. Kung kita ka mga bike lane, kahit sa bike lane ka, kumakanto ka sa esplanada, dapat sa may pedestrian ka agi. Ang mga kabataan, dapat aton gani ginatudloan. No, dapat mas mas adept kita dira, no? Sa bisikleta kay bike capital kita nga daan. So dapat gid matudloan. So paagi sa pag-intra sa amo ning mga kompetisyon, no? Mahanas gid mga kasama ang aton nga mga kabataan. And who knows, we might be producing one of the Olympic champions o Asian Games champion pag-abot sa pabisikleta. Alas 12:44, salamat gid kay Mayor Aying dela sa Sara kag mga organizers ang SABSA, ang Sara Baseball and Softball Association. Kung sa din may ginhiwat sila, no, this is in a preparation man para sa ilang annual fiesta, ang Sulay Basya sa June 24, no, Miyerkules nga adlaw ini. So kagapon nga adlaw, petsa 21 ang second league o second day sang pa-softball. Katahom sang softball field sa Sara, dira sa may Sara Public Market. Unhan lang sa paradaan sang series dira sa may Sara. Sus, katahom-tahom sang field sa may oval nila. Daw mambal ka, mabisya na daw, ang pangka to, pwede ba? Salamat sa mga organizer, no, ka mga Grossim family. And sa Swerte family kay Sir Wendy Bon, no, sa mga umpires. Kusa din kagapon, a fast pitch, no? Apat ka teams ang nag-compete para ang Team Tabay ng Santa Barbara, Team Pepong ng Lambunao, Team Sara, of course, of Sara Iloilo, and a Team Litik ng Buena Vista, Guimaras. Medyo malawig-lawig ang biyahe namon. Mga 2 oras gali ang biyahe, no? Pakadto sa may Sara. Pero okay lang, wala ginulan. Ginbugayan kita sa mayong at chimpo. Nagdaog ang Team Litik sa first game versus Sara Iloilo. Ang Santa Barbara nagdaog. Ah, nagperdi ang Santa Barbara sa Team Pepong ng Lambunao. Pagkahapon, namo to ang battle of third and fourth kung sa diin, nagadaog ang Team Sara. Wado, 3-2 blang score mo. Perdi ang Santa Barbara, Team Tabay. Pero nice game gihapon. Very good, Greg. Nice game. Pagkahapon, championship, ang Team Litek ng Buena Vista Guimaras versus Team Pepong ng Lambunaw. Kung sa diyan mga kasama, nagdaog, Team Litek! 11-2. 11-2 ang score. Salamat, guys, sa mga organizers. Sa Team Pepong, si Pare Ramos Arceta, no, Jeffrey Artesona, kaila Jess Balbuntin, kaya Tonyo, kaila Jude, sa mga Bilayo Brothers. Salamat si Coach Steve Deximo, kag si Coach Wendy Bon Suerte. Kaso, wala swinerte. Minalas, Pepong, pinerde ka ni Tek. Champion ng Team Litek with yours truly. Dami yung mga diga-vlog. Salamat. Uy, Warlito Vlog. Kung gusto nyo maglantaw sa mga softball, mga hampang, kung biskan diin pa sa Western Visayas, laminigit sa mga OFWs o mga yara sa Luzon, Visayas, and up sa parts of Mindanao, kung mahilig ka mo sa softball, Negros Island Region, mahilig yan, di ba? Kung gusto nyo maglantaw sa mga softball sa Facebook, check nyo Warlito Vlog. No, vlogger yan, pero puro softball. Mga baseball ang ginakantuan. Salamat, guys, pare ko'y Warlito Vlog. Salamat sa mga sponsors, sa mga sumusuporta sa Team Litek. At least, hindi po namin kayo binigo. Champion tayo. Thank you. Kikita-kits na naman kita. No, kita-kits na naman kita. Saan o naman kita makita-kits? Sa iba pag inaton ng mga balita, nagtakop na ang kampanya sa Filipina tennis star na si Alex Ayala sa 2026 Berlin Tennis Open, matapos nga naperdi ini kay Linda Noskova sa semifinals. Kanugon! 2-6, 4-6, wala dinagan si Alex, ano? Sa piyak sang kalutusan, nagpakita si Alex Ayala sa mabaskog na away kag positibo nga pananawan pagkatapos sa isa pa kadako nga pangkampanya sa torneo. Masunod nga magapasakop si Alex Ayala sa Bad Homburg Open sa Hunyo, no? A Hunyo 22-28 bilang kabahin sang iyang preparasyon sa Wimbledon Championships. Nagalaom si Ayala nga mapadayon ini nga porma samtang naghahanda siya para sa isa ka pinakadako, no, nga tennis tournament sa bilog na kalibutan, amo ni ang Wimbledon Open. Sa Bad Homburg Open sa may Germany, no, ari na ang 22 to 28 ini matubangon ni Alex Ayala si Elise Martins ng Belgium sa round of 32. So kabay lang, no, magsigi-sigi na ang daog yan, eh, ni Alex Ayala kaysa subong. Mga kasama, daw sulod si Alex Ayala, number rank sa Wimbledon, rank number 29. So good luck sa mga OFWs natin. Sabi, Belgium, round of 32 will start June 21, June 22, Philippine time. Ano? So, Elise Martins, isa mabaskog man si Elise Martins. Siya, for the first time sa karir ni Alex Ayala, siya magasulod sa Grand Slam event as a seeded player. Okay, pirmi lang wild card. Ngambal nga na testigan ako, makadaog siya, hindi makasulod sa iyo. Pero sumong si Alex Ayala sa Wimbledon, ha? Wimbledon, sa Grand Slam, Wimbledon Open, si Alex Ayala, seeded player na, kumbaga rank player na siya. Because she is now secures number 29 seed sa Wimbledon. We are very proud of Alex Ayala, di ba? Ani magsigi-sigi na ni ang hampang ni ang katalaga ni baby girl. Let's go, baby girl, baby girl. Sa iba nato ning mga balita sa World Cup, mga kasama, sa hampang sa World Cup kagapon. Nung sa Johnny and Germany kag Cote d'Ivoire. ang Ivory Coast. Pero kagapon, ang The Netherlands, pinerdi nila ang top seed na Sweden sa score na 5-1. Ang Ecuador, patas, no? Ecuador kag Curacao. Ang Tunisia, pinerdi, eliminated na ang Tunisia. No, pinerdi sila sa Japan, 4-0. Sa silingko, ari ang naming game kagapon. Ang Germany versus Ivory Coast or Cote d'Ivoire. Pinerde sa German team ang Cote d'Ivoire sa score na 2-1. So may mga hampang subong adlaw. Puwerte maning hampang subong adlaw. Sa iban ganit, dito may ginpadala sa akong gani si Sir Ruter Infante sa may Estados Unidos, sa may Philadelphia. Ah, World Cup fever na gid. Mga kasama all over the world. Hampang karon, alas 6 sang aga. Ay, ang subong, nagapadayon subong, ang Spain. No? Spain kag Saudi Arabia. Halftime na subong. Pero grabe ang mga Espanyol. Hola! Grabe ang Spain. Saudi Arabia, 0 sa halftime. Ang Spain, 3. Sakit-sakit na yung mahambal ka nga, 3-0. So nagapa-leading subong sa halftime ang Spain with a score of 3. Saudi Arabia, 0.
2: Aragoy, Choy!
0: Karon, alas 3 ang aga, hampang sang Belgium versus Iran. Sundan ini alas 6 man sang aga, Uruguay versus Cabo Verde. And ang last game, subong nga adlaw, alas 9 sang aga, it's New Zealand versus Egypt. So, bulubang tayo, no? Diri sa RMN Iloilo, ang aton nga World Cup, mga kasama. And recap kita para sa mga kauturan naton dira sa may probinsya sang Guimaras kag sa aton mga OFWs nakalabot na sa Europa ang una nga batch sang paho sang Guimaras nga ginabi-abi sang Philippine Embassy sa may Brussels. Suno kay Jaime Victor Leda, Philippine Ambassador to the Kingdom of Belgium, Grand Duchy of Luxembourg and the European Union or EU. Ini ang pinakaunang rehistrado na geographical indication or GI product sang Pilipinas. Ang geographical indication o GI label nagatumod sa produkto kung sa diin na angot ini sa isa ka specific nga lugar sa kalibutan ang kalidad, reputasyon kag distinct character. So Guimaras Mango, ginpahayag sa embahada nga may champagne ang France, may Kobe beef ang Japan. Amo ni ang mga GI o geographical indication, no? Magambal kita champagne, France. Magambal kita nga Kobe beef, no? Beef Japan. Kag may Guimaras Mango naman sa Guimaras sa Pilipinas. So ari na nakabarka na kita nga mga Guimaras noon. Sa bilog kakalibutan when they say mango in Europe, it means Guimaras Mango. Matapos magabot sa Belgium, ginalauman nga maging available ini sa The Netherlands, Spain, France, Germany, kag Spain. Yan sila sa Philippine Embassy in Belgium. Nga sa pag-export sa paho, ginalauman nga magadamo pa ang mag-aabot sa European market. I don't know how much is the price pa. Wala man naging butang ang price tag. No, kung pilaayhan ang ininga ginabaligya nga paho. No? Pero kung mas madamo na ang gina-export naton nga paho dira sa Europe, gradually, of course, maganubo ang presyo. Pero subong daw siguro mahal pa siya. No? Makami nakabakal na sa ininga paho. Why pa? Kung may arabi, update nyo ko, Bill, na binigid sa mga ginlawag ko mga pungsod kung pila ang paho. And talking about pila.
3: Tatak! RMN.
0: Pila na ayan ang aton nga kuryente. Kilowatt sa Iloilo City.
3: Tatak! RMN.
0: Medyo magkini-kini kita, no? Kini-kini anay kita. Okay, from 11, that's nag 12. Mga kasama, sad to say, sa mga konsumidor, sang more power, no? Dari sa syudad, magkini-kini kita anay. Kaya ang announcement, no, sang more power, ang average residential rate para sa bulan sang Hunyo, tuig 2026 is 13.91. Sakit, no? Medyo lapit-lapit inisa sa 14 pesos. Ang increase yan eh, 2 pesos and sulusobra 2 pesos. It's 2 pesos and 4 centavos to be precise. An increase of 2 pesos and 4 centavos per kilowatt compared to previous month, no? Sang Mayo, ang aton kuryente rate naton is 11.89. So nagsaka siya 2 pesos 4 centimos. Amo nang gintupan niya 13 pesos and 91 centavos. Ini nahanungod sa increase of prices sa may WESM or WESM. Ang ining ang mga konsumidor naton mabatyagan ini, ma-reflect na ini sa mga bill naton sang June 18. Basi matingala ka mo, oh, pandar nga, nagpandar aircon. Sino na nagpa-usar pin may microwave? Basi matingala ka mo, kag makiganyo lang mga natungdan, mga kabataan ninyo. Nga pandar man, pandar ka nga pandar sang aircon, pandar ka nga pandar. Amo ni way mo ginapatay-patay ang suga mo. Hindi nay, nagtaas gid man subong ang per kilowatt rate mo, residential yan. So subong is 13 pesos and 91 centavos. Ah, yeah, 13 pesos and 91, lapit 14 ba? Wala may ginpatuman sang distribution utility ang pag-utay-utay sang pagbayad sang bill. Ah, wala man ginapatuman sang distribution utility ang pag-utay-utay sang pagbayad sang bill. Agod malikawan ang pag-sampaw-sampaw sini ng mga bintaha sa mga konsumidor. So, lauman naton, hopefully, yung matapos na ining kalokohan dira sa Middle East. Kaya matuman na ining peace talks nila, ining negotiations ng Estados Unidos kagsang Iran. And talking about that, mga kasama, ginanunsyo sang Foreign Ministry sang Qatar nga nagsugod na ang negosasyon after mauntat, after wala mag-ulhot si Vice President J.D. Vance, no? Nagsugod na ang negosasyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran sa Switzerland nga ginapatungan sang Gulf country kag Pakistan. Ginapamunuan nanday Speaker Muhammad Baghir Ghalibaf kag Foreign Minister Abbas Araghchi ang Iran delegation. Suno sa ila, katuyuan nilang masiguro nga mapatuman sang duwa ka partido. They talking about Israel and Iran and US, no? Ang interim deal nga tapuso na ang gera. Padayon nga sarado ang Strait of Hormuz bangod sang pagpang-atake sang Israel sa Lebanon. Baliskad sa pahayag sa US military nga nagapabilin ini nga bukas sa tanan nga mga barko, madamo na ang napatay sa Lebanon bangod sang pagpang-atake sang Israel forces sa piyak sang ceasefire, samtang anum ka mga soldado ang napatay kag 20 naman nga iban pa ang pilason bangod sang pila ka adlaw nga Hezbollah attack.
3: Tatak RMN.
0: So kung magpadayon ini nga magpadayon, meaning, no, ang tuta ni Trump na si Netanyahu. Kay man na dira nagasalig ang Israel, amo nagasupo asang Israel. A biggest supporter nila ni ang Estados Unidos, no. But silingon sini, ang tuta ni Trump na si Netanyahu wala nagapate sa iya amo. Yawan to si Trump nga pa ulo-ulo siya, tama na ina, mapis deal na kita, abrihan nato ng Hormuz, mahambal na sila tayo, okay ah, pagka talikod ni Trump, bumbaho niya naman ang Lebanon ah. So, who is telling the truth? Sino ang nagasugo kang Iran? Kung ikaw ang amo, di ba, malipot na pulo, kung ikaw ang amo, kaginorderan mo, gininstruct mo ang imong atuta, ngahambay mo Israel, hindi na ka mo mambumba. Sige pambumba. Tingagi na pasuktan ni Trump. Kung magami niya, sige nyo bumba na, mabulag ko sa inyo. Bahala ka mo da. Taningan ba ni Trump, sige nyo bumba na, yawan, ikaw mo paminsan nyo lang inyong apungsod. Pila ka mga pungsod subong ang apektado sa ining away-away nyo nga duhada. Kung hindi kang pate, bahala ka na, buyaan na mo ko mo. Pati put in line man ni Trump ining si Netanyahu. Hindi man nga huo lang sa huo. E abis ang Israel, as ang Iran, na nagabinutig lang nagabinutig ni si President Donald Trump. Ulo-ulo nga ulo-ulo. Yawan na nga pangamoto. Mga matapos na yung gira. Ang Israel daw, hindi gusto matapos ang gira. Sino ginman ba ang hindi gusto magtapos ang gira? Ang Israel o kung ang Estados Unidos? Sige mga sama, ato ni dugangan ang mga natipo naton ng mga balita. No, bastan ba sa aton nga weather update. Ang ining mga balita buylog na ginulong sa aton sa mga produkto de kalidad ni Doc Remely Tuuy.
4: Ang ining porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remely Tuuy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones and Malunggay. Saboroso, manamit, mahamot kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santone Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santone Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santone Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remely Tuuy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
0: 3 minutos makalipas ang alauna sa mayong aga. Ang mga produkto ni Doc Remely Tuuy available po yan sa Yes to Health Clinic. Pwede ka mo kabisita Domingo sa Biyernes sa Yes to Health Clinic sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Malapit lang sa Midtown Hotel, pangitada si Doc Ray Empinado. No, damo ini mga produkto si Doc Remely Tuuy. So standby ka mo, makasama sa aton nga weather update. Kaya nagsulod na ining bagyo, no, sa aton nga Philippine Area Responsibility. So sa aton nga power line, kaya base sa balita, kagapon, nagkusog. No, nagkusog ini ang bagyo. So aton hibaloon from Pag-asa kung ano ang maging status ini. Start of the week.
3: RMN News, panahon.
0: Kaabot naton sa linya live from Pag-asa, Iloilo. Kaabot naton Engineer Ferge Rubin. Engineer Ferge, good morning. Happy Monday po. Hello, Engineer Ferge. Hello, Engineer Ferge. Ay, nauto, dalingit, dalingit.
5: Hello, sir. Hello.
0: Yes, Engineer Ferge. Good morning.
5: Ayan, sir. Good morning. No, sa ating mga suki, katag talamati. Bali sa ating latest analysis sa subong ngayon, ang ating binamonitor na bagyong si Bagyong Francisco, yara na sa 875 kilometers silangan sa Central Luzon. May dalahangin nga 130 kilometers per hour malapit sa sentro at magilis ang destination. Posibleng maglabas sa 180 kilometers per hour. Duhol lang isa, west-northwest, at sigun niya 25 kilometers per hour. Latest analysis shows, no, nga ang ining bagyo is nabukman siya sa nga maglandfall ini siya sa anuman nga bahin sa Pilipinas. Pero still, no, possible magpalakit siya sa kadutaan sa extreme north Luzon sa sunod ng mga adlaw. Kung sa diin, ang ining bagyo, makabutong or maka-enhance ang hangin na bagat, niya mo makadala sa mga pagulan-ulan ng Dirisaton, starting by sa subunga Lunes hasta sa Miracoles or Wipes. Kaya ang West-South-West Monsoon nag-apekto subong sa western section ng Visayas and Mindanao, bangon din ang sistema, Western Visayas, dyan lang mag-ilungo ng kalangitan, may mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, pangilasyan, palaguo. Pinatutog sa kasarangan na hangin, halimbawa mga tunda-tunda na mga ibabaw sa Western Visayas, din bakalay tungkol sa sarangan at mga pagbulot sa kagatan. Temperatura, 25 to 31 degrees centigrado. Adlaw

0: ang ining magimaulano ng aton nga Monday to this coming week, ano? Engineer Ferds?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Sige. With that, Engineer Ferds, salamat gid and good morning sa imo.
1: Yes, thank you, sir. Good morning.
2: RMN News, panahon!
0: So, ano, nabatihan yung mga kasama ang aton nga Weather Bureau Pag-asa with Engineer Ferds Rubin. Nagbaskog. No, nagbaskog ito ba nini si Francisco? Pero wala naman kabalakan kay nubo ang chance niya nga ini, no? Nubo ang chance niya ni nga mag-landfall. Pero mapalapit siya sa extreme northern Luzon. Liwaton ko lang, tungkol sin eh, kung magpalapit siya, ay ma-enhance niya o mapapaskog niya, no? Ang ma-enhance, mapapaskog niya ang hanging habagat. Meaning kita, dari sa Western Visayas, maka-experience agit kita sa mag-ulan-umon eh, na pag-ulan-ulan. This week.
2: Tatak, RMN.
0: 8 minutos makalipas ang alauna sang mayong aga. Ang ininga porsyon, dulong na sa aton sang produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Ang ininga porsyon, dulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo.
2: Klinika
0: D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Tatak, RMN.
0: Mabakal nyo man sa mga, mabakal nyo man ini sa mga suki nyo mga butika, ang mga produkto ni Doc Ramil Uy, mabakal nyo, mabakal ni sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center like a DTX 500, ang Pure C, ang alkaline nga vitamin C. And para sa ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso, inom kita adlaw-adlaw ha, Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sa vitamin D3. And another update sa aton mga suki, no? Nadumduman yun sa Sabado, may nag-report sa aton, no? May gin break sa aton nga may gin tiro o may natiruhan, no? Dito sa may Old Mandurriao Airport, nadumduman nyo ini. Mga kasama, makinakita sa CCTV footage nga nagalakat nga daw wala sang daw sang wala lang si alias Ben Ben. Inigali siya ang suspect noon na nagtiro patay sa yatupad balay nga si Norman Peldonia sa Zone 1 Barangay Airport Mandurriao 11:42 sang Biyernes ang gabi, Hunyo 19. Suno kay punong barangay Jose Benji Makailing sa nga nasambit nga barangay nga base sa ila pagpangusisa halin sa namatyan ng biktima upod ang iya asawa. Kagasang naglabay ang mga ini sa balay sang sospek, may natabo ko nung pagbaisana kag kumosyon. Dugang pa ni Makailing nga natiruhan sang sospek ang biktima nga naigo mismo sa tuo nga ulo kag naglapos ini sa mata nga ginatunaan sa iya kamatayon. Pahayag pa sang opisyal nga matapos gintiro sang sospek ang biktima, naglakat ini nga daw sa wala lang daw normal lang do naanad na siguro ni sa magpatay tao do anad na siguro magpatay ni sang tao. Payag sang opisyal no nga nagalakat ini nga daw wala lang kag nagbalik sa iya puluyan antes ginrespondihan sang SWAT no? Kag natiruhan.
2: Tatak, RMA.
0: Sa karon establi na ang kondisyon sang suspect matapos hindi patalang igo sini sa dughan kag iban pang bahin sang iya nga lawas. May nalantaw ko ni ang series balang SWAT. Nalantaw yung series nga SWAT sa mga amo ni nga klase nga mga insidente, kung hindi gusto pat yun, may ara sila sa ano, rubber bullet, ano? Tiruhon ka sa rubber bullet kasi do ka ba? Tanigin rubber bullet, ini rubber bullet sa mata, tanigin rubber bullet. Tiro nyo man sa mata.

0: grabing tao, no? Sus, amo na yung sakto. Salamat, Gid, no? Salamat, Gid, sa nag-report sa aton sinisang Friday. Yeah, it was a Saturday. No, Sabado nga adlaw. No, salamat, Gid, sa aton mga netizens. And, mga kasama, ang droga. Grabe, nagid ng laptasan droga. No, sa syudad, kag probinsya, sang Iloilo. Hindi na ini... sa mga polisan, no, kuno, hindi alarming. Pero para sa aton, very alarming. Dapat ini national level. When I say of national level, tani presidente na ini. Unlike Tatay Digong. Amo lang nanamian naton kay Tatay Digong. Kay siya mismo, sa presidente pa, si former, si Tatay Digong. No? Halos adlaw-adlaw, wala ini sang simana. No? Wala ini nga simana nga wala nagabuya sang warning. Warning sa mga durugista. Amo niyang gina-appreciate naton kay Tatay Digong. No, though he speaks to the people, he orders the military. Na amo niya mga durugista, gina-orderan niya again. No, though kung wala niyo matakpan na, bahala mo. Wala niyo ginobrang inyong responsibilidad. Dugakan sweldo niyo, pero pinapabayaan niyo mga adiktos. Dudahan ka mo na nga nag-baton ka mo sa drug money. May ginalawag sa amin lang ganing problema kay may ginalawag sa kisa wala ma-verify, ginapasa lang siya, wala ma-verify, no, nag-ubra-ubra lista. Pero at least once, twice, or sometimes thrice a week, no? Kita na ito, akig siya sa mga drugista. So mga kapulisan, nagkakapressure. Kaling amunitan niyang kinahanglan, no? Ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to be more outspoken, no? Be more outspoken. Kay ginhimo na ini sang aton nga alkalde ni Mayor Raisa Treñas, ginhimo na ini ni Governor Toto Defensor, ni Gob, ginhimo niya na ini. So subong tani ngayo tani sila bulig sa presidente, amo ni na kung kami magambal sa mga pulis na wala lang. O to, may mga bypass, pero kadamo. Dapat it has to be this time, nga presidente, mapakita sa presidente, nga may power siya, kag may arag it sa direktiba, sa mga militar, sa ato mga kapulisan, nga maunta taning illegal nga droga. Warningan niya na dapat eh. Sige yan yung amun eh. I warn you. Madakpan mo na kay pang sangalo kung bulay niyo na, paparuro kung bulay niyo. Amo niyang kulang eh. Daw siguro daw flyby lang iya. Sige lang, mam. Oh, stop the drugs, ha? Don't use drugs. Amo niyang iba, yung mga kontraman siya. Amo niyang paano sa mga kicks sa drugs kaysa man kuno nag-drugs. Kabatian naman nato. So dapat seryoso na ini. This has to be a serious na fight sang aton gobyerno with our with the help of our president, no? Ang aton nga mayor, aton mga kagawa, at kapitan, aton nga gobernador, ang aton mga SB, may mga plataforma man sila, may mga plano man sila, pero dapat national level na ini. Tani aton mga kapulisan, matumod na gid ini, no, ang kundiin, balani sa no believe it preso naghaling, pero wala man gyapon man nahimo. Sa mga roll on, roll off, dapat paintingon na natin ina. Nagdangat sa 13, no? Lapit ka 14 million, no? Nga balor sang illegal nga droga nga may kabugaton nga 2,055 grams ang nakumpiskar sang RPDEU-6 sa ilagin patigayon niya drug by bus operation sa may Florville subdivision, barangay Buray Uton. Kagahon, no? Kagapon nga kaagsang kagahon. Ginhinago ang mga arestado kanay alias Jude, 32 anyos, sang Zone 1, Barangay San Juan Molo, Iloilo City. Kag mag-utod, nasanday alias Christian, 26 anyos, kag alias Choco, 28 anyos, sang Barangay Kalumpang Molo. Tatak, RMN. Ipinganay lang ini nga barangay San Juan kag Kalumpang. Sunok, sa RPDU-6, nakaagi na preso si alias Jude sa 2019 bangod sa kaso nga murder kag frustrated murder apang nakaguwain isang 2024. Samtang ining si Choco na preso man ini 2021 bangod sa illegal nga droga kag 2022. Ha, isa ka tuig lang nakagwa na ini sa presuhan pinaagi sa plea bargain agreement. Nahibaluan nga ini nahibala ng mga iniyang pinakadako, no, nga kantidad sanggit pahayag shabu nga na-recover sa RPDU-6 sa second quarter sininga tuig. Sa karon preso na ang mga arestado sa kagpasakaan sa kaso ng paglapas ng RA-9165, mga kasama.
1: Tatak! RMN!
0: Puwerte pila pa lang ang mga edad sinim. Bataon pa, 26, 28, 32 anyos. Could you imagine, no? 14 million nga balur sang druga ang kinakaptan? Kaya sabang wala na mga drug lord, no? Free for all ang droga.
2: Aragoy, cho!
0: Kung may kontak ka lang to sa prisuhan, no? Kung may kontak ka lang, bulto ng droga, kaptan mo. Nakumpiskar man sa PDEU Team 3 ang balon nga 2 million pesos worth sang illegal nga droga sa St. Clement Street, Barangay Poblasyon, Zone 2, Estancia, Iloilo.
1: Tatak! RMN!
0: Arestado eh. Damo, arestado din sila. Tadala si Perot. Hindi si Tatay Perot, ha? Perot ni, lain nga Perot ni. Sa may estansya. So ang aton mga kapulisan daw nabudlayan ini nga magsikop sila. Kaysang una, drug lord. Balaan kung di na mga drug lord naghalin. Kung di ng ilang teritoryo. Pero subong, sus, may probinsya, may Iloilo, may mga Bataon, may Tibulang, may Tricicad, may PWD, may mga senior citizen. Sus! Dapat kita magbuligit kita sa aton mga kapulisan, ha? Kung may manamonitor ka mo da, nga mga nag-engage sa mga illegal nga aktividades, hindi nyo na minipagpalampason. Hindi nyo na mga itolerar pa. Sugid sa aton mga kapulisan. Dira sa may San Jose Arevalo, lapit sa amon, arestado man ang isa kalalaki nga ginakabig nga SLI or street level ng small time sa C1 Road, Barangay San Jose Arevalo. No, kung sa diin, 23 anyos na naman ang nadakpan. No, taga Barangay Lanag, Santa Barbara. 3 kagramo lang ini. Mga plea bargain. Eh. Pero dapat din ang pagpasuktan. Ini mga plea bargain. Eh. Preso, si Pablo, nagasala-sala ang aton nga mga kapulisan. Kung sa diin ni naghahalin. Pero abot man guro, may mga intel man. Kanugod sa aton nga mga intelligence fans. Nga wala ka mo kabalo kung diin ni naghahalalin. 20 minutos, makalipas ang alauna. Tamiyaw kita na yung mayad-ayad gid nga aga. Kay Sir Badge Jr. Salamat. Happy Father's Day. Oh, Happy Father's Day sa mo, Buds Jr. Kay Sir Allen De La Cruz, Happy Father's Day. Ma'am Margie Cubillas, mayong aga. Si Mama Maria Ruby Canonicato, thank you. Ma'am Melanie Harjulin, Ma'am Avec Paez Esmeralda, watching from Changi Airport. Uy, sa may Singapore. Ara, Canada. Mapuli na si Ma'am Avec. Regards kay Sir Burns and sa mga kabataan, Ma'am Avec. Kay Sir Ruter Infante, happy Father's Day. Sako to sa may Frankfurt Hall, sa may Philadelphia, pati ang mga Amerikano, buang na sila sa World Cup, no? Father's Day na Father's Day, balbala na yung World Cup viewers, no? Sa Estados Unidos. Ma'am Mercy Rasgo, Magdalena Azuela, Happy Father's Day, Tiyoy. Kagsatran-tran yung mga fathers, especially to my husband, Edwin Azuela. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pidena family. Sir Dudes, Happy Father's Day. Kay Sir Shokoy Shokokoy, Sir Marlon Franco Soprimo, Sir Kim Yvonne Ferrares, Happy Father's Day. Sir Bots Gorilla, kay Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop. Sir Dicoy Catalan Lamprea. Ma'am Telly P. Fur, thank you. Kay Sir Noel Jimenea, Happy Father's Day. Mayora, thank you. Kay Gina Fontiveros, Happy Father's Day man. Kay Kagawad Dina, salamat sa Bake Mac, adobong manok, kag kaga Balenciana. Kay Ma'am Del sa Hermano, sarap. Sarap-sarap ng bake, ma'am. Madam Aylan, design na aparaiko. Kagamin nga technician, chief tech, si Radyoman Christopher Tope Mondihar, kay tatay. Nagkadto kami sa balay to. Balay niya sa may Sara. Nagprepara. Kanamit, sino nagluto? Do tayo, ma'am? Nagluto sila sa pininyahan nga bibi. No, pero ang bibi wala lang sa kanton mo, ang nagabulag ang unod sa tulaan mo. Uy, kanamit-namit. Tope, tatay, basta may bilin pa da, dalabi-dali ko bisa Martes. Namit-namit ang pagluto. Kagang ilang tinolang manok, puro native. So, salamat gid kay nanay daa. Kay tatay, kay labinigid kay Tope and ang Mondihar family. Ma'am Telly P. Fur kay Exen Rivera. Kahit daw Pilipinas, ganin, no? Kung labinigid, makapmati ka sang Christmas song, sir, no? Si Sir Jess Pal, mayong aga si mo. Tita Arlene. Hello, Tita Arlene. Kay Ma'am Fekapada, Ma'am Cher Samudal, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Jucades, Ma'am Mary Ricabar. Ma'am, good morning. Si Ma'am Alice Friedrich, Rowena Bisena, watching from Pangilihan, Haniway. Ma-Christmas na yun. Way pa ko biyanan. Nugay ka pangita, biyanan, mamarging, ita ka pala manhon. Nanay Flor, kahilig, kamusta ka? Ma'am Inday, Mary Lou Estelore Patino, Happy Father's Day kay Sir. Kay Ma'am Evelyn Gigax, kay Mama Grace Soberano Durem de Sudusta, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Sisi, good morning Ma'am Sisi. Happy Father's Day kay Sir Stanley. Mayora, mayang aga si mo, Mayora. Thank you. Si Sir Steve Deximo, Happy Father's Day. Nonoy Tabor Grosim, sa may Sara, happy, happy Father's Day. Kay Sir Weddy Bonsuerte, Sir Ronel Umagap, Happy Father's Day. Sir Stephen Fanega, Happy Father's Day po. Pare ko'y Edwin Mercado, good morning. Tristan Wyatt Gulay, si Maki Amigable, morning T.I. Punch, God bless and your family. Thank you Sir Zaldia. Si Sir Ruben Ormilla, Sir Ruben, good morning, Happy Father's Day si mo Sir. Odi Ryle sa may Madrid, Spain. Sir Odi, PM mo ko ha. Sir Odi, inform mo ko kung nakalabot na sa inyo da sa may Espanya ang Guimaras Mangue. Happy, happy birthday sa amon kagawad. Dira sa may litik si kagawad Romeo Guzman. Happy birthday, kagawad. And si Ma'am Snooki Galon sa may Guimaras, mayong aga. Ay, condolence pala, no? I'd like to send our deepest and sincerest condolences sa pamilya de Jesus, no? Ang amon niya team manager na si G-Boy de Jesus. Ang tatay niya si Armando de Jesus, kilalang-kilala na ining barbero halin sang una diri sa syudad, no? Armando de Jesus Jr. ang iyang misis, no? Which was suffering from stroke, tas na coma daw, nagtaliwan kagapon o kagabi, no? Dira sa may Villa Aurora sa may Litek, no? Condolence gid. Mabisita lang kami da by next week, ma-vigil kami da, no, ang Team Litek. Condolence again, Tatay Arman, and the Jesus family, kay Team Manager G-Boy, the Jesus and family. Our deepest condolences. Mayang aga, T.I. Pancho, Edgar Labarico, Ma'am Melanie Hardjoline, Nilo Thompson, mayong kagahon, T.I. San o ka pa mabalik sa radyo? Ambot may meeting kami karon, basi pala. Basi ang mga i-good news ako ni boss. Sir Johnny Figuero, good morning. Kay Boss Totong Montejo and kay Ma'am Rosie Montejo, ang mga tagiyas ng City Furniture Appliances Store. Sa mga nagpapangita sa second hand or brand new na mga furniture, appliances, and kitchenware, katuin nyo City Furniture Appliances Store. Sir Bernie Erpalua, good morning, sir. Kay Ma'am Mercedita Almirante. Agosto 5 sa may Kuwait mayong aga. 120 ang kilo. Sang ano, Sir Bernie, anong 120? Sorry, daw bago ko nabasa, anong 120 ang kilo? Sang paho. Sir Peter Sales, morning, Sir Peter, welcome. Nico Cordova. Si Melanie Hardulin, morning kay Nanay Bebot and Nanay Rod Evangelista. Pwede man installment ang bill sang May, June? Sir, as announced by Sir Novi and Boss Idol. Pwede, but hindi man sila pasugtan nga. Done. Pero installment, sobrahin nyo man sa tunga kung mag-installment. Kagawad Noel Coscoluela, mayang aga. Romeo Sobire, thank you. May pagkapiolo, pang salamat, pang. Baton kong bago naman nga jingle nga ginpadala kanakon. Salamat, gid, pare ko'y. Ang aking aman nga all-time supporter, gid, si may pagkapiolo. Sa mga kandidato da, base mapaobra ka mo jingle, ha? Kontakan nyo nang si may pagkapiolo. Kay Mama Rizzi Alianza and Elias Regondola. Mama Rizzi, nabayda na ka mo ni Muna sang utang. Why pa? Sus! Why na na, guro? Chansa nga magbayad? Basta puro panago. Why na chansa magbayad na? Ma'am Lori Alejero Goriseta, kay Ma'am May Subang. Vic Ray Asong, thank you. Nanay Violeta Hintil, thank you man sa pag-upod. Kaya Lando Fuentes, Lance Lopez, pang mayong aga si mo. Si Ma'am Inday, si Ma'am Marilu Villalobos ng Luben Store. Yo, ay good morning classmates. As lang ko tani, tiyo, yung bali Ma'am Snooki Galon, diin ang Donato Avenue. Lapad ng Donato Pison. Smallville Donato Pison Avenue sa San Rafael Mandurriao. Kay pa mapamedical ang bata ko dira. Alagyan na San Jeep Mandurriao. Ma'am Snooki, ano nga ospital diin mapamedical ang bata mo? Ang Donato Pison hindi na maagyan sang Mandurriao nga jeep. Ang gaagi da uton. Kung pagkanto iban Leganes, no, ang Saraga na maagi da ang jeep na hindi Mandurriao ang gaagi da sa Donato Pison. Pero diin nga ospital, diin sa pamedical, para mag-be specific, para matuduan ka namon kung diin dampi na, no, o landmark. Pilar Sardia, may ngaga. Kaberting, papangmiling ka kay Tatay Ensyong, may ngaga sa inyo. Kay Sir Dicoy, kay Ma'am Edna Lamprea. Hera Guinness, thank you. Kay Eliezer Falarica, tanan-tanan niya mga kauturan naton sa nakalain-lain ng mga merkado publiko. Madamo nga salamat. Palig lang like, share, and follow ang pag-programa. Mayo pa si Tatay Digong, ang balinanay Floor. Gasaludugit ko sa iya, biskan makagwa ikaw, wala na ikaw kahadlok nga wala mga adik. Subong grabe, biskan diin, tiyo, may druga. Gusto mo damo-damo druga? Kanto ko sa butika. Si Lon Rojo, Happy Father's Day man, Sir Lon. Happy Father's Day to you, Yoy. Kag sa tanan-tanan yung mga classmates, mga airpot, mga popsi, tatay, pudra, dad, kag ang mga popski. Nanay Lorna Vasquez, thank you. Uy, Papang Miling, Happy Father's Day si mo, Papang Miling. Salamat, gid. Tamyo ko ba, Tatay Ensyong, Papang Miling kag kay Tay Bertie. Wala pa tiyoy kalabot diri sa Madrid. Okay. Kaya ang balita is amat-amat na ining kina-distribute, no? Dira sa may the Netherlands, Spain, Germany. So hopefully, no, hopefully makalabot na sa inyo na ang paho sang gimaras para matilawan nyo man ang sweetest mango. At yoy paho na tiyoy ang 120. Uy, salamat. Sa Guimaras, subong 120, barato eh, no? Barato. 120 lang ang paho. Bawag sarap-sarap naman yan. Ibos na lang ang kulang. Ay, okay. Sa tennis gali, perdi si Alex. So, makatubang sanggin kontra niya. Sa finals, si Jessica Pegula. Pinerde ni Jessica Pegula si Ariana Sabalenka.
1: Tatak! RMM!
0: Ay! Ay, talaga! Ano ang pinakabago? Sige, salamat sa nag-update sa ito. Ruben de Palubos. Uy, morning, Papang. Si Ruben de Palubos, hidlaw mantasin mo, Papang. Din ka na subong. Ano na, long time no here. Kaya Papang Ruben de Palubos. Salamat, Pang. Din ka nakapwesto subong. Ah, pare Ruben, where's your pwesto now? Para maka-promote man ta sa imo da. Si pare Ruben abi nagbaligya man sa mga utan-utan, mga langka, mga kiniyad nga langka. I-update mo ko pa nga. Paho tiyoy, sarap ng paho, berberni, no? Basta Guimaras. Edgar Morales Hicanal, salamat man sa pag-upod. And mga kasama, masadya ini nga simana. Masadya ini nga simana, subong. Kaya ang parte kay VP Sara Duterte, kag-ari ang ang PNP, nagpamalibad ini nga magkomento sa ginaaligar arrest warrant bato kay Marcoleta. Kaya wala pa mapamatuod kung ari ba may kung may ara gid man balang arrest warrant halin sa ICC si Senator Bonggo.
1: Tatak! RMN.
0: Wala gina-kumpirmar kag wala man ginpanginwala sang Philippine National Police ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta nga nakabaton siya sang impormasyon nga ginaaligar arrest warrant batok sa iya. Suno kay PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyko, yara na sa eksklusibo nga jurisdiksyon sang korte ang pag-issue sang warrants. Pahayag niya, wala nagakaangay para sa ila ang magpagwa sang amo nga mga impormasyon. Nagpasalig siko nga ipatuman kag iserbe lang o iserbi lang sang PNP ang anuman nga warrant nga ipagwa sang korte. Una na naging pahayag ni Marcoleta na hindi siya magpamalibad kung arestohon matapos ganiligar. Nakabaton sang impormasyon na iserbi sa iya ang arrest warrant may kaangtanan sa plunder kag indirect bribery complaints nga nagugat sa ginreport nga hindi pagpasa publiko sa campaign funds halin kay former Quezon City representative Mike Defensor kag sa negosyante nga Sanday Joseph Espiritu kag Aristotel Veray.
1: Tatak! RMN.
0: Kay wala niya gin declare. Kisabla, maduda ta kay Senator Rodante Marcoleta kung abogado gid man bala o hindi. Tupo na ako na doon nagaduda ako. Ano? Basika sa katigulangon lang kakalipat. And again, nalauman nga matapos naman sa Lunes, no? Ininga Lunes, sa June 22, o kung Martes, June 23, ang pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay House sa Prosecutor Chel Jokno sang Akbayan Party List, hindi lang ang prosecution ang nagamarka sang ebidensya, kundi maging ang defense. Gani dako nga tion ang ginkaon. Sang Hunyo 8, June 8, nagsugod ang pre-trial kung sa diin nagatipon ang duwa ka panel antes formal nga mag-convene bilang impeachment court sang senator judges sa Hulyo 6 o this July 6. Ginpasalig ni Diokno ang publiko nga hindi makaabot sa impeachment trial ang pagmarka sang ebidensya. Apang ginsiling niya nga nagapabilin nga open question ang numero sa mga boto agod makonvict ang impeachment personality. Base sa 1987 Constitution, two-thirds sang tanan nga miyembro sang Senado ang kinahanglan nga numero.
1: Tatak, RMN.
0: So, makuha ayhan ang two-thirds sa Senado with ining bangian sang minority kag majority. Makuha ayhan sang Senado ang two-thirds.
1: Tatak, RMN.
0: Hindi siguro. Padayon nga nagapanago naman si Senator Ronald Bato de la Rosa bangod sa warrant of arrest halin sa ICC. Samtang napreso si Senator Jinggoy Estrada bangod sa aligar kang tanan sa flood control. Base sa pagbotohay ini, diri naman magtuhaw si Senator Bato. Si Senator Jinggoy, 90 days ina, eh, di ba? 90 days nga hindi siya adogin may 90-day ban mga kasama.
1: Tatak, RMN.
0: Sa ato ng mga negosyante sa syudad kag probinsya sang Iloilo, may good news ako para sa inyo. Ang ating good news mga kasama, dulong na sa ato sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga sukinyong mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak, RMN.
0: Pwede ka mo kapamasyar, no? Kung wala nyo matreat si tatay nyo sa Father's Day, why kwarta? Ambalan nyo karon tay, mapacheck up ta. Ah, libre. Pwede ka mo kabisita sa mga branches ng Life Extension Clinic para sa free medical consultation. Nakaupod ang mga medical doctors. Pwede ka makabisita dira sa may lower ground floor ng Robinson's Mall sa City Proper, J. De Leon area, sa likod sang Robinson's. Tagbak Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1 Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa escalator. Bangga Dama, Santa Barbara, sa may Santos Arcade, JC Zolueta Oto naman. Tubang sang Iglesia ni Cristo, kaya pinakabago nga branch, San Miguel, Jordan Guimaras. Sa mga taga-taga Negros Island Region, bumisita sa ilang mga branches sa Kabangkalan, Fronting Macdo o Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod City. SM City Bacolod, Tobias Fournier Street Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Ang aton nga good news, inatalana na kuno nga i-auction sa mga gusto magbakalda, no? I-auction sang NFA o National Food Authority ang 741,570 kasako sang lokal or local nga bugas nga natago sa sulod na sang masobra anom kabulan.
1: Tatak! RMN.
0: Suno sa NFA nga tinutuyo sini nga mahawanan ang mga warehouses kag mahatagan sang lugar ang bag-o nga stock. Sa gabugusan, yara sa 1.19 billion pesos ang balor sang iga-auction nga bugas. Angot sini nga magapatigayon sang pre-auction conference ang ahensya sini nga Hunyo 23, which is tomorrow, no, Martes. Paagi sa video conferencing o kung webcasting, agud madiskusyonan ang auction kag masabat ang pamangkot sang protective bidders. Dapat ini pasimhot man, dapat pwede masimhutan. Basi karon syoho na siya. Basi syoho ng bugas. Sabi ko, sige-sige, dapat may NFA rice. Ano, natula ng NFA rice? Pati, sige-sige, auction ni panghatag na lang ni Bala. Dapat yung panghatag na lang ni Bugas. Sa ito nga, less fortunate, di ba? Sa nga, baligya niyo pa. Kasi makutungan pa naman. Stand by, Papa G kita, Papa G. And tanigin may itanong ba kay Tiyoy? May bilang tong ko may pamangkot kay Tiyoy. Wala, amo lang niyang sa amo niyang pamangkot ang party ni sa may kuryente. No, talking about kuryente, amo niyang dapat nga ginapreparahan gid, no, kuryente kinausar nyo na ina. So ang recap naton sa nagligad niya si Mana, siling naton para hindi ka mo mabudlayan sa pagbayad sang kuryente, i-total nyo, no, i-divide nyo ang total bill nyo sa 30 days o sa isa ka bulan. O about you, 28 days pa o 29 o 29 days o 30 days. I-divide nyo ang bill nyo sa number of days o 30 days para mabalaan nyo ang baseline, para mahibaluan nyo pila ang inyo ginabaydan nga kuryente tig adlaw-adlaw.
1: Tatak!
0: Kada adlaw para mapreparahan ninyo. Kung ang sweldo mo 500, like kita, minimum kita 550 o 600. No, butang ta minimum 500 o 600 per day. Kagang imo nga adlaw sa kuryente 150. Dapat akong 500, 350 o 600, da 450 lang ang imo nga gastuson. Ang 150 na tago mo na sa alkansa, hindi mo na napag hindi mo na pagtutan dugong. Inapain na ipauna para sa pambayad sa kuryente. Hindi ba nga, sige lang, may kwarta pa man na. Kung isa, mga abot grupo mo, inom-inom, kaon-kaon. Madala ka nga, may baklon ka nga, bago nga gamit. Nilipataan mo ng kuryente pag abot sang bill. Naku po! Why ka na pambayad? So dapat, ginapartinisir ninyo, no? Ang part sang sweldo or part sang income nyo, kung may tiyanggi man ka mo, may negosyo man ka mo, partinisir nyo na ang tig-adlaw-adlaw na po, daily na rate sang kuryente para hindi ka mabudlayan sa pagbayad. Diba? Eh kung tingob, atod, may kwarta ka sumong, pero dason bula, dason inigakatapusan, basi waay na! Ang dapat ginahimo eh. And one, isa pa rin makabulig, is baka lang ice, ba ice candy. Kung ano pang pwede nyo negosyo honda, nga nag-usar kuryente, iba amon na himuon ninyo para maka-minus-minus sa pagbayad sang inyong bill. Kay kadamo kita may nakita subong, mag-abot ang bill, nagalain ang itsura. Nagalain ang itsura, may iban gani, may balay dan sa kuryente. Amin lang, hala, nagastos ko ang 500 pambayad kuryente. May bilin ko dito, 1,000 na lang ni scatter ko bla, basi magdaog ko makabayad kuryente. Bao hindi gid. Hindi na pagbutang itiil ang inyong mga napartiniser nga para sa inyong balaydan. Taya-taya ko na sa itaya ko ni sa betting game. Bao, hindi gin madalming yan ka lang. Kung may tanong, kung may pamangkot kay Tiyoy, PM nyo lang, text nyo lang, pwede man itawag nyo man.
1: Tatak! RMN.
0: May nga gagali sa aton mga PWDs at aton mga senior citizens nga nag-monitor sa aton nga palatuntunan sugid kay Tiyoy. Yoy, may nga ga, Mercedita Almirante. Happy Father's Day sa BFF ko, kay Sir Bernie Erpalua. Yare. At yoy, gusto mo kaon kaupaho? Ubsorop naman yun, Nanay Flor. Ayoko si Nanay Flor, taga Nueva, Valencia. Oo, Nanay Flor, eh, sino ba hindi? Ilang balgan sa mga katigulangan, ang ginapamangkot lang ang may balat, may sakit. May balatian naman ang ginapamangkot. Uy, digid na nip, naminaw. Kagawad Noel Coscoluela, may ngaga kay Lorna Vasquez, Lydia Tamelo, kagmanang Teresita Puertas. Kay Nanay Flor, may ngaga, balik kagawad Noel Coscoluela. Lorna Vasquez, Charina Mandar. Hello, Ma'am Charina. Thank you. Tiyoy, base hindi naman makaon sang tao, biskan ido daw hindi makaon. Ang NFA, amuganing iba ni. Pero may pre-auction, may pre sila eh. Lantawon, anay, kung doon mga pamangkot amo na gani, ang daw simutan guro eh. Sulo simutan, anay, inang i-auction nga bugas. Buds Junior, Tiyoy, statistics don't lie. Ang 6-year drug war ni Digong, 12 tons lang, no? 12. 12 tons lang ang na-confiscate while kay BBM, no? Base ini sa statistics. Kaya siling naton nga damo sang droga subong. Damo droga ang na-confiscar ni sa time ni Presidente Duterte. Kaya very active, diba? Babalaan to, very active ang kapulisan sang time ni former President Rodrigo Duterte. Nagsubong ka ba niya kay Presidente Marcos, damo droga. Pero base sa statistics.
1: Tatak, RMN.
0: Ang base sa statistics, no, salamat sa pag-summarize ni Sir Buds Jr. At Tiyoy, statistics don't lie. Sa anum katuig, no, anum katuig na drug war ni Tatay Digong, 12 toneladas o 12 tons ang nakumpiskar nga droga. 12, 12 katonilad, grabe no? 12 tons. Samtang Tiyoy kay Presidente Bongbong Marcos Jr., no? 4 katuig, kay may 2 pa katuig bilin si Presidente Marcos, di ba? Sa 4 katuig, no, na pagserbi presidente ni Presidente Marcos, 30, no, 30 tons na ang nakumpiskar. So sa ating mga kapulisan, job well done, di ba? Habitood natin, ano, kay very active ang Dakpanay, galing mga tukhang, no, damo ang mga nagkita natin sa dalan nga hunulog pa, mga patay, very active, pero 12 tons lang kuno ang nakumpiskar base sa statistics. Kita Presidente Marcos, 4 katuig pa lang, 30 tonelada o 30 tons na, no, ang nakumpiskar nga droga sang aton kapulisan. Sang una selected lang gali ang ginatira, no, kaya ang mga ginatira o ang aton mga nagakadakpan sang una kuno, no, is ang mga small time amo ng SLI o in short ang mga imol lang.
1: Tatak RMN.
0: So, damo sa pero gamay-gamay ang mga na-recover. Subong, binulto-bulto. So, milyon-milyon bala? Rebende Palobos, ari kami sa Kilid Super, sa Palapala dos, Kilid Aurings. Ba? Okay. kilid auring bathhouse kag Gliden Electronics pang ay okay sa mga suki ni Pare Ruben di palubos. So pala pala dos dira sa may Betis dampi, di ba? Ay makapit-apit ko na si mo Pare Ruben di palubos. Si Ma'am Snooki Galon delingi da ano ni ano ni. Ah, ginapamangkot niya sa may Mr. Raid okay sa DNA medical exam. Kindly process your medical at Demic Lab Corporation. Demic Lab Corporation. Donato Pison Avenue o Donato Pison Avenue San Rafael Mandurriao. Ara may sketch galida din ang sketch. Ara may sketch galida nakabutang. Kay lapa din ng Donato Pison din ang sketch, may sketch na may landmark. Sa nearest landmark ka lang pero Donato Pison. Pasa mo sa ako ng sketch para ba nako kung anong jeep sakyan mo da. Ayos. Alaw na 53, Mama Edna Mohal, may ngagagin. Okay na, sige, dalingid ah. Neil De La Riarte, Sir Neil, may ngaga. Morning, Radyo Atiyoy. Watching your live program from Barangay Daragan. Daragan, Buena Vista, Guimaras. Salamat. Uy, may mga may bayaw ko da. Sa Daragan, si Rhea, mga Lukbani. No, Lukbani. Dala sa may Daragan, Buena Vista, Guimaras.
1: Tatak! RMN.
0: Oo, tiyo, sa Betis. Oo, kita ko. Doon nakita ko ng ano eh. Ang gina-describe mo ni Pare Ruben Di Palubo sa Betis. Sige. Good morning, good morning. Sa aton mga suke, sa mga bugtaw sumong, kung may problema, pwede nyo itawag kay Tiyoy. Kat kung gusto nyo mag-share o maglaygay, ako ga-encourage gid ako, no? Nga maglaygay ka mo. Labi na gid sa aton mga senior, no, masakin ang lansang laygay ninyo ang mga problema, no, problema nga nagina-share sa aton programa. Let's learn, no, matian nato ang mga problema, hindi lang ang bimbang ang inyo pamatian. Ang iban makarelate gid sa mga problema diri sa kay Tiyoy Pancho. So itawag or i-PM nyo ko. Oo, pwede nyo ko i-voice message, mga kasama. Voice message nyo ko kung may ara ka mga laygay sa problema. Bantayan ang laygay, ang problema ni kasamang Liam. Alauna 55 sa mga natuyo, sa mga gusto mga pe, yari. Dalawan nyo ang pinakabago kag pinakanamit nga kape.
3: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymark Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
4: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Liam San Isabela Negros Occidental, 33 years old. Kabudlay kon masami kang gina-compare sa ex ang asawa mo, kag ang masakit pagid Papa G tungod ang asawa mo mismo ang naga-compare sa imo sa ex niya. Nabi kay simple lang nga kabuhi ang masarangan ko nga ihatag sa ila sa anak ko. Kay ti, isa man lang ako ka waiter sa isa ka fast food chain. Samtang ang iyang ex, isa ka engineer. Nagbulagay sila Papa G sa tungod nag-abroad ang lalaki kag dito nagkilalahay kami ni Rhea tungod upod kami sang ginaobrahan sang una. Hasta nga sang nagbusong na siya Papa G, naguntat na siya sang obra kag ako na ang nagabuhi sa ila sang amon anak.
1: Sa diin si Toto ga?
2: Ginupod ni Mama. May birthday party ko na siya nga kaduan eh. Bata sang amiga niyang may birthday. Kidi party ko no, amo nga ginupod niya si Toto.
1: Amo bala?
2: Ay, hogali. Hindi bala, sweldo mo sa bungga?
1: Ay, huugli. Arigli ga oh. Aring sulbo ko ga.
2: Abi. Om. Anay ka. Amo lang ni? Kagamay haw? Do kulang?
1: May tatlo ko abi ka absent ga. Ato lang nagmasakit kuligad. Kadumdum ka.
2: Kay man, ginhamalan ka na ginligad nga kung kaya mo mag-obra, obra ka lang gihapon kay kanugon sa sweldo. Hindi ka gid. Luyag mo gidyang magligid-ligid lang.
1: Kay galain ganing pamatsyag ko ga. Alangan piliton ko. Matumba ko to karon wala pilas.
2: Okay, ano ni Sabong? Kita naman sinang maantos eh. Kung paano taini pa igoon. Hay buhay katalaka.
1: Rhea, ga. Hindi ka magkabalaka. Mabawi ako sa imo.
2: Ay dapat lang. Kaya ang asawa balayas ang ex ko sadto. Hayahayang pangabuhi niya Sabong. Do Reyna siya yang nagapagusto lang.
1: Rhea, ara naman ah. Isulod mo naman ko sa sugilanon tas ang engineer mo nga ex.
2: Sige na, himos na to. Ilisin na tong bayo mo nga puno sang balhas. Tanghit sang baho mo. San perfume mula kag di inog bakal para sa kaugalingon mo. Kauluya!
1: Rhea?
0: Palanggap ko katama si Rhea Papachigan, ibisan kasakit na sang ginapanghambal niya sa akon. Ginalabaan ko pagid ang ako niya pasensya tungod hindi ko luyag na mag-away kami. Kung nakig siya, ginaangga-angga ko na lang siya.
1: Rhea, matulog ka na?
2: Oo eh. Gabi na mo kung matulog na.
1: Pwede, karoon na lang.
2: Ha? Nahaw?
1: Tulog na balas Inday? Pwede, kita naman na doon. Baro ka na, magdusing.
2: Liam?
1: Nahidlaw na ako balas ng mula ka.
2: Liam? Kaka lang. Liam?
0: Ginaangga-angga ko gid perme ang ako ni asawa hasta nga nagbigay naman lang siya Papa G. Kagiyas, nagpainit-init kami isang gabay ng ina ni matugnaw. Kag.
2: Nga, tadlo ko pang girap kasi nabi sa mga nabiya ko. Ura na muna lang pala para mas napit.
1: Ate, sige. Ari, tubaso ko na. Shit. Maraming init ni Diyas.
2: Shit, nan. Ako nang ginasiling ko. Kundi sampan. Kanamit. Sige pa. Inusabot. Shit. Dumaguan ako sa kanamit.
1: Karoon lang. Dungan ng taguan. Ayaw kita nito, babit.
2: Shit. Kinakumos mo. Pagi kayo na sobra pang pasas. Kanamit. Tuduin. Pira eh.
1: Shit. Bilhan ko gid man. Bisa hindi ko ngambal. Ari pagi tayo.
2: Shit. Dumaguan na gid ko ya.
1: Dumaguan ko, babit. Tungunta.
0: Abi ko okay na kami sa asawa ko Papa G. Tapos namon ing-ing Pero nagsala ko tungod pagkasunod nga adlaw, may ginalalisa naman kami nga duha.
2: Pangita, balalain obra. Inang dako-dako man ang sweldo ay.
1: Kabudlay bala mangita sa obra sa bungga. Isa pa, undergrad man ko nga daan.
2: Ote, paano na gali? Kay may housing patabla nga ginabayaran ha?
1: Ano, abi ko hindi talaga pagpadiyon na pagguwas ang balay ga. Okay naman kita dire. Wala man kita ginapali ni mama mo.
2: Bisan paliyam. Lain gid ako may kaugalingon kita nga balay eh. Isa pa, kabudlay maglomo niya no. Hindi kita makapagusto sang giho naton.
1: Di ginapabayaan man kita ni mama mo. Wala man siya gani nagapangilabot
2: naton. Bisan pa. Hindi may antrasan o malumo na lang kita nga malumon Liam. Mas maayo nga may ara kita yung nga balay nga matawagid ba lang nga aton?
1: Di anong mahimo naton ga, ha? May kulang kita sa budget.
2: Pangitaan mo paagi eh. Ikaw lalaki, di bala? Mangita ka sang paagi kung hindi mo gusto nga makibulag ako sa imo. Kag mangita sang lalaki nga makatag sang tanan ko nga gusto.
1: De, Rhea?
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Kilala ko ang asawa ko, Papa Chi, kag kahibalo ako nga wala siya naga-lahog. Hindi ako luyag mangita siya sa iban, pero anong mahimo ko kay hindi man pwede nga basta-basta akong mahalin sa akong obra nga wala pa ko sang sayduhan.
1: Na ano ka, Liam? Gabi na wala ka pa magtulog? Nagkatulog niya mag-iloy mo?
2: Ay, ano abi mo kay? Nagalibugit ang ulo ko, ma.
1: Eh nga, anong problema?
2: Si Ria, abi. Luyag niya nga mag-resign ako sa obra ko. Buong nga, hasta subundo, wala siya ganang magsapaksakon kahit eh. Wala pa akong maghalin sa ginobrahan ko.
1: Ay, hangpa na lang anay ang anak ko, Liam. Kay baloka na anad, abi siya sang una nga ginahatag ni Papa niya ang tanan niya nga gusto. Amo siguro nga, amo siya sina. Na-spoiled ni Papa niya eh. Gani, ako na lang nagpangais ang pasensya sa imo.
2: Oh, ma?
0: Ginpati ko ang ginhambal sang ugangan ko, Papa Chi. Ginintyende ko si Rhea. Pero isa sinakabes ang gab-ingi na sang magpauli siya.
2: Gab-ingi na niya. Wala pa makapuli si Rhea man. Siling niya, may ginkatuan lang siya kung nung amiga niya. Oh.
3: Thank you sa pagbilo, Carl. Hello.
2: Ano?
4: No problem. See you next time.
2: May nagdulong kay Rhea nga auto. Kaging tawag niya nga car?
3: Ari na ako, girl.
2: Sino itong nagdulong sa imo, ha?
3: Oh, ha? Oo, Juan. Si Carl, ah.
2: Carl? Sino nga car? Be, di ka magsiling, ha? Si Carl nga ex mo nga itong nagdulong sa imo.
3: Oo, siya.
2: Ano? Anay ka? Hindi ba lang may asawa na ina siya? Na nangupod ka mo?
3: Juan, ah. Nalabayan lang niya ako samtang naghahulat ako sa jeep. Gani nag-offer siya ng idolong ako. Nagsugot ko eh, isa pa. Wala naman sila kung isang asawa niya. Bulagay na sila gani. Safe ako.
2: Mm. Ano?
0: Sugod lang, Papa Jing, agindulong siya sang ex niya. Wala na ko magsapak kay Rhea. Nagapanghimo na ko. Kag siya daw wala lang niya sa iya. Daw wala siya labot hasta nga isa sinakadlaw sang nagkita ay

0: 会的，硬的。
1: Ginsok na an ko si Rhea parte diri papaji. Kag nag-ako man siya sa akon nga may relasyon sila sang ex niya. Duyag niya nga makigbulag sa akon ka mag-updanay sila ni Carl. Pero hindi ako magsugot. Gusto mo lang ipakigbato ko ang akon asawa. Bisan pa amo na ining ginahimo niya. Labi pa kay baro ako nga kwarta lang ang laot niya sa iyang ex. Papa G, laygayin mo ninyo ako. Ako gali si Liam sang Isabela, Negros Occidental. Madamuging salamat and more power to your program, Papa G.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
3: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkagandang mag-
4: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Masgin pa epektibo, masgin pa baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing lawas labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Isugid kay Tiyoy.
6: Mahing aga mga karadyuman, sa ibang orasan, alas 2:10 sa aga.
7: Tatak, RMN.
6: Welcome, welcome, welcome sa atong programa Isugid kay Tiyoy. Live the live. This RMN Iloilo. Facebook, YouTube, RMN application. Babatian ang atong programa.
7: Tatak, RMN.
6: Sa radyo, Wispaanay. Mga kasama, update kita na sa bago lang tapos niya FIFA World Cup Group H final score, nagdaog ang Spain no Spanya, nagdaog versus Saudi Arabia sa score na 4-0. First half ni nakascore sang 4 ka puntos ang Spain. Wala na nasundan pero yawan. At 3-0 gali, no? 3-0 sa first half. And wala nakabawit. Ha, Saudi, why? Nakabawit. Sambot, basi perdi ang Saudi ni. Sus, basi mamahal naman ang gasolina ni. Sige, aton laygayan ang problema ni Liam. Napagi ka na balay ni. Nga kasi problema nga ginakumparar ikaw o ginapressure ka sang imo nga misis. No, when it comes to income, when it comes to money, silingganin ni

0: yam, no? Nga wala man sila ginapahelin sang iyang ugangan. Di mas mayo gani, mas prefer gani sa mga ugangan, di ba? Mas prefer nila nga hindi magbulag ang ilang mga bata, ang ilang mga anak, at least ara na close sila sa ilang apo, no? Kay mga iban, nga mga, no, sus, pagpilani ka bulan antes magpakita. Pero kay Liam, so daw, spoiled siguro, no? Hindi man materialistic, pero daw, daw ka paminsar inisang bigger picture ang iyang asawa. Sige, sa mga gusto maglaygay, abrihanta nga ito niya linya, may cooler. Hello, cooler!
1: Hello, Pang!
0: Happy Father's Day! Kamusta ang celebration sa Father's Day kagapon, Papang Miling?
1: Dito may nangyapon sa Bilya, mga bataan ko.
0: Saan naginaga? Sa balay sa Bilya o restaurant sa Bilya?
1: Di balay lang, nabakala sa mga kung ano, nabakala sa ramboys kung ano, mga manok, baboy, kung raba, talaba.
0: O, pang high blood. Pang high blood ba?
1: May lang ka ako yan.
0: Naaya mo na yung importante. Pero ako kompleto man, kompleto man ang mga bata.
1: Oo eh, kompleto.
0: Kompleto sila tanan, nag-celebrar ka mo sang again nag-celebrate sa sang Father's Day upod ikaw.
1: Oo, di makilara yun.
0: Ara mo ng mga apo?
1: Apo, ara. Pero si Alfred kayo may duty na puli na balik sa ginasakuan. Na duty eh, police.
0: Te, kamusta? Te, anong feeling? Te, ara kompleto mga bata. Nag-chimpo gin sila. Ngita gin sila chimpo nga maka-celebrate sa Father's Day. Upod ka, te, kamusta? Anong feeling?
1: Dua mga kabata ko lang kita, celebrate mo lang, amay naman sila mo.
0: Mayo kayo, huwag ka man naging emosyonal, huwag ka man nag-hibi-hibi itong tangso-tangso. Pero iban, may nakita ako kagina sa mga post, ano daw, ginsurpresa sa isang iya mga kabataan, kay dugay ba huwag ka puli mga kabataan, mga may 2 years, may 3 years, ginsurpresa siya. So, grabe nga. Ang kalipay ni tatay nga nagbisita ang iyong mga kabataan sa iya kagwapa ng mga kapuhan. Kanami, no? Kanami isang feeling, basta mo na. Na nag
1: Kaya ako mo, celebrate mo, tayo upo ka ng hirugdag yun ay.
0: Ano, upo, nagupo sila ni Rode, ano, kumusta?
1: Upo mo siya ay, sakay sa auto, kanto di, alin di, sugat mo niya auto, kag...
0: Madam na madam, naging si Nanay Rod.
1: Isa Martes ini siya ito mga bantay, mapamila doon ako ka, bata ko ka, gumagad ba, mangumpra ka sa mga, kontot ni siya ito mga bantay, isang lima, apat ko ka po eh.
0: Bo, grabe no, mudra na, lola pa, wow!
1: Lola.
0: Dalangit may nabago, dalangit may nag-text,
1: Ano?
0: Ano yung text?
1: Ito kayo, kadlo-kadlo siya.
0: May nag-text?
1: Ano na nakununtik niya?
0: Che.
1: Ha?
0: Che.
1: Bakit nga kanilaway yun, no?
0: Ang ba niya nga? Che. We.
1: Sinuntik si Flor?
0: Ah, hindi ah. Hindi sobra ka man nga. Hindi na pagdalaya kayo si Nanay Flor. Basta naman niya nga, Che.
1: O, yan ang Facebook niya. Nemi ka na, huwag na kayo kung mag-Facebook si Flor.
0: Di mo lang Facebook, text, sambal ko, text, text. Hindi chat, text. Hama niya, check. Areo, areo, klaro. Ano yung, hama niya, check, ble.
1: Hello, you know that.
0: Grabe, na proud, na proud, na proud. Nangamudra, bao, lola, pa, pa. So loob ang korona ng haba-haba ng hair ni Nanay Rod. Sige, sige. Okay. Like hair natin si Liam, Papang Miling.
1: Liam, okay. Ano kayo sa away ito? Nagbalik sa eksy nga na mo kwartal to.
0: Hindi man balik. Eh, Jeff. Puro nagpa-duding-duding lang gamay ah. Huwag man nagbalik ah.
1: Okay, nagbalik ko to. Okay. Ay, ako mangkot yun bala. Eh, panindugan niya ang pagkabana natin. Kuna ko ya. Bayaan ko na iya ko na nung gusto ya.
0: Hingan ba niya? Paano mo panindugan ang imo pagkabana kung hindi mo mahatag ka sa imong asawa ang gusto ya? Di ba?
1: Oo. Mo gani.
0: Kag sa asawa naman, namana ka na, namana ka na, namana ka gani, nagbata ka na gani, kay malipayon ka sa relasyon mo nga, pangitaon mo ang wala sa bana mo man, no? Mga gina, amo na iban nga sa pangitaon lang wala, kung wala kwarta, ting pangitaon mo wala, ang ara lang lang pangitaon, wala pa ni mga budlay.
1: Amo gani, ang budlay. Ako na, gago na yung kilwayan eh. Kumparar mo nga, ultimo ka lang yan, ha. Yun, mangita si Bante daw, karapan na yan, nga.
0: Oo.
1: Kasi siya nga bulagan, yung bulagan, eh.
0: Daw, mahambal nga, kita ka sa mga amigo mo, daw, butang ka sa dakdako nga, daw, ipot, karabaw na yan, ibutang sa ulo mo na yan.
1: Magan nga, hindi na namayo.
0: So, kung sa imo, bulagan mo na?
1: Oo, eh. Ngita ka kasi mayo nga babae lang na kontento lang bra.
0: Yung babae, abi, hindi man na rason kayong spoiled kasi ang amay mo. Sang una nga boy, amay mo, tis mong why na amay mo? Yung gusto mo, kung gusto mo, babae ka, o kung may mga kinanglanon ka, materialistic ka, ngita ka o bra, eh, ngita ka ni, negosyo eh, para matustusan ang iyong mga kinahanglan. Alang lang unahon pa sa bana mo ang gusto mo kaysa sa daon nyo.
1: Eh, nabangtat man sa ubrang bahay ko. Kaya yung una, siya ko na kay Bulagan, kaya nangita man to. Eh, sulit mag-kuhan sa Bulagan, diya pa na sa lalaki na. Wala.
0: Ambot, ambot siya na. Bigger earth. Pero tuman, hindi man hambal niya, why ka panuya ta? The big earth ka ganyan, hindi mo makuha sa bana mo. Bana mo, kasado ako, mangita ka sang iban para kwarta ate, big earth ka eh. Ano kinalain si mo sang alpi, ano kinalain mo sa Alpiporoy? Kay Alpiporoy, kwarta man ang lagas nila, hindi man nagugma.
1: Magani, oh.
0: Diba? Di practical man lang ang Alpiporoy. Hindi man na malain yung mga tao. Pero ang lagas, sabi sa ano pa kagwapo mo, ano pa ka buot mo, hindi man na maluyag. Sabi, kwarta-kwarta lang na yung, ang ano da?
1: Ay, kumapakta ka, mabita, tara na eh.
0: Mabalaan sang hindi ayan nga bayaan to sa sang ex siya nga mamawans matak-an na siya di ano yan bayaan ka na kaya huwag ka pa matilawan hindi ka pa bayaan pero pagtapos na tilaw si mo alaw ay kapabisa sino pa kagwapa pagtapos mo tilaw kagig na sino pa kagwapa sa bae pagtapos mo tilaw alaw ay naman law ay hindi
1: magani
0: nga pang-pangsot managilang iyan eh. Ano ginakadlaw mo? Nagambala ko pangsot. Ano ginakadlaw mo da? Nagambala ko pangsot. Grabe yung urok-ok mo ka. Anong mga lain sa pangsot?
1: Inasubang ko yung una ito nga. Pangsot. Kawaili.
0: Amba ni nanay ron, pangsot, ble.
1: Huwag mo ito, matisado kayo, huwag mo ito sa ako, huwag mo ito sa Facebook ko.
0: Dalingi, binag-text.
1: Ano?
0: Pangsot ka to?
1: Why, hindi mo na kayo matiya. Why, ito siya ako, Facebook.
0: Nag-text ka na, pangsot ka to? Na-timingan lang niya. Dalingit, hindi may text. Na-timingan lang to kay bago lang kong pangihi.
1: Pwede yung panginaw mo.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Balaan mo galing mo. Balaan mo yung Panginoon, kinaon mo.
1: Kinawagin mo.
0: Nakabaring niya. Balaan mo galing mo yung Panginoon, kintosmagin.
1: Salom?
0: Salom mo. Oh.
1: Hindi na mo liwan. Dala sa alam ka ka. Imburnal. Yung.
0: Yan na tayo. Papaming. Pili, pili. Man, be. Gamay, be. Ikaw talaga, oh. Sige.
1: Salamat
0: na.
1: Salamat na. Okay.
0: Nakabugtaw naman ni Spirito. Tani kay Papang Miling. Aman ni may pagkapiolo nung aking aking musical director. Ari gaan takaklo para may ipasel kaw Liam. For example, bakal kasalakyan di krudo kag rare material tapos iyawan ka maintenance or baratuhon nga hapos lang kayuhon or mayo pa wala ka na lang nagsalakyan. Kun ako si mo palayo ka na lang dira. Mas tawhay ang pangabuhi kag paminsaron mo kag mas makapagusto ka. Makapagusto ka mag-umpisa. Lokal baryo to, kung ginakumparar ka lang na ginakumparar. Na may iba ng mga tao nga hindi ka get over. Nung nga tuod nga ikumpara mo, no? Masakit na no? Para sa, hindi man lang sa lalaki, kundi pati sa babae, di ba? Especially when you speak it loudly. You speak your words, mga mas mayo pa to siya, amoni. So, ano nga klase nga tampa? Hindi nang tampa, buno na ini. Daw gin buno, ano sa kurason mo daw, makabate ka ini, halin sa partner mo daw. Like for a split second, for a second, doon naguntat ang heartbeat mo, daw gin patay ka bala, no? Ano kasakit, hindi nang kumus, eh, kundi daw gin tindakan ang kurason mo. Daw gauntat na sa pagpump o pagtibok ang imong kurason, mabatian mo ni halin mismo sa baba sang imong partner.
2: Tatak RMM.
0: May nga nga kay Candido Encanuhado, thank you. Edgar Morales Hikanal, thank you. Papuraw ex sa pakumpukang bibig ka misis mo. Nga amo na ang ginpili mo klase babae, ginpili mo nga asawa. Puraw kabuhi isang iban ang ginalantaw niya. In short, may grudge. Ingit sa heart niya. Mga amo na nga klase nga babae, wala pulos. Liam. Kag hindi mo na gid mapuslan. Tamburong lang na ang kapital. Damo pa da. Tamburong dala kabu. Angelita Gonzalez, sabali man Nanay Charina Mandar. Nanay Charina, pwede ka bala katawag, Nanay Charina. Pwede ka katawag. 09, ang mangya po, numero ta, 0933-879-0961 kag 0907-686-4468. Pwede ka tawag, hindi ka magtahap nga magtawag. Bao, sakit, batian, sakit yan ko, tiyoy. Tatay Miling. Nga nga, nagsakit ang tiyan mo naman kay Papang Miling na kagig ka man salom niya. Si Ma'am Susan P. Siscar. Balaan mo, Papang Miling, nga wala ka hugas. Ginmukbang mo gin. Mukbang! I love that word, Ma'am Susan. Ginmukbang mo, gin! Mukbang is a lamon, di ba? Ginkamo, ginmukbang mo! Oh, talaga, Papang Miling ka talaga! Happy ang adlaw ko subong aga pa ko nakakadlaw kay Papang Miling. Yung isa mo nga babae, pares kay asawa ni Liam, dapat inaya ginastorya mo gid kung ano gid no ang kaakig niya si mo. Kaya ang isa ka partner, isa ka asawa, isa ka bana, hindi man mag brought out inaya tiyoy sa mga past. Balaan man eh, bisan sinuman, balaan man lang masakit inaya, kag dapat wala na ginaungkat ang nagliligad. Basi may kaakig sa simo, hindi lang sa kwarta. No, basi may kaakig sa simo, may kinasunggudan sa simo, may gut-gut sa simo. Amo nang nahambal ina niya na ina sa imo. Kaya masakit da, hindi lang sa hinambal niya, kung hindi ginhimugin, ubray agad. No, ginapakita ya sa imo, harap-harapan. No, ginapakita ya sa imo, ang iya nga matutuod nga batasan.
2: Tatak! RMN.
0: Yoy, mayang aga, kung may delikadesa ang iyang asawa ni Liam, kaya paghimuon to nga makipag-upot sa ex, ano bala inakasakit nga ex, biskan tapos na tiyoy, no, kita ang mga Pilipino, magagadumot man kita mga maupod sa ex. Binayaan sa gani, ikaw na ang nagsalo, sinagod mo, ginahimo mo man tanan ni Liam. Anon mo kay hindi matupungan ang kinahanglan sang iyang asawa? Dapat ang asawa niya man mas took down sa level niya. Hindi porket ginapagustuhan sa ni tatay niya, forever nga amo na siya. It come to, every time ang mag-asawa ka, there is always change. So dapat maka-adjust man ng iyang asawa kung ano ang may-ara sila ni Liam.
2: Tatak RMN.
0: Liam, tani buligan mo man nga makapangita liwat ubra. No, kay ara man galing imong ugangan, ti-encourage mong imong asawa na mangita sang ubra. No, para matustusan, mahambal ka sa asawa mo nga, sige ngita ka ubraga. Pero ang imong nga sweldo, imo na. Imo na ang masweldo mo, imo na pag gusto ka kay mo pag gusto ka kung diin mo gastuso ng imo nga sweldo. Pero ang akon nga sweldo, imo man gyapon. Tiyoy, duwagid ang reels for comments which hindi ang live ang diri ang amo niya ang gina ang mamela ni Harjulin. Ini ang imo nga ginataypan nga duwa agid ang reels for comments which diri pwede mamela ni Harjulin, pero lang tawon ko be base may nagasulod niya mga messages. May mag messages. May update kita anay, no, may update kita daga nagistoryahan ito ang Iran dag ang US sa may Switzerland, di ba? Amo nang una naton nga balita, no? Amo nang una naton nga balita. Ang update naton mga kasama, latest update. Ang delegasyon sang Iran has left. Nakupo.
3: Aragoy, Choy!
0: Iran's delegation has left the U.S. Iran talks venue. No, nagalin. Nag-walk out sila in protest over the threats ang pagpamahog by U.S. President Donald Trump. This is according to semi-officials Tasnim News Agency. Trump had earlier threatened, no, ginpahog niya naman ng Iran to strike Iran if it did not stop Hezbollah from causing trouble.
2: Tatak RMN.
0: So hindi pa ni ma-stand still, no? Hindi pa ni ma-human-human ining istoryahanay. Sang US kag Iran daw may tensyon na naman sa istoryahanay sang US kag Iran.
2: Tatak RMN.
0: Ay nako Lord. We need your intervention na. Lord, pa-party si dire. Palihog Lord, gabay man ini sila. So but we could maintain peace, no? May peace na kaga matapos na ini nga bangian sa mga nasyon. Ayan ang isa pa ka-update naton si Israeli Prime Minister, no? Benjamin Netanyahu has said Israel will keep a security zone in Lebanon for as long as necessary to protect its people. Hindi pag-ibili ni Netanyahu. Eh man, kita ang mga nabasahan lang natin ini. Why kita katuod kabalos ang matutuod niya nagkakahitabo digto? Ano lang ang problema, why kita kabalos ang matutuod niya kahibalo digto? Wala kita kabalo kung sinugid man ba lang nagasugid? No, sa matuod? Ang Estados Unidos ba nagasugid matuod? Ang Iran ba nagasugid matuod? Si Netanyahu ba nagasugid matuod? Ba si tuod ginagira, patuloy ginagira, kaya nagabalos lang sila? Or the other way around? So stand by mga kasama karon sa unang radyo, unang balita for the latest updates. No? Sa ibang paginaton ng mga laygay, kung ako sa imo, Liam, bulagan mo na lang na asawa mo, no, kag mag-umpisa ka mo sang anak mo. Kay hindi siya kabalo makontento o maninguha nga mag-ubra para lang man sa iya abi luho. Ang iya is wants, no, hindi needs, kundi wants. Paninguha ka lang para sa anak mo. Nagupod siya sa ex niya pero himuon lang man na siya pam-pam sang ex niya. Dawa, tuliro ang utok sang misis pag-abot sa kwarta. Tuliro ang utok ni misis pagkato sa kwarta. No? Ready sa o handa si misis mo nga magpagamit, magbalik. Balaan man sang ex-boyfriend na ni misis mo nga kasado siya. Balaan, ginan niya nang kasado ka. So sa ilaya siguro may agreement sila nga usaranay lang eh. Usaranay. Usaron siya sang ex niya. In return, tagaan siya sang kwarta sang ex niya. Ano pa da, Liam, ang paminsaron mo? Ano pa na paminsaron mo? Base, pasugot ka da, makibot ka. Oh, nagbusong si misis mo. Kung magbusong si misis mo, hindi ay han. Iyak ka ex mo na, batunon mo pa yan na. Ay nako, ang gulo ng mundo. Sometimes, no, kikisa, katawhay na sang aton nga pangabuhi. No, kita lang ang nagahimo sang tikang nga mangimagamo noong aton nga kabuhi. Hindi pares ang mga katigulangan sang una nga makontento kita. No, pirmi na ginatudlo sa mga katigulangan nato, no? When it comes to eating. Siguro na agyan nyo ini sa inyong ginikanan. Ako na agyan ko ni, no? Sa ako ni mga ginikanan. Magpuli ka, gutom-gutom ka. Magambal ka nga. Nay, wala ta sang amuni. Wala ta sang baboy. Nay, way ta di sa tatay mo. Tay, way kita di sang ano, sang sa karne. Way di sa may sabaw. Kagi ka muna, no? Ginhambalan ka mo sa tatay nyo kung ginikanan nyo. Nagmaghambal sila nga. To, kung ano ang ara sa babaw sang lamisa. Amo lang na hindi ka na mangita sang iba. Kagpasalamatan mo kung ano ang yara sa babaw sang aton nga hapag kainan.
2: Tatak! RMN.
0: Same goes with life. Same goes with marriage. First pa lang, sa una pa lang, balaan naman sang asawa ni Liam, no? Nga undergrad. Wala man kita nagapakanubo sa undergrad. Na may ibang mga undergrad niya na pachamba o Mayo lang magdiskarte, nakapangita sa Mayo nga ubra. Pero may ara ng ibang nga undergrad daw, ang ilang self-esteem taman kadubo. Nahuya or siguro nakulbaan sila nga mag-apply o mangita sa mas Mayo nga ubra. Expecting, no, sila mismo expect nga hindi sila pagbatunon tungod nga undergrad o kulang sa guts, di ba? So nabalaan man sang asawa niya nga amo na ang masarangan ni Liam, ginbaton mo baton niya kagani Liam. Subong hambalan niya ka nga kinahanglan nga mag-change ikaw. change, well, change is always is always good because a change is constant, di ba? Dapat kung nagadako ng atong nga pamilya, mangita makita sa pamaagi, o maka makita kita sa iban nga mga pamaagi nga mas suffice o makasuffice o makasustento sa atong pamilya. Hindi ina rason eh. Yung mga lalaki naman, kay Liam, hindi ina rason nga porket undergrad ka lang, amulan ng pangita mong ubra. Ginapakanubo mo ang kaugalingon mo, Liam. So dapat tuduan mo man ang kaugalingon mo, Liam, na maninguha ka gid. E man, hindi lang ikaw, hindi lang ang asawa mo, no? Hindi lang ka mga dua, kundi may pamilya ka na, may kabataan ka na. Ano pa yan kung mag-iliskwila ng imong kabataan, mag-high school? Amo nang irason ninyo? Amo nang irason mo, Liam? Nganak, hindi ka anay mag-iskwila. Hindi ka anay mag-high school. Kay amo lang ning ubra ni tatay. Hindi natin pwede irason. Kay hindi na yan sa lasang bata. Nakitang ilang ginikanan. We have to be a good provider. We have to provide sa aton nga pamilya, ilabinigid sa aton nga kabataan. Yung iban gani, Liam, no? Iban, undergraduate. Tutod, undergraduate. Pero nagtinguha sila na practice ang iban nga skills out of their comfort zone. Nung iban, nagtuon sa drive. Ang iban, nagtesda. No, importante naming testa. Nagtesda for a computer, nagtesda for cooking, nagkuha testa for vocational courses like automotive, no, electrical, HVAC, no, driver, heavy equipment operators, welders. No, damo nagkuha, nagtinguha sila. Kag nagbinturar sila going abroad. So, hindi pa man ulihi, Liam, kulang mo lang siguro is diskarte. O nag-apply ka abroad, guru. Guru, matustusan mo, gid. O galing, kung nag-abroad si Liam, titapos, gid, sa kay Dire gani. Subong palang gani, nga ari palang si Liam di sa Pilipinas. Saga tinunto ng babae. Ano pa yan nag-abroad ni Isus? Bao tuod gid na tiyo, nakabati ka man ni gali, Ma'am Angelita Gonzales. Kung ano ang aras sa babaw lamisa, amo lang na. Hindi mangita sang iban. Adjust pal, bao muna gid yoy ginhambal sang lola ko. Yes. Sa mga katiwala, kita mo naka-implant sa aton utok, no? Na kung sudan, isa, dua, o kung tunga, alanda, no, pagkaon, pasalamatan, hindi natugay kumod. Kayo ginahambal man si Iban Ginikanan. Nga, bao, ang Iban niya mga kabataan, pasalamat ka gani, kaya may isda ka na. Ang Iban niya mga kabataan, wala gani sa may ginakaon.
2: Tatak, RMN.
0: And I have witnessed that. Wala ko galang-ulang, ha? Bisyan ako sa mga ginapakita, ginasugid ko sa bata ko, ginapicturan ko pa, ginvideo ko pa. Mga hambal nga, pasalamat ka ganing may pagkaon ka da. Ang iban gani, sa iban nga lugar, iban kabataan, wala sa may ginakaon. Kag na-experiensyahan ko gid na, na-witness ko gid ina. No, sa nagkadto ko sa Africa, sa nagkadto ko sa South Sudan, one of the poorest country in the world. Kung sa din, isa ka bata, buenas na ini sila kung makakaon sila duwa. Buenas ni sila kung makakaon sang isa. Kabataan to, sa Africa, pagkabugtaw sa aga, masagob tubig. Hindi pareso mong may sa aton may gripo, may bomba, masagob na kilometro na ang lakton sa kabataan. Masagob tubig. Hindi lang pagpaligo na, kundi pari pang ilang ilim nun. May dala kahoy sa ulo nila, may tungtong mga kahoy, mga panggatong. Mapuli sa balay. Pagpuli sa balay, maligo, mailis. Makanto sa eskwela, malakat. Wala to sa lakyan, naman. Sa lakyan ka to, huwag to pambayad. Biskan isa ka Sudanese pound. Masakay, wala lakat. Kilometro na ang lakton sa estudyante. Kilometro, ginang lakton nila na. Mapuli na sila, eskwelahan, wala kaon-kaon to, puli sila ng eskwelahan. pagabot udto, didto pa lang sila kakaon. Udto. Beans kag tinapay. Beans kag tinapay, lima sila kabataan, apat. Saluhan lang na ang beans kag tinapay. Grabe nga ang malanay nila. Balik sa eskulahan pagkahapon, kuha na naman sa tubig. Kuha na naman sa gatong. Ang pang-gatong. Pang-luto nila. Gabi, why na nakaon?
2: Tatak! RMN.
0: Isa ka bisis sa isa ka daw makaon, sumpa gina niya, tutuod gina niya nga kung nga sinasugit testimonya gina nakita ko first hand sa Africa. So kung kamo, reklamo kamo nga mo na nisuntan sa babaw lamisa. Sus, umaagyan niyo guro to ang mga tao to nga halos sun sa isa ka daw makakaon at siguro kada butil kada kanon na sa may plato mo, ah, dilapan mo guro. Sa ato niya ganyan, may mga binay, hindi na kwa. Sus, pila ka milyon mga tao, labi sa Ethiopia, sa South Sudan, ay, kundiin mga Somalia, hindi makita mo to. Sus, dapat pasalamatan nyo. Eh kung ano namin to, kaya kung anong may ara, may tagaan sila sang lapis, papel, grabe nga pasalamat. They're so grateful, you know, for all the little things nga nabato nila. Pero kita, tungod nga, ari sa syudad, may kulukwarta, hindi na wala natong gina-appreciate ang mga gamay nga mga bagay, nga ang iban wala, ano? Amal ni Sir Buds Jr., tiyo ako sang iya since kasado ka mo. Dakpa sa akto ang asawa mo. May gaupod-upod, may mga ginasukbit-sukbit, may nagaulo-akbay. Upod ka usang polis para maghinulsol inang asawa mo kung mapreso sila. Kasuhe, amal ni Sir Buds Jr., kasuhe. Ikaw ang legal nga bana. Ikaw ang may right na sasawa mo. Ah, mangirido. Tapos, ginang kirido. Kapos, ginang sawa mo. Mablakpan, papreso. Papreso, sawa mo. Para madudla. Ah, Inday Mary Louise Celiori Patino. Long Master Vlog. Mayong aga, mga vloggers na to, no? Kami yoy ginahambalan manas ang tatay ko kay pigadugid ang ara lang da na mangita ka sang wala. Correct gid na ya. Dapat aton gani gina-share. Ginasimbahambalan man naton ng iba naton ng mga ang iba ng mga kabataan. E doon nalipat na kita i-relay o ipanumdum sa mga kabataan. Nga mo na dapat pasalamatan, no, kung anong ginahatag sang Ginoo, pasalamatan nato. Kapuli lang sa mga bisita namon. Tinda mo, pirmi ka mo bisita, dama margin. Eh, ano pang inaulat mo, dama margin? Higya-higya na! George Torreña. Good morning, Tiyoy. Morning, Sir George. Tamyaw ko lang si Kagawad Nico, Rico, sorry. Kagawad Rico Dongguines, ang Balod Uno, Zaraga. Kay Renante Pedrosa, kagawad Noel Coscoluela ng Vic-Vic, nung Marsing sang Sigwalo Maasin, kag sa Tubola, kag Torreña family sa Tigbawan, coming from George Torreña.
2: Tatak! RMN!
0: Alas 2:47 and congratulations si Wata sa Sabsa. Dila sa may Sara, kanamig nga lugar sa Sara, no? Kanami isang venue sang hinampangan namon kagina sang softball. Sabsa is a Sara, a baseball and a softball association. Maginhiwat silang one-day league. Kagapon, Santa Barbara, Team Pepong ng Lambunao, Sara and Team Litek. Ang nag-fourth place sa one-day league, congratulations sa Team Tabay ng Santa Barbara. Fourth place. Ang third place is Sara Iloilo. Ang second place, Team Pepong ng Lambunao. Ayan, pare Ramos Arceta. And ang nag-champion, Hoy, Gindi Buenas kami. Salamat sa mga supporters. Salamat sa mga fans. Salamat sa aming mga asawa. Ay, iban nga mga team, mga bataon. No, mga bataon, Gindi, ya, mga high school, college. May mga girlfriend. Ang team ni Tech, puro asawa, bitbeta. Congratulations ang champion sa first Sabsa Softball League Team Litek ng Buena Vista, Guimaras. Salamat gid kay Mayor Aying. Thank you and ang Grossem family. Sir Steve Deximo and Sir Wendy Bon Suerte and ang Suerte family. Thank you sa uulitin po. Moni Hoffner. Hi, Ma'am Moni. Dala sa may Australia. Good morning, good morning. Last batch ng laygay para kay Liam. Tiyoy nga, naglabot ka sa South Sudan, peacekeeper ka sa UN. Hindi sir, contractor kami. No, sa contractor kami sa roads. Ano ganito ang MDF, Mutual Development Fund. Kami nag-oobra sa mga eskwelahan, ang mga ospital, natapos supplier man kami to sa any mga kinanglan sa South Sudanese government, pati firearms, mga salakyan, no, kundi may gira, ara gyud ko sa South Sudan. Ara gyud ko sa mga countries, no, like Afghanistan, Iraq, South Sudan, Kenya, and last ko is Somalia. Galay na, por. Basta may gira, Rastipan. So, kung mag-abroad ka, Liam, no? Kung mag-abroad ka, Liam, mambali may pagkapiolo sa Japan ikaw para if ever, luibon kao, hapos lang makabawi. Da. Ha, ha, ha. Paano makabawi? Sa Japan. Sir Jespal, mayong aga. Tama, Gidyo, yung oportunidad. Ara lang da sa kilid-kilid. All you have to do is find it and grab it. Let's see, Sir Jespal. No, si ko si Liam. Sir Jespal, si Sir Jespal sa South Korea. No, sa factory sa South Korea, okay, di ba? Amo na sa factory. Kung kisa dapat you have to go out of your comfort zone. Yung mga amo lang ninabalaan ko. Yung mga ninabalaan ko, hindi na ko mangita sa iba. Basi mabudlayan ko. Dapat kuha ka sa comfort zone mo. Oh, hindi ka dahil nga man, tiner ka lang da, no? Tiner ka da. Ang ita ka man sa iban nga pamagi, lalaki ka. Usus. Ang iban gani nga mga PWD, damo gani diskarte. Di ba? Ikaw kita pa nga kumplito. Kasubos ang sitwasyon nila ba? Hambal ni Ma'am Angelita Gonzalez. Ugali, gid na kaon nila, ugali ginakaon nila yoy harina ginaluto nila ugali ugali hindi arena ng ugali Ma'am Margie. Ang ugali, it's a staple food of Uganda. Uganda ano pagid hindi ang ugali ang hindi arena na it's corn flour. No, corn flour, pare sa magluto ka sa mais black, bukal tubig, ibutang mo da ang corn flour, tapos amo na daw, imo mo daw soft cake bala na, tapos amo nang isukbat sa kanon, sa may South Sudan, it's chapati, ining ginarolyo bala daw, flat bread bala, chapati, ugali, sa Uganda, saging. No, ina plantain, pabukalan ina, pa-steam. Tapos lupakon ina, lupakon. Pag lupak, butami ka nun, medyo may jelly na siya. Busog-busog ka mo. Sa plantain, ang iya ka Uganda, ay staple food nila mo na. Angelita Gonzalez, amo ina term ko tiyoy nga ang pagkaon wala ginauyangan kay upod pa ina sa kinilo. Dapat sakto lang butang sa plato. Hindi dako mata. amon gani tiyo isang una. Bauno, tutud gini. Bali mo Margie, amon gani tiyo isang una. Binlod lang ang ginakaon namon pag may tiyaga, may nilaga. Correct, no? Ang mga hardships na nagyan, pero nakatibawas, no? Balbonico Bembang, watching from Kuwait. Yo, happy Father's Day sa imo man, Sir Balbonico Bembang. Sir Steve Deximo. Sir Steve, good morning. Bago ka lang bugtaw, Sir Steve. Sakit man ang lawas ko sa hampang ba? Kapilagid yun ko, gipadalagan. Congrats, Sir Steve. Kung nakakita na yung makita, Sir Steve. Sige lang ha, pindutan ta ka sa September. Tani, makaupod kita dito sa may Talisay, no? Negros Occidental, Negros Island Region. Para sa pahampang nila sa Talisay. Bit-bit na mo ng Team Iloilo and Team Gimara sa Talisay. Kita-kits. Kaya Sir Steve, ang banal na da, nga mapasugod na ta slupits. Para kita nga mga 40, 50 up, hindi na ta magampang paspits. Hindi rin na ta sa slupits. Ay, si Roy gali. Si Roy taga Lemery, no? Taga Balasan ba? Balasa kag si Gpoy Bataga. Mayong nga kita-kits man to mga player. Tiyoy pakita miyaw be. Happy birthday kay June Pio. Pio be o Pio? June Pio, sang kalampitaw miyagaw. Thank you. Ambal ni Sir George Torreña. Amon tiyoy na agyan man ina namon. 12 years kami. Kasi 12 years kami mag-uto. 12 kami kasi nga mag-utod. 14 pati kay nanay, kay tatay. Ang ginakaon, tinula nga tambo. Kag tinanok nga saging. Subo nga mga bata, hindi na magkaon kung wala sudan. Kaya ginapaanad natin. Kung ano siguro mga nalantaw nila. Why sila ka... Agi, kita kang nag-ubra, no? Kung paano pangita kwartang ilagi ni kanan. Abi nila, kung nag-opisina, damo kwarta. Pero dapat gina-orient ba nato ng aton kabataan? Dapat gid, no? Ginapabalo sila kung pilang, not exactly, kung pilang income, do ginagastos ang income, para mamulat sila at a young age na halungan nila ang kwarta. Halungan lang kwarta, tagap ka nila sa balor. Ang kwarta, hindi na paghatag mo kwarta, pinangabunday mo, ay bakal na lang ng mga papel, kung ano-ano lang mga halampanganan, tapos pabayaan man nila ng hampanganan. grabe, nagyan mo, tiyo. Hindi man grabe, with my experience, so nagyan ko sa abroad, na-apply ko man na diri. Nga na-appreciate ko ang ako mga na-experiensyahan and I've learned, no? To live a simple life. I've learned to live a simple life. Sa unad, medyo mag-garbo. Sip-sip tamang kasimple. Why, naku ganiga bakal pa-delargo? Ganun sa kuway ukay. Dapat maging practical kita. Hindi porket may kwarta, lastra. Dapat maging practical ka. Importante gid na yun. Wala man sang hapos subong, tiyoy, correct? Morning, Sir Steve. Yes, yoy. Waiter man akon ubra sang ara pa ko sa Pilipinas. Grabe ang mga pagtilaw, no? Pagtilaw nato sa pangabuhi pero na-overcome. How sweet, no? Na-overcome nato nila na now we're reaping, makakulo kwarta na, naka-income, makabulig kita, no? Kanami bla, na lang makagawa ka sa comfort zone kung sa amin na white tagalaom nga magdilanto pero hindi. Hindi pwedeng mahambal nga white tagalaom. Tagalaom gid kita ya eh. Dapat may paglaom kaya, may handom ka gid ya. Because once you have a dream, you have a mission, no, you have a vision, malabuton mo gid na ya, eh. Malabot mo na ya kung tingwaan mo gid eh. Dapat may ara kita sang mission or vision nga ginalantaw, di ba? Para malabot nato ng aton mga handog. So, Liam, tani, hindi pa ulihan tanan. Kasi pwede po mamasalbar ang imong relasyon, no? Much better. Kulang ang isa kagantang sa 12 kabata. Bagay gani, tiyo ko, pila itong bata yan, 13 o 12, ipatay ang isa. luto na sila, sundan. Isa lang sundan, kaon sila sa Japo. Kaon sila, pagkaon na damo. Puro kanon pa na, kanon may mayo, may kanon. Gamay sundan. Mambal lang, tiyo ko sa una, sumalangit na wako. Si Rocky lumakad. No? Mambal sa nga, o tapos sa kaon, sige, matulog na. Inom damo tubig. Kali mga bata, inom damo tubig. Pagkatapos inom, tulog na dayon. Pagsamtang medyo busog at tubig at tulog, baka buhok tulog mo. Once mag-alboruto at saan mo gutom, ati problema mo na. Ah, Lemery si Roy. Lemery si Roy. Balasan galing si Jipoy. Ay, si Donnel. Donnel Dino. Mayong aga man. Coach na galing si Donnel Dino sang high school ng Anilaw. No? Anilaw National High School. Uy, get well soon. Ha? Get well soon. Kay pre Raymond Dino. Si Itim. No? Si Black. Black, get well soon, ha? O, ang maintenance mo. Tugin, high blood sa kuno, Sir Steve. Get well soon. Napaayo ka, Ged, pare ko, ya? Inanglan ka, Ged. Ah, sige, tiyo, kitakit sa talisay. Kaya ang ihada mo, dalun ko. Maninoy Punch from Victoria City. Uy, salamat. Balbonico Bemba. Angelita, dapat hindi kita mawadaan sang hook na ginatawa. Correct. Mga kasama, study na ako ng pagpangalaga. Thank you! Ay, miss ko. Dalingin, may nagtawag. Sige, itawag-tawag. Sorry. May nagtawag. Dalingin, 0997 00434. May nagtawag. May nagtawag.
4: Sorry. You don't have
0: a... Sorry. So, may kumatulog pang Dan. Pero kung makatawag ka subong, ibig tawag. Wala ka ba, Mati Gursi? Sige, may tawagin ko subong, be. Sorry, get. Ako nyo'y ginapray, ang balima Margie, ginapray ko lang, ginapray ko lang sang una, pag abot ko diri sa Turkey, makatagpo ako ng employer, nga tratahon lang ako, ang hindi sapat, tinakatagpo man ko, nga mabuot nga employer, and now, tiyo'y, damo naman na mabuligan ang mga pagkaparintihan, ma Margie. Kasi naman na, pasimpalad tabla, no? Pero kung arang aton nga pagtuo kay Lord, I believe, no, hindi kita pagpabayaan ni Lord. Dirigani sa amon, tiyo'y, di siya sa isbata, ya. Buhi man, isa kasako bugas, hindi lang dugay, kilala ni Lorna. Amo niya ni sa balay. Pila ko, lima bata ni Mrs. Apat kilalaki. Ang mga part nila, mga asawa nila, apat ang may partner. So, 4, 8, 9. Ako si Mrs., ang bayaw ko, ang mga apo ko. Ang isa kasako, ganit, bugasa mo, ay pa 20 diyan. Sos, puro lalaki pagin. Mga ampon pagin sa balay. Ay, sos! Sa kasako, hindi ka lapot 20 diyan. Sa may mga bugas-bugas na, basi gusto nyo mag-donate kay Tiyoy, kay Damot sa Laguron. Ang gina-auction nga NFA, Tiyoy. Oh, sige, ano eh. Ang gina-auction, ang i-auction nga NFA, aragaling nga pila ka bilyon, 119 billion pesos worth ng NFA. Abi ko, mabalik na sa 20 pesos ang sako sa bugas. Hindi nga, i-auction na natin eh, kinakuha na sa gobyerno na para matuma na to ang ginambal ni Presidente Marcos nga 20 pesos ang sako ang kilo sa bugas. Ay, auction niya. Suod, no? 92, matuman guro to ang 20 pesos kilo sa bugas. Grabe. Morning, Dudoy Victoriano Sonio. Asabong yan, mga doggy naman ang ginapakaon. Gani man, may pagkukisa gani, mga dog. Yung mga doggy sa mga manggarano, mga ham, mga sudan na mga karne, no? Na, doon namin, kato sa may portana, Alas 3:02 na sa ngaga. Thank you very much. And sa mga OFWs na, Happy Father's Day sa inyong mga partner, mga tatay. Dina sa ibang pong sod, Happy Father's Day sa inyo. It's back to work, back to school. It's a Monday, June 22 na tayo ngayon. Ang bilis ng tiyempo. Sa mga araw na sa mga merkado publiko, nagpakumpra na, may ngaga sa inyo. Sa syudad kay probinsya ng Iloilo. Sa mga nagabiyahe, nagatari sa dalanon. Sa ato mga kapulisan, mga tanod. Pwede na mga patama tulog. Kaya so good na ng adlaw nato nini. Banon lang gid kamo kay sunod sa pag-asa. Nagabasko gining abagyo. Nga nagsunod na sa Philippine Area of Responsibility. No, gabaskog siya. Pero manabu ang chance nga mag-landfall. Pero mapalapit siya dito sa may northeast, northern portion ng Luzon. Meaning, makabutong ini, no? Maka-enhance o mabutong ini sa hanging habagat. So, expect na ito, na ang magulalumon nga tiyempo sa mga aga. Kaya medyo maka-experience man sa pag-ulan-ulan. So, ready lang sa inyong mga rain gears. Let's continue to pray for our brothers and sisters in Mindanao. And let's pray for peace. Matuhuman na tayo ng peace deal ni sang Israel kagang, sang Iran kagang US. At pangamuyo man tayo, amaga, balik na sa normal ang presyo sang gatong. Para maga nubo-nubo na ba ng presyo sang aton nga kurinti. At kung magdabo ang presyo sang kurinti, baka makabalik na tayo sa unir. Four minutes after 3 o'clock, it's 3:04. Madam, ugid nga, salamat sa aton mga suke. Thank you. Kita na iman kita, buwas nga adlaw. Same time, same place, diri lamang sa programa kinagigiliwan kada kaagawan. Salamat sa mga nag-like, share, and follow. And si Tio ninyo, Pancho, have a beautiful Monday. Ciao, baby. Hello,

Live kay Tioy Pancho sa RMN Iloilo, BYRI 774.

0: tofu sisig?
1: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
2: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one maging magic sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa imo ang among mga abyan, mga mamuma nga gakayot para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuga na ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangat na ginatubang naman. Pasailuha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayon.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning. Mayong aga sa ito niya mga suki nga tagpalamati sa ito niya programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka Maambong kag Mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos subong aga. Subong man, ginatamyaw naton. Good morning, kag maayo nga pag inom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate sa mga farmers naton dala sa Banwasang Bingkawan, Iloilo, sa kay Ma'am Emily Palaonda, kag sa iyang mga kaupod sa Panimalay, kay Mayor Matt Palabrica. Good morning, good Mayor Matt. Subong man sa kay Sir Victor Castro Verde. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ginatamyaw man naton is be Nemesio Cachete. Subong man is be Ramel Castro Verde. Kag ispi Jofe Celeste, mayo lang nga pag tipan sa aton nga mga lakatan nga saging dira sa Banwasang Bingkawan. No? Shout out man kay Ma'am Lilibeth Dumdumaya, kag kay Ma'am Connie Carillo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Mas ginpabaskog sang aton Departamento, Department of Agriculture, ang mga tikang agud mapabalik sa normal ang populasyon sang baboy sa pungsod, kag masiguro ang tayuyon nga supply kag presyo sang karne sa tagsa-tagsa ka mga merkado pampubliko. Suno sa aton Secretary Francisco Chu Laurel Jr., padayon ang pagpatuman sang ahensya sang mas estrikto nga biosecurity measures kag science-based repopulation programs. Tinutuyo sini nga malikawan ang paglapta sang African swine fever kag mapadasig ang pagbangon sa industriya sang swine industry. Ginatinguhaan pa sang aton nga gobyerno nga balansihon ang pagpabaskog sang production sang sektor sang mga baboy samtang ginaamligan man ang palangaboyan sa mga manugsagod sang baboy sa bilog nga pungsod. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority, ginalauman nga maganubo sa 8.75 million heads ang swine inventory sang aton pungsod sang tuig 2025. Nagligad nga tuig humalin sa 9.57 million sang nagligad pagid nga tuig 2024. Nagapati ang aton nga departamento nga importante ang madasig nga pagbangon sang industriya sang baboy agon mapabaskog ang food security kag makabulig sa pagkontrol sa pagsaka sang presyo sa pagkaon diri sa aton nga pungsod Pilipinas, kag diri sa aton sa Western Visayas. Sa kaangot naton nga balita, ginpabaskog man sang probinsya sang Iloilo ang pagbantay batok sa African Swine Fever o kon ASF matapos ang wala pa mahibaluan nga rason sang pagkalamatay sang pila ka mga baboy sa Banwasang Dumangas kag ang liwat nga pagsaka sang kaso sang ASF sa probinsya sang Negros Occidental kag probinsya sang Capiz. Ginpahugtan man ang inspeksyon sa tanan nga mga nagaabot nga mga baboy sa probinsya. Lakip na ang pagkuha sang blood samples. Agod masiguro nga wala ini sang African swine fever. Padayon nga ginaimbestigaran sang Office of the Provincial Vet ang rason sang kamatayon sang mga baboy halin sa hindi magnubo sa lima ka backyard racers sa banwa sang Dumangas. Apang wala ini na paidalom sa laboratory testing. Bangod gila yon nga ginlubong sang mga tag-iya ang nagkalamatay nga mga baboy. Suno sa aton provincial veterinarian Dr. Darrell Tabuada nagapabilin ang pamahog sang African Swine Fever o kon ASF sa probinsya sang Iloilo kani iya nga ginapanawagan sa mga hog raisers nga pabaskugon ang biosecurity kag i-report dayon ang mga nagamasakit o kon nagakalamatay nga mga baboy sa inyo tagsa-tagsa ka mga ogsaran. Ginapanugtan man sa gihapon ang pagsulod sa mga baboy sa Iloilo basta may negative nga ASF test result, veterinary health certificate kag valid nga permit ang nagadala sang sini nga mga stocks sang baboy. Gani padayon ang aton nga pagpahanumdom sa aton nga mga hog raisers diri sa probinsya sang Iloilo nga indi gid magkampante, istriktuhon gid naton ang aton tagsa-tagsa ka mga biosecurity measures. Samtang sa probinsya sang Capiz ginpasangkad na sa karon ang African Swine Fever Task Force sa banwa sang Panay ang ila pagbantay kag preparasyon kasunod sa nagadamo nga kaso sang nagkalamatay nga mga baboy sa nasambit nga banwa Panay Capiz. Sa interview naton sa kay Panay Capiz Mayor Jonathan Sonny Bisa iya ginpahayag nga gilayon ini nga nagpatawag sang pagsinapol agod pag-aistoryahan ang kahimtangan sang posibilidad nga paglapta sang African Swine Fever o kon ASF sa banwa. Kabahin sang katungdanan sang ASF Task Force sa banwa, amo ang pag-monitor kag pag-inspeksyon sa mga slaughterhouses kag mga nagabaligya sang karne sang baboy agod masiguro nga may nagakaigo nga permit kag nagasunod sa mga regulasyon. Suno sa alkalde sang Panay Capiz, nagahulat man ang local government unit sang opisyal nga resulta sa mga samples nga ginpadala sa Provincial Veterinary Office kag sang rekomendasyon sang Department of Agriculture kun ano ang maayong nga pagahimuon. Nahibaluan nga ang banwa sang Panay ang nalakip sa mga lugar nga gin-identify bilang red zones bangod sa posible nga kaso sang African Swine Fever sa nasambit nga banwa. Good morning, maayad-ayad gid nga raga sa kay Solpicio Boy Dalisay dira sa Dumaraw Capiz. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Ma'am Elizabeth Dinila dira sa Sagrada Pamilya sa Dumaraw Capiz. Good morning gid sa imo. Kay Sir Idol Ray Hinini kag Sir Cesar Ciudad, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape. Subong man kay alias Pugi, Pugi Boy, kay Armando Imano, kag Ma'am Candelaria Imano, kay Ma'am Marpe Kinlat sang Dingle, shout out kay Ma'am Marfe. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Kay Dr. Peter Sobreviga, kag Armilando Miniel, subong man sa kay Sir Rene Famoso, kag Director Manny Olanday, kag Ma'am Ilimia Olanday. Thank you sa padayon nga suporta sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Sa kaangot gyapon naton nga balita subong nga aga, nakabatyag sang pagkabalaka ang pila ka mga vendors sang baboy sa Teodoro Arsenas Trade Center matapos makumpirma ang kaso sang African Swine Fever. Suno sa aton nga paghinun-anon kay punong barangay Roberto Ros Roldan sang barangay Adlawan, Rojas City, kag isa man ka meat vendor, iyagin pahayag nga nakibot sila sa resulta sang blood samples sang mga baboy nga nagpositibo sa ASF. Suno sa kay Roldan, ini nga hitabo nagdugang sang kahangawa sa mga nagabaligya kag mahimo magresulta sa pag-iban sang ila kita bangod sa kahadlok sa mga konsumidor nga magbakal sang karne sang baboy. Sa piyak nga kahimtangan, iyaman nga ginpahayag sa mga vendors nga magapadayon gihapon sila sa ila pagbaligya sa merkado apisar sa nagasaka nga pamahog sang African Swine Fever. Nahibaluan nga base sa laboratory testing sang Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory, 6 kumpirmado nga nagpositibo sa ASF ang mga blood samples sang baboy na gikan sa mga kabanwahanan sang Panitaan, Pontevedra, siyudad sang Rojas City sa probinsya sang Capiz. Nagapanawagan man ang mga ini sa publiko nga siguraduhon nga sa lehitimo kag inspektado nga mga talipapa o kontindahan magbakal sang karne sang baboy agud malikawan ang posible kontaminasyon kag maprotektahan ang kabuhi sang aton tagsa-tagsa kapamilya. Padayon ang aton nga pagpahanumdom sang aton nga programa kadalagan sang agrikultura, hindi lang sa mga nagasagot sang baboy nga istriktohon ang pagpatuman sang biosecurity measures, kundi sa aton nga mga consumidors man nga tinghuaon naton nga magbakal sa mga suki naton nga may nagakaigo nga permit halin sa National Meat Inspection Service o kon NIMIS kag halin sa aton nga local government unit, no. Ini kabahin sang aton nga advokasya nga dapat ang karne nga aton nga ginabakal ang safe for consumption kag luwas sa mga sakit nga mahimo makaapekto sa aton ikaayong lawas. Gani siguraduhon gid naton nga ang aton nga mga ginabaklan nga mga tindahan o kon mga talipapa mayara nagakaigo naka-display nga mga meat certificate o kon halin sa National Meat Inspection Service o kon NIMIS kag halin sa aton nga mga local government units, no. Sa aton nga mga nagasagod sang baboy diri sa probinsya sang Iloilo, kon may naobserbahan kamo nga hinali nga pagkalapatay sang aton nga mga hinuptanan, mag-report gilayon sa aton nga Municipal Agriculture Office o kon sa pinakamalapit naton nga mga agricultural extension workers para nga matagaan sang eksakto nga validasyon, eksakto nga management ang ining ginaatubang naton nga problema sa aton nga probinsya. Hindi naton pag tago-tagoon para nga matagaan naton sang eksakto nga management kag masolusyonan gilayon ang ini nga mga pagpanghangkat sa industriya sang pagbababoy. Rest assured nga ang Department of Agriculture kaupod naton ang Bureau of Animal Industry kag aton nga mga tagsa-tagsa ka mga local government units ang untap sa sini nga sitwasyon kag padayon ang aton nga pagmonitor hindi lang sa mga racers naton kundi subong man sa aton nga mga merkado pampubliko. Ang aton nga kolaborasyon kag ang aton nga paghugpong amugid ang kinhanglanon para nga masolusyonan naton long term ang ini nga mga pagpanghangkat. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay kagawad Carlet Clavel sang Kagbang uton Iloilo kag sa mga katapo sang Kagbang Farmers Association. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kay Sir Noel Sindin, kay Sir Rodelo Ravena, kag Jay Aranda sa Poblasyon Oton. Thank you gid sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Maayo man nga pagpamati sa mga farmers naton adra sa Banwa sang Miag-aw, Iloilo kag San Joaquin, Iloilo kay Sir Kinard Mondragon, aton nga municipal agriculturist sa San Joaquin, kag kay Ma'am Eden Nikia, aton nga municipal agriculturist sa Banwa sang Miag-aw. Shout out gid sa inyo. Kay Sir Imong Laguna, subong man sa kay Irineo Pagal, kag kay Junard Pagolayan sa Aglalana, Pasi City. Sa tanan niya katapo sang Pulakan Farm dala sa Pasi. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Kay Ma'am Leia Paduhinog Diala, kag Sir GC Diala, padayon lang kita sa pagpatuman sa estrikto nga biosecurity measures sa aton nga Inspire Project dala sa Dialas Integrated Farm, kag sa mga farmers naton dala sa Dingli. Good morning gid. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton nga updates subong nga aga. May 92% nga posibilidad nga mag-develop gid ang El Nino, kag mahimo magdala sang dry condition, dry spell, kag drought sa Western Visayas subong nga bulan sang Hunyo tubtob Agosto sini nga tuig. Suno sa kay Engineer Ferdinand Rubin, weather specialist sang Pag-asa Iloilo, ginpaabot nga ini nga kondisyon maka-eksperyensyahan sa halos bilog nga rehiyon size. Ang dry condition nagakahulugan sang duha ka bulan nga kulang sang 21% tubtub 60% sang normal nga ulan. Ang dry spell amo ang tatlo kasunod-sunod nga bulan nga kulang sa ulan o kun duha ka bulan nga sobra 60% ang kakulang sang ulan nga aton ma-experyensyahan. Samtang ang drought amo ang lima ka bulan nga kulang sang ulan o kun tatlo ka bulan nga sobra 60% ang kakulang sang ulan nga aton mabatyagan. Suno sa kay Engineer Rubin, may posibilidad man gihapon ang pag-inulan kag paagi sang bagyo sa tion sang amo nga panahon. Bangod sini, giyagid ginaabisuhan ang publiko nga maghanda kag mag-prepare sa posible nga epekto sang mabaskog nga El Nino diri sa aton rehiyon Western Visayas kag sa probinsya sang Iloilo. Nagapanginbulahan kita sa Banwa sang Bingawan Iloilo, aton nga ginakabig nga may pinakadamadamo nga small water impounding project, kag sige-sige pa ang pag tukod nila sa sining nga mga sweep sa ila tagsa-tagsa ka mga kabalanggayan. Ini nga mga small water impounding project ang pidigid nila magamit sa sining tion sang El Nino, hindi lang sa sining nga tuig kundi sa masunod nga tuig, ay bilang kluhaan sang ila kinahanglanon nga tubig sa ilang nga mga ulutanon kag kasapatan, at the same time pidi man nila mabutangan sang inland nga mga fish, tilapia o konpantat nga dugang palangitanan sang ila nga mga mangunguma. Gani sa mga kaiping naton upland nga mga kabanuhanan, mahimo gid magbisita, magkontak lang kay Sir Victor Castro Verde o kon direkta kay Mayor Matt Palabrica para matanaw naton kag masunod naton ang mga best practices sang Bingawan Iloilo sa pagpatuman sang small water impounding projects sa ilatag sa tagsa ka mga kabalanggayan. Good morning gid kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad dira sa Bulay Uton, kay Sir Willie Fentes Pina. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton nga AgriBit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Nilet Angeli Fayo, isa naton ka intern alin sa West Visayas State University College of Communications. Nilet, sa imong report subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Gimaras Mingos nagpasangkad sang merkado sa Europa kag Hong Kong. Ginaduso sang Pilipinas nga magpasangkad pagid ang merkado sang bantog nga Gimaras Mingos sa bugos ng kalibutan paagi sa bag-o nga export shipment pagkadto sa Europa kag Hong Kong nga nagapakita sang padayon nga pagpaninguha sang pungsod nga makasulod sa international nga merkado kag makahatag sang dugang nga oportunidad sa palangabuian sa mga mga Pilipino. Sang damlag lang, ginpadala sa iban nga pungsod ang duha ka gatos ka kilo nga fresh mangoes halin sa Kokomojo Mango Farm sa Cebu Nag, Gimaras. Kung sa diin, 50 ka kilo ang ginpadala sa Netherlands, 50 ka kilo naman sa Belgium kag isa ka gatos ka kilo sa Hong Kong. Bisan initial pa lang ang kadamuon sang shipment, dako sini ang strategic significance. Ang mga padala pa kadto sa Belgium kag Netherlands, ginahimo bilang mga patikim o kon promotional exports agud makilala kag matilawan sa potential buyers kag industry stakeholders sa Europa kung sa diin padayon ang pagtaas ang demand para sa premium nga tropical fruits. Ang Brazil's ang mangin pangunang nga pantalan o kung European port of entry sa sining mga produkto. Samtang ang Hong Kong shipment naman ipanagtag sa mga diplomat kag dongganon nga mga bisita sa selebrasyon sang ika-isa kag atos kag 27 nga anibersaryo sang Philippine Independence agod mapakilala pagid ang isa sa pinakabang tog na produkto agrikultural sang pungsod. Ini nga export initiative ginsuportohan sang Bureau of Plant Industry or BPI nga naghatag sang technical, laboratory kag regulatory services agud masiguro ang pagsunod sa international food safety kag plant health requirements. Ang Gimaras National Crop Research, Development and Production Support Center sang BPI nagbulig sa mga mangunguma sa pagtuman sang nagakaigo nga teknolohiya kag maayo nga pamaagi sa pagpananom. Nagpatigayon man ang Plant Product Safety Services Division sa pag-usisa sang pesticide residues agud masiguro nga nagasunod inis sa ginatuman ng mga standards sa mga importing countries. Ang National Plant Quarantine Services Division naman ang nagproseso sang export permits kag phytosanitary certificates nga nagapamatuod nga hilway sa regulated quarantine pest ang shipment. Ang mga gin-export nga mangga naghalin sa Field Gap Certified nga Kokomojo Mango Farm nga nagapakita sang importansya sang certification sa pag-abot sa mataas na kalidad ng mga export market. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., padayon nga ginapasangkad sang gobyerno ang merkado para sa mga produkto agrikultura sang Pilipinas bangod ini nagahatag sang mas maayo nga presyo kag mas mataas na kita sa mga mangunguma kag sa iban pangabahin sang agricultural value chain. Dugang pasang natungdan, ang kada bag-o nga merkado nga nabuksan nagahatag sang oportunidad hindi lamang sa mga mangunguma kundi man sa mga nag-oobra sang pagproseso, pag-impake, transportasyon kag distribution sang produkto. Ang ini nga shipment nagapakita man sang mas dako nga pagpaninguha sang gobyerno nga i-diversify ang cultural exports sang Pilipinas na hindi lamang limitado sa tradisyonal nga mga merkado. Paagi sa paggamit sang science-based regulation, quality assurance kag traceability systems, ginatutukan sang gobyerno ang magpabaskog ang posisyon sa mga prutas sang Pilipinas sa premium international segments. Kung sa diin, ang mga consumers handa magbayad sang mas mataas na presyo para sa kalidad kag food safety. Sunod sa BPI, ang exports ng Gimaras Mingos nagapakita sang nagadugang nga pagkilala sang international nga merkado sa kalidad sa mga produkto sang Pilipinas kag sang importansya sang pagbinaligay sa mga mangunguma, exporters kag ahensya sang gobyerno sa pagbukas sang bag-o nga mga oportunidad para sa lokal nga agrikultura. Ang pinakabag-o nga shipment, isa ka importante nga tikang sa pagpabaskog sa presensya sang Gimaras Mingos sa merkado sa guwa sa pungsod kaysa sa paghatag sa mas dako nga benepisyo sa lokal nga mga mangunguma. Ini si Nilet Angeli Fayo, nagabalita.
0: Salamat gid Nilet Angeli Fayo sa imo nga balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs, mga farmers cooperatives kag associations nga engage sa pagnegosyo nga magparehistro sa aton nga farmers and fisher folks enterprise development information system o kon FIDIS. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
1: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangnguma kag mangisda ang nagahatag sang bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto kag patas nga merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon nga pagpanguma at pagpangisda. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pang-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Kung ikaw may ara sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginahulat nyo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Amo yadto ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa FIDIS. Magbisita lang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division dili sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kagpangitaon si Ma'am Maricar Tumbukon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa ngalan sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton, kamaambong kamapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma, James Ogatis, nagasiling sa inyo. Nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Iniingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS! Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
10: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
12: RMN, RMN, RMN.
9: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagkauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang

0: Good morning, mayong aga sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa Rilisoan sang inyo mga radio. Kan sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
0: Kaya nga ito naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
1: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Poblona, kag-radyoman Ben Roy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, June 22, 1986, ang popular Hand of God goal ni naging score ni Diego Maradona sa quarterfinals ang 1986 FIFA World Cup match between Argentina and England. Ang nagtugas ang kontrobersiya, iniang ginsundan sang goal of the century nga nagatag advantage Argentina sa score nga 2-1 batok sa ilang kasumpong nga sang uli sila man ang nagkampyon sa World Cup.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga darag ko ng mga balita subong nga aga. Update kita mga karadyuman sa high-level negotiations sa Switzerland. Konsarin nagsugod na ini kagabi. Inanunsyo sa Foreign Ministry sa Qatar nga nagsugod na ang negosasyon sa tunga sang Estados Unidos kag sumuman sang Iran dito sa Switzerland. Ang nasambit iyang negosasyon ang ginapatungan no sang Gulf country kag sumuman sang Pakistan. Ang Iran ang ginapamunuan anday Speaker Muhammad Baghir Ghalibaf kag Foreign Minister Abbas Araghchi no sang Iran. Samtang ang pungsod Estados Unidos naman ang ginapamunuan sa ina vice presidente nga si Vice President J.D. Vance. Inisya ang ginpadala ni US President Donald Trump ang gusto nga magrepresentar in behalf sa pungsod Estados Unidos. Katuyuan nila nga masiguro nga mapatuman ang duha ka partido ang interim deal nga tapuso na ang gira. Romasero sadya ini Radyuman Binroy kay subong ang Strait of Hormuz ang padayon sini nga asarado because ang pagpangatake sang Israel dito sa Lebanon kay sa 14-point agenda nila dalani ang Lebanon Radyuman Binroy nga dapat wala sang pagpangatake nga matabo dito sa may Lebanon pero ang Israel padayon nila ginatake ang Lebanon. Di ano kayo ni Hezbollah ni, no?
2: Hezbollah, mga...
1: Hezbollah niyang dito sa Lebanon.
2: Mga militante na to, ha? Nga amo nagakontra sa Israel. Dugay na niya nga away to. Actually, dream ni tanan nagsugod sa mga... Halinto sa mga Palestine, sa sa mga kontra lang ang Palestino to. Mga militant man to. Ano ganun dito? Halin sa mga Houthi, Hezbollah. Do tatlo ni sila mo. Kaya mga militant group nga ginaback up sa...

0: ang Iran?
1: Amo ni nag-spark sa away sa duha ka pungsod.
2: Amo na tag nila ang Iran nga number one sponsor sang terorismo adito sa may Middle East. O galing kay ang Iran gintalan nila ni sa ilang peace deal no? Proposal nila sa ilang peace negotiation kaya dapat hindi man pagatakihon ang Lebanon.
1: Kabudlay abi ni tuod sang kuno gaguot gaguot kay ti kun ikaw manabi ang Israel ti mga para sa Israeli at traidor ni sila sa mga Israeli kay ginapamatay man sila sang mga militante ginamisa may mga missile sila yang ilay ya ginapapadal man yang Israel ti mano kay imo mapabano kaya manegosyar kaya sa kriminal amo na bala negosyar ara sa ingod mo inguray nato sila puro tanan kira mga kuno mga terorista gina-providean sang armas sang Iran tikron para lang yang para mabuksan lang ang Strait of Hormuz para matapos na ni mambalang Israel sige lang baylan na mga traidor ni sa palibot ko Israel ya by history why niya nag-negosyar ya sa mga kontra tugay na yang
2: amo na yung nagpag-uot actually sa Middle East kay kada mo ni sa mga faction abi rajiman bidroy mo karon kon manigusar ka sa isa ang isa to maatake man tapos subong amo ni daw kwan ini daw blackmail man gani sang Iranio ang nakatabo nga ini ngati hindi tuod sila nag-atake pero may mga sponsored sila to nga mga pagpangatake kaya ginatake amo ya ang Israel kaya kuya nagapati kuya nga ang away sang Iran kag Israel hindi niya matapos may momontat lang niyang gira sa Iran kag sang Estados Unidos kag Israel ya kag Iran kag sumaman sang Lebanon sa palibot ng mga country sa Middle East hindi niya matapos
1: why sa history ni Netanyahu amo gini ang prime minister nga nagtudok sa kita mo grabe pagpalangga sa isang Israeli grabing pakigaway sa mga Israeli mo alin pa ni sang una pito ya kapungsod sang una sa palibot ya away ya sa Israel pirdi nila tip karon masurrender ka lang ya mambal ka lang ati hindi maistorya na ako sa mga kontra ko sa palibot hindi man ni sila gani pungsod amo na balang hambal ta ang bugal ya katawo ya ati di pakigbato niya nila sa madugay nga tinion halin pa ya biblical pa niya nga away sa Israel daog niya nila ang ila sini tanang nga away
2: amo ni masadya kay may mga negotiations sa Juman Ben Roy ang Iran to sige pinaguha man ka statement nga sila man ang daog sa gira sa Estados Unidos to nagambal man si US President Donald Trump to nga kung hindi ka magpatis na girahon
1: na matabuhat napunpod na gani ang Iran natunaw na ni Donald Trump sa pamahog
2: ang Iran ni ang capacity nila sini nabuhin na nagidman eh kung galing kaya mo na bala may negotiations ka mo lain lang sa papel pero lain man ang sa mga baba nila kaysa mga ginahimo nila namin na tani ni Kaiti pag announce Radyo Man Binroy nga may schedule ng ilang high level negotiation namin na tani impact diri sa aton sa Asia Kaiti nagnubo ng presyosang petroleum product dibla may forecast niya buwas nga daw 11 to 12 pesos
1: dako gani
2: ang mahimo nga i rollback sa presyosang diesel diri sa Pilipinas ang gasolina sa 6 pesos doon ka namin na tani bala sang impact niya bala
1: basi makibot naman kita next week bala.
2: Siyempre, kaya tingin, nagsarado naman ang Strait of Hormuz na naman. Lain man ang hambal sa Iran, lain man ang hambal sa Amerika. Kundi, siyempre, ang realidad yang nagkatabo sa Strait of Hormuz subong, ang mga kwan iya, ang mga carrier iya, ang mga ships iya, nagkakarga sa petroleum products, siyempre, pagduwa-duwa ka.
1: Before matapos ang Sunday, ang kay blood drag inistoryahan ang increase ang kwan, gatong, increase or decrease ang gatong. Before matapos ang Domingo next week, mabukas na yung Strait of Hormuz. Tinsubong, okay lang. Sige, kuhaan ka muna. Binaisay ka mo, anay da. Pero nagnubo, maganubo sa buwas ng adlaw. Before Sunday, buksan nila ni ang Strait of Hormuz.
2: Parang ang final, yung pagpilagid, no, ang exact, no, nga i-nubos ang presyo sa diesel kagasolina, pamalaan ta na subong adlaw. Pero ang DOE nag-monitor. Kaya kala mo, nag-liirad yung Man Binroy sa mga gasoline stations. Nga kung may forecast ang DOE, may forecast man ang mga kwani, ang mga petroleum companies. Kung tamo ko nung magkasunod stations, sa palibot sa pungsod, ang way nagapati sa exact bala nga presyo. Kaya dapat i-roll back sa tagsa ka mga gasoline station.
1: Pero kung magsaka, gas taggard sila. Way pa mata, way pa martis, gani, nagasaka na.
2: May advance, kung increase gani, advance na. Kung decrease. gani, stagad.
1: Stagad, oh. Sige lang. Importante niya, wala na naglabot sa ruminta.
2: Tapos, ang presyosang mga agricultural products, mga insecticide, pesticide,
1: mga pamalaklon,
2: fertilizer.
1: Oh, namo nga mga goods, pamalaklaga, mga services.
2: Mga construction materials.
1: Services, pag yun, hindi mo gapon.
2: Ang ginapaskraban ko sa TL ko ay mag-inubo. Kaya pa nila nagbigay. Nagtaas kita, nagmahal ang presyo sa gatong.
1: Oh. Oh. Gani, ang mga services, ginimo Manila yung nga rason. Pagkatapos, ay, na sila kalumdom yung magpanubo.
2: Damo nagimo nga rason. Pero galing, kaya tinagnubo ng presyo, pwede naging balik sa pre-war ang ila sini nga mga presyo.
1: Sa piyagabayin, wala ging kumpirmar kaga wala man gin panginwala sa Philippine National Police ang payag ni Senator Rodante Marcolita nga nakabaton siya sa impormasyon sa ginapasuni arrest warrant batok siya. Sunod kay PIO, PNP-PIO Chief Police Colonel Allen Rayco, yara na sa eksklusibo ka jurisdiksyon sa korte ang pag-issue sang warrants. Wala nagakaangay para sa ilang nga magpagwa sang among impormasyon. Nagpasalig man si kong ipatuman sang kagiserbi lang sang PNP ang anuman nga warrant kung ipagwa na sang korte. Ipayag ni Marcolita nga hindi siya magpabalibad kung aristohon. Matapos ginapasun nakabaton sa impormasyon nga iserbi sa iya ang warrant may kagtanan sa plunder kag indirect bribery complaints nga nagugat sa ginreport nga hindi pag sa publiko sa campaign funds alin kay former Quezon City Representative Mike Defensor kag negosyante nga Sanday Joseph Espirito kag Aristotol Viray.
2: Ato kay Dokwan Manabi ni Radyo Man Binroy daw bad president Manabi bala. Kaya ang iban iahalin sa barangay kapitan, barangay kagawad, hasta ni sa mga SB member, vice mayor, mayor. Nagahatag ni sila sang sosi tagsa ka tapos eleksyon.
1: May declaration sila yan.
2: Declaration, good.
1: Si Jesus Cadero, gani balaan niya nga mabutang sa salangalang, may declaration, gani siya.
2: Tikaron, kung ang nagpadlaga niya si Dador, ilabi na ginagdaog sa Radyo Man Binroy, ginako niya gani, nga wala niya pag-ideklarar ang iya sini nga mga contributors or mga donors niya, kaya anonymous lang po, no? Hindi mo pagkasuhan, hindi mo pag-disqualify, tapos sa itong mga nagdagan ng SB member, vice mayor, mayor, nga may makadeclare sa insakto sila nga susi, i-disqualify mo. Ito ka, kwan mo, ito ka unfair man, ito hindi man husto yung pag-implementar sa ngaton sa ngalay. Ito tingala gani kung isang unang, di blaging basura na isang komisyon on election. Daw gini, kwan nila, naging balik lang nila ang kaso. Naging balik nila ang kaso ni kay ara sa kontrapartido.
1: Na reincarnate, okay. Mo gimana iya. Basta gani iya hulagon ka, huwag kagin siyang mimimo.
2: Siyempre pag daw niya, rurupod pa sila.
1: Oo.
2: Pero sang ulihingan nagrulagay na sila sa grupo, gini reincarnate, panabuhi liwas.
1: Nabuhi, nabang nagbangon, ang patay.
2: Ang kaso batok siya.
1: Plunder paningadaan, kag indirect bribery. Ang plunder, tiyan na ka-depende man na. Makapiansa man siguro si Marcolita, kaya depende man na mo. Hindi man absolute ang tanan. Pero the fact nga kasuhan ka kaga may arrest warrant ka, galing kiti yung purista kung wala man niya arrest warrant, hindi man niya kahambal nga may ara. Alangan ng balo mo na yung ara. Kung may arrest warrant, kuhan man na ng ginasugid man na sa pulista. Iba lang mong ginapang-provide na sa tanan.
2: Kapay dalam lang sa e-warrant, subong electronic warrant. Bumot siya ngon. Pagwa na sang warrant o arrest ka, ma-download na ko Radyo Man Binroy. Tanan na nga may unit sa polis, may access na.
1: Oo, di parang nga bisan sinulam, pwede makadakop. Oo, di dakpon ka gina. Surrender ka na lang kay ako yung gapati nga malutsa nila ni makapiansa ni sila bisan plunder ini Radyo Man Eric, no? Hindi niya pareho sa kaso sa day jinggo ya, kag iban pa to ya. Nga perti to yung kinawatay, ito yung pangawa to ya.
2: Kaya kay ginbutangan mo nila yung kaso subong kay Juan, kay Marcolita sa nga plunder. Okay lang ni kung mga indirect bribery complaints lang.
1: May automatic, pwede ka dahil ka.
2: Oo, pero may plunder diyo.
1: Yung plunder, maawaya pa na. Depende man na mo. Pwede sa posible man nga maka-bail si Marcolita. Pero si Mike Defensor, may kaso man eh. Nga qualified human trafficking.
2: Magluwas na dito, dalaman din siya sa kaso ngani nga kay Marcolita.
1: Tingnan mo gani, ti isa qualified human trafficking. Kay gininvestigaran isang NBI, ito na fileable ang kaso. Kay may go-operate sila kung isang bar. Ti may mga uyab guro, eh, kay ti ka human trafficking. Pero mga high class man guro, eh. Mike Defensor, kabay. Ti,
2: Nagkala ko pa, class A.
1: Ay mo, class A. Class A. Ti, non-bailable ini. Ang qualified human trafficking. Doki bulo yang gua bos ni.
2: So, di ala ko dumano man si Marcolita kay Mike Defensor kay donor yung mangli no? Donor.
1: Ah, oi, tinda damo gi manguro.
2: Basi duro man kwarta. Sa pihak nga bahin nganuman nga matapos subukan daw sang Lunes Hunyo 22 so kon buwas Martes Hunyo 23 ang pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kay House Prosecutor Chil Jukno sa Akbayan Party List, hindi lang ang prosecution ang nagamarka sa ebidensya kundi mangin ang defense. Kay dako nga tion ang ginakaon niya sini. Sa Hunyo 8, nagsugod ang pre-trial kung sariin nagatipon ang duha ka panel antes formal nga mag-convene bilang impeachment court ang Senator Judges sa bulan sang Hulyo. Kung sa palaboto ng Hulyo 6, unang Lunes na sa masunod nga bulan. Ginapasalig ni Jukno ang publiko nga hindi makaipikto sa impeachment trial ang pagmarka sang mga ebidensya. Habang ginapayag niya nga nagpabilin nga open question ang numero sa mga buto agud ma-convict ang impeachable personality. Kung na ganin subong kati ang di ba pa do pareho man sa quorum Radyo Man Binroy nga 22 imbis ka 24 22 kati of all the members present
1: magambal ka
2: all the members ang Senate
1: all of the members ang majority Senate
2: kasi subong abi may mga kwan may mga statement halin niya sa mga former justices mga associate justices kati sa 16 apoy di lang ma-convict ang isa ka impeachable official supposedly ang 2/3 sina is sa 17 pero pa nila subong sa 16 pwede niya ma-convict so debatable gihapon amo ning ambal ni senator ni Congressman Chil Jukno nga open question sa gihapon kung pilagid ba lang numero nga kinanglanon para nga ma-impeach sa isa yung impeachable official, especially subong kay Vice President Sara Duterte, ay duwa ka mga senador ang hindi makaparticipate no, sa impeachment trial.
1: Kaya wala pa man ako curtailment sa ilagay kinang. Kaya kung uway pa man sila mapamatbata na iya, still they are senators, no? So, kung gusto din nila iya ma-convict, di secure ka mo yung 17 votes na lang eh. Kon malabot mo.
2: Di maburubudlay, no? Siya nirang kabilog ang ara sa oposisyon. Ara sa minority. So, definitely,
1: laban-laban niya.
2: Hindi sila magbuto pabor sa impeachment.
1: Kon hinga buto nila ni para magbuto lang sila, mapapriso naman lang niyang mga loyalist. Mahambal niya sa ang mga loyalist. Sige, presuha yun na lang.
2: Kaya magipangamuyo, kumalaog si Duterte sa 2028 election. Sabi ko lumaog si Duterte, sila naman ang hari.
1: Sa pihak kabahin na talana nga i-auction sa National Food Authority ang 741,000 kasako ba dumudamo sa akong lokal nga bugas nga naginatago sa sulod sa nga masubra anom kabulan.
2: First tax tani.
1: Ang buta no ning ang itsura sang bugas kay nung sabor sini sang NFA rice kini. So no sa NFA nga tinutuyo sini nga mahawanan ang mga warehouse kag matagan sang lugar ang bago nga stocks sa kabugusan niya ra sa 1.19 billion ang balor sa nga iga-auction nga bugas. Magapatigayon sang pre-auction conference ang hinsya sa Hunyo 23 pagi sa video conferencing o kon webcasting agud madiskusyonan ang auction kag masabat ang pamangkot sa nga mga negosyante. Sino ang daog sini sa bidding? Hindi ka ginabit daw, bidding na.
2: Bidding ka to?
1: Oo, sino?
2: Formality na mula ng bidding.
1: Panudlo yun na lang, pinanudlo naman ni Balana kung sino ang makabaton sini.
2: Although ang pang-auction sini, practice na ginaman isang NFA. Kay kabalo ka, ang mga bugas niya na sa bodega, niya more than 6 months, after sila gina-auction ginaman na, alam mo mga buffer stocks tani mo, replenish ini. Ang daan ibrigya islan sang bago. Hindi pwede nga madulaan kita sang buffer stocks. No, sang aton sini nga bugas sa bilog nga kwani, bilog nga pungsod. Pero ang question si dire, nga gaga controversial perme, ang ginaukson nga bugas sa Radyoman Bindroy.
1: Ay, ang boto makaon ng tao.
2: Gina-remail, ka ginabaligya mahal.
1: Tiyan mo na gani, ang guwaya sina, kung ibaligya mo na, for example, mapauksyon din sa ato, may partman abi din nga i-auksyon. Baligya abi, makakuha ang mga negosyante. Kaya ito mga rice dealers, man ang makakuha sina. Pag baligya nila, ano ang kasiguraduhan nga ti kauno na kataw kag baklo na kataw tistingin nyo subong ang baligya sa tawo sang bugas ambot nga gaumpok yang tawo sa bugas sang NFA. Okay, oy man ta katilaw abias ang bugas kay NFA kun ano sa bursa nimo. Pero ang balila ya do hindi kita magkaon tawo.
2: Kakalabanan sini ginhimo ginarimil gani.
1: Oo, ti para nga hindi mahalata imixkla. Butang sa isip po sa
2: kagimiskla.
1: Imixkla sa mga
2: kwan. Dila nagkaguruan yung mga dayaon ng mga rice retailer.
1: Kita mo kung tanong mong bugas mo. Lain-lain, pinase. Kay imixkla ho nila na, amo na, magbakal ka mo. Pangitay ka mo isang balaklan nga mga...
2: Tatani, ang insakto tani sine, kung i-auksyon na. Tapos na ibaligya na sa mga retailer. Kasi barato na nigawa niya mo.
1: Barato na gani.
2: Pero ang problema o galing...
1: 6 months na ba eh?
2: Oo, ang problema o galing sine, ang iban sine, i-remail nila, kag sa iluhon, sa sako nga lain.
1: Commercial rice na pa na, local niya, rice na.
2: Guwa niya, isa kayo nag-imported pa.
1: Oo. Tekon local rice. Butanta, impo nila sa local rice. Apat, abi ang NFA, ano mang local rice, baligyan nila. Tigpila sa bong local rice, 3 mil. Di ba? Kundi ginansya, ged. Dako, ged ginansya. Guluwa na da mga sindikato da. Sindikato sa bugas.
2: Alin sa naduro ni sindikato sa sindikato sa bugas. Kaya ang NFA, ganyan may mga preferred man sila ng mga...
1: Balaan na
2: ng mga... Ano para wag sila auctioner?
1: No, ipa-auction nila sa pila ng lagko ng mga negosyante tapos sa mga lagko pamligya man to sa mga magagmay.
2: Magagmay pa sa mga credited man nila na dakit. Basta nga maka-entra sa auction kundi ka credited sa
1: nila. Credited ba?
2: Kani ka ti siyempre mo na ganyan ba kung tinuturo nga to nga man nada. Formality na mula ng auction eh. O kung pila ka bilog ng mga nagabida or mo auction da, tinuturo nga to nga na mula nila ni pagkadamos niyo, imagine mo na nga pila ni sako.
1: 741,000?
2: Oo. Kasako?
1: Oo. 1.19 billion ang pan. Sige, ipagwaayo na lang para ka-import naman ta.
2: Grabe, billion ang bili niya, no?
1: Para ka-import naman ta.
2: Katingala ko, sige, gina-auksyon eh. Kung, pabasin masarangan naman yung i-dispose ibigya.
1: Hindi nga, wala ma-dispose ka daan. Nag-love-out pa sa anong kabulan. Anong itsura sang bugas ni? Maputi man ni Guru Gyapon ni kina-preserve man ha. Pero ang bot ang sabor sang bugas sa anong bulan niya tago mo da sa bodega mo.
2: Amo na nga, nga konti gangon mo ang NFA nga bugas. Definitely may nagareklamo ganyan kay may baho gini niya.
1: Hindi gani magkaon ng tao pag nabalaan nila kay lain ang ginapangita iya ka tao. Ipalusot yun na nga amo na kay siyempre habanan nilang bodega kay ma-import naman tabago.
2: Naman ma-restock naman. I-dispose ang daan. Actually ginperdihan na ni definitely sang gobyerno Radyoman Bindroy. Pero kuan man niya buffer stock tani ti i-replenish naman isla naman yung daan ni baligya. Ang proseso naman lang sinidikag ang pagbantay kong tani kung ina hindi mabutang sa mga sindikato ng mga rice retailer. Samtang si Ban Pagid ng mga balita, nagdangat na sa 1.60 million katawo, 1,600,000 plus ka mga tao ang napiktuhan sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sanding sa dato sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ini sang 375,664 ka mga pamilya. Grabe, no? Nagikan sa 580 ka mga barangay sa Davao Region kag sumuman sa SOC Sargent. Sa nasambit nga numero, 22,109 ka mga Pilipino ang nagatiner sa evacuation centers. Gamo gyapon sa evacuation centers. So kaya nga, ang ilang mga balay, Rajiban Binroy,
1: nagtraguba. Taga, niban, way guruga tiner, kay paglitik. Adlokan ka, paglitik lang si mga balay.
2: Kaya nag-ambas din ang mga taga dito, Rajiban Binroy sa Soksarjen. May pa rin ma-highlight, actually, iya ang mga nagtraguba, ng mga pribado.
1: Amo na ganit, ang subong bala? Ang
2: highlight palang subong, ang mga ginapanagiyahan sa mga mga government infrastructure kag mga private infrastructure nga ginapanagyan sa dragko nga mga tao eh kag pero ang mga gagmay ang mga balay nagkara usmod to nagkarawa sa ako
1: kaya di mo ang party ni Salinog bala sang una sang sa bugo si Boto grabe gid pag highlight subungin na sa Pawan sang Bater Bunya case niya ang mga mga vloggers na sa una nga dito na to sa may sang sa Cebu na dito na sila nakapapapapel to ang tanan do halos dito may matagbulig may ano na lang subong do wala yung ma-highlight gawa ni ang mga kanya ang ano ni mga apektado nato ng mga kuturan sang Linog si Bater Bunya ang na-highlight subong ang balita tuod, subong no? Sa Mindanao puro Bater Bunya pati
2: nagligad to ang mga vlog ano ni mga vloggers ni nagahatag pa sila mga bulig
1: amo gani may mga donation ni sila
2: gapang mga income ni mo
1: gapang tipon sila do mga donations kag ginadala ang bulig to galalabot sila sa Cebu, nga dokumento nila to sa Bugo. Subong sa Mindanao, do wala kita, wala batia. Ito to sila sa, pati sa pansyon ng inoobra, pansyon ni Bater Bunya ang inoobra. Do mo damo, vloggers to.
2: Grabe, no?
1: At tututanan mo.
2: Iyan, mas, iyan na, pa na, imamonetize pa na.
1: Oo, tilubong na nga daan sa Pizza 24 na, oh. Lapit na lang. Abaw. Amo ni singko tani isa man ni tani sa mga ma-highlight kay para mabalaan naton ang sitwasyon sa mga kultura naton
2: tapudako ni nga mga balaya for example ang mga pinato kalayo nga mga barangay nga napiktuan sang Linog ay para iya makwan
1: wala pa iya
2: ma-highlight Rajiban Binroy
1: wala
2: nakwan mo nakita mo ni ang lagi saka nga shoreline
1: oo ang mga corals to wala na tubig
2: mga pirato so mga 2.8 meters sa saka niya
1: nag-elevate sa
2: ang problema to kun ni Moon Subdivision ka mga bilyar
1: kaya pwede na wala na tubig mo.
2: Pero joke lang to. Kaya bro, hindi kabalo ka naman sa ibang yung mga kwanbla.
1: Nakigunong lang to. Na, concern lang to mga bilyar.
2: Kaya hindi ko na pwede nga kwanto. Ang basa MGB, hindi pwede mapatindugan sa infrastructure to.
1: Ano kay concern lang to? Concern lang to mga bilyar. Na yung nagasulod sa pinsa sa mga utod na mga patindugan ni subdivision ni bilyar.
2: Ang mga, siyempre, gininugan na yan. Sumaka ang lupa. Hindi na yan stable. Tapos sabalo niyo yung patindugan ni Sinta Bilyar Kalupa, sa building, imo na subdivision.
1: Binutanga nila, ito karon ka golfe naman umusmod.
2: Sino maabi mabakal na da ko ni Kwanada, ang
1: earthquake
2: area, abi?
1: Ang pinsar galing sa tao, wala. Basta bilyar yan, duta. Subdivision.
2: Basta may bakanting lupa.
1: Oh, subdivision niya.
2: Kita mo rito
1: bumisita sa... Bumisita lang niya si Bilyarya sa iba niya lugar. Ya, kag may wayang nga makita sa picture. Tapos na yun.
2: Kita mo rin si Juan, si Mark Bilyar, kag si Camille Bilyar, kag kinapunggan nila to ang kwanto blang sa Cavite, to blang ano express sa kwanto bla express highway to bla no nga gusto nila pagyo niya sa ilang duta
1: din sa C5 na mo di bla mo na sa munang isyo sila
2: ang ano na sa Slex na bla ay nako siyempre tingin pa kinuwala manila nga ginaintra nila kung din nga area pagyon ang ambal ni ombudsman Crispin Rimulyas niya gusto ka duwa ka Villar nga sa lupa nila nga nabakal pagyon ang Asifa ang Slex. No extension na ni kay pagkanto ng Cavite mo.
1: Ti among man ang ginobra nila. May tedo mga duta nila pag yan man nakakuan pag dependable yung secretary ni Mark Villar ti tahimik lang gani pero
2: makakanto ko pa to sa Cavite kay diyan si Iloilo gani.
1: Nagyan gani.
2: Nag-aagi gani sa Vista Mall.
1: Oh no. Pwede man niya. Galing kay Uwe ka naman. Ay, di ka malikaw, abi.
2: Amo nang ginambal, blas ang iban, blas. Dapat sila nila ang kwan nga niyo, ang flyover. Dapat iya from kwan ni mo, hibawaan to hibawaan mo lang ang style.
1: Dari niya sa main road niya, tani niya.
2: Ang Mandoriao to San Miguel, tani na nga area, blas. Hindi nga pakadto, halin sa ano na circumferential na no? Sa circumferential pagkanto sa Vista Mall.
1: Hindi niya kikita iya sang flyover.
2: Nga
1: hindi ba? Nga hindi iya sa main road, hindi a main road ang ginabutangan. Tanoy yo tanan niya flyover ang buhang di bla main road na. Siwa na. ang ungka ting main road ta mo ning pakadto sa pa ungka sa pabiya. Area Balabag pakadto sa kay Villar.
2: Oh. Tawa niyo blagi tanyo bisa may overpass. Grabe ang salakyan sa dalom. Wat salakyan sa babaw.
1: Kaya rin yung damo ko sa lakyan kaya sa main road, amo na tanim pa sa kaon mo. Tingin obra nila yung flyover, dito yung pakat, ang Drianga Cross, pakato yung sa Vista Mall.
2: Gani. Ti, amo na kanyang bako, hindi ka na magkatos kamite, hindi ka na magkatos sa ilo-ilo. Kita mo ang guwaya subong, sarado ang Vista Mall, pero ang flyover, naging sister.
1: Ay, ambot.
2: Hindi, kampiyon.
1: Nang balo si Villar sa hisa, lakamuya kay way kamuya mga subdivision.
2: Sabagay, puro na ng mga hisaon po. Check tayo mga observations sa ngaton sila nga patrol. Kamusta on ta ngaton nga palibot? Standby na ang wala hisa. Opo, Flo Navarrete.
0: TYRI, Radyoman, report.
2: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyoman na Eric, Radyoman na Binroy.
2: Ikaw, yung way kaginyan sa kaisa-isa sa lawas, no?
1: Why, niya, ini nga tao, ya. Battle tested and proven niya. Battle tested na, proven pa.
3: Pero mo, sagay mo kaisa, madala mo na sa...
1: Correct!
2: Mugid.
1: Correct! Uy, sus.
3: Ang kwan gurong pasali, guro ti...
1: Dumalan!
2: Ano, te? May sanak ko, si mo ay? Te? Makuya, akuya, manaan mo na ya kuya. Kung mabay na kuya ti Balatian, ko Balatian. Mga hindi lang kuya paos. Do ko laway man ang way kagali sa programa mo sa kanila na dito ka. Dibla?
1: Hindi ko ni kau nabi nga pasaligon ka bala nga. Sige ah, singko malakat ko karon, buslan mo lang ko ni bantay ha. Bugtaw ka.
2: Why good?
1: Why gali nag why nagbugtaw ti manok ka to kay hari to sang panimalay mo to. Inahuya na malang ako gani, kinakapromisa ako sa imo.
2: Nambalan ka na sa tanaya sa agad kakuhit sa radisakon ka na aga. Naduwero kong dumdum ka na damil kalitson tatoys. Pero agadon mo ay nagkanto.
1: Pero the best ang tatoys.
3: Wai. Sila yung toto. Sila yung toto, Hectoray. Niya, di na si Binroy. Kukuntokin, tiktangon naman tiktangon naman to picture ng tatoys. Wala.
1: Pero galing kay basta importante why nagabago ang sabor sang manok.
2: Pero gambala, pero gambala sa dingan, my friend, pero gani dambil ka. Pitson ka tatoy. Man man do buwar gid ko ka. Dumdum ka lipat ko. Galing kay tis, pre, malukang junior ay ate wat gaman tay.
1: Belated happy birthday na kay Toto Hector ah. But, again ah. Thank you gid permi kay Toto Hector ah.
3: Samtang sa piyang kabahin ang aton sininga presyosang isda diri sa may Iloilo Terminal Market, way man gyapon sa saga bago di siming gyapon ang presyo, yari mga masunod nga presyo sa mga isda. Ang aloy subong, 200 pesos ang kada kilo. Bulaw, 220 pesos ang kada kilo. Kasag na gagmay, 200 ang kilo. Kalampay, 250 pesos ang kada kilo. Pasayan nga dagdag ko, 350 pesos ang kada kilo. Samtang ang pasayan niya small, 300 pesos ang kada kilo. Bangros, 220 pesos ang kada kilo. Salmonite, nami gini sa pinamalhan, no? 220 pesos ang kada kilo. Salmonite, 160 pesos ang kada kilo. Tamudyos, tag 180 pesos ang kada kilo. Samtang ang pisugo, mayamay niya, no? Sa isang pisugo, 240 pesos ang kada kilo. Samtang ang lukos, tag 280 pesos ang kada kilo. Sa piya kabahin sa aton sining mga natipon yung mga balita, naglabot sa 13,974,000 pesos sa ilegal nga droga nga may kabugaton nga 2,055 grams ang napumpiskar sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU o kon RPDU 6 sa Ilagin Patigayon nga drug buy-bus operation sa Florville Home Subdivision sa barangay Buray Uton Iloilo kahapon kahapon sa kaagahon, no? Ang arestado dire ang mga arestado amo kanday alias Jude 32 anyos sang Zone 1 barangay San Juan Mulo Iloilo City kag mag-uton ni sanday alias Christian 26 anyos kag alias Choco 28 anyos tanan residente sang barangay Kalumpang Mulo Suno sa RPDU 6 na kagi na preso si alias Jude sa 2019 sa kaso nga murder kag frustrated murder apang nakagawa ini sa 2024. Samtang si alias Choco na preso ini sa 2021 bangod sa illegal nga droga kag 2022 nakagawa ini sa presoan pinagi sa plea bargaining agreement. No, naibuluan niyo ini ng pinakadako nga kantidad sa ginapayag Shabu nga na-recover sa RPDU 6 sa subong nga second quarter sa sininga tuig. Kag preso na ang mga ini sa may Uton Municipal Police Station. Samtang bypass operation man sa may istansya, no, naglabot sa 2 million pesos ang balor sa droga ang natigayon nga ma-recover sa Regional Police Drug Enforcement Unit kahapon sa kaagahon man sa Barangay Poblasyon Sonto, Istansya, Iloilo. Nakuha sa mga otoridad ang 364 grams ng kabugaton sa droga. Pag-una din na baklan sa isa kapasig sa shay sa droga gamit ang 20,000 pesos na bypass money ang mga arestado. Ginago ang mga arestado ng Sanday alias Pirot, 43 anyos sa among lugar, alias Jo, 52 anyos sa Zone 1, Istansya, Iloilo. Si alias Yan, 38 anyos sa Puro 4, Barangay Takbuyan, Istansya, Iloilo. Tag si alias Dio, residente sa Clement Street, Barangay Poblasyon 2, kung Poblasyon Zone 2, Istansya, Iloilo. Tag si alias Berto, 26 anyos sa Puro 3, Barangay Bulakinya, Istansya, Iloilo. Sa subong patay ng Panginoon ang investigasyon sa otoridad kung sino ang source ng droga sa mga arestado. Nagpreso na ang mga ini sa may Istansya Municipal Police Station. Ang ini ng mga balita, ginatulong sinyo sa Kaluan, sa Nans Lenement Oil, ang pinakapuro, pinaka-epektibo, kaginapanghaplas herbal. Nans Lenement Oil, mayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palapit sa kadawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man yung ihaplas sa mga nagaubo, na nagaubo ka na sa danyusan mo sa lenement oil, pagpalanakit sa liog, no? Naundan yung mga bali, kag sa mga nagadugo ng apilasiyan ni Patugunon, taon-taton, bubuy lang sa non-lenement oil. Produkto ininitita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation, kag available na sa mga butika sa bilong ng isla sa Panay, kag probinsya sa Gimaras. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa aton nga lawas. Kintingo mag na persa sa pito, para ikayong lawas kompletong benepisyo. Aprobado sa FDA. Kag mabakali ni sa mga butika malapit sa inyong malugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Kag Tatoy Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, San Rafael San Distrito sa Mandurriao, ang inasin nga sa Santo Niño Sur, Arevalo. All it managed by Nay Consio Consing Espinosa, Anisay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumon na Barete, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
2: Salamat gid kay Radyo Manflo na Barete. Ang ining abayin sa atong pagpangalagad dulong sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisan ta nang aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Naga-boost sa atong immune system, naga-promote sang weight loss sa mga overweight, naga-palaba sa atong nga resistensya, naga-pataas sang aton nga energy kay nagamintinar sang proper blood sugar level. Naga-improve sang blood circulation kay nag-elevate sang problema ta sa digestion. Naga-panubo sang risgo sang pagbutod sang aton nga tiyan. Nang isa daw hindi bala kita matunawan na kabutod ng aton tiyan, hindi nyo sang nan sa corn coffee. Nga detoxify niya ang aton nga lawas kaya nag-elevate man sang problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilogues na sang Panay kagdira sa probinsya sang Gimaras. Pagka balik na dugay-dugay, mga dalagko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4.48 na sa kaagahon.
0: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Partner,
3: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
4: Yari na ang
3: perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
4: Mega Man
3: Gold Coffee Mix.
4: May ginseng,
3: tungkat ani,
4: maca,
3: kag so
4: palmetto.
3: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Yara na sa mga butika.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako galing si Shirley.
7: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
8: pinahusay.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
9: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
10: Santo Plus Herbal Capsule.
9: Adunay mangustino kamungay.
10: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
9: Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
10: Santo Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
10: Santo Plus Herbal Capsule.
9: Adunay mangustino kamungay.
10: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
9: Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
10: Santo Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Char, Fab, Con, pangong kumakablong, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangkong kumakablog sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
14: Mighty C,
8: babaka sa mga butika.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
17: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
18: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
14: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
1: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
1: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
4: D3 Bio.
0: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
4: Yung may D3.
14: Mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
22: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
14: DTX 500! Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako kasi si Kapti ulit ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
6: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care! Kidney care!
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyas.
16: Alas 4:59.
17: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mabakal, sumanguti ka.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm Fab.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
9: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
19: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
0: Santong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian ko ng Santong Gold Coffee Mix na may collagen, kag-glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
0: pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
6: And Dr.
14: Ito po si Dr. Bernie Ong.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
21: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
22: Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
13: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Tambay na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang inyong bahin, durong na sa inyo sang DTX 500. Mayara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang presyor sang imo dugo, mag-DTX sa 500 ka. Inilang kapanubo sa imo talaga si Rise, insa sa mga kabangdanan sa pagbarasi mo ng mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man na nagabulik panubo sa blood glucose levels, insa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kaya siyempre, kung nag-DTX sa 500 ka, marami gid kung parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Tinedukar, ginabalanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubos si puntrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon mag-inom sa Mighty C, kag DTX sa 500. Kabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, aktibo ang kaso sang ASF sa Western Visayas na record sa probinsya sang Capiz subong bulan sang Hunyo. Na naman. Kasama mo sa balita Radyoman, Mon Kapalihan.
13: DYRI Radyoman Report.
22: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
23: Na record sang Department of Agriculture Western Visayas ang aktibo nga kaso sang African Swine Fever o CON ASF subong bulan sang Hunyo sa tatlo ka banwa sa probinsya sang Capiz. Suno kay Lirisa Idumbingo Balyupinos, Chief sang Integrated Laboratory Division sang DA Western Visayas. Kalakip ang mga banwa sang Sapian, Pontevedra, Cagrua City na mayara sang kaso sang ASF sa diin gindeklarar mismo sang probinsya sang Capiz sang Hunyo 19.
24: So far may ara nagkita na declare na yan o si province of Capiz kung makita natin sa aton nga mga kuantag walang ganyan nga nag-declare sila.
25: No, sino lang ma'am nga si Mana? Or subong
24: yes, subong lang git siya daw. Subong lang git siya nga daw.
25: Okay.
24: Pag-ulang git.
23: Suno kay Balyupinos. Ginpaidalong pa sa laboratory testing sa National ASF Office sa Bureau of Animal Industry ang mga nakuha nga sample sa tatlo ka banwa. Kalakip ang banwa sang Sapian, ngayara sadto sa Red Zone, kag Pink Zone naman, ang Pontevedra kag siyudad sang Rojas. Suno kay Balyupinos. Umpisa nga nakasulod ang ASF sang tuig 2022, wala pagyapon ini madula o kunangin endemic na kag nagatuhaw lang sa tagsakation. Sa subong, suno sa DA, istrikto nila nga ginapatuman ang border control para hindi na maglata ang virus sa iban pang mga lugar sa rehiyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN,
22: ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
13: Tatak RMN.
1: May mga kwan na ni, may mga protocol na ni ang DA Radyo Man Bidroy, especially kung naka ano kada nga color sang zone da. Di dapat hindi lang niya siling ang karne sang baboy ang pagbaon mo sa mo ng area, ay hindi pwede yung pagwa, kundi pati ng mga linuto ng mga pagkaon.
26: Bating ka, tao ganing nagkaon, ang mga nagaling problema kay tao, yati mobile man, di bila, gadala ng tao ka, virus ka, virus man. Tigali kay ulihin yung akto ka di, di, manya imo yan nga.
1: Kita mo, doon nakibot kita siniyang.
26: Grabe ka lamatay to. Amo na ganing hambal ko gani. Ambudlay kay ara sa dalan, ginabaligya o. Wala man ginamonitor niyo. Dapat tani, ginampang check in yung mga sa dalan-dalan. 200 ang kilo. Doon kakikita sang 200 kilo.
1: Amo sinong ma-regulate sini ang mga ginabaligya balayan sa mga talipapa? Amo sinong mga, sinong pwede nga makaregulate sini ha?
26: Oo. Ti, anong garantiya sinang wala nakatabok sa Iloilong? Iba na nga ginpangihaw na ginpangihaw.
1: na may mga slaughterhouses kita. Tapos, so ay maginagamit kay kalabanan mga backyard ng mga ihaw. Siyempre, kung mga backyard ng mga ihaw, barato na katama, Radyo Man Binroy.
26: Eh, kung may igo na ang may igo ng baboy, biligyan nila ganyan. Barato. Amo na ganyan ang balko. Ang balko, istorya ko din si mo. May nakabakal ganyan 180. May paaman, tunga, skilo. Oh. Di ka kikita ang 180 kilo?
1: Sumunga si Mana, doon makuano, doon ma-investigate ang sangguniang panalawigan diya sa probinsya. Kay ambal nila, damo ka reklamo kay ang farm gate, tama ka barato. Pero pag abot siya sa merkado, 300-330 ang kilo.
26: Oh. Pero subong, ang sa mga kilid kadalan, tag 200 kag 250.
1: Oh.
26: Amo na gani makabakal ka gani pagigyaas ta 180. Tinga.
1: Kay
26: delikado sini magubat naman ang industriya sang
1: sakit. Why actually pa ta gani ka recover?
26: Why pa?
1: May pata ka-recover. Kamu na nga mahal pala gyapon ang presyo sang baboy. Di ba dumduman mo presyo sang baboy? 150-180. Before sa ring ASF.
26: Oh.
1: Naglabot sa 330. Nag 400 gani ni mo. Oh, tisubungan naman ang paraog sa nubo sa 300.
26: Ang lain subong kay ang wala pa nakabatyag ang mga negosyante. Sindikato gin man. Damo yung sindikato ang negosyante. Baklo nilang baboy. Bala, isipagala bugat na 50 kilos. Baklo ng simo 6,000. Kaya tiginapahog ka sa ESF. Kaya basi mapatay ang baboy. Hindi mo pampuslan. Pero baligyan nila na mahal. Ay, Mariusip na klase.
1: Wani, yung medyo taralupang doon naman. Kaya hindi lang niya sa kapis. Kaya ti may tendency ini nga maglapta na naman Radyo Man Binroy. O, tiyano ang kwan, may press con, may announcement ang Department of Agriculture. Hulag-hulag na kumuda. Alas 5:09 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong sa inyo sang Vita D Plus sa coffee mix. Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bagod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sa rishi mushroom extra kag mangosteen fruit extract. Kag tagsa ka sa shay sini may unod pagin nga 200 IU nga puro kani kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin.

0: Kangay na gilamang sang stroke, heart disease, inipagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatang nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, joint fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani, mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension, kag parisan mo sang may tisi, dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag may tisi, ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May tisi kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita sa apat ka mga bagong opisyal sang police gin-assign sa Iloilo City Police Office. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
3: Gin-assign sa Iloilo City Police Office ang apat ka bagong mga opisyal halin sa nagkalain-lain nga istasyon sa Western Visayas. Si Roque Police Major Shilame Sangrinas, tagpamaba sang ICPO nga ang apat ka opisyal. Amo sunday Police Major Sunny Boy Garnace, Anay Hepe Sangcarles, Police Major Paul Vincent Pendon, halin sa Regional Personnel Records and Management Division, sang PRO 6, Police Captain Jersey Bensas, halin sa Barotac Nuevo MPS, kag Police Captain Jesus Cambay III, ginakabase sa Tosanumansha MPS sa Aklan. Pahayag ni Sangrinas nga nag-courtesy call pa lang ang apat ka mga opisyal kag wala pa mahatagan sang designation. Dugang pa ni Sangrinas nga inibangon nag-advance schooling sa Police Captain Michael Tuburan, sang Arevalo PNP, Police Captain Val Campbell, Police Captain Gemel Acuesta sang La Paz PNP, kag Police Captain Benji Decent sang Police Station Number 9. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miyane. Tatak Areman.
2: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule. Number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaleng ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagori goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw nga nagainom, pwede gid isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na kakapsula, meraman kita sa nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo nga mga ikugtawo kaya nagahatag sang duga nga resistensya. Nagaamligman sa aton nga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-aamling sa prostate sang mga lalaki. Panamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang niya papatindog lang sa ikong tawo, kundi naghahatag man ini sang dugang resistensya. Labinagin ko nag-aubra ikaw sa gabi, ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Dita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag siyempre super fiber ang pinaka-epektibo nga panindo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Inluhi ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para

0: basta sigurado ha, kaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Coastal Greenbelt Zone Ordinance pasar na sa ikaduwang reading sa City Council. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: City Hall Reports. Mga
2: nirabahin, ginadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpaimprove sa blood circulation. Nagalleviate sa immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, sa nagkabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Ginpasar na sa Iloilo City Council ang Coastal Greenbelt Zone Ordinance sa second reading. Suno kay Councilor Meldoron, author sa ordinance na kasentro ini sa barangay Sibitoon, kag Balabago sa Haro, kag hinagtakan sa Lapas. Para ni Doron, sa sining mga barangay, konsentrate ang mangrove, kag katuyuan, sining mamligan, ang lugar kag mahimo nga ma-extend sa 32 pa kaibang nga coastal barangay sa syudad. Hininga ordinan sa pagtuman sa syudad sang Iloilo sa DILG Memorandum Circular Number 2025-066. Dugang paniduron nga pagi sa pagtalana sa Coastal Greenbelt Zone, makaangkon ang syudad sang food security, protection sa palibot, kag makatukod sang climate resilient nga komunidad. Balawas ini, magasabi man ang mga mangroves nga natural nga sagang sa mabasog nga storm surge. Kung mapasara ordinan sa third reading, dumilian man ang pagtapas ang mangroves, pagsakop sang shoreline, kag ang mga pamaagi sa pagpangisda nga makaguba sa mangroves, dumilian man ang pagtukod sa anuman nga structure sa lugar nga sakop sang Greenbelt Zone. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
0: Alas 5.18 ng oras, dari sa aton nga pagpangalaga, hindi ka maindulong na sa inyo sa new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa-epektibo, kag mas gin pabaskog. Hintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas, natural nga paagi, pilian Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag mag-Nance Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, naghatag ini proteksyon kontra dengue, malaria, giban pa nga balatian, dala sang lamok, mosquito repellent gani safe ka sa imo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. My name Tree Extract nga pareng performance sa citronella, naghatag proteksyon sa exposed nimo sini nga panit. Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pang mga balita sa Kapitolyo, 57 ka mga hinuptanan nakabinipisyo sa 2-day free neutering drive sa New Lucena kag Bingawan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
1: Capital Reports.
5: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
6: Dinalagon nga ginpatigayon ang duha ka adlaw nga libre nga neutering program para sa mga idok kag kuring sa banwas sang New Lucena kag Bingawan sa diin may kabugusan nga 57 ka mga hinoptanan nga sapat ang nakabenepisyo. Sa Hunyo 18 ka mga hinoptanan ang madinalag ang ginmutor sa New Lucena, samtang 29 naman ang ginserbihan sa Bingawan sa Hunyo 19. Tinutuyo sa programa sa pagpanguna sa Iloilo Provincial Veterinary Office kag JCI Iloilo Ilang Ilang nga mapasanyag ang responsible pet ownership kag makabulig sa pagkontrol sa nagadamang ang numero sa mga layaw nga sapat sa komunidad. Pagi sa kolektibo nga aksyon ang kaayuhan sa mga sapat kag ang pagtugas sang luwas kag mas nahiusang ang mga komunidad para sa tanan mahimo nga padayon nga mapasanyog. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes, Otero, Tatak, RMN.
5: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak, RMN. Tag
4: mag-Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higo, ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pagamlig ang aton chan, colon kag birog gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas ka blood sugar, mataas ka bad cholesterol level, e pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber pectin tibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
1: RMN News, panahon.
0: Sa iktanay pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Feds sa Ruben. Feds, mayong aga.
7: Yes sir, good morning guys sa mga tagpalamati. Amo niya sa latest weather update sa subong June 22, 2026. Sa karon, padayon nga nagakusog si Bagyong Francisco samtang ara sa 715 kilometers silangan sang Tuguegarao City, Cagayan. Ang ining bagyo may dala hangin nga 140 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlo sa Agustinas nga magalapo sa 120 kilometers per hour samtang west northwest ang hulag sini sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Ang ining bagyo dayon lubo chan sa maglandfall sa anumang mga bahin sang aton nga pungsod pero gina-expectar naton nga posible yan eh pakusugon or i-enhance ang aton nga southwest monsoon nga amusubong ang gaapekto sa may Bisayas, Mindanao kag Palawan. Tagbangod sining sistema, bangod sang south hangin habagat, western Bisayas magalumon ang kalangitan, may ara sa mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pangilat panaguob labi na gid sa hapon or sa kagabihon sa iban nga parte sang aton nga rehiyon. Kinatubdog sa sarangan hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Bisayas, sa diin makanay tubdog sa sarangan at mga pagbalod sa kabigatan. Aton nga temperatura yata sa 25-33°C. Aton nga adlaw nagbutlak or mabutlak subong alas 5:29 sa aga kag matunod ni alas 6:14 sa hapon. Amo niya tod latest weather update halin diri sa pag-asa Iloilo, Ferns Rubin, madamo gid nga salamat.
1: RMN News, panahon.
0: Madamo gid nga salamat Ferns Rubin nagikan sa pag-asa Iloilo. Ari ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayugid sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nag-obo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, bisan pa sa mga nasipon, kag sa mga napungtan, kag sumuman sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani, siyempre madugo na buboy diritso, non-liniment oil. Kay siguradong dugo sa pilas, matugon gidayon. Kaya sa mga cases na sang dinggi, ha, sila nga mga lugar, o maulano na naman, no, ang aton siring timpo, pagwa sa balay, panghaplas gidnan sa liniment oil. Sigurado nga hindi ka makagat sang lamok, kay may sangkap ini nga nemtre, kilalag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka upagkad doon ka lamok, magwa sa balay, panghaplas kao, non-liniment oil. Mabakal ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay ka probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita sa patag sang Hinampang. Colin Gillespie nagpirma sang apat ka tuig nga deal sa Suns sa balor nga $48 million. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino na Varite.
1: RMN News Sports.
8: Ang balita sa sports ang inadulong sa inyo sa kaluwan sang new and improved non-super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko gin tingob ang mangosteen plus kuyabano plus balunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw nan super plus capsule natural ka proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabasko nga korason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ginkuha sang Phoenix Suns ang versatile guard nga si Colin Gillespie. Sunod sa report, nagpirma si Lispi sang apat katuig na kontrata sa Suns sa balor nga $48 million. Ang 26 anyos nga player ang may average career high nga 2.7 points, 4.6 assist, kag 4.1 rebounds sa 80 kahampang. Nagset man ini sang franchise record paagi sa pag-angkon sang 232 three-pointers. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 5.27 ng oras, drisaton nga pagpangalagad. Mamagin na kita users ang Evergreen Herbal Capsule.
9: Proud to say nga, na-prove sa ako sa Agulingon nga, binisipigili ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kaya baray mo, Dok, nabi mo, since 2000 nga pagka, ano, kapang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sini ng Herbal Capsule. Hindi mo very effective kag beneficiary sa akon. Kagayon, very affordable. Kung sa sabong ko, manging labatsyar na para sa akon. Inang nag-invite ako sa inyo nga maggamit mga sini nga herbal capsule, evergreen herbal capsule. Kay very beneficiary niya sa akon. Kay ako lang, inang born chair na ako, no? Stroke na ako. Pero kay dako, gida akong pasalamat. Mrs. Raimi Sintinalis, patong-patong haniway.
0: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Sinagalimpyo, nagapabakod ka nagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginatugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, nga dapat ikawan gid ang constipation. Sobrang inambalilo Crispinico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat tugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binrol.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule ginting nga bininga puwersa sang pito para si kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sang captor merit for managing general inflammation sa loyot longevity and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable ang palaya na ultimate blood purifier. Wheatgrass the green blood therapy, barley grass, APH or acid, alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative Health Food Center, aprobado ini sa Food and Drug Administration. Mapakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Katimbang natin sa ikayong lawas sa lugang nga kasayuran, magkakontak kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Sa aton nga hello, attorney, pamangkot sa tagpalamati, kung bala magluwas sa pagpasaka sa kaso, pwede pa pwede mapakakas sa obra ang yabanang nga nagsakit sa iya. Kasama mo sa balita, Arajuman Joylene para Onda.
10: Hello, attorney. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala magluwas sa pagpasaka sang kaso, pwede mapakakas sa obra ang iabana nga nagsakit sa iya. Attorney,
11: depende sa nature sa employment sa inyong husband. No? Kung ang inyong husband isa ka private na individu, isa ka nag-trabaho, so isa ka private na kumpanya or private employer, then hindi mo siya mapirsa. Hindi mo mapirsa ang employer. Depende na siya employer kung whether or not either continue niya pa ang pag-employ sa inyong husband. Pero kung ang inyong husband dahil nag-trabaho sa gobyerno, no? So di ikaw kapasaka sa administrative na kaso, no, para sa pagpa-remove sa nasambit na ex-husband mo sa kondisyon.
10: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan derigad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
4: Kaga mga kasama, guari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo, kag si Lola mo. Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kendi basta-basta ng ingredient. Tingin pa inalom ini sa maidid nga pagtuon. May aloe vera kaya nagabulig pa banaag sa panit. Nagapakupos ang singaw kaya nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen, ayo kaliptos nagapahilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pagkontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginawa nagapapali sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa magkabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax nagapamuok sang tulog kag ginabuligan dula at kurinot naton nga mga panit gani mag soft touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Makabakal ka sini sa mga buktika. Makabakal ka man sini sa main entrance, sa may Merrimart Mall. Malapit sa main entrance, balasang ila sini nga activity center. Kag syempre, makabakal ka man online. Check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kaga mayong aga sa aton sini nga mga mangunguma sa aton sini nga mga agripreneurs, mga kasaka naton. Exciting gid ini ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagapasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpakabulay gani makigbahin kay tsansa nyo nga magdaog sa mga premyo sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ini ka raffle promo sa diin mga brand new no kaga di kalidad nga kubuta products ang inyo sarang maddaogan. Bisan sino magbakal sang kubuta equipment and spare parts makakuha sang raffle coupon. Sa every 3,000 ni mo nga bakal mayara sang raffle, isa ina raffle coupon. Pero kung madamo ang binaklan mo, dako ang amount sa binaklan mo, damo mo na sang raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, dako man san sa mga magdaog. Kahit kung may coupon ka na sulati sa pangalan, contact number, official receipt number, kagihulog sila sining mga drop boxes. Ang raffle draw pag-iwato nini sa December 5, no? Sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa may Baruta, Canuevo, Iloilo. Kag ang premyo, ang grand prize isa ka bago. Yes, brand new ini nga traktura. Ang second prize rice transplanter, ang third prize special power tiller kag madamo pa sang iban nga mga exciting nga mga premyo. Gani sa aton sini nga mga mangunguma magapasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Aga simpre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalina Capsule, may kaangtanan sa joint pain. Nagabat siyang kabalasang imong kasukasuan nga perte kasakit nga nagangot-ngot nga naga baguranay na tungod nga ang mga supports nga mga cartilage, ligaments, synovial membrane, tendons, synovial fluid wala na sa normal nga porma sini. Yani samtang timprano pa para hindi kita makabatyag sang puwerte kasakit sa aton nga mga joints, aton ining pag-aamligan sa pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Manggaranon ini sa omega-3 fatty acids nga makabulig para sa mga nagahubag kag nagapalakit kag may vitamin D nga kinanglanon sang aton sinigatulan o joints, bangod ini siya ang nagasirbi nga pampandanlog o kon lubricate sa mga nagalubricate sa mga joints kag muscles agod nga makagihos ang maayo kag nagabulig man ini nga magpahaganhagan sa sakit. Dr. Pinoy Squalene Capsule, your partner in health. Mabakal sa mga lugar sang Duenas kag Dingle, dira sa GM sa GCMI drugstore, Idumagit Pharmacy, EMG drugstore, Jaime drugstore kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa dugang nga hibalo, mag-contact lang kamo sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Kaya siyempre atensyon na sa ating mga kauturan, no, nga mahilig sa mga seafood. Sige-sige ha, ang Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant nga nagsugod na sa June 6 dira sa Bitoon Branch kag sumuman sang June 12 dira sa Pasay City nila nga branch. Sa mga gusto nga maka-avail sang 10% nga discount, iambala nga sa RMN Iloilo na Batian o kung nahibaluan ang promo para sa 10% nga diskwento. Anli Paluto and Sugba promo sa Paluto Grill and Seafood kung sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag Pasay City. Sa mga gusto nga magpa-reserve, no, magtawag lang kamo sa ilang mga numero 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Branch kag 0968-1464-675 dira sa Paluto Pasay City nga branch. Or magbisita kamo kag mag-message sa ilang Facebook page. Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag dira sa Pasay City. Good morning, mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends nga nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga Facebook live ha, kag subuman sa mga naga pamati sila nga mga transistor radio. Good morning gid ha sa inyo tanan-tanan kay Sir Joey Ahino Tormon Istino Estiva dira sa may Punghanan Lambunaw. Good morning gid sir. Suman sa kay Neon Von Perez Pamplona sa tatay niya Narciso, nanay niya Gemma dira sa San Juan Crisostomo Anilaw. Sir Jake Cirudo dira man sa Balagon Anilaw. Good morning gid. Jan Piroto Sumagaysay dira sa may barangay Paho Pututan Iloilo, no, sa Pirotso kag Sumagaysay family. Good morning man sa aton sininga makatapos ang RMN Fans Club main chapter. Ginapamunuan sila Presidente Lalaine Kabuday. And anay Alin Dicen Pareco sa Dicen Pareco family dira sa Divina Grasa La Paz sa Good Morning Man. Kay Inday Narciso. Suman sa kay Catherine Sermite, Yabana Surmel dira sa Bulad Gimbal. RMN Fans Club Hong Kong chapter. Kag RMN Fans Club Singapore chapter. Ginapamunuan sila Presidente sa kay Mami Rose Simario, ilabi Vice President Pareco Juan Habatan. Sa kay Anla Brillaso, Jesse Lauro, si Salita Armada, Bidjin Gonzalez, Marivic Cercado, Ninya Pinalber, si Utalan na sa Singapore. Good morning gid sa inyo at tarantanan. Suman, good morning sa kay Ricto Abilio Vicente, sa kay Alma Ahenga, no, kaga Suman, sa kay Nancy Pasquin Halyares, Bungbong Apura, kaga Suman, sa kay Jasmine Galilea Fakultad, Jeffrey Bilaluna Hibyunada, kagasubuman sa kay Justin Espaliardo, sa kay Mel Gargaran, subuman sa kay subuman sa kay Lizelle Capada, sa kay May Ann Moreno, Mary Ricabar, no, good morning gid sa inyo. Sa kay Alma Ahenga, Akimi Mihares, TDP4, good morning gid. Subuman sa kay Kagawad Buni Kalad, kag subuman sa kay good morning man sa kay Romeo Hiter, subuman good morning sa kay Benito Aranwes, subuman sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man sa kay saka kita di sa babaw, good morning man dira sa kay Bimbi Bartolome, no, sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, sa kay Richard Carigaba, Rodtibo Bosilugo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, sa kay Irol Deriquito, no, kag sumon sa kay Maning Justice, si asawa si Melinda, dira tanan sa Barotac Nuevo, sa kay Ilmer Pusok, kag sumon sa kay good morning man sa kay good morning man sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr., Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, pare ko John Mark Alumbro, sa kay Toto Ryan John Tabladillo dira sa Adgaw Tubungan, no, good morning gid sa inyo. Subuman, good morning man sa kay good morning man sa kay okay, Kagawad Noel Coscolwila, sa kay Virgo Ugab, no, subuman sa kay Mambilin Gabo, good morning gid, sa kay Imbong Silobires, kagasto mo man sa kay Good Morning Man, sa kay Randy, hahagurin. No? Sa inyo tanana, nga nagaupod rin sa itong pagpangalagad, Good Morning Gin.
4: Si Gardayot Arbolonyo, Gardayot Arbolonyo nga nagapamati, Gardan di Saba, kay Chief Julius Lazara sa nga pag-ibig. Good morning. Si SB Julius sa Santiago, da sa Maylimire, thank you man sa pagpamati. Sa kay Alex Caras, ka, da sa Maylimire, Tolaos Barota, ka, Vio, kay Kagawad Naldo Mandulo Saga, da sa Maybarangay, Ugasan. Kay Ma'am Gemma, kag kay nung Julie Navarro, thank you man sa inyo sininga pagpamati. Kag kay Sir Alan Nobles sa Ginye, sa Mike Banuas ang Concepcion. Thank you sa inyo tanana. Good morning.
0: Sumuman, good morning sa kay Joel Sikugal. Sumuman sa kay Pold sa Paracon. Nani Binliro Bitsaida, Erlin Suryoso. Kaga sumuman sa kay Saldi Bantige. No? Kagawad Robert Martires, dara sa may San Pedro Molo. Good morning, kid Kagawad. Kagawad Rami Aranyo, dara sa may poblasyon na Anilaw. Kagawad Erne Desa, dara sa may Barangay Balono sa Anilaw. Antilinda Siason, dara sa may Sitio Ilawod, San Carlos sa Anilaw. Kaya tatay Bugok Acuesta, dara sa may Baidan, Bairan, Kulob, Anilaw. Good morning, kid sa inyo. Acuesta family, good morning. Sumuman sa Tatoy's Manong Kanan Seafood, sa kahit yung tatoy na ikonseng, good morning na. Kahit yung tatoy kita Maritso, good morning man. Tatoy's Manong Kanan Seafoods, tira sa may Santo Niño Sur, sa Distrito Sang Arevalo, may branches sila sa Atria sa Mandurriao, kag Sumuman Airport sa Banuasang Kabatuan. Sanbaya, pagbalita dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita lokal. Alas 5.42 na sa kaagahon.
12: Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako galing si Shirley.
15: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Naghambal sa ako, ngayon ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
13: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis DDX 500

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbis, siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Gig

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus coffee mix. Vita D Plus coffee mix. Mabukal sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Ako si Regan Pandarawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: NANS Herbal Capsule. Pamaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Alas 5:47 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
9: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Life Extension Vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Maginomatis to ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa sulod kag probinsya. Ang numero 1 the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Tunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangarong Poblasyon, sa may istansya, Simionagler Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Solita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
9: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
8: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga. Kasong murder, ipasaka batok iya sa suspitsado nga nagpatay sa iya kaingod balay adira sa may barangay airport sa distrito sang Mandurriao. Although ang subject nga ni subong Radyo Man Benroy, ara man siya sa stable na no ang ilang ang iyang kondisyon sa hospital. Pero suro sa aton nga makatapo sang kapulisan ini sang pagpasakaan sang kaso nga murder. Nagpreparad na ni karon sang police station number 10 ang kaso nga murder nga ipasaka batok sa sining nasambit iyang suspetsado. Konfirmar ini kahapon nga daw ni Police Captain Lester Oliveros ang station commander sang police station number 10. Ang suspect ginago lang sa pangalan nga alias sa Benben sa construction worker samtang biktima isa ka amo si Norman Pildonia, isa naman ka elektrisyan. Pero may gila suprer ni nga kwani no nga nervous breakdown no, ang ining nasambit yang kasuspetsado.
11: May maintenance kuno ah, no? May maintenance ining suspect pero tiya mo na gani bala sa mga himata, pamilya, kag even kun wala pamilya sa taga barangay basta mga amugani ning mga tao dapat ginakuan ini eh. Gina-assess ini sang mayo hindi iyo pag i-take for granted. Di makon mo nga naglabay lang to sa balay niya although may old grad sila nagtiniro ya sa ulo ang isa. Tiki may pamilya man tong isa Radyo Manirik mo. Oh, ti pagkatapos ang pulis ta tiniro ya dok naigo ganing Kevlar helmet sang isa sa mga pulis, isa sa mga miyembro sang SWAT. Ti what if abi ko naigo to abi sa ulo? Isipon mo bala nga kahalit ya sa aton sining palibot. Ti pasalamat lang gani kay ang pulis ta hindi amo na iya katunto bala kon iban guro ni pinatay na lang ni siguro kag i-justify na lang ning
8: kabalukan do guay nagbato na lang man tumo.
11: Oo, ti justifiable naman ang mangin action mo kay bangod nga tiniro ka na gani mo. Pwede na sa mapatay ka pulis susulod sang panimalay niya balo lang ati. Tano bala ini go kami gani kay nagtiro siya lang nga bayan amo ni. Galing kay pulis ta hindi amo na, no? Ti sus kabuhi ang nadula isang unloko-loko ngani
8: ICU ini siya pero naka hospital arrest na ni subong after ka nakagwa na sa ICU pero ti siyempre ara man sa gihapon sa hospital
11: sa piyag ka bayan susunod sa 24 oras lang 17.14 million nga balor sang shabu ang na-recover 2.5 kilograms ang na-recover yung ginako dito sa may banwasang uton. RPDO, Regional Provincial Drug Enforcement Unit ang nag-operate under sa kay Captain Suliman, 13.9 million worth of illegal drugs ang na-recover anak ng tinapang klasik. Panangligan to, ang driver to sa kapitulyo, na-recoveran man to sa milyon man nga balor sa nga illegal drugs. Bisan diin na lang subong illegal drugs. Grabe ang pagduging kag-vlog ko ang recoveries sa nga aton sining mga otoridad. Bisan diri sa siyudad sing lilang ligantong adlaw man to sa may Bacow, sa may distrito sa Mandurriao, million-million man nga worth of illegal drugs ang na-recover Radyo Manirik.
8: Kala mo abi sa mga naghambalang bali na grabe na gid ang illegal nga droga diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Pero siyempre why ta gina downgrade ang operations, ang paghimakas sa nga aton sining makatapos sa kapulisan agudtong makapatigayon sa mga operations kasubong sini well in fact dalag ko nga mga amount sang Shabu Radyo Man Binroy no ang natigayon nga ma-recover sang aton sini nga makatapos sang kapulisan hindi porke nga dalag ko ang recovery sang aton sini nga mga pulis no hindi porke nga ti dalag ko ang dakop sa aton nga makatapos sa kapulisan. Ako baga daw isunod mo balas politika nga ti ang liderato sa syudad, liderato sa probinsya o sa mga banwa minus na gid. Kay kabalukan joint effort man ni Radyo Man Binroy mo. Hindi man makahimo sa operation kasubong sini ang aton nga mga pulis without the support sa mga local government unit. Kung siningon nga kumanami ang mga operation sa pulista joint hand in hand ini sa mga local government units naton. O galing kay ti amuna abi kay sa datos abi ang mga recoveries sa hambang nila santo mga 20% lang sa actual nga shabu sa market. Subong siguro kung mga ti atong mga pulis very active man sa mga operations subong ibasip lang ko ng 20% ito ang dugangan man nila
11: mga nagkalapilison madasig malang makagwa ti nagdamo pagin sila ang nagbaligya kay nag
8: freelance na gani subong tanan
11: okay man ti isipa bala kibot ka lang ang madakpan sa pulista 3 years nga naka 3 years pa sa prison nakagwa ang iban ka tatlo na magwa same cycle Radyo Manirik so it's a time nga ti-reviewon guro ini no ang aton sini nga layi sa pag-prosecute sa ang layi naton sa illegal drugs nga ti after 3 years gwa siya baligya dakpan naman after another 3 years gwa naman baligya naman after another 3 years amo man Japon?
8: Ang kwan lang di, ang akon lang di, Radyo Man Binroy, pagid nga kwan di, nga concern. Kalamo sa mga kilala naton, nga sa sunod sa BGMP, may mga cellphone, naga-video call pa.
11: Isa pa na corruption
8: ang
11: ginabi.
8: Ang question dira, nga a BGMP, question gini sa inyo, nga nga may mga cellphone sa sunod. Kaya kamong yung tudlo dira halin sa gwa, nga mga transaksyon ni isang illegal nga droga nag-originate sa sulod.
11: I-shutdown yun ni Balang Bilog na BGMP, Balang?
8: Ang mga napriso na nakagwa nangin runner. Ang ilang mga boss ara sa sulod siyang presuan. Di ano ni, ang BGMP ni, ano nga sistema man? Sa inyo nga mga kaugalingon, dira, anong plastada man?
11: Amo na gani ang balta, may...
8: Huwag ka mo siya niya kabalor, nagpabulag-bulo lang, nagpabungol-bungol ka mo.
11: Ever since amo na iyang problema da, sa sulod sa BGMP, nga ga-establish Japan connection pagusto no amo nang information
8: di may... siyempre Radyo Man Binroy paano mo na mahambal nga may ginahimo ang BGMP kay bisan gani ang cellphone gani nga tibawal ni nga ang naga nga
11: ang ang lain balaya kay
8: na mo gamit priso sa cellphone
11: ang lain balaya kay ang makabaloya una pa makabalo ang sagwa
8: na natawa bala sa nga bala hindi bala nga may ara gani kamo da sang ano tawagan ini
11: ang signal jammer
8: no? Yung mga pumuluyo, ganun sa palibot, sa barangay na nga...
11: Yung reklamo, ganun.
8: Yung reklamo, ganun, away signal. Tapos sa mga araw sa sulod sa nga BGMP, ito naga video call.
11: Grabe.
8: Yung ano nga sistema, ti... Hindi dapat mangakig ang BGMP, sige, tukso sila. Kaya yung una, bisag na question naton, ang inyong mga kaugalingon na lang. Tignan nyo lang inyong mga kaugalingon.
11: Teko wala sang may nagkatabo nga korupsyon, matabo bala na. Di ba? Galing kay TM bottom line sini is corruption. Kung wala sang corruption, wala sang amo sina.
8: Kita mo na hamot ako nagligad to nga ang aton nga ICPO. Makakuan sila, matukod sila sang team of investigators kuno nga masunod sa BGMP. Ungka para nga magistorya sa pamunuan sang BGMP. So, Mario Josep Santisima. Maistorya sa mga priso. Ay, Mario Josep Santisima.
11: May makuha ka ng impormasyon sila mo.
8: Hangin. Kaya ako nga mintrastanto nga mi cellphone nga hindi makuha sa BGMP sa ilang mga priso sa sulod. Kaya kung paano nakalusot, inadara, may panugot daw na anong sistema, yung tangin-tsinde. Amo, dira pala nga daan, Radyo Man Binroy, hindi sila kasulbar. Kasulbar mo pa ng shabo. Nga inatudlong ang transaksyonis ara sa sulod. Tapos ang mga priso nga before, ara sa sulod, nagwa.
11: Daw nagabakasyon lang.
8: Daw nagbakasyon, kag nagkuhan pagigani, nagbig time.
11: Magagwa, nagbig time.
8: Di balaan man na sa mga taga-BGMP, balaan man na sa mga jail officers da. Amo na ka na question ko, ano ang tabo sa inyo? Din ang sense of responsibility nyo tanan. By the way, kailang ala naman Chimpota. Ang sangguniang panalawigan sang probinsya sang Iloilo. Pagi sa pagpumuno ni Board Member Rito Kahilig, ang chairperson sang Committee on Agriculture, Radyo Man Binroy, ang magkapatigayon sang investigation, may kang tanan sa ginatawag nila nga massive disparity between low farm gate prices and high retail cost sang karne sang baboy diri sa probinsya sang Iloilo. Pero ang mga hindi lang sa probinsya sang Iloilo. Sa Biloga, Western Visayas. Pero una nga naghimo sang tikang diri, ang sangguniang palawigan sang probinsya sang Iloilo. Imagine mo ang farm gate prices yung Radyo Man Binroy. Ang mga local hog raisers mismo nag-report sini. 160 to 170 pesos per kilo lang.
11: Sa buhi na.
8: Buhi na eh.
11: Oo, buhi na.
8: Buhi, no? Pero pag abot naman karon sa mga consumers naton, no, ang ginabakalta na nabla sa mga merkado, 300 hasta 360 pesos kada kilo. Ito ng retail market prices.
11: Ang budlay ka lang. Ang kwan man subong, ang mga negosyante, gin-capitalize man nila ng ESF. Saga nila ka pinahog man kay isabi may nagakalamatay man nga baboy. Ti saga nila man ka pinahog tong magagbay nga hagga research to nga ti baligya mo na lang ang baboy mo kun hindi ka ti bala kada ti karon kami nagakalamatay ti kulbaan man ang mga nagasagod sa baboy baligya nila abi mo tigpila ang 40-50 kilos baklo na lang nila tag 6,000 do urok lang do hindi to tapos ti mo na baligya nila ang lain pagid kay mahal pagid ang ila sini nga baligya Radyo Man Eric no baklo nila barato to baligya nila sa merkado mahal
8: amo na nga ambal nila nga ang mga middle man ni ang mga hinti amo na nga mararanggaranon Radyo Man Binroy sa pumangumpra to tapos baligya ini sa syudad muna nang marangaranon pero ang mga nagasagod gidi sang baboy especially mga local hog raisers nato nang sa mga kuan lang bla sa mga anong backyard
11: mga backyard
8: ay Mario Josep Santisima bakla nila sang mahal nga feeds pakapuyan nila sang lawas nila maligya na nila ang ila baboy ang presyo perti kabarato
11: barato pa sa kapital mo
8: naihaw na kagbaklon mo sa merkado, purti ka mahal. Hindi ka na kusang disparity.
11: Ang gastuman mo lang sina, transport, slaughterhouse, dala mo na dayon sa merkado.
8: Mm.
11: Tipilagid ang diferensya. Nga ka na kung nakugid sa diferensya, how?
8: Mm.
11: Bomber Yusef.
8: Hindi ka may pang, ma, kwan ini, ma, kumbaga, ma, id-id ini, sa nga, Committee on Agriculture sa sangon ng palawigan para at least mabalaan naton ano ba lang matuntuod yung nagkakanabo di especially pagid madali madalasa na lang ning reported man to nga ASF na to sa
11: Pilidra sa Kapis
8: sa Kapis gid no
11: tatlo ka
8: panwa ano gani ang sa PIA Pontevedra ano to nga panwa to
11: lipat ko sa isa basta tatlo
8: dinito galenti hindi na malayo nga sa una gani sa Leyte kalabot di sa ton how much more kon ara na sa Kapis sang island na lang kita o. Oh. Sabi naman kamo sang mobility sang tao sa bilog isa sang panay, libot-libot na yun.
11: Ang barato nga presyo ng sa mga dalan-dalan, maghalungan nyo, Gid. Eh, gabaligya, subong tag 200, tag 250. Hindi ka kita iya sang amunang presyo sa baboy man. Amo na ambal gani gina to, story ako si mo, may araga ng bakal 180 isang may kilo. Pa. May paaman to nga sa kilo.
8: Mamurubod lang. Kaya ito sa mga kwan ba ni? Itong sa dingli, ganito ba lang ang itong poison sila?
11: Oo.
8: Hindi ko ba sila double deads to?
11: Ah, tila ba ni?
8: Kwan ta, wala tonta. Ang investigation ngayon ni sang kuniyang panlalawigan sang probinsya sang Iloilo. Amati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
13: For 15 years po kayo na bedridden.
14: 15 years, oh.
13: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
14: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension.
8: Nabatian si Nanay Tarsing Rescati, 15 years ha, nga bedridden ini sa mga karadyoman. Ginapilahan na gani likod yung kununi. Tapos daw din sa klakat, pero naggamit life extension of vitamin D3 adaw-adaw. Consistent ha, nga pag-inom niya, paggamit niya, life extension vitamin D3. Kani ka mo dira, kung naman ang ginabatsag ninyo, may kasubong magkamo sila ng mga sirkumstansya na ginabatsag sa lawas, inom gid adaw-adaw, life extension vitamin D3. At least 2 ka soft gel, kada adaw, may mga ginabatsag sa lawas, 4 to 6 soft gel sa pwede. Or kantuin nyo, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre silang medical consultation, kaupod sa ilang mga medical doctors. May, kwani, may ara sila sa free medical check-up, Lunes, Tob-Tob, Sabado. Kaya kinakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang ikalidad matinlo kag science-based ng mga health products na nagalin, na sa, nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Ano kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN.
11: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
8: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
12: Tatak RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mami!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
22: Char, Fabcon, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology.
0: kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bongo, kumakablog sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
1: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
25: Magaradyuman ang oras sa Pilipinas, la size ang tag na sa aga.
26: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
27: Straight to the Point. Headliners.
28: Palayran sa kuryente sa mga konsumidor sa More Power, magasaka sining bulan sang Hunyo.
29: Tarpulin nga may laragway sang Team Sulunggugma nga nagkabutang sa People's Gym sa San Isidro Haro, ginareklamo sa mga pumuluyo punong barangay Wanesa. Wala magkaibalo kung sinong nagpakabit sini.
28: 300 katleta nagwasakop sa Iloilo Duatlon kahapon.
29: Masubra sa 500 kapamilya sa barangay San Juan Molo makaangkunas ang kasiguraduhan sa Ilapuloy-an.
28: Kaso nga murder ipasaka sa kapulisan sa lalaki nga nagtiro kag nagpatay sa Iatupad Balay sa Mandurriao. Balita National pre-trial sa impeachment ni BP Duterte, inalauman nga magatapos subong adlaw o kunbuwas.
29: Sa international news, high level negotiation sa Switzerland, nagsugod na.
28: Sa negosyo, paho sang Gimaras na kalabot na sa Europe bilang pinakaunang geographical indication export sang Pilipinas.
29: Sa hinampang Germany, magaban sina sa knockout round sang World Cup, Tunisia eliminated.
28: Sa entertainment, mga single mom, mahimo na nga makapasakop sa Reina Hispano-Americana.
29: Sa Extra Wow Balita, award-winning fried chicken restaurant nagasulit sang Ilamantika sa sulod na sang 66 katuig.
28: Botigon.
27: Tatak RMN.
28: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
29: Magaradyo man, ari kita sa adlaw na nga Lunes, June 22, 2026.
28: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
29: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
27: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tata, RMN. RMN News. Panahon.
30: Maayong aga mga karadyo man, inang lakad sa panahon subong adlaw. Padayon ni nagakusog ang bagyong Francisco samtang padayon ini nga nagahulag pa west northwest. Sa pinakauli nga report sa pag-asa, ang sentro sa bagyo na hamtang sa 715 km na sidlangan sa Tuguegarao City, Cagayan. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 140 km per hour kag pagmadlos nga nagalabot sa 170 km per hour. Manubo ang chance sini nga maglandfall sa bisan diin nga bahin sang pungsod. Apang ginalauman nga posible sini pakusugon ang southwest monsoon nga nagapekto subong sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Bungod sini nga sistema mangin magalumon ang panahon sa western Visayas samtang mahimo man magtupa ang ulan ilabi na sa hapon kag gabi sa iban nga bahin sa rehiyon. Mahina tubtob makasarangan ng uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:29 sa ning aga kag magatunod la sa 6:14 karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo Radyo Man Pia Panes Otero Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
28: Sa detalye sa aton balita lokal.
25: Mga karadyo man, magasaka ang balayran sa mga konsumidor sa More Electric and Power Corporation o kon More Power. Sini nga Hunyo bang usa nagsaka nga generation cost ka problema sa power supply sa Visayas Grid. Sunod kay Miss Angel Tan, spokesperson sa More Power Iloilo, naglabot sa 2 pesos and 4 centavos per kilowatt hour ang kabugusan nga pagsaka sang rate para sa residential

0: Tejuana, isang kuryente sa WESM from 4 pesos and 45 centavos per kilowatt hour to 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Sobra pa sa pagdubdis ang presyo sa ni. Ang ato naman ng generation rate ngayara lang sa last time, 2 pesos and 10 centavos, naglabot subong sa 7 pesos and 73 centavos ang presyo per kilowatt hour. Subot silingon, suppliers, gining side ang presyo mismo sa kuryente ang nagmahal sa atin ng mga consumers.
1: Nag-ugat ang pagsaka sa generation cost sa dako nga supply shortage sa Western Visayas or sa Visayas grid bangod sa padayon nga papaydalong sini sa red kag yellow alerts inibangod sang outage sa tatlo ka madalago nga coal-fired power plants kay sa pangkabilugan 488 megawatts sa nadula nga supply sang kuryente. Isa man sa mga rason pahayag ni Tan nga marubo ang supply sang kuryente nga naglabo sa Visayas grid amo ang limitasyon sa Luzon-Visayas connection kag Leyte Cebu nga submarine cable.
0: It is because sa kakulang mismo sang supply sang kuryente from our generators. Last May, nag-trip off ang mga transmission line Luzon grid area pagkadto natiindi, kumbaga may problema nga daan sa source pagkadto diri sa Visayas, so medyo may constraint na nga daan sa dira nga part. And then as we speak right now, ang aton nga mga planta here in the Visayas area is still under maintenance because sang outages.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Angel Tan, spokesperson sa More Power Iloilo. Agod mahaganhagan ang epekto sini na bakal ang More Power Iloilo sang 62% sang kuryente. Halin sa bilateral supplier ka 38% na lang sa WESM. Wala man gipatuman sang distribution utility ang pag-utay-utay sang pagbayad sang bill. Agod malikawan ang pagsanalampaw sini sang mas bintaha sa mga konsumidor. Ginatagmaan ni Tan nga wala nagsaka ang distribution charge sa More Power sa sulod sang 3 ka tuig ka makasarang sila nga baton sa mas dako nga supply sang kuryente.
2: Gina-question sa mga pumuluyo sang barangay San Isidro Haro, Iloilo City, ang dako nga tarpaulin nga nakabutang sa gwa sang ila people sa Center Gym. Napagkit sa tarpaulin ang mga laragway sang Team Sulong Gugma nanday Iloilo City Congresswoman Jamjam Baronda kagutod sini nga si Vice Mayor Lablab Baronda. Upod pa si Presidente Bongbong Marcos sa kilid sa mga litrato, makita ang tinaga nga maraming salamat po. Bangod sini madamo sa mga pumuloy ang nagreklamo sa pagpati nga paglapas sini sa DILG Memorandum Circular Number 2026-006 ukon ang anti-EPAL policy. Sa ginpakigangutan sang RMN Iloilo si Punong Barangay Ronela Juanesa, ginpaig sini nga wala siya makahibalo kun sino ang nagpakabit sa tarp sa People's Gym. Suno kay Juanesa nga base sa iyan ay baluan, nagabutang ang kampo sa mga baronda sang tarp kada mayara sila sang patigayunon nga payout apang ginahukas man pagkatapos ang event. Dugang pa niya nga mayara kontani nga natalana nga payout sa barangay sang June 17 kag 18 apang gincancel ini kag insaylo sa lain nga venue. Handa naman siya nga ipagwa ang CCTV footage sa area. Paranglitan may mag-request sini agud makita kung sino ang nagbutang sang tarp sa lugar. Naibulan ngayara sa kampo sa mga baronda si Juanesa.
1: Masobra 300 ka mga atleta ang napasakop sa Iloilo Duathlon na 2.0 kahapon bilang kabahin sa ika-12 ng Iloilo Bike Festival 2026. Ang mga partisipante dapat matapos ang 3K nga pagdalagan, 15K nga pagbisiklita, kag isa pa ka 3K nga pagdalagan. Nagpa-indisindi sila sa nagkalilain ng mga kategorya pareho sa mountain bike, road bike, relay, kag fat lift divisions, nga gintuga pag-insuno sa edad kag gender o gintunga. Tinutuyo sang kiwataan nga mapasanyog ang ikaayong lawas ka mapabaskog ang sports competition. Madamo man sa mga supporters na nag-cheer sa mga atleta sa ruta sang Palumba.
3: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:15 sang aga. Nagpatigayon sang inisyal nga assessment sa Santo Niño o kung Santo Tomas de Villanueva Parish o kung Miagao Church sa Miagao Iloilo sa pagpanguna sang LGU sang Miagao kaupod ang mga hensa sang gobyerno kaangay sang National Commission for Culture and the Arts o kung NCCA kag National Historical Commission of the Philippines o kung NHCP. Nagpakigbahin sa inspeksyon ang nagkalain-lain ng mga opisyal gikan sa lokal na panguluhan kag mga eksperto sa pagtipig sang kultura kag heritage sa conservation. Katuyan sang inspeksyon nga lantawon ang kondisyon sang simbahan kag ibaloon kumayara sang nagguba nga nagakinanglan sang

0: gilayon nga pagpakayo matapos ang magnitude 4.7 nga linog sa Antique sa nagligad nga semana. Naibulaan nga Miag-out Church isa ka UNESCO World Heritage Site, gani importante nga amligan ini bilang isa ka maragtason nga destinasyon.
1: Madinalagoon nga gipatigayon ang duwag kadlaw nga libre nga new tiring program para sa mga edukad kuring sa Banwa sa New Lucena kagbinggawan sa di may kabugusan nga 57 ka mahinobtanan nga sapat ang nagkabinipiso June 18, 2028 or sa Hunyo 28 ka mga hinobtanan ang madinalagoon nga ginyuter sa New Lucena samtang 29 naman ang ginserbihan sa Binggawan sang June 19, tinutuyo sang programa sa pagpanguna sang Iloilo Provincial Veterinary Office kay GCI Iloilo ilang-ilang nga mapasanyog ang responsible pet ownership ka magkabulig sa pagkontrol sa nagadamo nga numero sa mga layaw nga sapat sa komunidad pagi sa kolektibo nga aksyon. Ang kayuhan sa mga sapat kag ang pagtuga sa mas luwas kag mas nahiusa nga mga komunidad para sa tanan mahimo nga padayon nga mapasanyog.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:17 sang aga. Break anay sa balita mga pekita mag Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix. Masobra sa 500 kapamilya sa San Juan Molo nakangkona sang kasiguraduhan sa ila puluyan. Kasama mo sa balita Radio Man Joel Franco.
3: Makaangko na sa kasiguraduhan sa Ilapuluyan na masobra sa 500 ka pamilya sa Barangay San Juan Molo. Inibagod magkaperma sila subong adlaw sang kontrakto sel sa siyudad sang Iloilo sang duta nga ginagdugan sang Ilapuluyan. Suno kay Iloilo City Local Housing Office akong Iklo Head Attorney Peter Jason Meliare, may 675 ka pamilya nga makabaton sang RAT Award apang 517 lamang ang na-verify gikan sa master list sang beneficiaries. Nagilapad sang 54,025 square meters ang lote nga nabakal sa siyudad sa Dupang 1992. Para ni Meliare, nga subong lamang na proseso si Dalom sa opisina ang papeles na parehistro kung nakakuha sa license social gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development na kundisud. Iniisa lamang sa madamong mga on-site relocation sites sa syudad. Ang on-site relocation, nakakulugan nga ang duta nga gandugan sa puluyan sa mga informal settler ang muman mismo ang itbakal kaginhimo ng relocation site para sa ila. Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:18 sang agang balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Magkabulig sa high blood diabetes. Kag sa mahigko nga dugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
1: Tatlong arestado sa drug buyback operation sa Uton, Iloilo, masubra 13 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga droga na kumpiskan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
4: Nagdangat sa 13,974,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga nga may kabugaton nga 2,055 grams nga nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU6 sa kinpatigayon na drug buyback operation sa Florville Home Subdivision, Barangay Buray Uton, Iloilo, kagaon sang Hunyo 21. Gininago ang mga arestado kanday alias Jude 32 anyos sang San Juan, Barangay San Juan Molo, Iloilo City, kagang mag-utod na sanay alias Christian 26 anyos alias Choco, 28 anyos ang Barangay Kalumpang Molo. Suno sa RPDU6, nakagin na preso si Jude sang 2019. Tungod sa kaso ng murder, kag-prostrated murder, apang nakagawa init sang 2024. Samtang si alias Choco, na preso sang 2021, bangod sa illegal nga droga, na 2022, nakagawa init sa presohan na pinag-disapli bargaining agreement. Nahibuluan nga ini na ang pinakadako nga kantidad sang ginapahayag shabu na narecover sang RPDU6 sa second quarter sa sining na tuig. Sa karon, preso na ang mga arestado kagpasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:20 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sinay may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500, kagipares mo ang Mighty C, alkaline na nasilik, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kagpabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Kaso nga murder, ipasaka sang kapulisan sa lalaki nga nagtiro kag nagpatay sa iatupad balay sa Mandurriao. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
5: Ginapreparar na sa karuan sa Police Station No. 10 ang kaso nga murder nga ipasaka batok sa lalaki nga naglutang patay sa iatupad balay sa Zone 1, Barangay Airport, Mandurriao, sang tinalikdan nga adlaw Hunyo 19. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station 10. Ang suspect ginhinago kay alias Binben, isa ka construction worker, samtang ang biktima amo naman si Norman Pildonia, isa ka electrician. Pahayag ni Oliveros nga establish na ang kondisyon ni Binben kon sa di nakagwa na ini sa ICU tag naka-hospital arrest sa karon. Madumduman nga gintiro patay ni Binben si Pildonia kag pagkatapos ng insidente, nagpahayag ini nga magasungka apang nagbato sa SWAT team kag naguna palupok kabangdanan nga napilitan ang kapulisan nga magbalos kon sa di nakaangkon ini sang pila ka mga igo sang bala sa lawas antes na dakpan. Sama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:22 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sa inyo sang Evergreen.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Oras sa 6:24 sang aga.
1: Sa ato naman nga tingog hiligay noon, ang tigulo, sino ang basulon? Pagkabasahon ni Radyoman, Fia May Otero.
8: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
9: Ang ining binalabay ginatiguluhan, sino ang basulon? Sinong naghimo nga basurahan sang kadagatan kag kasubaan? Sinong nagtampok sang kasapaan agud himuon nga balalayan? Sinong nagpapas sang kakahuyan nga nagpakalbo sang kabukiran? Sinong nagkutkot sang kadutaan kag iyang pagkaulay himuslan? Sinong nagsunog sang basurahan sa mga sagbot kag kakahuyan ngang aso kumulap sa kalangitan kag kumbong sang langit ginlusbutan? Bunga sining mga pagtimulang dalagan sang panahon nagtalang, ang tag-ilinit ng intingulan ang sadto hilway ginabagyuhan. Sa buwas ano ayhan ang madangtan sining planeta nga kalibutan? Kun malaot ang iyang maabtan, sinong basulon kag dapat silutan? Ang ining tingog hiligay noon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag katapo sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:26 ang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa aton nga health news. Pagpili sang plant-based diet, magapasiguro sang maayong panglawason samtang nagatigulang.
1: Sa labs ko si Mother Earth, overloading sang extension cords, magatuga sang problema sa palibot.
0: Muning octopus sa connection.
1: Delikado, delikado.
0: Kag sa ato naman nga extra wow balita, bao ano ini, award-winning fried chicken restaurant. Nagasulit sang ilamantika sa sulod na sang 66 katuig. Bao, cancer gid gali ang ginapakaon niya sa inyo.
1: Kamal-mahal sang mga baligya ninyo. Dayon sulit galing mantika.
0: Bao, ti ining mga sakilid-kilid ni nga ginabligya.
1: Asa sang ginabla?
0: Gina-inspect ini sang aton nga mga taga health office.
1: Ang sa
0: ining mga manok-manok nga mobile. No, dapat gina-check ninyo kag ginatuduan na sila nga why gina-recycle ang mantika.
1: Ang mantika nga na Radyo Manuvi ang ibanda kundi na-recycle na. Gamiton pagid. Ang untatan nila na gamit inang daw itom na gid sa balaya. Pero samtang nga naga
0: actually isa lang kagamit busay dol hindi pwede
1: mo. Ang katabugan isubong sa inang mga baligyaan sa kilid na. Paggamito nila na nagamitan ng adaan ng mantika nga bakal nila mo
0: pagbakal pa lang adaan
1: yos na na
0: i-drop lang adaan kanseros na na
1: unless gagin bakal mo na sa kuan sa mall
0: wala, sa merkado gina
1: pag nagbakal ikaw gani isang kinontainer na nga sa merkado
0: piho na na
1: ginsala na na gamiton pag isubong unti na prituhan na ti kita lang taon niya ti daw kuan ba man daw
0: samtang wife pa magitong gi ti grabe. So, ma-interview to bla sa mga doktor kung anong risk sa mga muna. Ti dapat na namin sindihan sa gobyerno ta. Kagsang tao man eh.
1: Parte ni...
0: pagkaon usually, sang masa. Masa nga hindi man kasarang kung magbalatian. Hindi man kapadetect temprano kung anong ginabatsag niya. Kung hindi man cancer, high blood, kag fatty liver, kay way man kwarta. Ang mga estudyante ta, muna ang ginabakal pirmi.
1: Kaluluoy ka gina.
0: Oh, so dapat tani anes lang ang mga negosyante ta.
1: Ang ginahalaga ko lagas nila da ang profit mo. Nga tiko hindi na kami mabakal mantika usaron namo ni ang profit.
0: Kaga pero nagabaligya, why man naka insindi?
1: Kiisa man na Radyo Manuvi.
0: Naka insindi.
1: Pero kay ang amon ginambali ari per panimalay. Kaysa panimalay nyo iya, siguro base ang inyo mantika na pagkagamit nyo ka isa.
0: Why na na?
1: Why na na? Amo na gani nga
0: ano mo pa ka kinot na ginahalitan mo lang lawas.
1: Ginahalitan yung lawas mo sina.
0: Yes. Sa aton nga pagbalik ini nga mga balita aton pamatian kag standby mabulosan na yung online greeting sang aton nga boss idol. Lasais 29 sang aga.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Yakult, panalo ka dyan. Yakult. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lactic-Casei Bacillus Paracasei strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Radyo Man Don. Stay tuned for more news and good vibes.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
11: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi man Anon, fresh and focus. Guapa ka, Stress Tabs.
12: Puti Vitamins Plus Iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop ukon, cellphone?
15: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
16: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
14: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ahoy! Kinikilir time!
22: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
23: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
24: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles kag swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa ka tuig, libre para sa imo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fair Trip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
25: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live Program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado. Alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Batak RMN.
1: Oras alas 6:34 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
2: Ginalauman nga matapos subong adlaw sang Lunes o kun buwas Martes ang pre-trial conference impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suno kay House Prosecutor Chel Jokno sang Akbayan Party List. Indi lang ang prosecution na nagamarka sang ebidensya kun imangin ang defense gani dako nga tion ang ginakaon sang June 8 nagsugod ang pre-trial kun sa diin nagatipon ang duha ka panel antes formal nga mag-convene bilang impeachment courts ang senator judges sa July 6. Ginpasalig ni Jokno ang publiko nga hindi makapekto sa impeachment trial ang pagmarka sa ebidensya. Apang isiling niya nga nagapabilin nga open question ang numero sa mga boto agud ma-convict ang impeached personality. Base sa 1987 Constitution, two-thirds sang tanan nga miyembro sa Senado ang kinanglan nga numero. Padayon nga nagapanago si Senador Ronald Bato de la Rosa bangod sa warrant of arrest alin sa International Criminal Court samtang napreso si Senador Jinggoy Estrada bangod sa ginaligar ka ang tanan sa flood control scandal.
1: Ang balita ng inyong nabatian dulong sa inyo sang NAN sa Super Plus sa Capsule, the new and improved, mas gin pa epektibo, mas gin pa basko, gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mas baskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, NAN Super Plus. Wala gin confirm kag wala man gin deny sang PNP ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nga nakabaton siya sang impormasyon sa ginaligar arrest warrant batok sa iya suno kay PNP PIO Chief Police Colonel Allen Ray Co. Yara na sa exclusive nga jurisdiction sang korte ang pag-issue sang warrants. Payag niya wala nagakaangay para sa ilang magpagwa sang among impormasyon. Nagpasalig si Co nga ipatuman kag iserbi lang sa PNP ang anuman nga warrant nga ipagwa sang korte. Una na ginpayag ni Marcoleta nga hindi siya magpamalibad kung arestohon matapos ginaligar. Nakabaton sang impormasyon nga iserbi sa iya ang warrant angot sa plunder kag indirect ka bribery complaints nga nagugat sa ginreport nga hindi pag sa publiko sa campaign fund salin kay former Quezon City Congressman Mike Defensor kag sa negosyante nga sanay Joseph Espiritu kag Aristotol Viray.
0: Tatak RMN.
1: Sa balita international,
2: magaradyo man ginanunso sang Foreign Ministry sang Qatar nga nagsugod ng negosasyon sa tunga sang US kag Iran sa Switzerland gagin patungan sang Gulf country kag Pakistan. Ginpamunuan na the Speaker Muhammad Bager Ghalibaf kag Foreign Minister Abbas Araghchi ang Iran delegation. Suno sa ila katuyo nila nga masiguro nga mapatuman sa duha ka partidong interim deal nga tapuso ng gera. Padayon nga sirado ang Strait of Hormuz bangod sa pagpangatake sang Israel sa Lebanon. Baliskad sa pahayag sa US military nga nagapabilin nga bukas sa tanan nga barko. Madamo na ang napatay sa Lebanon bangod sa pagpangatake sang Israel forces sa piyak sang ceasefire samtang anong ka mga soldadong napatay kay 20 kaiban pa ang pilason bangod sa pinagkaadlaw nga Hezbollah attacks.
0: Tatak RMN.
1: Ang balita ngayon na batian dolon sang D3 Bio ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus sa lawas. Fight infection with the best weapon. Ini ang D3 Bio kabulig mo batok sa hilanat, ubo kag trangkaso. Ara lang sa mga butika kag bisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: RMN News Negosyo.
2: Nakarabot na sa Europe ang unang abot sang paho sang gimaras nga ginabi-abi sang Philippine Embassy sa Brussels or Brussels sunod kay Jaime Victor Leda, Philippine Ambassador to the Kingdom of Belgium, Grand Duchy of Luxembourg and the European Union in ang pinagkaunang registrado nga geographical indication kung GI products ng Pilipinas. Ang GI label managapatumod o nagatumod sa produkto kung sa diin naangot ini sa isa ka-specific nga lugar sa kalibutan ang kalidad, reputation, kag-distinct character. Ipaig sa imbahada nga may champagne ang France, may Kobe beef ang Japan, kag may Guimaras mangoes naman ang Guimaras Island sa Pilipinas. Matapos magabot sa Belgium, ginalauman nga mangin available ini sa the Netherlands, France, Germany, kag Spain. ginsiling sa Philippine Embassy in Belgium nga sa pag-abot sa export sa paho, ginalauman nga magadamo pa ang mag-aabot sa European market. Sa bayluhan naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 60 pesos and 54 centavos.
1: Ang balita sa negosyo dulon sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. Mayara sa Uton, Pasi, Istansya, Bangadama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, San Jose, Antique, San Miguel, Jordan, Guimaras, Kabangkalan, Kagkadi City, San Negros, Occidental, kag sa tatlo na ton ka mga mall. SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Bisitahin na para sa libre nga medical consultation sang medical doctor. Life Extension Clinic and Pharmacy.
0: RMN News Sports.
1: Tani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag-life extension, vitamin D3 ka na. Sulod na sa knockout phase ang Germany. Inimatapos ginlutos nila ang Ivory Coast sa Group E competition sa Toronto sa score nga 2-1. Nangilyabis ang kadalagaan sang team ang substitute nga si Su Dennis sa Undav nga nakascore sa ikaduha kay ikatatlo nga goal. Inyang unang atiyon nga nakasulod ang pungsod sa knockout round dalin sa nakuha nilang ilay kapat nga World Cup sang 2014. Samtang dalayo na nga natapos ang kampanya sang Tunisia matapos ginluto sang Japan 4-0. Ante sinigin kamasaan na ang Tunisia sang Sweden sa ilang match sa score nga 5-1. Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom adlaw adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
0: RMN News Entertainment.
2: Mahimo na nga magpasakop ang single mother sa Rena Hispano-Americana pageant sugod sa 2027 edition. Sa Facebook, ginpakibayan sang organization ang official statement nga nag-anunsyo sang among development. Ang mga interesado nga kandidata dapat ang edad 18 to 33 years old kung nakalabot ang iban nga requirements sang organization. Manunduman nga duha ka Rena Hispano-Americana crown na nakuha sa Pilipinas pagi kanday Win-Win Marquez sang 2017 kag Dia Mate sang 2025.
1: Damo man single ma'am nga may bato man niya sa purma. O lang tawa bisan diri lang sa aton sino maguno una si Marian Rivera kag si Ann Curtis mga si, mga kwan na sila, may mga kabataan na.
2: Gani.
1: Di ba?
2: Bisan si kwan lang si ang asawa blan ni Aljur.
1: Oo,
2: subong
1: si
2: sino gani na? AJ Rabal.
1: So si AJ Rabal no.
2: Radyo Manuvi ang bata, ya pila na nakabilog. Pero
1: Udo,
2: dalaga lang yan. Ano daw ay gidya nagbago yang ti may amo na yang mga tao yang
1: grabe yang disiplina.
2: Disiplina ti sexy man sila gyapon, bataon pa man
1: gyapon. Kati women empowerment man ibla ito si BT ti pwede ah.
2: Pwede ah.
1: May nakita gani sa ibang nga pageant ang mga lady boy.
2: Lady boy. May nakita ko na nga yablasang daw matsugo, matso, pang matso na bala nga, ano, sa daw sa Pampanga. Ang mga iba niya, kundi kung pamatso, yati, kapamatso, kwan gidya eh. Nami lawas, taas. May nag-intra to, Radyo Manuvi, yung nga tambok.
1: Matambok siya.
2: Tambok siya.
1: Tinagaling yabo sa idol, do sobra naman. Magambal kita inclusive, dapat sabay ka man sa kung ano bala ang nagkakabagay. Dapres malan ako nag-apply ka ubra, balan mong ginapangita, technician, ang ma-apply ya, hindi related sa profession nga muna. Muna kung kay Sabla, pagka-inclusive, taga para istoryahan, taga napasubrahan ka man. Kagtida, yun ang embarrassment mo bala. Bisan mambal ka pang way mo ginakahuya kay tambok kay iya. Pero tibalaan mo nga sa lugar ngayon na may competition man niya para sa mga tambok. So dito ka man. Hindi sa'yo, may mag-intra to mga niyo. Ano ka awkward man bala? Ah, tondi abi ko kay say para lang makaulo inclusive kuno abi blado ay nas lugar.
2: Amo na.
1: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inom kay isa lang ka sachet sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kan risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines. Kag siyempre, magkape, Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy inyo kape, Vita D Plus Coffee Mix. Sa piya kabain, Ari Blao, isa ka nagagamit na sang Life Extension Vitamin D3. 15 years, bedridden.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years, bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
1: Gabi mo na yung story ni Nay Tarsing, ano,
2: gabi
1: no? Pero para guided ka mo sa mga gusto man mabuligan sa life extension, kadto ka mo sa ilang mga clinic kag pharmacy. Kaya rada ang mga medical doctors for proper guidance.
0: Tatak RMN.
6: Wow! Balita!
1: Ang iban sa pamalay ang nagasulit sang ila ginagamit nga mantika apang makaisa lang kabes kag wala na ginapadugay pa. Apang sa Japan, 66 years nga ginasulit ang mantika sang Wakatori nga isa ka fried chicken restaurant sa Shizuoka Prefecture. Sa isa ka interview pagkatapos nagdaog sa Japan Fried Chicken Grand Prix, ginpayag sang tag-iya nga ang ila sekreto amo ang secret ingredient nga ginarius lang halin sang inbuksan ang kalanaan sang 1960. Payag pa ni Yoshihiro Chuchiya ngay katatlo na generasyon nga tag-iya sang Wakatori, naghatag sang complex aroma kag unique flavor ang madugay na nga mantika nga hindi masunod sang bago nga oil. Kada gabi ginakuha sang staff ang meat scraps sa mantika kag nagabilin sang gamay lang nga daan nga mantika bilang flavor base kag ginadungan sang bago nga batch ang frying oil. Kunang taon wala sila nagagamit sang pareho nga mantika halin sang 66 katuig ang nakaligad apang yara pa ang molecule sa oil blend sang Wakatori halin sa original batch. Yeah. Sala gyapon. Ambal gid sa mga doktor. Ang mantika bisan ang hindi pa harmful. Ang less harmful kuno ang olive oil, ang coconut oil. Pero any mantika bisan pa ang less harmful basta nag-agi sa ininit. Busa idol nag-emit na ina sa mga chemicals nga nag-contribute sa ginatawag naton cancer causing agents.
2: Muna.
1: Kaga nagambal sina sa aton hindi ordinaryo nga mga doktor. Te konsuliton mo na aya bilog adlaw sa tanang ginaserbi mo ras customer mo. Te nag-contribute ka na sa hindi maayo nga health nila eh.
2: Basta ang ako niya na intindihan kag nabasahan. Nabasahan ko Radyo Manuvi nga kun na-reuse na inang mantika nga ina. Hindi mo na nasa pag kun nakaagi na bala gamit, hindi mo na nasa pagsagi kag ginamit. Tiya muna nga ti subong diri sa aton kay kalabanan sa aton diri ng ara sa class DE, CDE bla, Radyo Manuvi. Ti kay hilig-hilig tagid na nga mabakal tita sa mantika sa Tsangge. Dayo nagluto kitak tabagak. Pagkadasun nga adlaw may ato ka naman to another tabagak, may prituhan mo pa na isang manok. Ang ibanda dalaw ibuta mo pa sa ginisa. Sadya ka gid.
1: Oh man. Ang aton nga extra wow balita ko sa idol.
2: Magradyo man sa mga tapalamati naton, DTX 500 kita ha. Kung ang imo siring sugar nag-aalalawas na, ang himuon mo kadto kagid sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory. Ang pinaka-the best diri, untatan mo anay kaon sang tamis, jutayon mo lang kaon kanon, kagahaganaganon mong kaon sang karne. Damuon mong vegetables mo, exercise ka. Pero kadto kagid mga karadyo man sa mga butika, bakal ikaw DTX 500, may charanti, nagika sa Marguso, nga nagabulig panubo sa ato blood sugar, disugad sugar cane, nga nagalimpyo sang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Gani mga karadyuman, mag DTX 500.
0: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:49 sang aga. Inyo na batian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
2: Subong adlaw sang Lunes sa June 22, 2026.
1: Mabuhi kita na sa mga commercial pagbalik ta. Strihantang aton nga mga naka-line up nga mga topiko. Si Senador Erwin Tulfo may mayo nga gin pahayag sa hearing sa Senado o kung sa sesyon. Ang AX law nga tani legislated na ini though na delay kay ang House of Representatives ang pila ka mga congressman
2: disa
1: nila gin pasar kay daw hindi nila gusto dulaon nga butangan ngalan nila kada tagtaganay ayuda kita nyo gid lang amo na ni ang spirit sang anti-epal policy sang DILG disadya kay na timing man this weekend. Nagreklamo ding pila ka mga kontra ni punong barangay Ronela Wanizawa sa San Isidro Haro kay ang tarpulin sa mag-utod nga baronda ginlakip pa si Presidente Marcos kagingalanan maraming salamat po nakuhaan sang litrato diwa inis ang kinalain sa TLC ni Inday
2: kamo
1: kini ang ginahambal ko gid mo
2: ipali
1: no. So bisan ano pada nga mga style nga maraming salamat po. Amo man gyapon gina-claim mo ang isa ka proyekto nga hindi pwede ambal sa DILG.
2: Panasa nyo lang bala na iya ang inyong mga tsura.
1: Oh.
2: Bahala ka muda kung nagapanagtag ka muda kay ti nagapropatigayon man kamo abi. Pero ti may ara kita iya sang order from DILG. Waon ta nang hitsura ta.
1: Yes. Kung hindi violation ina.
2: Violation ina.
1: Sa istoryahan ta ni Dugidugay sa aton nga pagpangalagad. Kag may 13 milyones man nga balor sang shabo nga nakuha na naman.
2: Gabi gijara jumano.
1: First district, no?
2: First district.
1: Follow up pa nila bansang nahanot to sang mga otoridad sa Tigbawan.
2: Eh, kadamu-damu pa. And ang mga nagakakuha subong Radyo Manovi, budigiro gito.
1: Yes. Happy, happy birthday, subong adlaw. Sa aton paborito nga English teacher sa Thailand, si Sir Nicolai Somes.
2: Oy, Sir Nick, good morning. Happy birthday. Birthday niya gali, subong.
1: Ako si Radio Man, Novi Malion Guaso.
2: Radio Man, Regan Sugabo Arlos.
0: Tatak, RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:55 sa aga.
1: Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
2: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
3: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Adlaw kita nga Lunes sa June 22, 2026.
1: Tatak RMN.
2: Subong adlaw magapadayon ang pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Masulat sila kung sino pa ang mga testigo nila. Mm-hmm. Ano nga mga dokumento ang kinanglan nga plastaron, isumiter, kagbaisan para nga makaproceed na kita sa formal trial pagbalik sa nga regular nga sesyon sang Congress sa July 2026 matapos lang ang State of Nation Address sang Presidente.
3: Yeah.
2: No, as mandated by the Philippine Constitution, that would signify that the Congress is finally open.
1: Tatak RMN.
2: Standby, istoryahan tanay ang nakahang tarpulin. Nga may ngalan, maraming salamat po. Pero arang nawong ni Congresswoman Jamjam Baronda, Vice Mayor Labla Baronda, kagang wala gid may nalungong, nadala pa siya si Presidente Bongbong Marcos.
3: Uy, naisagaman sa presidente sa ganyok daladala na da...
2: Ang picture ni BBM, paumpaw ni kagpamahog sa DILG. Nga hindi nyo ni pag-usisaon kay arangalan sa presidente. Pero matian tanay, ano ang explanation ni Barangay Kapitan Ronela Wanesa sa San Isidro Haro? Kay napaskil ini, lapit o konsagwa sang iya gym.
3: Ako ya, hindi ako magpati. Nga mapaskil inada. Nga waay kahibalo si kapitan. Or waay kahibalo ang konsihales.
2: Kagwala man gin pakuha eh.
3: Kagwa ay gin pakuha. Radyo Manovi, number one, sukton ko si kapitan. Hindi mo na da magtapik. Sino abi ang matapik na da? Kung hindi mo luyag. Meaning kabalo si kapitan kung sino napatapik.
2: Yes. So, pro-una nga mbal ni Kapwa sa punayak balo kung sino nagbutang. Pero sa post sang RMN, kinuray lang da ang komentar ni Kapitan Wanesa.
3: Baga pa komentar si Kapitan.
2: Oo, kakomentar sa da. Kag daw ginatag niya nga nabalaan na kung sino.
3: Ah, okay.
2: Nagbutang. Kag siling niya gintabon kuno somewhere sa lugar nga mainit.
3: Pangita ka lang da sa inugtabon nga iban, nila na.
2: Oo. Pero matianta ang payag ni Kapitan sang nalabot sang RMN News team. Kag may ginambal para sikap nga para sa akon, daw ka-incriminating.
3: Okay.
2: Siling niya kada may ara sang payout si Kung Jam, nga butang giman asa, ginakwa lang da yun.
3: Ay, ti!
2: Tikap, balaan ka nagin nga may order ganing DLG, hindi pwede.
3: Sa gobyerno ka nag-aobra, pirmi ka mo gina-seminar sa DILG, ginapadalaan man ka mo sa mga memorandum circular nila. Tiway ka mo ya kabalo nga may ara sang order ang DILG nga bawal ang EPAL.
2: Tapos may ara pa na may nabutang ti pasalamat man lang to. Galing ti ang DILG, very clear mo. Siling nila, direct or indirect, as long as ara tsura mo or any symbolism or words, no? Nga ma-tribute sa imo political group, igo kada, hindi na pwede. Amo man ang itokso takaron sa piyak nga bahin sa undersecretary ni Blasang DILG,
3: yeah.
2: Si Jed Patrick Mabilog.
3: Si Jed Patrick Mabilog balang ginbutang USIC for
2: public safety.
3: Nga nabalaan ko lang Radyo Manovi, ang yalang niya ubra, ari lang di sa Iloilo.
2: Oo, why di agahalin?
3: Why siya agahalin di? Why may natabo to sa Sambuanga, sa Mindanao? Sa Jensan? Why tuk palapit bisan landong niya?
2: Di subong, why pa to ka-recover ang mga nalinugan? No? Ang search kag rescue kag retrieval sige pa.
3: Kaysa palapit to.
2: Pero ang head sa public safety sa DILG, why talk palapit? Ambot nga, siguro hadlok sa kay Duterte country ang Mindanao.
3: Uy, gani ka palapit sa UNCA. Sa UNCA, BGMP. Abi, nagkanto-kanto kung anong kinanglanan doon sa mga priso, anong kinanglanan sa pasilidad, anong problema?
2: Na doon naka-courtesy man. Dira, guro daw pwede, guro. Pero kung kanto to siya sa Pampanga, sa building na nagkulap, kagamot tong ginalinan sang dumduan, maging tira niyang muli tata. Nga ang hindi niya magkatuan ng Mindanao nga mas dako to, hindi lang to yung isa ka building na nagkulap, damo-damo hasta pamalay sang tao, kag mga eskwilahan sang kabataan. So DILG Undersecretary gidman ini sa bilog ng Pilipinas o kon DILG Secretary in aid of election.
3: Kay kon subong Radyo Manuvi, may mga nakita kita. Ang iyang ngalan, Jed Patrick Mabilog. Pero ang onya sa Mabilog, heart.
2: Nga logo ni Kongresuman.
3: Logo ina sang gugma.
2: Te ang pamangkot ha. DILG ang nagmando nga hindi diba? Kamo pwede magbutang sang anuman nga mga simbolismo ang nag-attribute sa isa ka political group. Di karon ang ilang undersecretary, ang iapilido subong, ginabutangan niya na sang simbolism sang politika.
3: Diabi ko gani, way ka mga pamulitika?
2: Di nga nga way ini ginasaway sang DILG.
3: Oh.
2: No? Kag nga nga wala man niya delikadisa si Jed Mabilog nga ginauburan niya ni
3: undersecretary kay
2: tadi kun wala private citizen ka lang prior to his appointment ang di mo ni sa why kita sa gambal pag gusto na saya pero ang lain sini kay ara ka mismo sa DILG ang ahinsa nga nagdumili man sina
3: kag balaanon gid subong nga politika ina tagu-tagu anay Jed hindi ginanay magpagkuan, iniyanay pag-i-lay down ang baraha mo. Maparot ka eh. Tisubong Radyo Manuvi, Yusik ha. Gatrabaho ka sa gobyerno. Balaan mo man nga hindi na pwede. Tinga nga ibutang mo ang imo nga o, imuon mo nga heart.
2: Yes.
3: Kagbalaan ta man, nga ang heart nga ina, parihos ina, sang gugma.
2: Kagda yun may ara pagid nga I am Iloilo, proud to be Filipino.
3: Di mo na ako slogan.
2: Iyan ni political slogan. Ti kon political slogan mo, ahin siya mo ang nagadumili sina, nga ikaw man ang nagaubra.
3: Diba? Di ayon siya gambal eh.
2: So hindi ta kainsindi. Kung ano gid bala ang direksyon ni Jed Mabilog, kagsang kampo sa mga barunda, abi ko gani, hindi kita sa TLC ni Inday.
3: Ikaw mo sa
2: kay
3: TLC.
2: May politika.
3: May politika.
2: Gano'ng karon ang kinalain nyo, kung amo man kamo sina. Diba?
3: Ang aton, Radyo Manuvi, ginambalitan eh. Parang hindi ni pagpamarisan.
2: Di dapat hindi, tanan eh.
3: Dapat tanan masunod sini.
2: Oh.
3: Para sa probinsya, si governor sa tuntuod lang, hindi na niya gani luyag magpa-picture. Hindi sa luyag nga angalan niya arada. Ang tanan niya nga mga project, gym, isang congressman pa siya, ginambal yung Radyo Manuvi, hindi na nabalang papangalani sa akon. Di subong niya ang aton ginambal, may mga mayors man, nga gina nagaubra sini pero tinagambal ng DILG sundon ta ni hatag ka lang da project patindog ka da hatag ka pay out pero hindi pag ibutang ang ngalan mo kay may order ang DILG.
2: Yes, so standby ko ang tabla no si Radyoman Flo Navarrete.
1: DYRI Radyoman report.
4: Radyoman na Novi, Radyoman na Regan, no, na tingwan na ito nga malabot si Kapitan Ronila Dumupoy Wanisa, no, sang San Isidro Haro, no. Pero kwa na ni, baya messenger lang kay Tindi siya magpa-interview, i-gincote ko lang ang iya siningin pangambal, no.
2: Yes.
4: Iniangot sa gintakod sining tarpaulin, dira sa may People's Center Gym. Sa San Isidro Haro, Radyo Manuvi, Radyo Marigan. Suno sa iya, na uaay gid siya makaibalo, kung wala ta nagpabalo sa iya nga may tarpulin niyang inbutang dira sa may nasabit niya gym, no? Ginatag pa sini nga ginhambal niya nga pwede man ninyo ma-interview si Kong, pwede nyo man para makuha ang side o kung ang police, ma-requesta mo sang request sa nga makakuha sang CCTV footage kung sino ang nagtakod sang sa mga tarpulin o kung tarpulin, no? Dira siya nga barangay. Si ginpaninugan gid si Kapitan Wanisa nga wala gid saya kuno kabalo.
2: Wala no? Sa kabalo. Okay. Kasi man di siling niya pwede man kuno tawagan si Kong, pwede man si Vice. Amo man gid nay mo unta. Pero ginapasunod lang. Masugod tanay sa gym. After nga mapamangkot ta kung sino ang nagbutang sa barangay, pagi sa kapitan, kanto na kita siyempre sa mga natungdan. Ang hindi tamalan na di malabot si Presidente Marcos.
3: T.O.A.
2: No? Pero who knows, base pa malang kung pwede man ni pamangkot. No? Galing kiti layo si presidente mo. Ma-prescore lang ganito sa Malacanya. Mapalain up ka pa questions mo to kay Claire Castro. So sila niyaway sa kuno ya kabalo. Tapos, pwede man malantaw CCTV kung requisan. Pero i-check mo, Flo, kay ikaw ang naka-istorya sa iya sa messenger, i-check mo ang post mo bala sa Sininga Balita, gakinoment da si punong barangay Ronila Juanesa. Kag sa comments niya, pwede mo pa na maubrahan balita ang iban. Kay gadugay-gadugay, guro nakapangusisa na siya, gasupply da siya sa mga detalye, kutob sa nabalaan niya.
4: Kita ko mga post
2: niya. Ara na may hambal na sa gani. Da nga, sila niya, kontrahan niyo lang ko seleksyon, perdihan niyo lang ko. Kapway niya, politika.
3: Kapway na niya, politika, kapitan.
2: Ang istorya lang tanay, isang tarpulin nga ginbutang. No?
3: Ang eleksyon niya, way na niya, kapitan. Ang tarpulin na niya, istorya na mundi.
2: Although in fairness, kay Kap, ang ginatumod niya, mga nanugid sa media.
3: Tinatural
2: man okay niya, away. Okay man na, pero antes sa sina, mangkuton tanay nga ang nagbutang kay bawal na. Okay.
3: Ang inang Rajuman Flo, ang inang tarpuling na din ginaayon na butang?
4: Sa may People's Center gym, no?
3: Sa gym gate. Saan saan o pa kuno sa info mo, saan saan o kuno nabutang na da?
4: June 17 or 18, kay may schedule na
3: dayon gin kon gid ay.
2: Kay nakita so, na kay may schedule nga payout, galing way kuno madayon ang balik up, di ba? So ang intention gid ay nga pagwaon nga ilan ni. Naging claim nila ang proyekto. Pero ang pamangkot na lang subong kung sino nagbutang. Kaya apparently ang gusto ni Kat Yambal nga hindi sila yan nagbutang. Pero sa comments niya sa aton page, sila niya kada may payout si Kung Jam. Ya, gabutang gima na sa
3: dam. Hindi gani pwede.
2: Ti, admission ni Naplo nga ginlapas nila ang order sa DILG.
3: Ya, muna gali ang style nyo. Kung may aras ang event, ibutang nyo din kwaon lang.
2: Ti, kung ikota ang ginambal ni Kapitan, subot ang balon gali, mayo lang ni mamantay sa laasang iban si Barunda, pero hindi man sa ka-apply sa lawas niya.
3: Muna.
2: No? Parihas man sang ginambal ta subong kay Jed Mabilog, kag nagligad amo man tong isyo ta kay Shin Marie Mabilog, nga sa subong ay niya pagani, gin-supply ang dokumento sa aton di.
3: Balikan ta pala
2: sumayo lang magpinanaway, bilib na tatani kiti do ano bala nga may gasaway sang abusar kung may ara giman abusar ang iban pero ang problema manaway sila sa isa ka bahin sa piyak nga bahin mo
3: ubra man sila
2: nila kung may tsansa man sila
3: yeah.
2: So why man sila gali isang kinalain Radyo Man Flo
4: correct
2: mati ko bala kasama celebrity
3: sa Domingo bala. Pero Radyo Man Flo ang picture bala bala anon gid nga ginplastar mayo kay ang iba na higigtan na kastro mo
2: strategic
3: ara ya Radyo Manovi ginbutangan gid sang kudal sang puste nga bisan asta pa na iya sa 2028 ay di na iya maguba
2: kagkanami sang tarpulin no daw mahalon nga type la
3: mga ano ni kadako Radyo Man Flo lapad-lapad
4: lapad na siya.
2: Do, duwa kaspan gawa ho? Duwa kaspan sa padero?
3: Mga duwa kadupa, guru ni.
4: Ginbutang na siya kuno da ang mga tarpulin kay nagulan-ulan to sang tinilikdan nga sinimana mo para kung hindi mag-ambi. Ambi? Ang message ni Kap.
2: Ti, okay man na okay, kung isagang mo sa ambi. Okay, kung iban, guru, iban, tabon.
3: Ako na ko sa
2: kay Kapitan. Kaling kay Mitsura sa politiko, paglapas sa order sa DLG, plus may payout. Di balantagid nga nagambal ng DLG kung may mga proyekto, kagprograma, ganing gobyerno, hindi nyo pagklima nga inyo, kaya hindi man na inyo.
3: Kung ang kay Bongbong Marcos na nadatsura, Radyo Manovi, mangpan ko na, ti presidente, gid man niya mo. Isang pano, Radyo Manovi, presidente, gid man siya mo, kalsa iya, siya gid man na iyang naghalin ang mga order ngayon, pero ining dua, nga ibutang na daya.
2: Sige, so, ipang screenshot, bala, Plo, kagbasaha karon ang mga comments ni Kapwanesa. Ubuson mo tanan nga comments na sa thread sang comment section para nga more or less magka-idea kita. Kag maerta ang bahin niya. Kaya ti silin tanagani, ginlabota siya, pero hindi siya magpa-interview. Pero nagsabat siya sa messenger.
4: Nagsinsyagi ko si Yara Gamanobe
2: kung hindi ko makuhaan.
4: Oh, nga makwata sa ang iyang bahin, no? Ang iya man diri kay ti, bako ikot ko lang iyang balmuya kap, no? Siya yeah, okay man. Kawal mo lang.
2: Okay.
4: Si nagabal pati si gani nga wala man gani ako ga hingabot sa mga pictures ni Mayor Trinias diri sa San Isidro.
2: Ay, kung ako kay Kap, picturean niya. Ang mga picture ni Mayor Trinias kag ibalita ta.
4: Amo gid na kay ti patas kita diya sa remen mo. Mm. Pero kita ko to ang mga comments ni Kapitan Manita.
2: Oo, ti basahon ta na isa-isa karon para nga ma-lay down ta kay samtang gadugay ang comment na ni Kap. Mabalaan mo nga nakapangusisa na siya matamat, nag-adder niya na ang fax niya. So, plastar ta na karon part 2, Radyo Banflo.
4: Sige. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Banflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Alright, salamat gid Radyo Banflo Navarrete.
3: Balikan ta ni karon Radyo Manuvi, pero ang aton kilala ho, classmate mo si J. Labapies.
2: Oo.
3: Manager ko niya sa una, gintiro siya, Radyo Manuvi, lutang ang salakyan niya sa Ruhas.
2: Okay.
3: Apat kabilog ang igo sa salakyan niya, pero wala sa mano. Aras sa driver seat, oh.
2: Ti manager na na isang
3: manager ni
2: sa Radyo Agong di sa Iloilo.
3: Time namon.
2: Subong siya man ang manage
3: sang
2: Radyo
3: Baskog Radyo.
2: Baskog Radyo sa Ruhas.
3: Sa Ruhas.
2: Classmate namon eh.
3: Classmate mo no? Ti close ni sa akon kay maninoy ko ni sa kasalman.
2: Oh. Siya ni isang bana ni Mamang Inja.
3: Mamang Inja
2: nga nagkontrobersyal man nagligad to kag bagsik man nga commentator sa Ruhas eh.
3: Kaya ang iya na nga programa do kagahon eh sa dito sa kwan sa

0: Ta sang una editor di sang Daily Informer blan ni Mr. Bernie Miyake. Ang gapamuno subong sang Aklan News Channel.
1: Si Noel Kabubos.
0: Nami to sang ginsulat ni Nigo Noel.
1: Basa ko to.
0: Pinahog siya sang clerk of court.
1: Sang korte.
0: Sila niya ipakontempt kamo kuning kaso. Ti binatuan niya.
1: Binatuan niya.
0: Sila niya magbalita kami karon kay obligasyon namon sa tao.
1: Contempt of court.
0: Pahugon lang kami sa contempt of court. Ya, mapriso gali kami. Ya, hindi na kami kobraw lubraho namon. Binatuan nilang korte.
1: Tama na, tama
0: sila
1: na.
0: Sila niya, bot ka balong judge ni? Tan, makay nakibot sila nga ang no. Desisyon sa kaso. Nabalita dayon nga way pa kuno nila na pagwa.
1: Ganun mo na kay may source kay mo ya.
0: Pero na desisyonan ang kaso.
1: Yeah.
0: Di sila niya hindi mo ya pagkwestiyonon, tigi na pa-reveal sila sinong source.
1: Hindi ni ko i-reveal ang source.
0: Sila niya may Soto law gali subong. Dugay na. May Soto law si Tito Soto nagpasar sina. Hindi mo mapuwersa ang media nga i-reveal niya ang source niya. Kay protection manasang tao nga nagapanugid sang information.
1: Iyo.
0: Oh. Basta hindi mo lang pagtawgon nga nahisa.
1: Ang budlay da ko nang
0: balo. Ako ay tamang gin-reveal source ta, pero gintawag lang galing ni Jed Mabilog hisa.
1: Kag anong bulong
0: amo na isa? Para sa ako niya, assault ini iya sa freedom of the press. Wala na ma-realizar ni Yusek Jed Mabilog.
1: Ubra lang bala Jed ang ubra mo!
0: No, why gi ko maglaom? No, abi ko gani na dudla na ni siya. Ging-krusada ni siya sang media, di sang una, sang kapabayaan niya sa illegal drugs. No? Kapabayaan, ha?
1: Kapabayaan, ha?
0: Kulang kami effort, la? No? Way taga-siling
1: involved sa iya. Kapabayaan niya.
0: Kulang ang iya effort. Nga, wayon ang illegal drugs. Nasungay sa sang media. Di ko nadudla na ni pagbalik niya mo man sa Gliyapon, may hate man sa Gliyapon sa media. No? May sakit buot man sa Gliyapon gali sa media. Nagpanami-nami lang siya sa media sang manugpuli sa di para nga balita sa iya nami.
1: Akon amot
0: ang amo na sa ti parehas na sila sang biga niya. Ibalita mo lang niya mga solar kuana solar lights.
1: Iya to ha. Iya to. Why matapos ang solar
0: balikan
1: ta pa na balikan ta pa na.
0: Tawgon niya yung fake news.
1: Balikan ta pa na.
0: So muna hindi ka mo magsagad palapit-lapit sa mga taga media. Kung kamo mismo bala niyo slawas niyo ginatake niyo yung media. No, subconsciously gagwa na sa baba niyo sa mga Facebook post niyo. So, bantayan ta na karon kag istoryahan.
2: Tatak RMN.
0: Radio Man Novi Guaso.
1: Radio Man Regan Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
3: 50 pesos ang rollback po nito.
4: Ngayon ang presyo ng kadalitro ng diesel sa isang gasoline station dito sa Pasay City ay nasa 78 pesos at 30 centavos na 82 pesos at 50 centavos naman sa kadalitro ng gasolina. Kasama mo sa D-Sex ng RMN Manila, Radyo Man Gerald Kulep sa Pasa. RMN.
5: Maraming salamat, Radyo Man Gerald Kulep. Sa kabila naman ng nilagdaang kasunduan, muli po nagbabala ng pag-atake si U.S. President Donald Trump sa Iran kung hindi pa atrasin ang Hezbollah Group sa Lebanon. Sa kabila ng inisyal na kasunduan at na naging pag-uusap sa Switzerland, patuloy ang sagupaan sa pagitan ng Israel at ng armadong Hezbollah Group sa southern Lebanon. Kaugnay nito, inanunsyo ng Iran na muli nilang isasara ang Strait of Hormuz sa kanyang babala. Sinabi ni President Trump na matinding pag-atake ang kakaharapin ng Iran kung hindi ititigil ng kaalyadong puwersa ng Hezbollah ang pagsalakay sa Lebanon. Kinundi na naman ni Hezbollah leader Naim Qassem ang pananatili ng Israeli forces sa Lebanon.
6: Lokal na pamahalaan ng La Castellana Negros Occidental, ipinagbabawal naman ang pagpasok ng buhay at mga produktong baboy simula ngayong araw. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: Pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne at mga produktong lokal ng baboy sa bayan ng La Castellana Negros Occidental umpisa ngayong araw, Hunyo 22. Batay sa official Facebook page ng bayan na Arangka La Castellana, ang mga paghihigpit na ito ay para protektahan ang industriya ng baboy at palakasin ang biosecurity laban sa paglaganap ng sakit sa baboy. Ngayong araw, nakatakda namang magpalabas ng executive order si La Castellana Mayor Anhio Nicor Ocol dito. Samantala, umaray na ang ilang negosyante ng baboy, lalo't na ang mga pork vendor sa bayan ng Sabila matapos hindi maubos-ubos at nilangawan ang kanilang binibenta na karne ng baboy. Umpisa noong lumabas sa Facebook na nananawagan na huwag bumili ng karne ng baboy dahil ito ang may sakit. Una nang kinopirma ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office na may mga reported cases.

0: sa pagkamatay ng ilang alagang baboy lalot na sa Southern Negros at patuloy ang kanilang pagsusuri at pagkuha ng samples para madetermina kung anong ori ng sakit ang umatake ngayon sa mga baboy. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatag ramen! RMN Network News!
1: Samantala, tuneladang frozen meat products na samsam sa Bacolor, Pampanga, may dalawang arestado. Kasama natin sa balita si Rajman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
2: Dalawang individual ang naaresto habang nasa 40 o 40 toneladang frozen meat products na nakakahalaga ng humigit kumulang 4.5 million pesos ang nasamsam sa isang meat processing facility sa Barangay Kalibutput, Bacolor, Pampanga sa isinagawang joint inspection ng mga otoridad. Ayon sa mga opisyal, natuklasang walang kaukulang FDA license to operate ang establishmento. Kabilang sa mga nakumpiska ang frozen na karne ng baka, baboy at manok kung saan ilan dito ay expired na at posibleng makapinsala sa kalusugan ng publiko. Naharap sa kasong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at Meat Inspection Code of the Philippines ang mga suspect. Pansamantalang ipinasara ang pasilidad habang napapatuloy ang investigasyon. Sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, RMN at IFM Pagadian umakot ng parangal sa Ascenso Media Awards.
1: Paano ka lang no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno isinulong sa Senado? RMN Network News.
4: Budag Pilipinas sa Ilopos.
5: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: Apat ang arestado sa paihimon.
9: Impeachment complaint.
10: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng pilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News. RMN Network News.
3: Nagbabalik ang RMN Network News 7:20 ng umaga. RMN at IFM Pagadian umakot ng parangal sa Ascenso Media Awards ng Pagadian City. Kasama natin sa balita si Rajuman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
11: Pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pagadian ang Radio Mindanao Network o RMN Pagadian bilang pagkilala sa natatangin nitong ambag sa larangan ng pamamahayag at serbisyong pampubliko. Personal na iginawad ni Pagadian City Mayor Samico ang mga parangal sa isinagawang Ascenso Media Awards na bahagi ng pagdiriwang ng ika-57th araw ng Pagadian. Nasungkit ng DXPR 603 RMN Pagadian ang dalawang pangunahing parangal, kabilang ang Radio Station of the Year at Best Public Service Station of the Year. Samantala, nakuha naman ng DXWD 96.7 IFM News Pagadian ang Best Station ID of the Year. Sa loob ng maraming taon, nanatiling isa ang RMN Pagadian sa mga nangungunang himpilan ng radyo sa lungsod ng Pagadian at lalawigan ng Zamboanga del Sur na patuloy na naghahatid ng mga napapanahong balita, public affairs program at iba pang serbisyo serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng publiko, lalo na ang Uplan Tabang ni Idol at Rajuman. Nagpasalamat naman ang RMN Pagadian sa pangunguna ni Station Manager Melchor U. Coronel sa lokal na pamahalaan ng Pagadian para sa pagkilala, gayon din sa mga tagapakinig at mga stakeholders ng himpilan na patuloy na hindi lamang tagumpay ng RMN Pagadian ilbing inspirasyon upang higit pang pagbutihin ang tapat na pamamahayag at paglilingkod sa sambayanan. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan Tatak, RMN.
3: Congratulations sa RMN at IFM Pagadian.
1: Congratulations.
9: RMN Network News.
1: Isusulong naman po sa Senado ang panukalang batas na magpapatupad ng No Work, No Pay Scheme sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na absent sa trabaho ng walang malinaw na rason o formal na abiso. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, sasaklawin ng panukala ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador at kongresista, mga miyembro ng gabinete at department heads, gayon din ang iba pang elected officials. Paliwanag ni Tulfo, nakakahiya naman sa mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno na hindi binabayaran kapag absent, pero yung mga opisyal ay hindi naman nakakaltasan kahit lumiban ng ilang linggo pa o buwan.
12: Unfair naman po doon sa mga ordinary government employees na doing the daily grind, papasok, kasagupa sa traffic, kailangan hindi malate sa trabaho. Pero yung mga matataas na official katulad namin, okay lang na hindi pumasok ng ilang linggo, ilang buwan, tumatanggap ka ng sweldo, and yet pabanjing-banjing ka lang dyan at wala rin problema kahit malate ka. Pero yung isang ordinary kawani, eh, pag na-late ng pag-pension sa ikang time-in ka, timing clock, bawas na rin yung sweldo.
1: Inihalimbawa nga po ni Senador Erwin yung anim na buwang pag-absent ni Senador Bato de la Rosa kung saan patuloy pa itong sumasahod kahit wala naman sa Senado.
12: Pinapantay lang natin yung yung load kung nagkatrabaho yung mga nasa ilalim. Dapat ganoon din katindi magtrabaho yung nasa itaas. Kasi sabi, lead by example, kung ikaw ay leader na ikaw patamad-tamad, hindi ka pumapasok, paano mo sasabihan yung nasa ilalim na mag-ayos kayo, trabaho kayo ng tama, kung ikaw mismo hindi pumapasok.
1: Yang panukalang batas na yan ay ihahain daw po ni Senador Erwin Tulfo sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa susunod na buwan.
9: RMN Network News.
3: Petisyon ng Cayetano Block sa Korte Suprema, wala ng bisa ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
13: Maituturing na wala ng bisa ang petisyong inihain ng Cayetano Block na kumukwestiyon sa quorum noong June 3 session at ang pagpapawalang bisa sa nangyaring balasahan sa liderato. Ayon kay Senate President Pro Tempore Tito Soto III, gaya ng sinasabi ng mga legal minds, moot and academic na ang petisyon dahil naresolba na ito sa ginanap na special session. Nasunod anyang nasa rules ng paghahalal nila ng Senate President at naging maayos ang proseso. Nagtataka pa si Soto dahil ang ilan sa mga petitioners ay naroroon sa mga pagkakataon na may 12 quorum at ilang beses itong nangyari. Kaya naman napaka-inconsistent anya ng reklamo. Handa naman si Soto na magpaliwanag kung hihingan sila ng tugon dito ng Korte Suprema. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
9: RMN Network News.
1: Sa ibang balita, nagtakda na po ng mga panuntunan sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa chamber, sa November 30, babasahin ang sakdal sa simula ng paglilitis sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. May hanggang August 31 naman ang prosekusyon para mag-submit ng trial brief kasama ang listahan ng mga witness at ebidensya. Maaari naman maghain ang kanilang trial brief ang common legal representatives of victims hanggang September 28. Habang ang kampo ng depensa ay mayroong hanggang October 30 para magsumite ng principal matters of facts or law o ang mga pagkontra nila sa prosekusyon, gayon din ang pangkalahatang depensa ni dating Pangulong Duterte. Pagdating naman sa mismong paglilitis, sinabi ng trial chamber na unang magbibigay ng pahayag ang prosekusyon, susundan ng CLRV o mga abogado ng biktima at panghuli ang depensa.
9: RMN Network News.
3: 7:26 ng umaga. Nakauwi na sa bansa ang 24 na Pinoy na nakulong ng 9 na buwan sa Siberia dahil sa illegal na pagtatrabaho sa Russia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pinalaya ang mga Pilipino kasunod ng pakikipag-usap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia.

0: Ang mga Pinoy worker ay biktima umano ng illegal recruitment at inaresto dahil sa paglabag sa immigration laws ng Russia. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang pagbibigay ng pinansyal na tulong, pagpapauwi sa mga Pinoy sa kanilang mga lalawigan, gayon din ang livelihood at employment assistance.
1: Samantala, dagdag na 3 bilyong piso para sa repatriation at ayuda ng OFWs aprobado ni Pangulong Marcos Jr. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
2: Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 3 billion pesos para sa repatriation at reintegration program ng mga OFWs na naapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sasaklawin ng pondo ang buong proseso ng pag-uwi ng mga Pilipino mula sa pre-departure assistance at pamasahe sa eroplano hanggang sa tulong para sa kanilang kabuhayan pagbalik sa bansa. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, nasa 10,446 na Pilipino na ang naiuwi mula sa rehiyon sa pamamagitan ng humanitarian flights. May ilan ding flight na ginamit para sa medical evacuation ng mga Pilipino na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Sinabi ni Recto na nais ng Pangulo na hindi lamang maiuwi ang mga OFW kundi matiyak ding may suporta silang matatanggap pagdating sa Pilipinas kabilang trabaho at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Sa ngayon nakapagsagawa na ang DMW ng 15 job fairs at reintegration activities sa iba't ibang bahagi ng bansa para tulungan ang mga umuwing OFW na makahanap ng trabaho at mapagkakakitaan. Samantala, 664 na returning OFWs na ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program ng OWA na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na panimulang puhunan para sa maliit na negosyo. Naglaan din ng Department of Education ng oportunidad para sa mga lisensyadong gurong OFW na makapasok sa pampublikong paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa ilang mga aktibidad sa Cebu. Ngayong araw po yan. Kasama natin sa balita si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
3: Pamumunuan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang pag-iinspeksyon sa nagpapatuloy na paggawa ng isang bahagi ng Metro Cebu Expressway sa Lungsod Naga sa Southern Cebu. Target ng Department of Public Works and Highways kung DPWH na matatapos ang konstruksyon ng Segment 3A na may taas na 4.55 kilometers sa susunod na buwan. Ang proyekto ay bahagi ng Transport Infrastructure Project ng gobyerno na ang layunin ay upang maibsan ang trapiko sa Metro Cebu at mas mapapabuti ang pagkakonekta sa mga karsada sada sa probinsya ng Cebu. Pagkatapos ng kanyang lakad sa Naga City, didiretso ang Pangulo sa Talisay City at mag-iinspeksyon sa rehabilitation ng Maningay River na isa sa mga flood control projects sa Cebu at ilulunsad naman nito ang walang gutom kitchen sa Pier 4 sa lungsod ng Cebu. Kasama ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Cebu, si DPWH, Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Naglabas ng mga mapa ang Philippine Space Agency na nagpapakita kung gaano kalawak ang epekto ng pagguho ng lupa ng yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. Lumabas sa satellite images ng European Space Agency ang ilang bahagi ng taniman sa bahay ng Glan sa Sarangani at bahay ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental na natabunan na ng lupa. Tinatayang nasa 138 hectares o mahigit sa kalahati ng lawak ng Bonifacio Global City sa Taguig ang lawak ng earthquake-induced landslide mula sa 11 barangay ng 2 bayan. Paglilinaw naman ng PhilSA, kailangan pang beripikahin on the ground para malaman kung gaano nga ba kalawak ang pagbabago sa anyo ng lupa sa lugar.
0: Maghahanap sa 4 gulang na batang natabunan ng lupa matapos ang lindol sa Glan, Sarangani, pinapahinto na po ng kanyang pamilya. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
4: Masakit man para sa pamilyang Bornea, pinapahinto na nila ang ginagawang search and retrieval operations ng rescue team sa paghuhukay ng 4 gulang na si Gerald Kurt Cago Bornea na taga Barangay New Aklan, Glan, Sarangani Province. Si Kurt ang isa lamang sa missing na individual matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sucsayan Region noong Hunyo 8. Ayon sa pamilyang Bornea na posibleng nabaon ang kanilang anak sa gumuhong lupa sa kanilang lugar dahil sa malakas na lindol na naging dahilan ng pagkabitak-bitak ng lupa sa kanilang lugar at dahil ilang araw na ginagawa ang pagbubong. lokal ng rescue teams nagdesisyon ang pamilya na ipasa Diyos na lamang ang lahat. Ang barangay New Aklan sa bayan ng Glan sa Sarangani ang isa lamang sa mga lugar na kalunos-lunos ang pinsala na natamo mula sa nasabing lindol. Ang mga residente ng nasabing barangay ang pawang mga magsasaka at umaasa na lamang ngayon sa ayuda ng gobyerno at mga donors. Apila ng pamilya na samahan sila sa kanilang dasal para sa kaluluwa ng kanilang anak. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Katak RMN.
1: Namataan naman ng Philippine Coast Guard ang presensya ng barko ng China Coast Guard na pakalat-kalat sa ating exclusive economic zone. IKPCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, naobserbahan ang CCG Vessel 5304 na lumalayag malapit sa kanlurang bahagi ng Luzon simula pa ng June 16. Dahil dito, makailang ulit daw na inisyuhan ng radio challenge ng PCG ang sa barko ng China at sinubukang itaboy. Pero hindi tumugon ang mga sakay ng CCG Vessel. Lumabas sa ruta ng barko na nakalapit ito sa layong 27 nautical miles ng Burgos, Ilocos at 30 nautical miles mula sa Capones Island na malapit sa San Antonio, Zambales. Sinabi ni Tariela, malinaw na ilegal na nagpapatrolya ang barko ng China sa West Philippine Sea at patuloy pa rin iginigit ang 9 o 10 dash line bases nila na pinawalang bisa na ng 2016 The Hague Arbitral Ruling.
0: Pinapayagan pa rin ang mga regional director at district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maglabas ng pondo para sa infrastructure project. Ito'y sa kabila ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na ibaba ang procurement limit ng mga regional office at district engineering office sa mga proyekto upang hindi maulit ang malawakang korupsyon. Sa ilalim ng bagong kautusan ng DPWH, itinatalaga si DPWH Undersecretary for Support Services Rio Espiritu na aprubahan ang mga notice of transfer of allocation o mga dokumentong naglilipat ng pondo sa regional at operating units ng ahensya. Nasa kapangyarihan naman ni Assistant Secretary for Support Services Genevieve Quaresma ang at Financial Service Director para magrekomenda ng mga maaaprubahang NTA.
1: Samantala, kinilala naman ang Pilipinas bilang isa sa mga Muslim-friendly destination sa mga bansang hindi miyembro ng tinatawag na Organization of Islamic Cooperation. Lumabas sa 2026 Global Muslim Travel Index na pumanglima ang Pilipinas matapos umangat ng tatlong pwesto. Inilarawan ang bansa bilang standout performer sa paglatag ng inclusive na tourism ecosystem na sinabayan pa ng Tatak Filipino Hospitality. Welcome naman sa Department of Tourism ang pagkilala at tiniyak ang tuloy-tuloy na pagpapalawak ng halal certified accommodation establishment sa ating bansa. Bukod po sa Pilipinas, kasama sa listahan ang Singapore, Hong Kong, Taiwan, United Kingdom at Thailand sa Muslim-friendly destination.
0: Kinasuhan ng isang Filipino-American nurse na tubong Tugigaraw, Cagayan sa pagkakasangkot sa malawakang healthcare fraud operation sa Amerika. Ito'y matapos humasakdal si Marizel Cambry Yuki sa Houston, Texas sa pamumuno sa isang healthcare fraud scheme na nagkakahalaga ng 51 billion pesos laban po sa health insurance program ng US government. Nagsumite si Yuki at mga kasabwat nito ng mahigit 906 million US dollars na halaga ng reimbursement claim sa Medicare at TRICARE mula October 2023 hanggang April 2026. Sinasabing nagbayad ng kickback at suhol para mahikayat ang mga healthcare provider na i-refer ang mga benepisyaryo ng Medicare at TRICARE sa kanyang Yuki Clinics.
1: Samantala, si PNP Chief Nartates, iniutos po yung agarang pagpapaigting ng presensya ng mga pulis sa kasunod nga po na nangyaring insidente ng pananaksak sa loob ng mga eskwelahan dyan naman sa Cavite. Makibalita nga tayo mula kay Radyoman na Marjo Domingo.
5: Nagpahayag ng pagkabahala ang Philippine National Police kaugnay ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng mga eskwelahan sa Cavite noong June 16 at 19. Nabatid na noong June 16 ay naiulat ang pananaksak ng isang grade 8 student na nagresulta sa pagkakasugat ng pitong estudyante mula sa grade 5. At noong June 19 naman, tatlong araw lamang bago ang nasabing insidente, ay naiulat ang pananaksak din ng isang senior high sa kanyang schoolmate. Ayon kay PNP Chief General General Jose Melencio Ratatis Jr. ang nasabing insidente na pinasasangkutan ng mga mag-aaral sa magkaibang eskwelahan ay tinatrato bilang isang isolated cases habang hinahantay ang resulta na nagpapatuloy na investigasyon, kasama na rin dito ang karapatan at privacy ng mga sangkot na minor de edad. Dahil dito, inatas ni Ratatis sa lahat ng police units na paitingin ang presensya ng mga ito at magpapatrolya sa paligid ng mga eskwelahan. Kasama na rito ang Regional Office Calabarzon at ng Cavite Police Provincial Office para matiyak ang striktong implementasyon ng mga nasabing hakbang. Kung nito, inatas na rin ng pulisya na magsagawa ng masusing investigasyon sa nasabing insidente at napakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng mga eskwelahan at lokal na pamahalaan sa pag-iimplementa ng nararapat na preventive measures, kasama na ang security assessment, perimeter checks at magpapalakas ng access control sa mga pasilidad ng eskwelahan. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
0: Tataas ng 5 beses ang singil para sa single entry visa ng mga dayuhan papuntang Japan. Ayon sa pamahala ng Japan, mula 3,000 yen, humigit kumulang 1,170 pesos, ay magiging hanggang 15,000 yen. Aabot po ng 5,850 Philippine peso ang visa fee para po sa mga aplikasyon na magsisimula po ng July 1. Para naman sa multiple entry visa, mula 6,000 yen o katumbas ng 2,340 pesos ay magiging 30,000 yen na ito. Humigit kumulang 11,700 Philippine peso. Layo ng hakbang na ito na matulungang makabawi ang ekonomiya ng Japan sa epekto ng matinding inflation at pagbaba ng halaga ng yen. Ayos din ng Japan na ipantay ang kanilang rates sa standard ng iba pang mayayamang bansa tulad ng USA at mga European country. RMN Network News.
1: Sports balita tayo, yung anak ni Pacman na si Eman Bacosa Pacquiao na bigong makuha ang unang title belt kontra kay Rodilyn Perez. Makibalita tayo, kasama natin Jairus Peña Florida.
6: Ilang segundo pa lamang mula nang tumunog ang bell, nagpalitan agad ng suntok ang anak ng former 8th Division World Champion Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao at katunggali nitong si Rodilyn Perez. Mainit ang naging bakbakan na pinatindi pa ng sigawan ng mga nanonood na karamihan ay sumusuporta sa anak ng Filipino boxing legend. Pero pagsapit ng second round, napatumba si Eman at nasundan pa ito ng 2 sa third round. Sa kabila nito, hindi agad bumigay ang batang Pacquiao at patuloy na lumaban hanggang sa dumugo na ang bahagi ng kanang mata ni Perez. Nauwi sa majority decision pabor kay Perez ang panalo para makuha ang Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Championship title. Naging emosyonal naman si Perez nang tawagin ang kanyang pangalan lalo't rest back niya ito matapos talunin ni Pacquiao noong 2024.
7: Ipasa na wala ng kapasya.
6: Nagpasalamat naman si Pacquiao sa lahat ng mga sumuporta sa kanya kahit hindi pumabor sa kanyang resulta ng laban. Samantala, tiniyak ni PBF Vice President Glenn Ford Rafa ang patuloy na suporta sa mga kabataang nangangarap makilala sa larangan ng boxing. Pinasalamatan din niya ang Arena Plus Sportsbook na naging dahilan para matuloy ang rematch ng 2 sa tinaguriang bakbakan sa putatan.
8: Huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy niyo ang mga pangarap ninyo. Lalo ngayon na napakaganda ng hinaharap ng Philippine Boxing. Maraming venue, maraming opportunity. And alam naman natin na minsan dalawang kahirapan talagang pinapasok ito. Pero more than that, hilig din talaga ito ng mga Pilipino. And dito tayo nakilala. Maraming maraming salamat sa Arena Plus no, dahil pinagbigyan na kami dito sa event na ito. Napakaganda ng presentation natin. At looking forward na makasama ko rin muli namin ang Arena Plus sa gantong-gantong event at hopefully magtagal ang partnership ng PBF at saka ng Arena Plus.
6: Para sa ating balitang sports, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
0: Oy, si Matet.
1: Si Matet?
0: Matet de Leon na hindi yung Matet sa Senado.
1: Hindi ko alam si Matet.
0: Muling pinatulan ang ilang mga netizen kaugnay ng issue ng kanilang pamilya. Kasama natin sa balita si Myra J. Nasaya.
9: Muling
7: naglabas ng patutsada online ng aktres na si Matet De Leon sa gitna ng patuloy na issue at away ng mga naiwang anak ni superstar Nora Honor. Sa latest video ni Matet sa TikTok, posted ang paglilipsync nito ng kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Hindi man tiyak kung konektado ito sa issue ng kanilang pamilya, inulan ito ng comments mula sa netizens. Sa isang comment, sinabi ng isang TikTok user na sana raw ay i-resolve na lang privately na magkakapatid ang kanilang away. Hindi naman napigilan ni Matet na maglabas ng frustration at sinagot ang naturang comment nang wala daw silang aayusin dahil nananahimik na anya sila. Matapang din itong sinabi na wala siyang pakialam sa kapatid nitong si Ian De Leon na legal at biological son ni superstar. Sa mga sumunod pang comments, tuloy pa rin ang pagsagot ng aktres lalo na sa mga nagbibring up sa umano'y away sa mana ng magkakapatid. Una rito, emosyonal na pinabulaanan at tinawag na kasinungalingan ng aktres na si Lotlot De Leon ang sinabi ni Ian sa isang panayam na ipinaalam niya umano sa kanyang mga kapatid ang pagtatayo nito ng korporasyon para sa legasya ni Superstar. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyan.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maayong buntag, mga kasama.
9: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: 744
9: RMN Network News.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
11: Ay hala, sounds like a messy poo. Use EQ Dry, na ay new messy baby.
10: For ko, bago.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Bisan ka po eh, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong Ranger?
16: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
15: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
16: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
15: Sip-on ganyan dayon?
16: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
17: Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
20: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato, dira. Ang kila.

0: Alam mong Alaksan?
1: Extra na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
1: Wait, extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Mga karadyuman, ang oras, las 7.48 na, antak na sa aga. Good morning, Radyuman Max.
8: Good morning, Boss Idol.
7: Kamusta ang imong nagdalagan ka sa Sabado?
8: Gani.
7: Nagbay ka sa Domingo, kagdalagan. Grabing dinalagan
8: mo. Anong baruway?
7: Tuduhi ah. Kino nagmag-an ka, Gidman? Kung matsag mo lang daw, nagnamigin man ang
8: nagmag-an, Boss Idol, pero hindi ko lang anay pang i-reveal kay gamay-gamay pala.
7: Nagtindog ko na ginasang aga sa aton kiluhan. Nalipay gina Kuya Max.
8: Ay, congratulations.
7: Nalipay gina Kuya.
8: Sa bagay. Kaya masuksok mo na mga bayo.
7: Mga bayo ko na hindi ko na masuksok. Dayon, mabalaan ko na kung nagamay ko. Kay isang una, hindi ko na di masaklam mo.
8: Oo.
7: Subong, saklam ko na magso. Meaning nagamay. Ang himoon ko na subong mapajim ako, iton kong lawas ko.
8: Ayan, bow.
7: Ang dire ko ba lang ako ning abs. Gusto ko inang kwan gidya inang dogin araduhan na blado. Kita mo nang tirin-tirin nga tinapay.
8: Oo nan.
7: Na nga do maskulado sa kilid do nagabuluka-buka sa
8: gabato-bato.
7: Amo na ang maskulo sang kilala ko ti way pasakon.
8: hindi ka lang pero ako man suggest hindi ka lang magamuna.
7: Hindi ka lang magamuna.
8: Hindi lang. Wala mong uso subong dad bad na.
7: Ano na ang mutsiling mo sana?
8: Medyo may...
7: Daw, medyo may turutambok gamay.
8: Oo.
7: Sa mga tapalamati nato, mga garadyuman, sa mga suki nato, na anong kape mo, Radyuman Mags?
8: Nance Corn Coffee. It's time nga maghigop sang inyo paborito nga kape. Kung aga, Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madami ini sa benepisyo, nag-boost sang inyong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, kahit nag-palaba sang inyo resistensya.
7: Mga garadyuman, sa mga tapalamati nato, subong aga, ilika mo magkalipat, inom kita sa Nance Corn Coffee, amo iling kape nga healthy. Nanam-nanam, dayon kahamot-hamot pa sa iabalaya. Kag ang kape, mga karadyuman, nga hindi kaya mangin acidic. Amo ini ang kape, nga kun imnon nimo. Kadua mo sa imnon, 12 pesos lang, so 6 pesos lang ang tuunan, kaya nakatibag siya. Ano sudlamblasan siya? So sa mga tapalamati naton, mga karadyuman, inom kita sang Nance Corn Coffee.
6: Tatak RMN. RMN News. Diretso headline.
7: Apat ka mga bagong opisyal gin-assign sa ICPO.
8: Sa showbiz, Don Bell gindalang ila box office hit nga tayo sa wakas sa Hong Kong.
7: Sa hinampang Colin Gillespie, nagperma sang apat katuig nga deal sa Sun sa balor nga $48 million suno sa report. Inigiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
8: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga panginom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Gani sa mga suki nato ng isa ka soft gel. Liliun mo kaglan taon kung may tatak ili, okay na. Kung wala tatak ili, hambala ang ginbaklan mo nato na may tatak ili lang akon. Iwas ikaw sa pike-pike. Dari po tayo sa original. Gani mga garadyo man, sa mga tapalamati nato mag Life Extension Vitamin D3 na for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
8: Radyuman Magi Arasuelo Malariado.
7: Maayong aga, mga karadyuman.
6: Tatak RMN.
7: Sa detalye na sang aton mga balita. Tingala ko nga daw gaburo na. Ano yun? Kuno ka dulum ha? Abi, mo ginamo ko pa na magsang akon nga, ano, nga tablet. Ang tablet. Kaya siling ko idugangan kong light sang tablet kay daw buron. Ay, galing pa siga. Suga. Sa mga tapalamati naton sa detalye na sang aton mga balita. Kinasign sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang apat ka bagong opisyal halin sa nagkalainlaing istasyon sa Western Visayas. Sunod kay Police Major Sheila May Sangrines, nagpamaba sa ICPO ang apat ka opisyal amo Sunday. Police Major Sunny Boy Garnace nga anay hepe sang Carlos PNP, Police Major Paul Vincent Pendon halin sa Regional Personal Records and Management Division, Police Captain Jersey Besa halin sa Barotac Nuevo PNP, ka Police Captain Jesus Cambay III nga nagkabase sa adto sa naman sa PNP sa Aklan. Pahayag ni Sangrines nga nag-courtesy call pa ang apat ka mga opisyal kag wala pa matagan sang designation. Dugang pa ni Sangrines nga inibango sa nag-advance schooling sa Police Captain Michael Tuburan sang Arvalo PNP, Police Captain Val Campbell, Police Captain Jemel Acuesta sa Lapas PNP, kag Police Captain Benji Disen sang Police Station 9.
8: Ang hindi nga bahin giladulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod ka nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobrang ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, manunggay, ampalayaw, wheat, grass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Hindi lang creativity kundi pati man resourcefulness ang ginpakita sa grupo sa mga estudyante sa Iloilo Science and Technology University o kon ISATU paagi sa pagdisenyo sa mga panapton gamit ang mga recycled materials bilang kabayan sa International Environment Month. Gintawag ini nga dignidad sa disenyo, miniature fashion inspired by Filipino blue collar workers, isa ka pinasahi nga exhibition nga nagaduso sa environmental conservation kag pag-appreciate sa mga mamumugon nga Pilipino paagi sa art kag creative design. Suno kay Annalisa Poras, nagakuha sang kurso nga BS Electronics Engineering, ginataga nila sa importansya nga ma-highlight ang mga blue collar workers o kon mga ordinaryo nga mga mamumugon bakod sang importante nga papel nila sa komunidad kaangay sa mga kargador, street sweepers, basurero, vendors kag iban pa.
0: Mga Filipino blue collar workers daan kisa bala do gina underestimate yes, natun bala ang mga ubra nila how so with that nga sa amon project do matawan natun sila sang spotlight or highlight nga ay importante magali sila ya sa aton nga community kay kung wala sila I think ang aton community is hindi mag-function as one.
8: Si Annalisa Poras, nagakuha sang kurso nga BS Electronics Engineering. Para naman kay Crisha Jasmine Parales, estudyante sa Fashion Design and Merchandising, importante man nga nagamit sila sa mga materyales ngalin sa ilang mga retaso sang una, bangod makabulig ini nga mapaganhagan ang basura, makabulig sa palibot, kag makakinot man sa kwarta.
3: Through this project, ma'am, na-realize ko nga not all the time kung may bagong ang projects bala, hindi gid kita mabakal, hindi gid mabakal sa bagong materials. Yes. Pwede man kita mangita sa gilid-gilid. At least makalesen kita sa expenses natin kag makalesen kita sa mga basura nga garapta lang sa palibot kay sinusgabaha ng lugar natin bala.
8: Si Crisha Jasmine Parales, estudyante sa Fashion Design and Merchandising.
6: Tatak RMN.
7: Last 7:55 kontang na sa aga ang balita ngayon na batian nga nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangustin, kag may barunggay. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa manami ini para sa inyong mga bukol-bukol. May kung adugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga karadyo manaton, mga tagpalamatita, ano pang ginulat ninyo inom na kita sa Santon Plus Gold untatinyo. Ang inyong sigarilyo, ang inyong nga inom, kagang inyong silingapulaw. Mga karadyo man, mag Santon Plus Gold, available na sa aton nga mga butika.
6: Tatak RMN.
7: Nakumpiskar sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU Team 3 ang balor 2 ka milyon ka pesos ng illegal nga droga sa ilagin patigayon nga drug buybust operation sa Clement Street, Barangay Poblacion, Zone 2, Istansa, Iloilo. Kahapon sang kagahon, nakuha sa mga otoridad ang 364 gramos nga kabugaton sa droga. Naginhinago ang mga arestado nga Sunday alias Pirot, 43 anyos sa Mulugan alias Joe, 52 anyos sa Zone 1, Istansya alias Yan, 38 anyos, Ampuro 4, Barangay Takbuyan, Istansya, alias Deyo, Barangay Poblacion Zonzo, Istansya, Kagalias Berto, 26 anyos, Ampuro 3, Barangay Bulakinya, Istansya. Subong padayo ng investigasyon sa mga otoridad kung sino ang source ng droga sa mga arestado.
8: Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin, ang palayag, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto de kalidad sang yes to health and wellness. May maayong adulot sa tagsa ka komunidad ang pag-abi-abi kag pagbaton sang LGBTQIA+ community sunod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manican. Sa programa nga Sapat Turismo kag Pumuluyo kon STP3, ginpresentar ni Mrs. Manican ang mga rason kung nga mahimo makaganyat sang pagtaas sa turismo ang mga inclusive nga aktibidad sang isa ka lugar. Mayor nga rason sini among bangod may ara na nga daan sang pinili nga market ang LGBTQIA+ community. But silingon sunod sa iya nga kun magpatigayon sa inclusive nga mga aktibidad ka ang isang Pride Month nga ginaselebrar tag sa kahunyo, madamo nga mga miyembro sang pareho nga komunidad ang magapartisipar kag makapalambo sang turismo.
9: Kung for example mga amunibing nga events no like Pride Month ginaselebrate, ara ni Silaya sa mga ano na nga daan, selected market. Ni ara ni Silaya sa mga manungsunod na gidyang mga tao na bisan diin iniyahiwaton makadtugin. And another purpose also is we have to be one no with the world subong wherein are grabe na gid ang inclusivity trend. Dapat ang tanan nagaululupo, dapat ang tanan i-include bisan ano nga mga ginahimo sa isa ka komunidad para nga maging mas peaceful or harmonious ang existence ng kada isa.
8: Isa sa mga aktibidad nga mahimo pa marisa na linse iban nga mga pungsod nga nakaganyat sa turismo amo ang Pride Parade Festival. Payag sa Ilongga Advocate, may mga lugar nga nagahiwat sini kag nalakip man diri ang Iloilo City. Sa diin may mga sinadya naga costumes kag may street festivals. Sa diin ginahatagan pagtamod ang mga local vendors. Ikaduwa sunod sa iyang selebrasyon sa community kag culture. Halimbawa diri amo ang mga drag show nga ginahiwat sa mga pubs sa kanilimnan. Sa diin madamo man nga mga interesado nga miyembro sang komunidad. Pinaagi sini makatipon sa madamo nga mga customers kag mga turista kag mas matagan kabuhi ang negosyo sang ilimnan.
6: Tatak RMN.
8: Ang iningabahin gidadulong sa inyo sang Superfiber, tiluyang inyong akolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
7: Magradyo man sa mata palamati naton sumungaga indi kamo kalipat, mainom kita na isang evergreen.
10: Sa mula po ko nakaano ka gamit sang evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi kita ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
11: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
10: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
7: Magaradyo man sa mga tapalamati naton, mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule, available na sa aton sining mga butika.
6: Tatak RMN.
7: Impunto la sotsontara sa aga sa mga tapalamati naton, maabian kung gusto nyo nga magpa-check up, pero ay kamo kwarta, ganto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Choy, ang check up dito sang aton mga doktor libre. Why ka bayaran? Bisan pisos ang ibayad mo lang. Thank you ng kag-smile. Gani mga karadyuman, gadto ka na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building, sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. Kung pabayron ka mo sa doktor, sa check-up, gadto ka di sa akon. Pakita mo sa akon ding resibo mo. Kay kung nakita ko nga ginagbayad ka sa doktor nga may resibo ka sa check-up, erifanta ka. Pamahawan ta pa ka, patiplite. Yan ikanto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
6: Tatak RMN.
7: Impunto las 8 sa ato naman balita sa Inampang.
6: RMN News Sports.
7: Ginkuha sa Phoenix Suns ang versatile guard nga si Colin Gillespie. Sunod sa report na pirma si Gillespie, isang apat katuig na kontrata sa Suns valor nga $48 million. Ang 26 anyos nga player ang may average size nga 2.7 points, 4.6 assists, kag 4.1 rebounds sa 80 kampang. Nagset man ini sa franchise record paagi sa pag-angkon sa 232 ka mga 3-pointers.
8: Ang balita sa inyong panggidulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
7: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tubo ng magkabalakay, non-selenement all muna. Yo!
8: Good morning, boss.